Thank you.

Thank you.

0: School on the Air, Sabancho Magazine, 1278 AM.
1: Ay, grabe. Tago lang yun naman. Wala pa akong payong. Mababa sana naman ako pag-uwit.
0: Yeah. Hindi lang basta problema sa buhay. Pagtago lang, kasama na dyan yung buka, sakit, at sakita.
1: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa bahay. Tapos kung kapit-bahay namin bata, may lagnat na. Sabi, danger raw.
0: Ah, kaya dapat alerto po rin tagmagaan. Hindi lang payong matanggapan. Hindi ka alaman.
1: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tagpo lang?
0: Aba, simple lang, pero mahalaga. Una, magdala lagi ng palo. Sa pote, tuporta. Huwag nang magpapabasa kung ayaw mag-escape. Pangalawa, iwasan ang lumungkot sa baka. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang panitis. Walang stagnant na tubig para iwas lumungkot tekne. Pagpapat, iwas sa baka ang kasada. Meron na kang magmamana ko. Baka mahulog sa open drainage. Pag-play, naglilabi sa balita, baka may suspension, bukat na
1: siya. Ay, ang dami ko lang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
0: Hindi lahat ng ulan para sa kilid. Minsan, dalam niya ng sakit.

0: Air. Katulad ni Teacher at ni Mami at Daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radio Magazine 1278 AM.
1: Papatuloy pa rin dalawin ko naman sa school on the Air. Ito pa rin si Teacher. Ito pa

whether or not we're living through. So I'm going to go

Thank you.

0: Yeah. We can't.
1: Come back if you
0: don't. 78-8-10.
1: Abba-cabba-abba-cabba. Bill, to be more, that lot of you are.
2: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
1: Ano ba, Bill? Hindi mo na

0: available as a nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Nating may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Maxim.
1: Okay, class! The set! Break time! Yay! Signal na tambahan to!
0: Maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD. Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagda, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at

0: kwento ay tinamagatang Maliit na ang palda ni Isay. Ito ay kwento ni Teresa Gumapas Dumadag at guhit ni Abigail D. Gabriel. At ito po ay hatid sa atin ng Chiketing Books ng Bival. Ayan. Malapit na ang simula ng klase. Abalang-abala sina Aling Tess at Isay sa paghahanda ng mga gamit para sa eskwela. Tinitignan nila kung alin sa mga kwaderno ni Isay ang may sulat na sa lahat ng pahina at kung alin ang may mga pahinang blanco. Tinatanggal nila ang mga alambre at hinihiwalay ang mga pahinang may sulat sa mga walang sulat. Mula sa mga naipo nilang mga pahinang blanco, bumuo sila ng mga bagong kwaderno. Pagkatapos itong tahiin, binalutan nila ito ng makikintab na papel na kulay lila at rosas upang magmukhang maganda at bago. Saka binalutan ang mga ito ng plastic. Ayan. So, ano ang ginawa nila? Sila ay nag-recycle. Ayan. So, walang sinayang talaga, no, ang kanilang nanay at si Isay. Ipinakita ni Isay ang kanyang uniforme kay Aling Tess.
1: Kasya pa po sa akin ang blusa, nanay. Pero maikli na po ang aking palda.
0: Huwag kang mag-alala, Isay. Tatastasin lang natin ng tahi sa laylayan ng palda mo at iuurong ang tupi. Malaki naman kasi ang tupi niyan. Sagot ni Aling Tess. Kinuha ni Aling Tess ang itim na sapatos ni Isay.
1: Maayos pa ang swelas at balat.
0: Sabi pa nito habang sinusuri ang sapatos.
1: Mukhang pwede mo pa itong gamitin sa darating na pasukan. Lagi ko po kasi itong nililinis at pinakikintab pagkatapos kong gamitin. Iniiwasan ko rin po itong malubog sa baha.
0: Sagot ni Isay habang sinusukat ang kanyang sapatos.
1: Tama, anak. Malaki ang matitipid natin ngayong pasukan kung hindi na tayo bibili ng bagong sapatos.
2: Kasyang-kasya pa po sa akin, Nay!
0: Sambit ni Isay na masayang-masaya.
1: Mainam, Isay. Nakangiting sagot ng kanyang ina.
0: Ayan. So, kahit luma ang kanyang sapatos, di ba? Pwedeng-pwede pang gamitin. Dapat kayo rin mga bata ganon, hangga't pwede pa natin gamitin, gamitin natin. Para kay Isay, hindi importante kung luma o bago ang kanyang mga gamit sa eskwela. Mas binibigyan niya ng halaga na siya ay nakapag-aaral at natututo ng mabubuting bagay. Hindi nakatapos ng kolehiyo ang ama ni Isay, kaya pangarap nitong mapagtapos ang anak ng pag-aaral.
3: Mag-aral kang mabuti, Isay. Iyan lamang ang tanging yaman na may papamana namin sa'yo.
0: Ito ang laging pinapayo ng kanyang tatay. Isang taon ang matuling lumipas. Malapit na naman ang pasukan sa eskwela.
1: Nay, maikli na po ulit ang palda ko. Sagad na rin po ang tupi. Wala na tayong matatastas. Hindi ko na rin po maisara ang kawit sa paha, pati ang zipper.
2: Ibig sabihin po ba nito ay magkakaroon na ako ng bagong palda?
0: Tanong ni Isay na may halong pag-aalala.
1: Magagawan pa natin ang paraan niyan, anak. Dadalhin ko lang ang palda mo sa mananahi bukas.
0: Nakangiting sagot ni Aling Tess.
2: Ha? Ano pang paraan ang naiisip ni nanay? Mukhang hindi na maayos ang aking palda.
0: Ang naisip ni Isay na may halong pagtataka. Abangan natin kung maaayos pa ba ang palda. Kinabukasan, nagpunta si Aling Tess sa kapitbahay nilang mananahi.
4: Magandang umaga, Helen! Maliit na kay Isay ang kanyang palda.
2: Magagawan mo pa kaya ito ng paraan?
3: Tignan natin, iwan mo muna sa akin yan at papuntahin mo rito si Isay bukas para masukatan ko.
0: Sagot ng mananahi kay Aling Tess. Pinuntahan ni Isay ang mananahi. Iniisip niyang susukatan siya nito para igawa ng bagong palda.
2: Makalipas ang ilang araw, humahangos na umuwi si Aling Tess sa kanilang bahay. Hawak niya ang palda na ipinaayos sa mananahi.
1: Isay! Halika! Tignan mo ang bago mong palda!
2: Tawag ni Aling Tess. Isukat mo ito at tignan natin kung kasya na sa iyo.
0: Tinulungan nito si Isay na isuot ang palda. Kasi kasyang-kasya nga ang palda.
2: Tama na rin ang haba.
1: Pero, hindi ito bago. Ito pa rin ang dating palda ni Isay, na bago lamang ang itsura nito.
2: Ayan. So, nagawan pa ng paraan ang palda.
0: Dahil wala nang remedyong magagawa sa laylayan dahil sagad na ang tahi, dinugtungan ng mananahi sa baywang ang lumang palda. Ginawa niya ng bagong paha at dinugtungan ng halos kakulay na tela. Iyong dating nasa baywang ay binawasan ng bahagya at napunta sa may bandang balakang dahil sa ginawang dugtong.
2: Oh anak, pwede nang magamit muli ang iyong palda.
0: Pagmamalaking, sabi ng kanyang nanay.
1: Kasya na nga muli, nay! Pero, naiba na po ang itsura ng palda ko. May dugtong na ito sa baywang.
0: Ang nag-aalangang sagot ni Isay.
1: Nako, Isay, hindi na yan mahalata kapag suot mo na ang iyong blusa.
2: Halika, isuot mo ito, sabi ni Aling Tess.
0: Sinuot ni Isay ang blusa. Nagulat siya.
1: Aba! Tama nga kayo, nanay! Hindi na halatang mahaba naman ang aking blusa.
0: Bulalas ni Isay.
1: Ang galing din ni Aling Helen. Akala ko ay hindi na magagamit ang aking palda. Pero naayos niya ito.
0: Masayang-masaya ang boses ni Isay.
2: Unang araw ng klase, sabik na sabik si Isay na ipakita ang kanyang palda kay Kengkeng.
1: Tignan mo ang palda ko, Keng!
2: Nakangiting sabi ni Isay.
1: Uy! Bago ba yan?
2: Tanong nito habang nakatingin sa palda ni Isay.
1: Hindi! Ito pa rin yung dati! Tignan mo!
0: Sagot ni Isay at pinakita ang dugtong ng palda niya.
1: Gawa ito ni Aling Helen. Mahusay siyang mananahi.
2: Aba, ang ganda naman. Parang bago uli. Sabi ni Kengkeng na namamangha.
0: Makalipas ang ilang taon ay nakapagtapos na ng elementarya si Isay. Ang luma pa rin palda ang suot niya sa pag-akyat sa entablado. Ngunit, hindi ito ang mahalaga. Sa loob ng 4 na taon, siya ang nanguna sa klase at ngayon ay itinanghal na valedictorian. Bukod pa rito, ang ibang parangal na kanyang nakuha sa pagiging pinakamahusoy na mag-aaral. Umani ng paghanga si Isay mula sa kanyang mga guro, kaibigan at kamag-aral. Hindi lamang ito dahil sa kanyang nakamit na karangalan, kundi dahil sa kanyang pagsusumikap at mabuting pag-uugali. Ang katayuan sa buhay ng tao ay hindi batayan ng kanyang halaga. Hindi rin ito ang sukatan ng kanyang kakayahan. Ang tagumpay ay maaabot sa pamamagitan ng determinasyon at pagsisikap. At ng abilidad na magturo at magbahagi kung paano makakamit ang magandang kapalaran.

0: also offer a 24/7 available for nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Maxo.
1: School on the Air. Ito ang ni teacher at ni mami at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: realidade de nossa estrutura, a possibilidade de um item ao seu bem, e uma medida que acabou de levar, uma medida que acabou de levar de uma nossa província.
1: Kakulangan sa silid-aralan, isa ito sa mga matagal ng hamong kinakaharap ng sektor ng edukasyon. Kaya naman, sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pinalalawak ng pamahalaan ang iba't ibang programa upang mapabilis ang pagpapatayo ng mga classroom.
2: I have seen many of the struggles that our students, our teachers, and our parents face when having to send their children to school. It is the reason why this administration has been finding all kinds of alternative ways that we can immediately close this yawning gap.
1: Sa ilalim ng Basic Education Facilities Fund o BEFF, mahigit 10,500 na bagong silid-aralan na ang may nakalaang pondo o nasa proseso ng pagpupondo para sa mahigit 2,400 na paaralan. Kasabay nito, umuusad na ang mga proyekto ng 79 na LGUs na magdadagdag ng mahigit 2,600 na silid-aralan sa mahigit 600 na paaralan sa buong bansa. May 10 pang LGUs ang inaasahang lalaho sa programa. Mayroon ding mahigit 2,200 na classrooms na may aprobadong pondo para sa konstruksyon sa ilalim ng mga proyektong ipinatutupad kasama ang DPWH. Nagtatayo rin ang DepEd ng mahigit 1,600 na learning continuity spaces o prefab classrooms sa buong bansa upang lalong mapabilis ang pagdaragdag ng mga silid-aralan. Bukod dito, nasa bidding stage na rin ang mahigit 3,100 na karagdagang silid-aralan sa ilalim ng PPP School Infrastructure Program.
3: Ayon po sa Balu Classroom, mas enjoy po ako mag-aral ng mabuti para maging doktor paglaki.
1: Ilan lamang ito sa mga programang isinusulong ng pamahalaan upang matiyak na ang bawat batang Pilipino ay may maayos na lugar para matuto at mangarap.

लोग ओपन यूनिवर्सिटी हमारे मेम्बर में रखता है

Follow.

See you.

70 years.

0: Ay, gising na! Unang araw ng klase ngayon!
1: Ma, 5 minuto pa.
0: 5 minuto mo, kalahating oras sa totoong buhay.
1: Ma, nasa yung notebook ko?
0: Nasa bag mo na, kagabi ko pa nilagay.
1: Yung ID?
0: Nasa leeg mo na.
1: Ay, oo nga pala.
0: Excited ka ba?
1: Medyo, pero kinakabahan din.
0: Normal lang yan. Bagong guro, bagong kaklase, bagong aralin.
1: Paano kung mahirapan ako?
0: Hindi naman kailangang alam mo agad lahat. Kaya ka nga papasok para matuto.
2: Balik eskwela na naman. Bukod sa mga gamit sa paaralan, huwag kalimutang ihanda ang sarili. Kumpletong pahinga, tamang pagkain at positibong pag-iisip.
1: Tara na, Ma. Baka maliit pa ako.
0: Yan ang masipag!
2: Sa mga mag-aaral, magulang at guro, sama-sama nating gawing ligtas, masaya at makabulhan ang pagbabalik eskwela. Maligayang pagbubukas ng klase. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
3: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
4: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
3: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
5: Pupunta po kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
6: Anong nangyari?
5: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
7: Ako sir, ambulance driver ako.
6: Ambulance driver?
7: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
4: Mayroon pong na-experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
6: Dahil hindi na umabot.
7: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
4: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
6: Makapal yung semento.
4: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
6: These are the reinforcements.
4: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
3: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
6: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami yung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
0: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
8: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Magazine 1278.
11: Bubungad sa umaga.
12: Trending issues na pinag-uusapan.
13: Mga programang aabangan.
14: Agahan hanggang hapunan.
15: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
9: Radyo Magazine 1278.

0: Para sa ulo ng ating mga balita, Pilipinas, hindi nakikita ang mamasamain ng EU, US at ng Singapore ang pagpasok ng Pilipinas at ng Russia sa mga bagong trade ties na inaasahan sa biyaheng Russia ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong Linggo. Para sa detalye, may ulat si Alvin Baltazar.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Walang nakikitang dahilan ng DFA para hindi magustuhan ng EU, Singapore at Estados Unidos sa kanilang mga pagkakasundoan ng Pilipinas at Russia na may kinalaman sa iba't ibang aspeto gaya ng trade and investment. Pahayag ito ni Deputy Assistant Secretary for Asian Affairs Dominic C. Vier Imperial sa harap ng nakatakdang pagtungo sa Russia ni Pangulong Marcos ngayong linggong ito para sa ASEAN-Russia Commemorative Summit kung saan ilang mga kasunduan ang malalagdaan sa pagitan ng Pilipinas Pinas at ng Russia. Ayon kay Imperial, isang dialogue partner ng ASEAN ng Russia at tanggap naman ng ibang mga bansa sa kung ano man ang nais maisulong ng Pilipinas na agreement sa ibang mga nasyon. Mulaan niya sa gabay na manggagaling sa ASEAN centrality ay pagpapatuloy ani Imperial na ipursige ng bansa ang pakikipagrelasyon sa mga dialogue partner nito kasama na ang Russia. Pakinggan natin si Assistant Secretary Dominic Saber Imperial.
3: There is a collective support. We do not see any impediment there, even with, as you mentioned, with Singapore, because after all, Singapore is part of ASEAN, and as far as we are concerned, the relations between ASEAN and Russia are just, you know, it's moving forward.
2: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, Senador Joel Villanueva nananawagan ng sapat na pondo para sa rehabilitasyon ng mga lugar na naapektuhan ng lindol sa Mindanao. May ulat si Nympha Asuncion.
1: Radyo Magazine. Report.
4: Nanawagan si Senador Joel Villanueva sa pamahalaan na tiyaking may sapat na pondo para sa relief, rehabilitation, reconstruction at pagbango ng mga komunidad sa Mindanao na sinalanta ng magnitude 7.8 na lindol noong June 8. Sa kanyang Senate Resolution 447, hinimok ni Villanueva ang gobyerno na gawin ang lahat ng kinakailangang hakbang para matiyak ang pagkakaroon ng sapat na pondo at iba pang resources para sa mga naapektuhang lugar. Ayon sa Senador, bukod sa agarang ayuda, kakailanganin din ng malaking pondo para maibalik ang mga nasirang infrastruktura, paaralan, ospital, tahanan at komunidad, gayon din para masuportahan ang pagbango ng mga pamilya, manggagawa, magsasaka, mangingisda at mga negosyo. Binigyan din ni Villanueva na maaaring hindi sapat ang kasalukuyang disaster response mechanisms dahil sa lawak ng binsalang dulot ng lindol at sa laki ng kinakailangang rehabilitasyon at reconstruction. Nagbabala rin si Villanueva sa posibleng mas malawak na epekto sa ekonomiya kung hindi agad maibabalik sa normal ang mga sektor ng agrikultura, pangisdaan, transportasyon at kalakalan sa Mindanao na isa sa pangunahing pinagkukunan ng pagkain at agricultural products ng bansa. Kasama rin sa resolusyon ang agarang pagpapanumbalik ng mga sistema ng transportasyon, supply ng tubig at kuryente, mga paaralan at health facilities habang isinusulong ng mas matatag na climate adaptive na reconstruction. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: At para pa rin sa tuloy-tuloy na balita, House Prosecution Panel na isumite na ang 57 pahinang pre-trial brief sa Senate Impeachment Court bago ang nakatakdang pre-trial conference. May ulat si Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Magazine. Report.
5: Na isumite na ng House Prosecutors ang 57-page brief sa Senate Impeachment Court bago ang nakatakdang pre-trial conference sa June 18. Nakasaad sa nasabing brief ang mga documentary evidences na inaasahang iaharap ng prosecution panel sa mismong paglilitis na nakatakda sa July 6. Isinumite ni House Secretary General Attorney Shelley Garofil ang pleading sa ngalan ng 11-member prosecution team na pinamumunuan ni House Committee on Justice Chairperson at Batangas Representative Jervil Luistro. Ayon kay Garofil, 29 copies ng brief ang kanilang isumite, sapat para sa 24 senator judges na bubuo sa impeachment court. Kasama rin sa mga isinumite ang entries of appearance ng 10 private lawyers natutulong sa House Prosecutors sa pagdinig ng kaso. Hindi na idinetalya ni Garafil ang nilalaman ng pretrial brief, gayon din ang listahan ng mga testigong ilalahad ng prosecution team sa paglilitis. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report,
0: report. At para sa ating pangwakas na balita, publiko dapat ring paigtingin ang paghahanda sa banta ng El Nino. Para sa detalye, pakinggan natin si Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
6: Ngayong umiiral na ang El Nino sa Tropical Pacific, nanawagan ang pag-asa sa publiko na paigtingin pang paghahanda sa posibleng epekto nito sa bansa. Ayon kay pag-asa, Administrator Nathaniel Servando, maaaring magdulot ang malakas na El Nino ng mas mababang pag-ulan, matagal na tagtuyot, kakulangan sa tubig na makakaapekto sa maraming sektor. Sinabi rin ng pag-asa na mahigit sa 80% ng posibilidad na tuloy ang mabuong El Nino mula Hunyo hanggang Agosto, habang inaasahang lalakas ito mula Oktubre hanggang Disyembre at maaaring tumagal hanggang unang bahagi ng 2027. Bate rin sa pagtaya ng pag-asa, tinatayang 9 hanggang 13 bagyong maaaring pumasok o mapuo sa PAR mula Hunyo hanggang Nobyembre. Bagamat mas kaunti ito, ay posibleng umabot ang ilan sa typhoon o super typhoon category. Mula sa pag-asa para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
0: At iyan ang mga balita ngayong araw na ito, ang oras 9 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. Ako si Jolimar Acuyong.

0: Legacy.
1: 1278 AM.
2: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
3: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
4: sa Radyo Magazine 1278.

0: Isang magandang araw po sa ating lahat. Good morning everyone. Kumusta mga mare? Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama po ang inyong lingkod na si Jolie Mar. Ako yung aka Maring Jolie. Para sa isang oras na kwentuhan at tsikahan dito sa Musta Ka Mare. Ang oras po natin, 10 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. At ngayon nga po ay araw na ng Martes. It's Tuesday mga mare, mga pare, ano, June 16, 2026. At para nga po sa tuloy-tuloy na bonding at tsikahan, inyong i-like at i-follow ang aming social media pages. I-search lamang po ang At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, and YouTube. Again, ang username po natin ay At Radyo Magazine. At kung meron po kayong gustong ipadalang mensahe o liham, hindi lamang po dito sa MKM, kung hindi sa buong istasyon ay pwedeng-pwede po sa pamamagitan ng ating email address na radiomagazine@gmail.com. So inaanyahan ko po ano mga kumare at kumpare natin na mag-share, magbahagi ng kwento ng liham sa atin, or kung meron kayong gustong hinging tips or advice, welcome na welcome po kayo dito sa ating programa. Ano, tungkol pa man po saan yan, nakakatuwa, nakakalungkot, nakakatakot, nakakakilig, ayan ang mabenta sa atin, ano, even nakakagalit. Pwedeng-pwede po ayan, isend nyo lamang po ano sa ating social media pages. Again, then i-search ang At Radyo Magazine, yan po ang username po natin, or pwede rin naman sa email natin ano, na radiomagazine@gmail.com. And aside from this, mga mare, mga pare, tuloy-tuloy nyo nga po kaming masusubaybayan sa pamagitan naman nitong PBS Receiver. Ang PBS Receiver po ay mobile application kung saan ninyo mapapakinggan hindi lamang ang central stations, gayon din ang provincial stations under the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services o PBS-BBS. So ito po ano ay available, downloadable for free, libre lamang po sa Google Play kung kayo ay Android user, at sa App Store naman po kung kayo ay Apple or iOS user. So mga mare, mga pare, bukod sa inyong mga talapitan, sa inyong mga radyo, ay kasabayan nga po tayo nga napapanood din syempre sa ating Facebook and YouTube live streaming, and at the same time kasabayang napapakinggan dito nga po ano sa PBS Receiver na downloadable, libreng libre po ano sa inyong mga mobile phones. So once again, i-download nyo na ang PBS Receiver.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278.
0: Time check, it's 9:13 in the morning. At bilang panimula nga mga mare, mga pare, ano, ay dadako na tayo sa isa sa mga segmento ng ating programa, ang Dear Mare, kung saan binabasa po natin ang liham mula sa ating mare community, mula sa mga kumare at kumpare na nagpapadala sa atin ng liham. And with that, hindi ko na po patatagalin pa, ano, babasahin ko na ang letter na ipinadala sa atin for today.

Dear Mare, magandang araw. Tawagin mo na lamang ako ng Liza Mendoza mula sa San Jose del Monte, Bulacan. Hindi ko maiwasang malungkot sa mga balitang napapanood at nababasa ko nitong mga nakaraang araw tungkol sa mga kabataang nasawi sa isang activity ng kanilang grupo. Bilang isang ina ng 18 anyos na binata na papasok na rin sa kolehiyo, sobra akong napaisip. Mare, lumaki ang anak ko na mahilig sumali sa iba't ibang activities. Minsan sports, minsan outreach, minsan naman team building kasama ang mga kaibigan. Bilang magulang, lagi kong sinasabi sa kanya na mag-ingat at makinig sa mga nakatatanda. Pero habang tumatanda siya, napapansin kong mas gusto na niyang magdesisyon para sa sarili niya. Di ko alam kung OA lang ba ako, pero tuwing may lakad siya na malayo, hindi ako mapakali. Kahit sabihin niyang nasa tamang edad na siya, hindi ko pa rin maiwasang mag-alala. Minsan pa nga, tinatawanan ako ng asawa ko dahil para raw akong security guard na laging nagtatanong kung nasaan na siya. Dito mga nakaraang araw, lalo akong nabahala. Naisip ko gaano man pala kahusay, kalakas, o kabata ang isang tao, may mga pangyayaring pwedeng mangyari sa isang iglap. Minsan hindi sapat ang tapang. Minsan kailangan din ng tamang pag-iingat, tamang paggabay at tamang pagdedesisyon. Napanood tuloy ako sa sarili ko. Hanggang saan ba dapat ang pagtitiwala ng isang magulang? Paano ba natin babalansehin ang pagbibigay ng kalayaan sa ating mga anak at ang pagnanais nating protektahan sila sa lahat ng oras? Ayokong lumaking takot ang anak ko sa mundo, pero ayoko rin namang dumating ang araw na magsisi ako dahil may mga bagay akong ipinagwalang bahala. Mare, sa mga kapwa magulang ko, paano nila hinaharap kaya yung ganitong pangamba? Habang lumalaki ang mga anak, paano nila pinapayagang maging malaya sila nang hindi nalalagay sa panganib? Lubos na gumagalang, Liza Mendoza.

0: point, ayan, maraming salamat ano, sa liham sa atin ni Maring Liza Mendoza, which I believe ay maraming mga nanay or magulang, guardians, yung nakaka-relate ano, kay Maring Liza dito sa kanyang ibinahagi. And well, we all know, aware tayong lahat ano, dito nga sa kung anong binabanggit ni Maring Liza, yung mga kabataang nasawi. Dalawa, specifically. Diba? I guess we can mention kasi ano naman eh, balitang-balita naman na rin ano, sa lahat yung students nga sa Ateneo. Ano, diba? Dalawang basketball players pa. Ano? So I guess sobrang valid nung pangamba, sobrang valid nung takot na sinasabi ni Maring Liza ano, sa atin. O nga, kasi may mga bata talaga, mga kabataan na mahilig sumali sa iba't ibang extracurricular activities. Diba? Bukod sa academic, may ilan talaga na nag-excel, especially pagdating sa sports or pagdating sa ibang bagay ano, na physical talaga yung ginagamit, physical na pangangatawan. So I guess sobrang valid nitong concern ni Maring Liza na hanggang saan ba dapat yung tiwala na ibibigay sa mga anak, and at the same time ano, hanggang saan mo ba sila pwedeng payagan na? Kasi totoo eh, kung halimbawa man nasasali sila sa ganito, sa ganyan ano, well siguro yun nga, sa mga extracurricular activities, tiwala talaga yung kailangan ano, na ibigay ng mga magulang sa kanilang mga anak. And of course yung mga anak din the same, diba? Sana yung tiwalang yun wag ma-break, wag mabali. Pero hindi lang kasi doon nagtatapos yun eh, 'di ba? Ang hirap, ang daming komplikasyon. May mga pagkakataon na syempre kailangan may consider yung safety, yung 'di ba, sa decision making pa lang doon mo na may isip eh. Pag sumali ba 'yung anak ko sa ganito, ganyan, mas ma-enhance siya, pero may kaakibat itong delikado. 'Di ba? May kaakibat itong harm para doon sa isang bata. So I guess sobrang valid noon. Pero siguro kung tatanungin ano, sa tanong ni Maring Liza, babalikan natin ano, sabi niya, napatanong tuloy ako sa sarili ko, hanggang saan ba dapat ang pagtitiwala ng isang magulang? Paano ba natin babalansehin ang pagbibigay ng kalayaan sa ating mga anak at ang pagnanais na protektahan sila sa lahat ng oras? I guess those two words contradicting pero sobrang powerful, 'di ba? Pagbibigay ng laya sa anak but at the same time, 'di ba? Paano mo sila mapoprotektahan? Kasi 'yun lang naman ang goal ng mga magulang, 'di ba? Isa lang naman eh, maprotect ang kanilang mga anak. Pero ako, mga mare, mga pare, personally speaking, I guess wala talagang eksaktong kasagutan o sukatan ano, kung saan ba, hanggang saan ba dapat magtiwala ang magulang sa kanyang anak. Kasi habang lumalaki po yung mga anak, 'di ba, mahalagang turuan sila kung paano maging responsable at gumawa ng tamang desisyon para sa kanilang sarili. And of course, ano, kasabay po nito ay hindi rin dapat nawawala yung tungkulin na gabayan sila at ipaalala ang mga panganib na maaari nilang kaharapin. So we can let them do what they want but at the same time yung guidance pa rin, hindi dapat mawala yon. Hindi porket 18 ka na, adult ka na, ano? Technically or legally speaking, adult ka na, bahala ka na sa buhay mo. Hindi po ganun yun. Diba? Kahit anong age pa yan eh, diba? Kailangan pa rin talaga ng guidance ng magulang. Iba nga may asawa't anak na, pero humihingi pa rin talaga ng payo sa parents or sa magulang. So, yung pagtitiwala po at pagprotekta, hindi naman yan magkalaban eh. Diba? Those two are contradicting pero hindi dapat natin sila paglabanin. So, maaari pong bigyan ng kalayaan ng mga anak habang patuloy na nakikipag-usap sa kanila. I think that's one thing na napakahalaga rin, makipag-usap ng maayos, communication. At, diba, magtanong tungkol sa kanilang mga plano kasi hindi naman ibig sabihin nun pangingialama. So yun din siguro dapat yung isipin ng mga anak. Hindi porket nagtanong si parents, hindi porket nagtanong si guardian, ibig sabihin nangingialam na. Well, basically ibig sabihin may pakialam sila. Yun naman talaga yun eh, diba? Kasi bilang magulang, may pakialam talaga yung mga magulang sa kanilang mga anak. Pero I guess, magkaiba yun eh. Pareho lang siyang magkatunog, pero pakialam may pakialam versus doon sa pangingialam. So pahalagahan po natin or pagpakatandaan natin ano yung kahalagahan nitong word na may pakialam compared dito sa pangingialam. So magkaibang magkaiba po yun, ano. So sana yung mga anak din ano wag isipin na ano ba naman to? Si mommy, ano ba to? Si daddy, ano ba to? Si nanay, si tatay, si mama, si papa, puro na lang tanong. So I guess din nga no, bilang magulang kasi hindi rin talaga nila maiwasang mag-worry. So as much as possible, kung hindi naman na nila kailangan magtanong, hindi tayo mismo mag-update. Actually, hindi naman din update yung kailangan eh. Basic courtesy na lang ba? 'Di ba? Bilang isang anak, sabihin mo man lang sa nanay mo, magagabihin ako kasi may ganitong pupuntahan, 'di ba? Hindi naman ibig sabihin noon na kailangan sobrang higpit nila sa iyo para gawin mo 'yon. Kasi again, basic courtesy, decency bilang isang tao na lang ano, bilang isang anak sa kanyang magulang. So, syempre, with that, malalaman ng parents, so, ito bang pinuntahan ng anak ko? Safe ba to? Ligtas ba to? Diba? So, yun po, napakalaking tulong eh. Kasi hindi naman kayang bantayan ng parents yung kanilang mga anak sa lahat ng oras. Pero, syempre, maaari nilang ihanda yung sarili nila upang makagawa ng mga mas mabubuting desisyon kahit na wala sila sa tabi ng kanilang mga anak, ano? Pero, I guess, sa huli, mga mare, mga pare, diba? Ang pinakamahalagang maibibigay talaga ng mga magulang sa kanilang mga anak ay hindi lang yung kalayaan. Of course, number one dyan, yung kaalaman. Ayan, napakahalaga po, ano? Disiplina at pagpapahalagang magsisilbing gabay nila kahit saan man po sila magpunta. So, kaalaman din talaga, awareness, to raise awareness. Hindi lang basta may tiwala ka, mahirap yun, diba? Pagtitiwalaan mo yung anak mo nang wala siyang alam or technically, may alam siya. Siyempre, habang lumalaki naman tayo, natututo tayo sa mga bagay-bagay. Pero, yun nga, ano? Hindi lang naman kasi academic ang pagiging sa academic, ano? Ang pagiging matalino. Di ba may mga tinatawag na book smart, may tinatawag na street smart, ano? So, napakaganda sana kung lahat ng aspektong yun ay maaapakan natin. Maaapakan? Hindi, I mean, siguro mahalaga siguro na lahat ng aspektong yun ay kaya nating i-adopt or kaya nating i-apply sa buhay natin. Pero syempre, may mga safety tips din tayo, mga mare, mga pare. Since ito nga, usapang swimming, usapang paglangoy tayo, ano? So, ano ba yung mga ligtas na paraan, ano? Para makapag-swim o makalangoy at makaiwas po sa pagkalunod. Napakahalaga po nito, ano? So, ngayon po, dahil nga tag-init, although, di ba, ay tag-ulan na namang muli. Contradicting eh, tag-init, pero... Well, contradicting talaga mga mare, mga pare. Tingnan niyo kanina no, habang nasa biyahe ako ay mataas na naman yung tirik ng araw. Pero mamaya-maya for sure mga hapon eh, 'di ba? Hapon paggabi yan yung madalas na nag-uulan. But anyways, ito po yung ilan sa mga mare tips natin ano. So, wag nating kalimutan ano, palagi nating tandaan na ito pong pagkalunod ay maaring mangyari ng mabilis at kadalasan talaga tahimik lang, 'di ba? Especially sa mga sobrang malawak na katubigan, hindi natin namamalayan yung kasama pala natin ay nalulunod na pala. Kasi nga parang of course, kung halimbawa ang nalulunod, hindi man na makasigaw o makakasigaw man, pero kung malayo syempre hindi mo rin talaga maririnig ng maayos, ano? And again, sobrang bilis po ng mga pangyayari na tulad nito, hindi natin talaga maaasahan. So ito po ano, ay ayon sa ilang mga paalala mula sa Philippine Coast Guard o PCG, mahalaga pong maging alerto at responsable sa lahat ng water activities, ano, sa lahat po yan. So unang-una, ito po ano, ang payo natin sa lahat, matutong lumangoy. Isa po ito sa pinakamahalagang kasanayan upang mabawasan ang panganib ng pagkalunod. So especially ano, yung mga parents na takot din talaga sa water, ano, minsan may ganyan eh, kasi dahil yung parents takot sa water, nadadamay pati anak nila. So I guess kung pwede, kung kaya naman, 'di ba, i-enroll natin yung mga anak natin sa mga swimming class, sa mga swimming lessons, or kung may pagkakataon man, 'di ba, habang bata sila, dalhin natin sila sa mga pag nag-outing, ano? Pero syempre yun nga po, ano, tamang paggabay talaga. Dapat nakaantabay yung mga magulang, ano? Halimbawa, pag swimmingin mo yung anak mo, pero nakabantay ka. So, I guess yun yung number one talaga na pinakamahalaga. And of course, huwag natin silang dalhin sa malalim. Yung tipong siguro, kung height natin, ba diba, tayong adult, height natin, syempre para sa mga bata, malalim-lalim na yun. Diba? Pero at least, habang bata sila, mas nafa-familiarize sila sa tubig. Ang hirap po, ano, pag lumaki ang isang bata na takot mag-swimming, takot lumapit sa tubig, kasi nga parang feeling nila malulunod dahil hindi marunong lumangoy. Diba? So, I think, para sa mga magulang out there, habang bata pa talaga, napakaganda o napakahalagang turuan ng mga anak na lumangoy. But of course, ayun nga po, ano, kaugnay nitong paalala ko, huwag pong lumangoy mag-isa. Lagi po dapat may kasamang kaibigan o kapamilya para may makakatulong kung magkaroon ng emergency. So mga mare, mga pare, ano, tandaan po natin ito. And I think it's not fun, di ba? Unless nag-e-ensayo ka, unless may pinapractice ka, may pupuntahan kang competition, kaya kailangan mo lumangoy mag-isa. Pero otherwise, diba, mas masaya rin naman talaga kung may kasama kang lumangoy. At saka yung swimming naman ninyo magkakaibigan, hindi naman siya yung legit na langoy, diba? Misa nagtatampisaw lang kayo sa tubig, and okay na yun. So yun po, ano, magsama tayo at least isa. And mas maganda nga kung kasama natin marunong lumangoy, diba? So para kahit na anumang mangyari, huwag naman sana. Pero kung may emergency, ay may sasaklolo sa'yo. O kung hindi man siya sasaklolo sa'yo, makakahingi siya ng tulong sa iba para tulungan kayo o makasaklolohan kayo. And of course, ito po, ano, napakahalagang paalala rin talaga sa lahat mga mare, mga pare, lalong-lalo na sa mga family gathering, sa mga outing. Iwasan po ang alak bago o habang lumalangoy. So ayon po ito, ano, sa PCG, sa Philippine Coast Guard, isa ito sa mga karaniwang dahilan ng mga insidente sa tubig dahil naaapektuhan ang pag-iisip at koordinasyon ng katawan, ano? So isipin nating maigi, mga mare, mga pare, ano, never ever ang paglangoy at pag-inom ay hindi dapat mag-combine yan. So kung iinom siguro, 'di ba? Doon na lang sa kalupaan. Ano, wag na doon sa body of water, especially kung nasa dagat, 'di ba? I guess may mga environmentalist or maybe may mga lugar talaga na hindi rin naman talaga pinapayagan even magdala ka ng food or inumin, 'di ba, near the water. Pero kasi 'di ba, yun naman talaga dapat, kasi again, ang daming irresponsible pa rin talaga ang mga Pilipino. Pagkakain, tapon. Pagkakain, pagkainom, tapon. So syempre 'yun po, 'di ba? Yung tubig sa dagat ay patuloy na marurumihan. And bukod doon, yun nga po, yung mga sea creatures, yung straw pa lang, number one concern na yan ng marami sa atin, di ba? Yung mga sea turtles na nakakakain ng straw or maybe naaapektuhan yung pamumuhay kasi nga, punong-puno na ng plastic sa dagat. So, di ba, konektado ang lahat, mga mare, mga pare, kung iisipin natin, ano? Kaya wag pong uminom ng alak bago at habang lumalangoy. And of course, bukod po riyan, ano, alamin natin yung lalim at kondisyon ng tubig. So ito po ay nito sa Philippine Information Agency, ano, kahit na mukha pong kalmado ang dagat, even ilog, ano, yung mga lawa, maari pong may malalakas na agos o mga bigla ang lalim na hindi agad nakikita. So take note of that, mga mare, mga pare. Minsan may ganyan eh, di ba? Yung parang nawawaw mali na lang tayo, yung parang dito sa bandang, sa area na to, ang babaw pa. Yung tipong hanggang dito lang sa bewang mo. Tapos isang step mo lang, pag ganun na agad yung tubig. Ano? So, mag-ingat po tayo, mga mare, mga pare. Huwag basta-basta lulusong kung hindi natin alam yung daloy ng tubig. Hindi natin alam ano yung kondisyon ng tubig. And that's one thing, ano, especially sa mga natural sea or mga, yung mga natural body of water. Diba? May mga pagkakataon na may part talaga, may yung current so sobrang lakas. Ano, I think isa sa mga examples ng mga madalas nating mapanood sa social media, yung mga naliligo sa ilog, 'di ba? Yung mga tuwang-tuwa kasi syempre ilog 'yun. Usually pagka-ilog naman is yung flat lang, 'di ba? Pagka-ilog naman yung hindi rin naman maalon. Ano, pero minsan nagugulat na lang sila, may biglang malakas na daloy ng tubig manggagaling mula sa bundok, mula sa itaas, mula sa falls. Ano, kasi po that's nature. And I guess may mga paliwanag din naman doon scientifically. 'Di ba? For example, halimbawa, bago umulan, ano, or maybe umulan na. So minsan payapa pa yung nasa ilog area, pero yung nandun sa bandang taas ay kumbaga hino-hold back na lang nung falls, ano, yung flow ng water. So 'di ba may mga ganung explanation eh. Kaya ang nangyayari, ang seste, pag hindi na ma-hold back nung falls, ay bigla-bigla na lang aagos. So damay lahat ng mga naliligo sa ilog. So may mga ganung tendency po. So let's make sure na alam natin yung kondisyon ng tubig, ano, bago tayo lumusong. And ito rin, nabanggit ko na rin naman po kanina, pero ulitin ko, ano, paalala sa ating lahat, bantayan pong mabuti ang mga bata. Ayan, ano, huwag pong umasa lamang sa mga lifeguard o sa ibang tao. Yung mga bata po ay dapat may nakatutok na nakatatanda sa lahat ng oras kapag nasa tubig o malapit sila dito. Hindi po natin alam talaga, yung mga bata sobrang excited din sila pagka nagsiswimming, naliligo. So sometimes dahil sa curiosity na rin, 'di ba? Dahil sa excitement nila, kung ano-ano nang ginagawa, hindi na natin namamalayan. Tayo rin mga magulang, busy magluto, busy mag-ihaw, o busy sa kung anumang bagay, makapagtsikahan, hindi na natin namamalayan, malayo na pala 'yung ating mga anak, ano? So napakahalaga po na bantayan natin silang maigi, mabuti, ano? Kung halimbawa mang nasa sila ay nasa tubig. Actually kahit wala sa tubig eh. Kahit malapit lang sa tubig, di mo natin alam, di ba? Baka biglang tumalon, baka biglang lumusong, ano? So, it's really important na may mga adult na nakatingin sa kanila. And last but not least, ito po, ano, napakahalaga rin, magsuot ng life jacket kung kinakailangan. 'Di ba? Lalo na ho kung mga sasakay kayo ng bangka o lalangoy sa mga malalim, ano, at yung mga open water, open sea water, yung mga bukas na katubigan, napakahalaga po na may life jacket. And hindi ba pag may life jacket, parang feeling mo mas at ease ka, 'di ba? May mga ganyang feelings tayo eh. Pagka halimbawa man kahit na marunong kang lumangoy, pero alam niyo, 'di ba? Halimbawa sa mga nag-island hopping, for example, 'di ba nire-require talaga ng mga bangkero eh na kahit marunong kang lumangoy, ma'am, isuot niyo ho, ano, isuot niyo po yung life jacket. So I guess kung pwede talaga, ano, sa lahat ng pagkakataon ay naka-life jacket. Kaya iba kasi ang problema, pangit daw sa picture, ano? O iba, pangit masikip daw. Eh anong problema? Eh anong gagawin natin, 'di ba? Safety, yung safety talaga ang pinakamahalaga. Ano, kung masikip, I guess you can ask, lalo na sa mga bangkero, iba't ibang sizes naman sila usually, ano, based on my experience, ano, iba't ibang sizes sila ng mga life jacket. And yung picture, I guess, pwede naman pag huminto na siguro yung bangka, halimbawa kung nakasakay man kayo sa bangka, diba, tapos huminto na dun sa papalautan ninyo, o pansamantala ninyong hihintuan, I guess you can remove it. Pero kung umaandar pa tapos patuloy yung activities ninyo, do not remove. Diba? Isuot na lang natin yung life jacket natin. I guess part yun, diba? Part yun ng experience and at the same time, part yun ng photo ops natin, sabi nga nila. Mag-photo op na lang tayo ng walang life jacket sa ibang area. Ano? Halimbawa, nandun ka na sa mismong island, then I guess pwede mo nang ubarin. Pero kung hanggang nasa body of water ka, wag pong i-remove. So, ano naman po kaya ang dapat gawin o maaari nating gawin kapag may nakitang nalulunod? Unang-una, tumawag po agad ng saklolo o emergency responders. Ayan po ang pinakamahalagang gawin natin, ano? Lalo na kung marami naman kayo doon sa area, 'di ba? So, tumawag po kasi sino yung pwedeng tumawag, ano? So, lalong-lalo na kung hindi ho kayo trained na mag-rescue sa mga water Water Rescue. Ano, huwag pong basta tumalon sa tubig dahil maaari ka rin malagay sa panganib. Unless siguro, minsan kasi hindi talaga maiwasan, di ba? Adrenaline rush na lang talaga. Parang may nakita kang nalulunod, di ikaw naman sugod ka agad. Pero yun nga po, yung tandaan natin, isipin mo maigi, ikaw ba trained kang mag-rescue? Alam mo ba kung paano mag-rescue? Although marunong kang lumangoy, pero do you know kung paano mag-rescue ng isang taong nalulunod? Kasi yun po yung tendency. Diba? May mga pagkakataon na marunong kang lumangoy, nagsumaklolo ka sa taong nalulunod, but since, diba, halimbawa, nasa open area kayo, nasa body of water kayo, sea na lang, for example, dagat, diba? Minsan may mga pagkakataon na sasaklolo ka, marunong kang lumangoy, pero mahahatak ka ng dagat. O kung hindi ka man mahahatak ng dagat, is yung mismong taong nalulunod yung maaaring makahatak sa'yo. Kasi hindi na alam eh. Diba? O kung yung taong nalulunod, kumbaga, yung hangin, yun na lang yung inaabot niya, yun na lang yung goal niya, makakuha siya ng hangin. So, syempre, aabot at aabot siya mula sa itaas kung ano mang mag-grab niya. So, kung halimbawa nandun ka, diba, how are you going to handle those? So, I guess napakahalaga po talaga. Kaya, siguro yun na lang yung pinaka-solution natin, diba? Life jacket, salbabida, kung pwede. Ano, dapat may nakaantabay all the time. Para, I guess, yun yung pinaka pwede nating ihagis dun sa nalulunod para meron siyang panghawakan. Kasi yun talaga yung pinaka-importante, di ba? Siyempre, huwag mawalan ng hangin yung nalulunod. At the same time, manghirap kasi pag huminga ka, yung tubig papasok na rin sa'yo, may intake mo na rin. And kaugnay po nito, ayan po, ano, ang panghuling tip natin, pag kami nakikita pong nalulunod, mas ligtas po na mag-abot tayo ng maghagis ng lubid, salbabida, o anumang bagay na maaaring kapitan ng biktima na habang naghihintay ng tulong. So, ito po ay payo pa rin po mula sa Philippine Information Agency. So, tandaan po natin, mga mare, mga pare, ano, yung pagiging maingat ay hindi pagiging duwag. So, alisin po natin yung mindset na yon na. So, mas masaya yung pamamasyal, outing, paglangoy, ano, kapag ligtas po ang lahat. Kaya, mag-ingat po tayong lahat, mga mare, mga pare, ano. So, as much as possible, sana, pwedeng-pwede rin, diba, mag-training tayo. So, kung may time, diba, ang dami ngayon sa social media, actually, even sa social media, mag-search ka lang eh, what to do or how to rescue someone who is drowning. But then, yes, mahirap din talaga mag-rely sa mga ganun. Pero I think it's worth the watch. Kung halimbawa man, kahit papano, somehow, na matuto tayo sa mga ganung klaseng bagay. Kasi even yung mga nagre-rescue, di ba, may tama silang paghahawak. Halimbawa, i-rescue na nila yung nalunod, may tama silang paghawak kung saan ba dapat bitbitin, saan ba dapat hawakan yung taong nalulunod, saan ba dapat hilahin parte ng katawan nila. Di ba? May mga ganyan eh. So, I guess we really need to know those. Kaya napakahalaga po na dapat may alam tayong lahat. Alright, 20 minutes bago po mag-alas 10 ng umaga. At sa pagkakataon pong ito, bigyan daan lamang po natin ang ilang mga paalala. Huwag po kayong aalis. Magbabalik po ang Musta Ka Mare.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
2: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being of Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
1: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
2: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
1: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
2: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
1: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
2: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
1: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
3: This is a public service announcement.
4: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN Contra Tax Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
3: Huwag i-click ang link.
4: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Cam.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement.
4: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
6: Showbiz! Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba? Swak na budget recipes. Light na buong family.
7: Tala kayang makakalikasan.
6: Anything under the sun.
1: Radyo Magazine 1278.

At tayo pa nagbabalik sa programang Musta Ka Mare. Kasama pa rin ang inyong lingkod na si Jolimar Acuyong aka Maring Jolie dito nga po ano sa Radyo Magazine 1278 kHz. And as we continue mga mare, mga pare, dadako na nga po tayo sa isa sa mga segmento ng ating programa, ang Mare Asks, kung saan inaalam po natin ang pulso ng ating komunidad sa pamamagitan ng poll question sa Facebook. And speaking of poll, ano nga ba ang katanungan natin for today? Ayan, inalam natin ano, sa mga kumare at kumpare natin, alam mo ba ang dapat gawin kapag may taong nalulunod? So, base po ano, sa nakikita kong resulta ng ating poll question sa Facebook, mayroon pong pinaka mababang boto para po dito sa heart react sa alam ko. Sumunod naman sa like react, may mas mataas na number of votes po ano, para sa like na kaunti lang. At may mas mataas na boto naman po para sa wow react na gusto kong matuto. Ano. At meron pong pinaka maraming boto, number of votes ano, para naman po dito sa care react na iba pa. So ito po yung pagkakasunod-sunod ano, ng mga sumagot or highest number of votes sa ating poll question of the day. So, wala pong sumagot actually dito sa Sad React na hindi pa. So, I guess majority sa mga kumare at kumpare natin is somehow may alam naman. Pero yun nga, hindi pa ganun talaga ka-knowledgeable ano, kung ano ba yung dapat gawin. Even ako, mga mare, mga pare, ano, I would be honest na kung halimbawa talaga na wag naman sana, di ba? May makitang may ma-witness kang nalulunod o kinangangailangan ng saklolo na sa katubigan, I guess minsan talaga may mga panahong mabablangko ka. Pero ayun nga po, since ito naman, nag-uusap naman na tayo ngayon, siguro pwede nating ilagay sa isip natin na okay, alam ko na, now I know ano, na pagkahalimbawa nga may kailangan ng rescue, kailangan ng may emergency, ang una kong gagawin talaga, tumawag ng taong pwedeng sumaklolo. Kasi even kung ako naman, sa sarili ko, alam kong hindi ko kaya, bakit ako susugod? Diba? So dalawa kayong mapapahamak. So I guess, ayan po ano, sana naging makabuluhan yung talakay natin this morning at natuto tayo sa kung ano ba yung mga dapat gawin. And syempre, meron din pong say dyan ang mga kumare at kumpare natin. Unang-una na nga po si paring Sean Kyle Flores. Sabi niya, the most important thing to do when saving a person from drowning is to call for help like a lifeguard and perform a CPR. You can practice this too. Just be sure to do it cautiously and professionally. Totoo, ayan mga mare, mga pare, ano. Ang ganda nito nga in example ni paring Sean sa atin. Lifeguard talaga. So, kadalasan naman, 'di ba? Kadalasan pagka nag 'di ba? Ano tawag outing. Pag nag-outing tayo, madalas naman talaga may lifeguard sa lugar eh, 'di ba? Sa area, lalo na kung public area 'yon, 'di ba? Pero usually pag private, yun nga lang talaga, yung nakakalungkot. Pag private ay parang at your own risk, eh, 'di ba? May mga ganyan pa silang paskill, may mga waiver pa nga paminsan. Pero I guess napakahalaga na meron talaga at least isa ano sa grupo ninyo na marunong, hindi lang nga isa, dalawa sana mas maganda, 'di ba, na marunong, sanay na sanay lumangoy. And yung CPR, totoo mga mare, mga pare, ito pong CPR pwedeng-pwede nating gawin lahat 'to eh. Alam niyo ho ba 'yon? Na pwedeng-pwede ito, halimbawa lumapit tayo, kung hindi ako nagkakamali sa Philippine Red Cross, 'di ba, may mga pag ganito silang training eh, paano mag-perform ng CPR. Even ako mga mare, mga pare, actually I am trained to do CPR, but I guess kung hindi mo kasi siya talaga palaging nagagamit, may mga times na okay, paano na, ano nang gagawin ko? Diba? Nagbablanko ka talaga pagka ikaw na yun nandoon sa sitwasyon. Pero siguro,

0: Yo, ano, kung kaya naman magdala kayo ng medic, 'di ba, sa team ninyo? Kung kaya naman magdala kayo ng yung pang pwede talaga sumalos in case of emergency, 'di ba? At napakahalaga po noon, lalong-lalo na kung may mga gathering sa school man 'yan, sa mga pribado o pampublikong ahensya, 'yan po ang isa sa mga dapat pakatandaan ng mga nag-oorganisa. Magdala kayo ng huwag niyong panghinayangan yung budget, ano, para sa magre-rescue sa inyo. Minsan kasi iniisip nila hindi, mag-ingat na lang tayong lahat, sayang, di naman magagamit Well, mas maganda yung di mo magamit, diba? Mas maganda yon, at least walang nangyari hindi maganda. So huwag po nating panghinayangan, ano, na mag-hire, humingi ng tulong, kung halimbawa man, ano, sa mga first aid responders, sa mga rescuers, isama natin sila sa mga outreach, sa mga trainings, kung as much as possible, diba? Mas maganda talaga na mayroon o kaagapay sa mga ganunong klaseng activities. Alright, ayan, maraming salamat po sa lahat ng bumoto at nagkomento sa ating poll question of the day. And siguro, ayan, mabilisan lang din po, ano, papasukin lang natin ng ilang mga balita at paalala upang alamin ng mga kaganapan sa iba't ibang panig ng bansa. Unang-una na po dito, 178 ARBs sa Pangasinan sumailalim sa libreng theoretical driving course ng DAR at LTO. Mula po sa Radyo Pilipinas Tayug, may ulat si Leslie Gemino.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Matagumpay na nakakompleto sa dalawang araw na theoretical driving course ang 178 agrarian reform beneficiaries at kanilang mga pamilya sa tanggapan ng Land Transportation Office sa Rosales, Pangasinan. Layunin ng programang ito na pinagtulungan ng Department of Agrarian Reform at LTO na bigyan ng libreng kaalaman sa pagmamaneho ang mga beneficiaryo upang mapadali ang kanilang pagproseso ng driver's license. Malaking tulong ito para sa mas mabilis at epesyenteng pagbibiyahe ng kalimang produktong agrikultural patungo sa mga merkado. Bukod sa kasanayan sa kalsada, ang inisyatibang ito ay bahagi ng mas malawak na advokasya ng pamalaan na bigyang lakas at kakayahan ng mga lokal na magsasaka. Sa pamamagitan ng bagong kasanayan ito, inaasang lalawak ang kanilang mga oportunidad sa trabaho, madagdagan ang kita ng kanilang pamilya at may tataguyod ang isang mas masagana at produktibong kinabukasan sa sektor ng agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Gemino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
1: Radyo Magazine. Report.
0: At mula pa rin po sa RP Tayug, DSWD FO1 naglunsad ng cash for training at nag-turnover ng mga proyekto sa mahigit 200 beneficyaryo sa Pangasinan. Pakinggan po natin ang ulat mula kay Marie Mildred Estrada Coquia.
1: Radyo Magazine. Report.
3: Formal nang isinagawa ng DSWD Field Office 1 sa Ilocos Region ang cash for training para sa 250 partner beneficiaries sa bayan ng Alcala, Pangasinan bilang bahagi ng Stage 3 na implementasyon ng Risk Resiliency Program o RRP Project Lawa at Binhi, katuwang ang Sustainable Livelihood Program. Layunin nito na palakasin ang kakayahan ng mga beneficiaryo sa pagpapaunlad ng kabuhayan at pagpapabuti ng mga proyektong na ipatupad. Sa ilalim ng RRP Project Lawa at Binhi, ibinahagi ang mga kaalaman sa livelihood development sa atamang pangangalaga ng mga proyekto. Samantala, tinalakay naman ng SLP ang financial literacy at micro-enterprise development upang higit na mapahusay ang pamamahala sa kabuhayan at pananalapi ng mga kalahok. Kasunod ng Stage 3, formal ding na i-turnover sa partner beneficiaries ang kanilang mga naisagawang proyekto. Katuwang ang LGU, sila na mga ngasiwa at magpapatuloy sa pagpapanatili ng mga ito. Nagsagawa rin ng panunumpa ang mga beneficiaryo at mga kinatawa ng LGU bilang tanda ng kanilang pangakong susuportahan at ipagpapatuloy ang mga proyektong na ipatupad sa ilalim ng programa. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Alright, maraming salamat po sa ating mga kasamahan mula sa Radyo Pilipinas Tayug. Ang oras po natin, 6 na minuto na lamang po bago mag-alas 10 ng umaga. Kaya po sa pagkakataon pong ito, ano, ay pansamantala na rin

0: po akong magpapaalam. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig, tumutok, nanood dito sa ating programang Musta Ka, Mare. And of course, ano, syempre, thank you rin po sa mga nakasama natin sa Master Control, sa engineering team na sinamaring Mercio Malimban, Sam Reyes, Sir Julius Ungab, Camilo Mali, Ron Esperanza, and of course, sa Marulas Transmitter. And gusto ko lang din batiin, syempre, nariyan ang ilan sa mga nakasubaybay sa atin sa Facebook live streaming. Sina Mama Maria Lourdes, sa Kuyong, Paring Romel, Livid, and of course, si Paring Angelo Redaha. Ayan, ano? We're missing si Paring Sean, ano? But I'm assuming, ano, siya ay busy kasi nga po, nag-start na siya, di ba? Nabanggit niya sa atin, nag-start na siyang mag-aral muli. So, good luck, ano? Pero very active pa rin si Paring Sean pagdating sa mga comments sa ating poll question, ano? Kaya very much thankful talaga tayo. Alright, susunod na po ang programang Pasyal Pinas kasama si Hazel Esguerra. Muli ako si Jolie Maracuyong aka Maring Jolie na makasama ninyo from Monday to Friday 9 o'clock until 10 o'clock in the morning. And just like my name Jolie, always be jolly, always be happy. Magandang araw everyone!
1: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
2: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapahel, lifestyle, style, iba't ibang trending topics or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
1: sa Radyo Magazine 1278.
3: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
4: Radyo on the go.
3: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
5: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
6: PBS Receiver.
5: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
5: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad.
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
7: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
9: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
10: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Pinalakas, pinalawak.
11: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
12: Colab.
1: World Service Sports Radio.
13: Ang tagintig ng FM
1: at lakas ng AM
13: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
13: para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
13: Radyo Magazine 1278.
1: Sports Radio 918.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
13: Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
13: Capital 104.3.
1: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
11: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
13: Collab.
1: Pinalakas. Pinalawak.
11: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
13: Collab.
1: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
13: Ang tagintig ng FM
1: at lakas ng AM
13: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
13: para sa mas malawak,
1: mas maraming mararating
13: at mas maraming maaabot ng impormasyon
1: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
13: Radyo Pilipinas.
1: News nationwide.
14: Trending issues na pinag-uusapan.
15: World News in 5.
16: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
17: Di papahuli
18: sa mahahalagang kaganapan.
15: 66 Informasyon.
13: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Sports Radio 918.
13: Radyo Magazine 1278.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
13: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
13: Capital 104.3.
15: Radyo Pilipinas World Service.
1: Sports Radio.
13: Radyo Magazine.
1: Serbisyo Publiko.
13: The AM and FM collab.
1: Sa Capital 104.3 FM.
11: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
13: Collab.
19: Oy, gising na! Unang araw ng klase ngayon!
4: Ma, 5 minuto pa.
12: 5 minuto mo, kalahating oras sa totoong buhay.
4: Ma, nasa yung notebook ko?
12: Nasa bag mo na, kagabi ko pa nilagay.
4: Yung ID?
12: Nasa leeg mo na.
4: Ay, oo nga pala.
12: Excited ka ba?
4: Medyo, pero kinakabahan din.
12: Normal lang yan. Bagong guro, bagong kaklase, bagong aralin.
4: Paano kung mahirapan ako?
12: Hindi naman kailangang alam mo agad lahat. Kaya ka nga papasok para matuto.
17: Balik-eskwela na naman. Bukod sa mga gamit sa paaralan, huwag kalimutang ihanda ang sarili. Kumpletong pahinga, tamang pagkain at positibong pag-iisip.
4: Tara na, Ma. Baka maliit pa ako.
12: Yan ang masipag!
17: Sa mga mag-aaral, magulang at guro, sama-sama nating gawing ligtas, masaya at makabulhan ang pagbabalik eskwela. Maligayang pagbubukas ng klase. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
7: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
9: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
10: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
2: Radyo on the go.
3: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
5: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
8: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad!
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
13: Pinalakas, pinalawak.
11: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1278. Sports Radio 918. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. At Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan lang sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3. The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
11: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Magazine 1278.
14: Bubungad sa umaga.
18: Trending issues na pinag-uusapan.
7: Mga programang aabangan.
19: Agahan hanggang hapunan.
7: 66 Impormasyon. GIS, your General Information Station.
13: Radyo Magazine 1278 AM.
11: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas.
20: Ang oras natin, 3 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
13: Alertong Araw Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Para sa ulo ng ating mga balita, pinakamalaking home furnishing company ng Japan nakatakdang magbukas ng hindi bababa sa 100 store sa buong bansa. Ayon yan kay First Lady Liza Marcos. May ulat si Alvin Baltazar.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
2: Nagpulong sina First Lady Liza Marcos at Mr. Akio Nitori ang nagmamayari ng Nitori, ang pinakamalaking home furnishing company ng Japan. Sa Facebook post ng unang ginang, sinabi nito nagpahayag na kahandang mag-invest ang nasabing Japanese furniture company sa bansa sa pamamagitan ng pagbubukas ng hindi bababa sa may 100 stores sa Pilipinas. Excited siya, sabi ng unang ginang, na makita ang ganitong partnership, lalo at tiyak na lilika ng employment opportunities para sa ating mga kababayan ng naturang hakbang. Kaugnay nito ay nagpaabot ng pasasalamat si First Lady Liza sa Nitori sa pag-invest sa bansa na makakatulong anya sa maraming mga Pilipino. Mayroon ding Nitori sa China, Taiwan, Southeast Asia, Korea, India, habang nagbukas ang unang Nitori store sa bansa noong 2024 sa Mitsukoshi, BGC. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
0: Samantala, sa iba pang balita, investigasyon sa kaso ng hindi pagbibigay ng PhilHealth benefits at hospital deposit violation, isinusulong ni Senador JV Ejercito. May ulat si Nympha Asuncion.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
3: Umapila si Senador JV Ejercito sa Department of Health o DOH at sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na agarang investigahan ang kaso ng isang pasyenteng namatay matapos umanong hindi agad mabigyan ang kinakailangan paggamot sa hinihinging malaking hospital deposit. Ang panawagan ng senador ay kasunod ng viral social media post ni Ginang Maria Lourdes Sulit. Ayon kay Ejercito na may akda na at principal sponsor ng Universal Healthcare o UHCAC, hindi sapat na may pondo lang sa papel dahil ang tunay ay anyang sukatan ng tagumpay ng healthcare system ng bansa ay kung napapakinabangan ito ng mga Pilipino sa oras ng pangangailangan. Sinabi rin ni Senator JV na dapat ding imbestigahan kung bakit hindi nakapag-avail ng benepisyo sa PhilHealth ang naturang pasyente. Ayon sa Senador, nakasaad sa UHC law na lahat ng Pilipino ay saklaw ng PhilHealth at dapat makinabang sa mga benepisyo nito. Pinunto pa naman mabatas na may kapangyarihan ng PhilHealth na magpataw ng multa at suspensyon ng accreditation sa mga ospital na lumalabag sa mga polisiya nito. Iniit ang senador na dapat may managot kung mapapatunayang may paglabag sa batas at mga umiiral na regulasyon. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
0: Samantala, sa iba pang balita, House Leader hinamon si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na maglabas ng basehan at ebidensya sa kanyang alegasyon laban sa mga House members. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
4: Hinamon ni House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na patunayan sa pamamagitan ng ebidensya ang kanyang pahayag na 90% ng mga mambabatas ay korap. Sa isang press briefing sa Kamara, sinabi ni Adyong na hindi makatarungan at irresponsableng akusasyon ito sa kabuuang institusyon ng Kongreso. Giit pa niyang mahigit 300 members ng House of Representatives ay hindi dapat sabay-sabay na pinaparatangan dahil ang bawat mambabatas ay may sariling pananagutan sa mga butanteng nagluklok sa kanila. Binigyan din ng kongresista na bagamat kinikilala niya ang advokasya ng alkalde kontra korupsyon bilang isang dating investigador, ay alam nito na ang mga ganitong akusasyon ay dapat may kaakibat na batayan. Dagdag pa ng Mindanao Solon na welcome sa Kamara ang mga hakbang na naglalayong itaguyod ang pananagutan sa gobyerno, ngunit iginiit ni Adyong na dapat ay kaakibat nito ang due process. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
0: Para sa tuloy-tuloy nating pagbabalita, hearing hinggil sa alien employment permit ni dating Ateneo men's basketball coach Tab Baldwin, itinakda na ng DOLE. May ulat si Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
5: Nakatakda sa June 29 o Hunyo 29 ang formal na pagdinig ng Department of Labor and Employment kaugnay ng beripikasyon sa working permit ng Ateneo Men's Basketball Team o ni dating Ateneo Men's Basketball Coach na si Tab Baldwin. Ayon kay Department of Labor Secretary Francis Tolentino, hanggang June 25 ang palugit kay Baldwin upang magsumite ng mga verified answer at mga kaukulang dokumento kaugnay ng kanyang Alien Employment Permit o yung AEP. Sa unang pagdinig kasi kahapon, iniharap ng kampo ni Baldwin ng kanyang Alien Certificate of Registration o yung ACR lamang na nagpapatunay na legal na pahinarahan ito sa Pilipinas. Ngunit, nilinaw ng Dole na hindi ito otomatikong nagbibigay ng pahintulot upang magtrabaho sa bansa. Hindi nakatuloy si Baldwin sa pagdinig dahil sa kalagayan ng kanyang kalusugan at kinatawan lamang nito sa kanyang abogado na si Attorney Janela Flordeliza. Nilinaw naman ni Tolentino na sa kasalukuyan ay si Baldwin lamang ang sakop ng proseso at pag-aaralan pa kung kakailanganin ding isama ang Ateneo de Manila University sa pagdinig. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: Kaugnay ng balitang yan, NBI na i-turn over ang kopya ng autopsy report sa pamilya ng Ateneo athlete na si Rene Baterbonia matapos ang drowning incident sa Aurora. May ulat si AJ Ignacio.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
6: Nagbigay na ang National Bureau of Investigation o NBI sa pamilya Baterbonia ng resulta ng autopsy na isinagawa sa bangkay ng student-athlete ng Ateneo de Manila University na nalunod sa Aurora. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, sa ngayon ay hawak na ng pamilya Baterbonia ang kopya ng autopsy. Sinabi naman ni Matibag na kahit may resulta ng investigasyon ay hindi mo na nilito maaaring i-disclose sa publiko dahil na rin sa maraming nakasubaybay sa kaso at para maiwasan ang mga espekulasyon at haka-haka sa nangyaring insidente. Dagdag pa ni Matibag, natatapusin muna nila ang buong investigasyon bago maglabas ng kanilang findings at rekomendasyon. Noong nakalipas na linggo, nagpunta sa tanggapan ng NBI ang resort owner at abogado nito dahil sa pagkalunod ng atleta, pero ayon sa NBI ay may mga ipapatawag pa sila para bigyan linaw ang mga nangyari sa team building ng Ateneo basketball team sa Aurora. Wala pa dito sa National Bureau of Investigation o NBI. Para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM para sa iba pang balita at impormasyon. I-follow din kami sa aming mga social media pages at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Ako po si Hazel Esguera.
7: Servisyong kailangan, servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
8: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
7: Radyo Magazine, 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Pinalakas, pinalawak.
12: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
14: Collab.
15: Radyo Magazine.
16: Sports Radio.
17: Radyo Pilipinas.
18: World Service.
19: Ang taginting ng FM
20: at lakas ng AM
21: sa iisang himpila.
22: Pinagsanib na puwersa
23: para sa mas malawak,
24: mas maraming mararating
25: at mas maraming maaabot ng
26: impormasyon
27: at serbisyo publiko.
28: Radyo Pilipinas
29: and Capital 104.3 Collab.
30: Radyo Pilipinas.
31: News nationwide.
32: Trending issues na pinag-uusapan.
33: World News in 5.
34: Ang inyong institusyon
35: sa Philippine Sports Broadcast.
36: Ipapahuli
37: sa mahahalagang kaganapan.
38: 66 Impormasyon.
39: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
40: Radyo Publiko
41: 738.
42: Sports Radio 918.
43: Radyo Magazine
44: 1278.
45: At Radyo Pilipinas World Service.
46: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
47: Mapapakinggan na
48: sa Capital 104.3 FM.
49: Capital 104.3.
50: Radyo Pilipinas World Service.
51: Sports Radio.
52: Radyo Magazine.
53: Serbisyo Publiko.
54: The AM and FM Collab.
55: Sa Capital 104.3 FM.
56: Radyo Pilipinas.
57: Radyo Pilipinas
58: and Capital 104.3 Collab.
59: Collab.
60: Radyo Pilipinas.
61: Radyo Publiko.
62: Radyo Pilipinas.
63: Interesting na usapan.
64: Hindi heavy.
65: Ah!
0: Dugtugang chill.
1: Suave.
2: Learning from home may be boring.
3: Radyo Magazine. 1278 AM.
4: Ang oras po natin, 4 na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
5: Pasyal Pinas!
6: Pasyal!
5: Pasyal Pinas!
6: Pasyal Pinas!
5: Higit 7,000 isla, dagat na world-class ang ganda.
6: Are you ready to dive in?
5: Pasyal Pinas! There's so much to explore. Tanawin, you will love more and more.
6: Pasyal Pinas!
5: Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
7: Love the Philippines!
5: Pasyal Pinas! Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Good morning! Magandang umaga, Metro and Mega Manila, pati na rin sa mga nakikinig sa atin sa Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM. Ngayong araw po ng Martes, June 16, 2026. Alas G's na naman mga beshi, kaya tara G's sa galaan. Lilibuti natin ang pinakamagandang tourist spot sa ating bansa mula Batanes sa Luzon, Kalayaan Island sa ating West Philippine Sea hanggang Tawi-Tawi sa Mindanao. Dito lang po yan sa programang Pasyal Pinas.
5: G sa galaan! Kasama si Hazel Esguera. Pasyal
6: Pinas!
5: Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Ako pa rin po ang inyong makakakwentuhan, ang inyong beshi, Hazel Esguera. At kasama rin natin sa Master Control, ang ating executive producer na si Miss Mary Rose Rosero. Gayun din po ang ating mga sound engineers, Marisol Malimban, Camille Umali, Sir Julius Ungab Sam Reyes, Rona Esperanza, at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Mga beshies, huwag niyo po kaming kalimutan na i-follow at i-like sa aming mga social media pages. At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Kung may mensahe po kayo sa amin, maaari nyo rin po yan ipadala sa radyomagazine@gmail.com. Pero bukod po sa inyong mga radyo sa Facebook at sa YouTube, tayo rin po ay pwede nang mapakinggan sa pamamagitan naman ng ating mobile application. I-download nyo na po ang PBS Receiver. Available na po yan sa Google Play Store at Apple App Store. Sa pamamagitan po ng nasabing app, mga beshi, lahat po ng istasyon dito sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, kabilang na po ang Radyo Magazine, ay maaaring nyo pong mapakinggan for free. Kaya i-download nyo na po yan, PBS Receiver, sa Google Play Store at Apple App Store.
5: Pasyal Pinas!
6: Pasyal
5: Pinas! Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Kumusta po kayo ngayong araw ng Tuesday, mga beshies? Naku, maya-maya lamang po ay meron tayong makakakwentuhan. Ito po ay patungkol sa gaganapin na Travel Madness Expo 2026. Naku, yearling ganap yan, mga beshies. And for the past years, tayo po ay pumupunta at bumibisita dyan. At I could attest doon sa dami ng tao at travelers talaga na gustong makascore ng mga exclusive travel deals and discounts. And this year, mga beshies, ito po ay gaganapin sa SMX Convention Center, July 10 to 12, 2026. At maya-maya lamang, mga beshies, makakasama natin ang mismong president ng Philippine Ayata Agents Travel Association o PIATA. Walang iba kundi si Miss Maria Paz Alberto. Later yan ha, makakakwentuhan natin sila dito sa gaganaping Travel Madness Expo. Siguro para dun sa mga viewers and listeners muna natin na, of course, alam nyo ba na on June 19 ay atin pong isa-celebrate ang birthday ni Jose Rizal. So kung meron ho kayong mga gustong gawin on that day, ito ho, idagdag nyo sa inyong listahan ha. Kasi on, actually ongoing na to, simula nung June 15 hanggang sa darating po na June 20 ay meron pong ginaganap sa Rizal Luneta Park or Rizal Park Luneta na Cine Europa. Ayan, baka wala kayong mapasyalan Pwede nyo pong bisitahin ang ginaganap ngayon na Cine Europa sa Rizal Park, Luneta. Ito po ay hinost na ng ating bansa noong 2022 and 2023. Kaya ngayong 2026, muli po itong nagbabalik sa Pilipinas. At ilan po sa mga award-winning films and the stories. Ganun din po yung mga cultural exchange mula po sa Europe, European countries, ang maaari po nating mapanood all for free. At ito po ay ipinapalabas sa Open Air Auditorium sa Rizal Park, Luneta. Again, nag-start na po ito kahapon, June 15, at ito po ay magtatagal hanggang June 20. Pang kagaya nga ng nabanggit ko kanina, libre po ito, pero first come, first serve basis. So para sa mga beshies natin, ano, na gusto pong mag-join dito sa Cine Europa, ayan. Ilan po sa mga pelikula na ipapalabas ay naka-flash po ngayon sa ating screen, kabilang po dyan ang today, ang ipapalabas mamayang 4:10 p.m. ay Hidden People. At on Wednesday naman, Nasty, 6:20 p.m. po yan. June 18, alas 6 ng gabi, Gloria. June 19, alas 6 din po ng gabi, ay Andy Warhol, American Dream. At on Saturday, June 20, ipapalabas naman po ang pelikulang Maricel. Ito po ay ipapalabas 6:30 ng gabi. At para sa mga viewers and listeners natin, or mga viewers natin sa Facebook and YouTube live streaming, nakalagay din po doon sa poster ano ng National Parks Development Committee kung saan sang mga bansa galing itong mga pelikulang ito. Kagaya nung today, Hidden People, ito po ay mula sa Slovenia. Ayan. So marami pong mga pelikula ang bibida or mapapanood natin sa Europe's longest running film festival sa Pilipinas. Bisitahin niyo po yan ha, hanggang sa Sabado po yan at iba-iba lang ang time slot pero most of the time ay hapon or gabi. And lahat po ng yan ay maaari niyo pong ma-access sa Facebook page ng National Parks Development Committee. Kung ayaw niyo pong manood ng pelikula, on Sunday naman, pwede naman kayong manood ng concert. Para sa mga beshies natin na mahilig pong manood at mag-enjoy sa mga concert, gaganapin po ang Rhythms of Resilience. Ito po ay kaugnay pa rin ng ating celebration ng ating kalayaan. So pwedeng-pwede nyo pong bisitahin ito pong Rhythms of Resilience, Honoring Our Nation and Our Fathers. Sa Open Air Auditorium din po yan sa Rizal Park, Luneta. Alas 5 ng hapon sa Sunday na yan. Kabilang po sa mga magpe-perform ay ang ating Ballet Dance Academy, ang ating mga ballerinas, and nandyan din po ang ating Color Guard Alliance of the Philippines and MAW Percussion. So yan po yung ina-expect natin na mapapanood natin on Sunday. Again, admission is free, kaya pwedeng-pwede po kayong bumisita on Sunday, June 21, alas 5 ng hapon sa Open Air Auditorium sa Rizal Park, Manila. Mula kahapon hanggang sa Sabado, pwede kayong manood ng sine, and on Sunday, pwede naman kayong manood ng concert. Full pack, ika nga, ang mga kaganapan sa Rizal Park, Luneta. And ang good news dyan, pinaka-good news talaga, ay libre po ang admission para sa mga events na ito. So, bisitahin niyo yan mga beshies. And para sa complete details, again, maaari niyo pong bisitahin ang Facebook page ng National Parks Development Committee. Sila lang naman yan at talagang makikita niyo dyan yung mga ganap nila for this week. Alright, sa atin pong pagbabalik ay makakaugnayan na po natin ang ating mga kaibigan mula sa Piyata at ang gaganapin na Travel Madness Expo 2026. Ang oras natin, 10:23 ng umaga. Magbabalik po tayo sa programang Pasyal Pinas.
0: G sa Galaan, kasama si Hazel Esguerra. Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 12:78 a.m.
1: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
8: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan. Radyo Magazine, 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
12: Radyo on the go.
11: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
13: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
14: PBS Receiver.
13: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
11: Libre to ha?
13: Walang bayad?
11: Oo, walang bayad.
13: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
15: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
16: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
17: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
18: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
19: Pinalakas, pinalawak.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
22: Radyo Pilipinas
23: and Capital 104.3 Colab.
24: Colab.
25: World Service Sports Radio.
26: Ang tagintig ng FM
27: at lakas ng AM
28: sa iisang himpilan.
29: Pinagsanib na puwersa
30: para sa mas malawak na
31: serbisyo publiko.
32: Radyo Magazine 1278.
33: Sports Radio 918.
34: Radyo Pilipinas.
35: Radyo Publiko
36: 738.
37: At Radyo Pilipinas World Service.
38: Mapapakinggan na
39: sa Capital 104.3 FM.
40: Capital 104.3.
41: The AM and FM collab.
43: Sa Capital 104.3 FM.
44: Radyo Pilipinas.
47: Radyo Pilipinas.
51: And Capital 104.3 collab.
52: Collab.
53: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
57: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
59: Sandal mo sana ang ulo mo sa ulo.
57: May OPM na rock.
62: Oh, hey! Pinoy ako!
57: May OPM na rap.
63: Guess what you know last night? Yo, it was the best.
57: May OPM na mabagal.
64: Agad magaganda ang mga tinay.
57: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog.
65: Ang himig natin.
57: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
53: Yan ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
66: Serbisyong kailangan.
67: Serbisyong kailangan.
68: Direkta mula lokal na pamahalaan.
69: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
70: Radyo Magazine, 1278 AM.
71: Radyo Pilipinas.
72: Radyo Publiko.
73: Pasyal Pinas.
74: Pasyal
75: Pinas.
76: Lunes hanggang Biyernes.
77: Kasama si Hazel Esguerra
78: sa Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Pasyal Pinas. Kasama niyo pa rin po ako, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. Mga beshies, sa pagpapatuloy po ng ating programa, alam niyo po, noong weekend ay siguro nag-come across ito sa inyong mga social media pages or social media accounts. Dahil noong weekend po, ginanap ang very iconic at ika nga ay isa po sa pinakamalalaking running event sa ating pong bansa, ang Run Rio Galaxy Manila Marathon. Ang daming nag-join, mga beshies. Alam nyo ba, inabot ng 25,000 runners ang sumali dito po sa Galaxy Manila Marathon noong Saturday po yan, June 13. Although, gabi pa lang ng June 12. Ang tama ba? O parang gabi pa lang yata ng June 12. Nagre-ready na, of course, yung ating mga runners. Ito po ay ginanap sa SM Mall of Asia Complex. Isa po sa mga largest road races na inumpisahan po dito sa ating or ginanap dito sa ating bansa. And ito rin po yung running event na kung saan ang EDSA po ay naging bahagi at naging track, ika nga, nung ating mga, or ruta ng ating mga runners. Of course, ito po ay sinuportahan ng Department of Tourism. Iba't ibang mga categories dahil meron pong 5 kilometer, merong 10 kilometer, 21 kilometer, and yung 42 kilometer categories po ang available para doon sa ating mga runners. Ang ruta nitong marathon na ito ay nag-stretch mula sa SM MOA to SM North EDSA. Samantala yung mga shorter distance, which is yung 5 saka 10 kilometer categories, ay dumaan po sa mga historical landmarks kagaya po ng Rizal Park, ng Intramuros, ganun din po yung Kartilyan ng Katipunan. Kaya kung makikita nyo sa mga pictures, especially yung mga naka-flash ngayon sa ating screen, baka nagtataka kayo, lahat ba sila dumaan sa EDSA? Hindi po. Yung ibang, yung talagang full marathon, yung 42 kilometers, sila po yung mga nag-EDSA. Pero yung 5 saka 10, iba po yung kanilang ruta at ilan nga po sa mga dinaanan nila ay yung sikat po ng mga historical landmarks natin. Kaya ano din, very Instagrammable yung mga pitik eh. Di ba pagka may mga running event na ganyan, may mga pumipitik. O may mga nagpipicture-picture. So very Instagrammable dahil nga po dumaan sila sa ilan po sa mga historical landmarks na meron tayo sa Maynila. At nagwagi doon po sa 42 kilometer na category si Mr. Alan Arboy Jr. And of course si Joel Delana. Sila po yung mga ika nga ay na-overcome itong 42 kilometer race po na ito. Marathon pala. Alam nyo ba na inabot lamang ng 2 hours 31 minutes and 16 seconds yung oras ni Sir Alan. Siya po yung first placer. Grabe no, 42 kilometers. Parang 5 kilometers sa akin yung 2 hours. For someone na hindi naman masyadong nag-run-run. Pero si Mr. Edward Flores naman po ay 24 seconds behind lamang doon po sa record naman ni Sir Alan. Yeah. Ayon din po sa Run Rio President kay Rio de la Cruz, 16,000 ng runners sa naturang marathon ay nag-join doon sa 42K race. So napakarami po ang interested or naging interested dito po sa very historical din ano, na event na ito para sa running community dito sa Pilipinas. Patunay nga ayon kay Sir Rio de la Cruz na ang running community sa ating bansa ay patuloy pong lumalakas and nagiging opportunity din po ito para sa mga tourism areas or mga tourist spots sa ating bansa na makita ng ating mga runners. Of course, ang success po ng ginanap na Run Rio Galaxy Manila Marathon ay sa pakikipagtulungan din ng Run Rio organizer sa Metropolitan Manila Development Authority, ganun din po sa Department of Tourism. So congratulations, hindi lang po doon sa mga finishers, ganun din po sa mga organizers nitong very successful event na ito. Alright, mga beshi, sa punto pong ito ay makakaugnayan na natin ng ating mga kaibigan mula po sa Philippine Ayata Agents Travel Association o PIATA. Walang iba kundi ang president nito, si Ms. Maria Paz Alberto. Good morning, Ms. Pat, at welcome po muli sa ating programang Pasyal Pinas.
0: Good morning, Hazel. Sorry for the tech difficulties.
4: It's okay, ma'am. Naku, maraming salamat po sa oras na inyo pong ibinigay dito sa aming programa. Ito po ay para pag-usapan ang, again, yearly exciting event ng PIATA, ang Travel Madness Expo. Ma'am, para sa ating mga viewers and listeners, ano po yung ina-expect natin sa upcoming Travel Madness Expo? Ano po yung mga exciting offers and experiences na makukuha ng ating mga expo goers?
0: Hazel, can I just make a little correction? Travel Madness is being done by Travel Innovators Inc.
4: Yan, okay.
0: It's a non-stop non-profit organization. Mm-hmm. Actually, Hazel, for the past many months, we have been praying that this Middle East crisis will end soon, right?
4: Mm-hmm.
0: Because of course, may effect rin among the Filipinos who got scared to travel. So now that the peace agreement will be signed by Friday, so we are looking forward to, I would say, revenge travel the second time. Because a lot of Filipinos always love to travel. Ano natin yan eh? I would always say it's no longer it's a part of our lives, right? So parang may pera ka, wala kang pera, you will just try to look for something because this is one way of distressing from our daily lives that
4: Ayan, medyo nawawala lang ang audio ni Miss Pat. Can you hear me po? Miss Pat, naririnig niyo po ba kami loud and clear? Kasi hindi na po namin kayo na ririnig on air. Ayan. Miss Pat, you were saying na isa po talaga sa dilulook forward natin ay matapos na po itong crisis na ito para lalo pang magkaroon ng kumbaga parang encouragement yung ating mga kababayan na mag-travel.
0: Yes, that's right, Hazel.
4: Mm-hmm. And
0: parang alam mo yun, now that some schools have started, what's happening now is weekend travel. Especially pag may mga holidays tayo, Hazel, di ba?
4: Mm-hmm.
0: Instantly, saan tayo pupunta? Whether you fly or around, let's say, Luzon, people now are always looking forward to a little time for themselves and for their families as well.
4: Mm-hmm. Napaka-importante niyan, Miss Pat. Ano, again, sabi niyo nga po, distressing ang pagta-travel and at the same time, talagang ito po yung nilulook forward natin eh. Kaya nga tayo nagtatrabaho ng maigi. At least for me, kaya ka nga nagtatrabaho ng, kaya ka nga very hardworking kasi gusto, may nilulook forward kang travel or kumbaga parang ganap with your family. Pero this year, ma'am, sa Travel Madness Expo 2026, gaano po karaming mga exhibitors ang nagpalista na and gaano po karaming mga expo goers naman yung ina-expect nating pupunta dito?
0: Hazel, actually yung four halls of SMEX are already full.
4: Wow.
0: Because a lot of people, yes, we have a lot of new resorts, hotels that would like to join the event because the only way to really market their properties is to be in the Travel Madness Expo. And Hazel, meron tayo isang malaking property that will give 70% off during Travel Madness.
4: Mm-hmm.
0: So kahit staycation lang tayo, mura na.
4: Right.
0: So I would always say, visit us on July 10 to 12 because you just don't know what to expect. In fact, with this crisis being over, a lot of the airlines will try to sway our Filipino travelers to fly again.
4: Mm-hmm.
0: And point of travel is assured sila na safe pa rin mag-travel na, let's say, whatever happened in the past is a thing of the past.
4: Mm-hmm.
0: Like example, yung, let's say, may missiles dito, may missiles doon, nagsarado in certain countries. But we are assured by the airlines that, of course, with a peace agreement, this will not happen again.
4: Right. At yan naman po ang prayer ng lahat ng mga travelers. Actually, lahat ng tao sa buong mundo. Of course, ayaw natin yung mga gulo kagaya nito dahil nagsasanga-sanga yung nagiging problema. Hindi lang sa turismo, sa ekonomiya ng iba't ibang mga bansa. And even sa ating mga bilihin, di ba? Yun talaga yung pinaka-affected ang lahat kapag po may nangyayaring gulo kagaya nito. And we are very happy na yun nga po ay sa panahon ngayon mag-a-at-ease na no yung nangyayaring kaguluhan. Pero ma'am, nabanggit mo merong isang malaking resort na mag-offer ng 70% off staycation.
0: 70% off.
4: Right. At ito po ang isa sa mga dahilan kung bakit dapat pumunta yung ating mga viewers and listeners sa Travel Madness Expo. So from mga resorts, ano-ano pa po yung mga present dyan po sa expo na yan? Ano-ano po ang mga industry?
0: Of course, we have the local resorts. We have tourism offices. We have Japan National Tourism Organization.
4: Mm-hmm.
0: We have Taiwan. We have the state of Georgia. We have Czech tourism. We have, of course, Korean tourism. Expect a really very good program during the three events from KTO. Malay nyo, dali nila si BTS. Yeah, joke lang. But of course, I would always say there are are so many things to discover in our event. And more importantly, Hazel, if I may add, medyo bumababa na ang cost ng peso. Mm-hmm. I mean, ang US dollar to peso. So, hindi na medyo bumababa na rin ang mga fuel surcharges. Because a lot of Filipino passengers are looking at, naku, times 61, times 62. So, ngayon, balik na tayo sa around 59, which is, of course, a good boost for us in travel. Parang hindi na malaki ang gagastusin mo. Plus, the fuel surcharges, which is, you know, part and parcel of an airfare, will be going down by June 16.
4: Right.
0: So, yeah. Hopefully, by July 1, another round of decreases in terms of fuel surcharges. Because I would always say, there's nothing more important than doing this event during lean season tayo ng July, di ba?
4: Mm-hmm.
0: Umuulan. Of course, some people are back to school. Some people think of, I would say rainy season plus mm-hmm. yung ating Chinese na ghost month ba? But of course, because of this event, they will be swayed to travel again. Whether domestically or international trips.
4: Mm-hmm. All right. So, napakarami pong aabangan. At from domestic and international destinations, ay marami pong pwedeng mabook yung ating mga expo goers sa Travel Madness Expo. Pero ma'am, kasi nung nagpunta ako dyan, I think last year yata yun, talagang na-overwhelm ako sa dami ng mga deals at mga ate girls, yung ating mga kaibigan na talagang ino-offeran tayo ng mga mura at discounted na mga packages. Para po sa mga viewers and listeners natin na hindi pa ito na-experience, paano po ba nila masusulit yung pagbisita sa mga expo kagaya nito? Kasi ako talaga na-overwhelmed ako that time eh. Hindi ko tuloy alam kung ano yung yung bibilin.
0: Ano bibilin mo?
4: Oh, exactly. Opo.
0: So Hazel, let's also highlight that Metrobank is our official card partners. So yung mga credit cards ng Metrobank dyan, free entrance po kayo.
4: Ay, wow.
0: Mm-hmm. Plus, of course, yung ating, yes, yung fly now, pay later. Because like, especially now, magbiyahe muna ako, bahalan si Batman, bayaran ko na lang yung credit card ko in 3 months, right? So, marami tayong ganyang klaseng promo, especially with our esteemed bank partner, Metrobank, will assure us of a great financial arrangement.
4: Right. And also, ma'am, ano, bukod po sa mga partners natin dito po sa gaganapin na Travel Madness Expo, nabanggit nyo po kanina, even yung ating mga tourism offices, pupunta rin po dyan sa Travel Madness Expo para naman ibida yung mga local destinations natin.
0: Meron tayong a few regional offices, mm-hmm. Hazel, mm-hmm. that will be there. So, of course, makakabili rin sila ng mga local goods from that destination. Yung ating mga Filipiniana, yung ating mga bags and shoes. So definitely some of them will be at the Travel Madness Expo for 2026.
4: Yan. At magsisilbing magbimisto lang parang fiesta yan, Miss Paz. Kasi hindi na lang
0: yes.
4: Hindi na lang mga travel agencies nandiyan dahil nandiyan din ang ating mga tourism regional offices. Pero ma'am, base po doon sa dami ng choices na meron na po tayo ngayon sa pagta-travel, paano po ninyo matutulungan itong Travel Madness Expo, yung mga Filipinos na makahanap talaga nung sulit and quality travel experiences? Kasi ang dami niyan talaga eh. So, paano mo matitiyak na sulit yung makukuha mo na trip?
0: Yung ating mga travel agents, tour operators, will always give us the best quote. Plus, of course, our local hotels and local resorts, they will make sure that the rates are very, very attractive. Because after all, the crisis has also hit our domestic partners, right?
4: Mm-hmm.
0: Because walang masyadong umaalis, at saka mahal. So this is the time for them to get back all the clients that they lost during the times that we were having a crisis. So what more can you ask but with this special promos and freebies? They will definitely be enticed to buy.
4: Mm-hmm.
0: Para ikaw, Hazel, ano bang dream destination mo.
4: Nako, domestically of course Batanes, Miss Pat, yan talaga ang pinaka dream destination kapag ho dito sa Pilipinas. Kaya naman, pero yung iba sinasabi, ang mahal kasi magpunta ng Batanes. So pag bisita namin sa Travel Madness Expo, ma'am, are we talagang meron po ba tayong mga deals diyan na mapapamura tayo sa pagbisita sa Batanes?
0: Of course, we will ask our national carrier partner, Philippine Airlines, yeah, to really give us good rates. Pero syempre, Hazel, a little, I would say, reminder.
4: Mm-hmm.
0: It's only a small aircraft, kaya medyo mas mahal siya. But of course, during the travel madness, and when you're traveling on a low month, then we can assure you that you will get the best rate for Batanes. Mm-hmm. So, sa Friday, sa July 10, Hazel, pumili ka na ng ticket for Batanes.
4: Oo, tama po, no? Lalo na kapag may mga ganyang expo, yan talaga yung chance natin, mga beshies, para makascore ng mga murang deals. Ma'am, nabanggit mo, no, na para makapasok sa Travel Madness Expo sa SMX, meron pong mga tickets na pwedeng bilhin. Magkano po ito? Saan po maaaring mag-purchase yung ating mga viewers and listeners? And ito po ba per day ang purchasing ng ticket? Kasi po ilang days po ito, 3-day event.
0: Yes, Hazel. Every day we'll be selling tickets at the gate, and we already have an online partner. You can pay online so that if you don't like to line up and you want to go straight right away, it is in our website and our Facebook. And I will make sure that I post it again. Ang Facebook ho namin at Travel Madness Expo para makita nyo ano yung mga promos that are coming out on July 10, 11, and 12. Ayan. I assure you, we will have very good rates, especially we're gearing towards the fourth quarter na trips natin, di ba? October,
4: mm-hmm,
0: Halloween, December, yung ating usual na vacation with the family and friends, and beyond. It's not like the Travel Madness rates would only be good for July, August. It's going to be until 2027.
4: Mm-hmm.
0: So, kung nyari may biyahe na kayo until 2027, ang importante lang ho is to make sure you know where you want to go, the dates when you want to travel, and the names of your family members. Kasi ho, Ms. Hazel,
4: mm-hmm,
0: it's much easier. Example, we always encounter, magkano ba yung November 1 to 5?
4: Mm-hmm.
0: Alam naman natin, peak season yun, di ba? But if you book much earlier, makakakuha po tayo dyan ng promo.
4: Mm-hmm.
0: Ang travel agency, so at saka tour operators at the event will make sure that we can get you the best promo according to the budget that you like. But as I was saying, bigyan nyo ho yung mapangalan nyo para naibuboko namin. Kasi, Hazel, one thing that's very common that's happening even now is magkano yung November 1 to 5? Ayaw naman nila magbigay ng pangalan.
4: Mm-hmm.
0: So, we find you a very special rate. Pero by the time you decide, wala na yung promo.
4: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: So, importante po yun. As I have said, and I always appeal to all the airline partners, during the 3-day event, hindi ho available yung rates na yan sa kanilang website.
4: Ah, okay.
0: Para suportahan niyo naman ho ang ating Filipino tour operators, travel agencies that are at the event.
4: Mm-hmm.
0: So, of course, a lot of Filipinos now are going online. Eh, I would always say, Hazel, di ba yung nagka-problema tayo during the war?
4: Mm-hmm.
0: Yung mga nag-book online.
4: O
0: sinong kakausapin mo? Yeah, na-cancel siya. Anong mm-hmm gagawin mo? Hindi mo alam. Stranded kasi isang bansa. Unlike, of course, if you have a travel agent, kami mismo, even after midnight, we can work on whatever concerns you have. Kung nabili nyo yung mga tickets sa amin.
4: Mm-hmm. Yun ang kagandahan, mga beshies, kapag meron tayo mga travel agents. Kasi sila rin yung magsisilbing emergency contact natin kapag ka nga nagkaroon ng mga untowards incident. Kagaya nun, na-cancel yung ating mga flights or na merong problem sa ating mga destination, diba? So, sila yung ating makakaugnayan. Kasi marami rin mga beshies natin, Miss Pat, yung mahilig mag-DIY lang po, diba? Yung sila na mismo yung nagbubook ng itineraries nila and ganun din yung kanilang mga flights. Wala namang masama doon, pero kapag nga may emergencies, mas much better talaga kapag ka meron tayong mga travel agents. Ma'am, ano ba yung trend ng mga travelers ngayon? Ano yung mga hinahanap ng mga travelers ngayon bilang kayo rin po ay isang travel agent at may-ari din po kayo ng isang travel and tours? Usually, ma'am, saan mga lugar, especially sa ating bansa, nagpupunta yung ating mga travelers?
0: Actually, Hazel, yung mga ating fellow Filipinos are looking at new destinations.
4: Mm-hmm.
0: Yung, of course, Boracay is there, Siargao is there, Cebu, Davao. So they're looking now at the smaller cities.
4: Mm-hmm.
0: Punta tayo sa Dumaguete, punta tayo sa Cebu, I mean, sa Iloilo, Bacolod. Of course, even Cebu, ang daming ano dyan. It's not just staying in the city, di ba? Ang daming beautiful places in Cebu that is outside of the city. So, even if, for example, those people who are looking at yung ayaw mag-aeroplano,
4: mm-hmm.
0: meron tayo dyan La Union, meron tayong Batangas, meron tayong Ilocos, meron tayong Bicol. So, ang dami nating pwedeng puntahan dito sa

0: Yes, at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Magkarinigan po tayo muli bukas. Ganitong oras pa rin ha, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Muli ako po ang inyong nakasama, ang inyong beshi, Hazel Esguera. Maraming maraming salamat and happy, happy Tuesday.
1: Pasyal Pinas! Pasyal! Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Higit 7,000 isla, dagat na world-class ang ganda. Are you ready to dive in? Pasyal Pinas! There's so much to explore. Tanawin, you'll love more and more. Pasyal Pinas! Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
2: Love the Philippines!
1: Pasyal Pinas! Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go. Radyo on the Go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones. Yay!
4: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
4: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad.
4: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Pinalakas, pinalawak.
9: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
10: Ang tagintig ng FM
1: at lakas ng AM
10: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
10: para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
10: Radyo Magazine 1278.
1: Sports Radio 918.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
10: Mapapakinggan lang
1: sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 AM and FM Colab. Sa Capital 104.3 FM.
9: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Mas pinalakas, pinalawak.
9: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
10: Ang tagintig ng FM
1: at lakas ng AM
10: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
10: para sa mas malawak,
1: mas maraming mararating
10: at mas maraming maaabot ng impormasyon
1: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
11: Trending issues na pinag-uusapan.
12: World News in 5.
1: Ang inyong institusyon
13: sa Philippine Sports Broadcast.
1: Ipapahuli
13: sa mahahalagang kaganapan.
12: 66 Informasyon.
10: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Sports Radio 918.
10: Radyo Magazine 1278.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
10: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
10: Capital 104.3.
12: Radyo Pilipinas World Service.
1: Sports Radio.
10: Radyo Magazine.
1: Serbisyo Publiko.
10: The AM and FM Collab.
1: Sa Capital 104.3 FM.
9: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
14: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Magazine 1278.
16: Bubungad sa umaga.
17: Trending issues na pinag-uusapan.
18: Mga programang aabangan.
19: Agahan.
18: Six Informasyon.
20: GIS, your General Information Station.
14: Radyo Magazine, 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
21: August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
22: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
0: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
16: Ano nangyari?
0: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
19: Ako sir, ambulance driver ako.
16: Ambulance driver? Oh.
19: Lagpas dalawang oras, ang pagre-repair namin ng pasyente, Katbalugan to Tacloban.
21: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
16: Dahil hindi na umabot.
19: Nag-bleeding dahil nga sa malubak. Hindi namin namalayan, napatay na pala.
21: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
16: Makapal yung semento.
21: Mas mabilis yung curing time. Mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
16: These are the reinforcements.
21: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
22: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
16: Nung bago ito, maganda pa ito eh.
0: Oo.
16: Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
22: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
14: Ito ang Presidential Broadcast Service.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
14: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
2: Palasyo ng Malacañang para sa bilateral meeting sa pagitan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at German President Frank-Walter Steinmeier.
0: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
3: In our meeting today, Your Excellency, we look forward to discussing with the German delegation the wide array of cooperation between our two countries, both in the bilateral and in the multilateral fields. I am joined here today by the distinguished members of the Cabinet, ready to discuss matters of mutual interest. I hope to take this opportunity to talk to our German friends, who are very much like-minded on the important issues of our times, regarding the various challenges to peace being faced by all of us around the globe. With this, Your Excellency, I look forward to having a constructive and meaningful exchange with our honored German guests this morning. Please.
4: Thank you, Your Excellency, Mr. President. I'm really happy to be here in the Philippines, as you heard, for the first time. And just said already, it's high time, because the last federal president of Germany was visiting the Philippines was in 1963. That is, you know, unbelievable, because when we are comparing our political and international positions, we are very close. You know, we have good trade relations. We are defending the rules-based order. We are defending the United Nations, the international law. So therefore, in our positions, we are. Very close, although geography these days. So therefore, finally, these days. So therefore, we are here. Finally, we are here after the previous planned visit in March this year had to be. Had to be postponed because of the conflict and the blocking of the airspace around the Gulf region. So therefore, thank you so much that you found, again, some space in your calendar to receive us, and thank you for the hospitality in your wonderful country.
3: Thank you very much, and we will wait for the members of the media to give us the room.
5: Ted?
6: Yes, go ahead, Alvin.
5: John, bago kasi magsimula yung bilateral meeting ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at nitong si German President Frank-Walter Steinmeier, ay nagkaroon muna sila ng ika nga parang opening statement. At ang sabi ng Pangulo, looking forward siya sa kung ano man yung mapag-uusapan nila ng kanyang counterpart sa Germany. At ang inaasahang mapag-uusapan dito, John, ayun tungkol sa pagnenegosyo, pamumuhunan, pati na sa depensa at maritime cooperation. Ang sabi ng Pangulo, kung ano man yung kanilang mapag-uusapan ay tiyak, nasa ikabubuti ito kapwa ng Pilipinas at ng Germany. At nabanggit kanina ni German President Steinmeier na supposedly March pala yung dapat niyang pagpunta dito sa Pilipinas para sa state visit. Pero dahil sa ilang mga pangyayari ay na-i-adjust ito at ngayon na nga natuloy yung kanyang state visit dito sa Pilipinas. At nagpasalamat ang German leader sa hospitality na ibinibigay ng Pilipinas sa kanya. Diyan mamaya magbabalik tayo sa kung ano man yung kanilang magiging joint statement o joint press conference at kung ano yung mga kasunduang nalagdaan sa pagbisitang ito ng German leader. Wala pa rin dito sa Palasyo ng Malacañang, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide. Ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
1: 8 minuto makalipas po ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Martes, June 16, 2026. Ito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Paglalabas ng halos 280 milyong piso para sa rehabilitasyon ng mga nalindol sa Mindanao, aprobado ni Pangulong Marcos Jr.
6: Headlines. Halos 300,000 family food packs na ipaabot ng Department of Social Welfare and Development sa mga nalindol sa Mindanao. Pamamahagi ng cash assistance sa mga nalindol. Target simula ng kagawaran ngayong weekend.
1: Headlines. Medical assistance sa mga biktima ng lindol sa Mindanao, patuloy na ipinagkakaloob ng Department of Health. Internet connectivity sa mga ospital na napinsala ng lindol, tiniyak naman ng Department of Information and Communications Technology.
6: Headlines. Mga paghahanda para sa pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa Russia para sa ASEAN-Russia Summit. Kasado na bilateral meeting ni na Pangulong Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin sa sidelines ng summit, kinumpirma ng Department of Foreign Affairs.
1: Headlines. Pagbabalik ng China sa floating platform nito sa Baho de Masinloc, kinumpirma ng Philippine Coast Guard.
6: Headlines. Idaraos na special session ng Kongreso bukas na ipatatawag ng Pangulong Marcos Jr. upang talakayin ang priority legislation ng administrasyon, all set na.
1: Headlines. Panig ng prosekusyon at depensa sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kapwa nagsumite ng pre-trial brief.
6: Headlines. At posibleng homicide at hazing sa Ateneo deaths, iniimbestigahan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
1: Magandang araw, Pilipinas. 10 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Magol.
2: At ako naman po si Ched Oliva.
1: Live tayo napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publico 738. Ganun din sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, aprobado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglalabas ng 278 million pesos mula sa Social Civil Projects Fund ng Office of the President para suportahan ang rehabilitasyon ng mga lugar na tinamaan ng magnitude 7.8 na lindol. Sa ilalim po niya, tatanggap ng tig 50 million pesos ang Sarangani Province at General Santos City. Tig 30 million pesos naman ang inilaan sa South Cotabato at Sultan Kudarat, habang tig 20 million pesos sa Davao Occidental at Glan Sarangani. May 15 million pesos din para sa Zamboanga City, habang ang 12 apektadong LGUs ay tatanggap ng tulong mula 3 milyong piso hanggang 10 milyong piso. Ang naturang funding package ay hiwalay sa 100 million pesos na naunang inilabas ng Budget Department sa General Santos City para sa pagsasaayos ng City Hall.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Pumalo na sa 14 na lokal na pamahalaan ang nagdeklara ng state of calamity matapos ang malakas na magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao noong Hunyo a 8. Ayon sa Office of Civil Defense o OCD, kabilang sa mga apektadong lugar ang ilang bayan sa Davao Occidental, Sarangani at South Cotabato. Dahil sa deklarasyon ng state of calamity, mas bibilis ang proseso ng pagbili ng mga lokal na pamahalaan ng relief goods at iba pang pangangailangan para sa agarang tulong at pagbangon ng mga apektadong residente. Ipiniliwanag din ng OCD na ipinatutupad na ang price freeze sa mga pangunahing bilihin sa mga apektadong lugar upang maiwasan ang pagtaas ng presyo habang nasa gitna ng krisis sa mga residente. Aminado ang OCD na malaking hamon ngayon ang agarang pagpapatayo ng mga nasirang bahay at ang pagtukoy kung ligtas pa bang tirhan ang mga dating komunidad sa mga apektadong pamilya. Ayon sa ahensya, nakikipag-ugnayan sila sa Mines and Geosciences Bureau upang alamin kung kailangan bang ilipat ang ilang residente sa mas ligtas na lugar.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Pumalo na sa 68 ang napaulat na nasawi sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa programang Boses, sinabi ni OCD spokesperson Junie Castillo na patuloy pa ring bineberipika ang nasabing datos. Samantala, 1,400 naman ang nasugatan, habang 33 ang patuloy na pinaghahanap. Tiniyak naman ng Office of Civil Defense o OCD na nababantayan ang mga residente na kasalukuyang nananatili sa mga evacuation center at tent city.
7: Meron tayong 45 na evacuation na centers, no, that's being maintained by the Camp Coordination and Camp Management Cluster. Mahigit 4,000 mga pamilya ang nasa loob po ng evacuation centers. Halos umabot po ito ng 20,000 ng mga kababayan natin ang nandun sa evacuation centers. Karamihan po dito sa mga evacuation areas na ito ay mga nasa tent cities po.
1: Ang tinig ni OCD spokesperson Juni Castillo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Nakaalalay pa rin ang gobyerno sa mga bakwit na niyanig ng lindol kahit pa umalis na sila sa evacuation center. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., tuloy-tuloy ang pamamahagi ng tulong sa mga biktima ng malakas na pagyanig. Batid ng Pangulo na matatagalan pa ang pag-recover ng mga residente dahil sa iniwang pinsala ng lindol, partikular na sa infrastruktura.
8: Kahit na umalis na sa evacuation center pero hindi pa nakauwi sa kanilang bahay, binibigyan pa rin namin ng budpako ang lahat ng assistance. Dahil nakikitira sila sa kaibigan, sa kamag-anak, ay binibigyan natin sila ng assistance na sa evacuation center pa sila.
6: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sisimula na ng National Housing Authority o NHA sa Huwebes ang pamamahagi ng cash assistance sa mga nabiktima ng magnitude 7.8 na lindol. Ayon kay DSUD Secretary Jose Ramon Aliling, isa lamang ito sa maraming tulong na iniaalok ng DSUD sa mga apektadong residente. Bukod sa loan at moratorium, may ipapamahagi ring construction materials at shelter kits. Samantala, sisimula na ng DSUD ang pagtatayo ng first batch ng 500 modular shelter units sa susunod na linggo.
9: Ang first batch po dito, 500 units, ang JAS, Malapatan, Jensen City, Glan, and Sarangani, Balut Island. So, ang first batch po dito, sisimulan po natin around Tuesday or Wednesday next week.
1: Si DSUD Secretary Jose Ramon Aliling.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. iniutos na hot meals din ang ipakain sa mga residenteng nilindol sa Mindanao at huwag puro canned goods, si Alvin Baltazar sa ulat.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Hindi lang puro delata ang dapat na ibigay sa mga nabiktima ng lindol. Sinabi ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ginanap na situation briefing sa General Santos City kasabay ng ginawa nitong pag-inspeksyon sa lawak ng pinsala ng lindol sa Sarangani Province. Kaya ang Chief Executive binatasan ng DSWD na magdala ng food truck sa mga lugar na tinamaan ng malakas na lindol at mag-serve ng hot meal sa mga apektadong mamamayan. Mahirap naman, sabi ng Pangulo, kung lagi nalang delata ang ibigay sa mga biktima at mas maiging mapakain din ang mga ito ng hot meals. Sinabi ng Chief Executive na may food trucks ang pamahalaan na ginagamit sa feeding program kaya ito muna ang dapat gamitin para may alternatibo ang mga pamilyang naapektuhan ng lindol na makakain ng simple, subalit masustansyang pagkain. Iniutos din ng Presidente sa DSWD at mga lokal na pamahalaan na gawin tuloy-tuloy ang pagtulong sa earthquake victims at kahit umalis na ang mga ito sa evacuation centers ay dapat bigyan pa rin ng food packs dahil tiyak na wala pang hanap buhay ang mga biktima. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Walang patid ang pagbibigay ng tulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga apektado ng malakas na lindol sa Mindanao. Sa panayam ng programang Boses kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, sinabi nitong sumampa na sa 219,000 family food packs ang naipamahagi na nila sa mga apektadong lugar. Gayun din, hindi umano tumitigil ang replenishment ng ahensya sa mga warehouse ng DSWD na nakapaglabas na ng family food packs at ready-to-eat boxes para agad na mapunan ang pangangailangan ng mga residente. Dagdag pa ng opisyal, isang strategiya na ang kanilang ikinasa para mabigyan ng pre-positioned supplies ang mga geographically isolated na lugar lalo na sa panahon ng sakuna.
11: Nag-strategize na tayo kung ilan yung mga food packs na ipapadala natin para minsanan na rin yung provision. Sinasamantala natin ano yung assets na naipro-provide sa atin ng Philippine Air Force at ng Philippine Coast Guard. Again, sabi ko nga, ma-ensure na tuloy-tuloy yung pamamahagi ng tulong.
1: Ang tinig po ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Target ng DSWD na masimulan ngayong weekend ang pamamahagi ng cash assistance sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol. Ito ang sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian sa ginawang situation briefing kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kinakailangan namang mag-issue ng certification ng mga LGU para makumpirma ang pagkakakilanlan ng benepisaryo at matiyak na tamang tao ang makatatanggap ng cash assistance.
9: We all agreed with the local certification na lang ho kasi kahit ipilit namin yung anong ID, wala na hong natira eh.
1: Samantala, tiniyak ng DSWD na nananatiling sapat ang food at non-food stockpile sa gitna ng nagpapatuloy na pamamahagi ng tulong sa mga naapektuhan ng lindol. Ayon po kay Gatchalian, walang patid ang food production para matiyak na tuloy-tuloy ang suporta sa mga biktima.
9: Please don't worry, the production lines are running at full speed. 22,000 a day ang nagagawa ng mga yon. Sir, instruction nyo, walang problema yung pagkain, basic kits. Tents were augmenting, may mga nakukuha pa ho kaming requests. So okay na ho, those are being complied with.
1: Yan ang mga pahayag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Tuloy-tuloy ang clearing operations ng DPWH sa mga lugar na napinsala ng magnitude 7.8 na lindol. Kabilang dito ang mga kalsada at tulay na karamihan ay nadadaanan na kaya mas napapabilis ang pagpapaabot ng relief items sa mga residente. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, agaran din nilang inaayo sa mga ospital habang susuriin ang mga eskwelahan sa harap ng pagbubukas ng klase.
12: Kumit na po ang ating Tagabel Municipal Engineer and yung ating District Engineer sa Sarangani na within the week, papapasok na po lahat ng pasyente. Yung pong ospital sa Gran, ayusin din po natin. Next po, yung mga eskwelahan. So ngayon po, ang top priority natin is i-inspect lahat ng mga eskwelahan to prepare for the opening. Marami po magbubukas ng Miyerkules.
6: Si DPWH Secretary Vince Dizon.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Ganap na ang naibalik ang supply ng kuryente sa General Santos City makaraan ang malakas na lindol. Ayon kay NEA Administrator Antonio Almeda, naibalik na rin ang serbisyo sa pitong bayan sa Sarangani. Sa ngayon, nakatutok ang ahensya sa bayan ng Glan, partikular sa 12 mountainous barangays.
13: All the 25 contingents of the task force Kapatid are all deployed in the area of Glan. We were informed yesterday that access roads were cleared already. So hopefully we can already go in, especially the mountain barangay. There are, I think, about 12 barangays dun who's mountainous area. On the population area, we are already at 87%. We're back to normal. So as soon as makapasok po yung mga task force, give or take 48 to 72 hours, yeah, we can already restore electricity.
1: Okay. Si NEA Administrator Antonio Almeda.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Patuloy na nagkakaloob ng medical assistance ang Department of Health sa mga biktima ng malakas na lindol sa Mindanao. Kabilang sa mga ipinaabot ang mga gamot, hygiene kits at medical supplies, habang nakaalalay din ang ipinadalang mga espesyalista. Ay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nakasuporta rin ang DICT sa pagbibigay ng internet connectivity sa mga ospital maging sa mga eskwelahan.
14: DOH has already provided to the DOH of Sarangani and General Santos, nakapag-provide na ng hygiene kit, ng gamot, vitamin, iba pang medical supply. Ang DICT nagbibigay din ng internet connection para sa mga health facilities sa mga eskwela para meron silang magamit.
6: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Alas 11:21 oras po natin Pilipinas. Sa iba nating balita, magkakaroon ng official signing ceremony sa kasunduan ng Estados Unidos at Iran na layuning wakasan ang patuloy na tensyon sa Gulf region at muling buksan ang Strait of Hormuz. Gaganapin ang seremonya sa Geneva sa Biyernes habang inaasahang isa sa publiko ang buong detalye ng kasunduan sa mga susunod na araw. Una nang lumagda ang Amerika at Iran sa isang Memorandum of Understanding. Nasinunda naman ng pagbagsak ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Bukod sa pagbubukas ng Strait of Hormuz, iniulat na kasama rin sa kasunduan ang pagpapatupad ng 60 araw na ceasefire para sa negosasyon hinggil sa mas malalaking issue.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Muling pagbubukas ng Strait of Hormuz, malaking tulong sa agri-sector ayon sa Department of Agriculture. Si Merian Bastasa sa ulat.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
15: Welcome sa Department of Agriculture ang inaasahang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz matapos ang kasundo ang pangkapayapaan sa pagitan ng Estados Unidos at ng Iran. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chulare Jr., malaking tulong ito para mapababa na ang gasto sa produksyon at transportasyon ng mga agricultural products, lalo na ngayon naghahanda ang bansa para sa bagong planting season. Sa tulong rin niya nito, mababawasan ang isa sa mga hamon sa sektor at mas makapagtutuon ang gobyerno sa paghahanda laban naman sa posibleng epekto ng El Nino. Nagdag pa ng kalihi, makatutulong din ang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz sa kalakalan ng Pilipinas at Middle East na isa sa mahalagang export destination ng mga produkto gaya ng sariwang pinya, ng Cavendish banana, canned tuna, sardinas, produktong niyog at ibang processed food. Umaasa ang DA na ang muling pagbubukas ng naturang ruta ay hindi lamang magpapagaan sa gastos ng mga magsasaka kundi makatutulong din para muling mapatatag ang food security sa bansa. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Meren Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Epektibo na ngayong araw ang panibagong paggalaw sa presyo ng mga produktong petrolyo base sa inilabas na price range ng Department of Energy o DOE. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, ang gasolina ay pwedeng bumaba ng 32 sentimo o matagdagan ng piso at 68 sentimo. Sa pinakamalaking rollback naman ang sa diesel na pwedeng bumaba ng 3.71 pesos hanggang 5 pesos and 71 centavos. Ang kerosene ay may tapyas ding 50 sentimo hanggang 2 pesos at 50 sentimo. Paalala naman ng DOE, dapat sundin ng oil companies ang presyong itinakda ng ahensya at hindi dapat lalagpas sa price range na ito.
16: We hope that this continues, especially with the news from the progressing talks among the countries involved in the current Middle East war. So hopefully they can conclude on their agreements and sana po ang bantayan po natin by Friday makikita na natin yung progress nila kung meron nga talagang final decision ang mga parties involved. So
1: yan ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Department of Energy nakikipag-ugnayan sa iba pang ahensya ng pamahalaan para sa isasagawang whole of government program kaugnay ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Si AJ Ignacio sa ulat.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: Nakikipag-ugnayan ng Department of Energy sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa isasagawang whole of government program hinggil nga sa pagtalima sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa world market. Ito ay para sa pagbibigay ng 10 pesos na diskwento kada litro ng diesel para sa mga kwalipikadong tsuper na kasali sa programa. Ayon nga sa Energy Department, makakatuwang nila sa naturang programa ang Department of Transportation o DOTR, Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB, at ang Department of Information and Communications Technology o DICT, at ang Land Bank of the Philippines. Sa uli naman, muling siniguro ng kagawaran na magkakaroon ng swiftly action ang mga nasabing ahensya ng pamahalaan upang makatulong sa mga tsuper at mga driver ng pampublikong sasakyan upang maibsan ang bigat ng pasanin sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa merkado. Wala pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Utang panlabas ng Pilipinas bumaba matapos ang unang quarter ng taon. Ang detalye mula kay Lawrence Tanhoco.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
18: Bumaba sa $147.35 billion ang kabuuan panlabas na utang ng Pilipinas sa pagkatapos ng March 2026 mula sa $147.65 billion noong nakaraang quarter, na nanatiling matatag ang pangunahing debt indicators ng bansa kung saan bumaba sa 30% ang external debt bilang bahagi ng gross domestic product mula sa dating 30.3%, na nanatili ring sapat ang gross international reserves na umabot sa $106.64 billion na nagpapakita ng kakayahan ng bansa na tugunan ng mga pandaigdigang obligasyon sa utang. Ayon sa datos, ang bahagyang pagbaba ng panlabas na utang ay dulot ng mas mababang paghawak ng mga dayuhang mamumuhunan sa Philippine debt securities kasabay ng mas mahigpit na kondisyon sa pagpopondo sa mga emerging market. Nakabila nito, bahagyang mas mataas naman na external debt kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon dahil sa bagong pangutang ng pambansang pamahalaan at pribadong sektor para sa mga programang pangkaunlaran at aktibidad pangkalakalan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Kasado na ang paghahanda para sa nakatakdang pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Kazan, Russia mula June 17 hanggang 18 upang pangunahan ang pagdaraos ng ASEAN-Russia Commemorative Summit, lalo't ang Pilipinas ang nagsisilbing ASEAN Chair para sa taong ito. Sa isinagawang pre-departure briefing, sinabi ni Department of Foreign Affairs o DFA Assistant Secretary Dominic Imperial na makakasama ng Pangulo bilang co-chair si Russian President Vladimir Putin. Mahalagaan niya para sa Pilipinas ang biyaheng ito, lalo't ito ang unang pagbisita ni Pangulong Marcos sa Russia bilang presidente ng bansa. Ilan sa mga usaping tututukan ang review sa progreso ng ASEAN-Russia Strategic Partnership, mga kooperasyon sa enerhiya, food security, trade investment, people-to-people exchanges at iba pa. At ang pag-asa pinal ng Kazan Declaration 2026 at Joint Statement on Energy and Cultural Cooperations.
19: Across all the three pillars, so political security, economic, and social-cultural. So these are areas of cooperation where the Philippines actually benefit, as well as the region. So also taking into consideration that that Russia has long been a dialogue partner of ASEAN. So with that role, the Philippines as chair, it is our role to be able to pursue these external relations with our dialogue partner.
1: Samantala, kinumpirma ng DFA ang nakatakdang bilateral meeting ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Russian President Vladimir Putin sa sidelines ng ASEAN-Russia Commemorative Summit ngayong Linggo. Sa pre-departure briefing na ginanap sa Malacanang, sinabi ni Imperial na bahagi ito ng paggunita sa 50th anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at Russia. Ayon kay Imperial, sa gagawing bilateral meeting ay inaasahang matatalakay ng mga leader ang mga paraan para higit pang mapalakas ang kooperasyon ng dalawang bansa sa linya ng enerhiya at food security. Magiging bahagi rin ng bilateral meeting ang kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Russia sa larangan ng turismo, edukasyon, kultura, science and technology at people-to-people exchanges.
19: I think that would be the highlight of this meeting. Of course, looking also into the deepening of the relations between Russia and the Philippines when it comes to other cooperation. Of course, we're looking at people-to-people, tourism, education, cultural cooperation, those things, especially also on science and technology. So these areas will be discussed or will play a part in the bilateral meeting between the two leaders.
1: Yan po ang pahayag ni DFA Assistant Secretary Dominic Imperial.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: All set na ang ipatatawag na special session ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Kongreso na ikakasabukas June 17 upang talakayin ang mga priority legislation ng administrasyon. Sa bisa ng Proclamation Number 1318, inatasan ng Pangulo ang Kongreso na tutukan ang mga nakabingbing panukala, partikular ang National Center for Geriatric Health, amyenda sa Government Assistance to Students and Teachers in Private Education Act, Assistance to Individuals in Crisis Situations Act at marami pang iba. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, ang mga panukalang ito ay layong patatagin ang social protection, palawakin ang access to education and healthcare ng mga Pilipino at magbigay ng mas malawak na suporta sa vulnerable sector lalo na sa gitna ng ongoing energy challenges at epekto ng natural disaster sa bansa. Sa pamamagitan na ng special session na ito, mabibigyan daan ang Commission on Appointments upang maaksyonan na ang pending appointment sa mga posisyon sa cabinet level, military at foreign service na sisiguro naman sa pagpapatuloy at katatagan ng government institutions.
20: Nais din ng Pangulo na mapabilis ang pagmalakas ng anti-political dynasty law. Nagsalita na po ang Pangulo, get back to work. Binigyan din po ng Pangulo para araw ng kalayaan nitong June 12, 2026. Ang sabi ng Pangulo, piliin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan. Huwag magpagapi sa pagpapaunlad ng sariling ambisyon. Manatiling tapat sa tungkulin, manatiling tapat sa konstitusyon at manatiling tapat sa taong bayan.
6: Si Palace Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Patong-patong na kaso ang posibleng kaharapin ng mga makikiisa sa anumang hearing ng Senate Blue Ribbon Committee na walang basbas mula sa Senado. Ayon kay National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag, hindi sakop ng parliamentary immunity na hawak ng mga senador ang mga resource person na haharap sa pagdinig na posible pang makasuhan ng libel, defamation at iba pang kahalintulad na kaso. Lumutang din ang issue ng usurpation of authority sa mga senador na magkakasa ng Blue Ribbon Committee hearing sa labas ng Senado dahil walang anumang legal na basihan ang nasabing pagdinig.
4: Kung hindi legitimate na Blue Ribbon Committee yun, they are not covered with parliamentary immunity. So kung anumang pwedeng ikaso sa kanila, maikakaso sa kanila, pwede silang kasuhan ng perjury, pwedeng kasuhan ng libel or oral defamation. Because during a committee hearing, ang statement ng mga senators, they are protected by the privilege ng parliamentary immunity. Kasi in the performance yun. But since if it's not the legitimate Blue Ribbon Committee, then anything na criminal in nature na sinabi at ginawa, that is subject to prosecution or cases na pwede nilang papanagutan.
1: Yan po ang pahayag ni NBI Director Melvin Matibag.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: May tuturing na distraction o PR stunt lamang upang ilihis ang focus ng impeachment trial ang nakatakdang Senate Blue Ribbon Committee hearing ng minorya sa labas ng Senado. Ayon kay House Trial Spokesperson Zia Alonto Adjong, hindi umano nakatutok sa prioridad ng Senado bilang impeachment court ang mga kaalyadong senador ni Senador Alan Peter Cayetano. Dagdag na mambabata sa dapat manatiling pangunahing tungkulin ng Senado ang pagdinig sa impeachment cases bilang mandato ng konstitusyon.
21: This is just a PR stunt to divert the attention of the public from the issue of impeachment. Remember, the impeachment is a constitutionally mandated priority of the Senate right now. They have already convened as an impeachment court, and I think the people deserves clarity and closure on the subject matter that are being allegedly committed by the Vice President.
6: Yan ang pahayag ni House Trial Spokesperson Zia Alonto Adjong.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Kapwa nagsumite na ng kanilang pre-trial brief ang House Prosecution Panel at ang kampo ni Vice President Sara Duterte para sa nalalapit na impeachment trial ng pangalawang pangulo. Nakapaloob sa mga isinumiting pre-trial brief ang stipulation of facts, mga isyung dapat talakayin, mga ebidensya at listahan ng mga testigong ipepresenta ng magkabilang panig. Ayon kay Senate Secretary at Impeachment Clerk of Court Attorney Renato Bantog Jr., ang pagsusumite ng pre-trial brief ay hudyat na ng pagkakasa ng pre-trial conference sa June 18. Inaasahan ni Bantog na magiging maayos ang daloy ng gagawing pre-trial conference.
22: Expected to be smooth, with most of the time being devoted to the marking of documentary evidence. We're still working on the calendar that was approved by the senators before, so we're still looking at July 6 as the start of the impeachment trial on schedule.
1: Si Senate Secretary at Impeachment Clerk of Court, Attorney Renato Bantog Jr.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Ipinaliwanag ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua ang dapat asahan sa ikakasang pre-trial conference kugnay pa rin ang napipintong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ani Chua, hindi talaga binuksan sa media ang nasabing pre-trial conference dahil sa Clerk of Court o opisina ng Secretariat lang naman gagawin ang nasabing proseso ng pamamarka ng mga ebidensya. Pagdating naman sa usapin ng special session na pangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., naniniwala si Chua na magiging malaking tulong ito upang masagot na ang problema sa Senate leadership at matutukan na ng husto ng Kongreso ang mga prioridad na batas na dapat maipasa at maisabatas na.
23: Ako po naniniwala na dito po matatapos na yung gagawin dito sa Senate leadership dahil sa special session, siyempre, kakailanganin din nilang umaten dito at kailangan din nila ang quorum dito. Dahil kung maalala po ninyo kung bakit po nagkaroon ng special session ngayon, Kasi po, nung halos last day po ng session ng Senado, dalawang araw po hindi nakapasok ang mga senador. Nagkaroon po ng lack of quorum. Kaya dito po, nagkaroon po kami ng special session para yung mga hindi po nila na-actionan o nagampanan nung panahon na yun ay matrabaho na po nila ngayon.
6: Yan ang tinig ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Minority Solon nanawagan ng investigasyon sa mga kakulangan sa PhilHealth coverage para sa persons with disability o PWDs. Magbabalita si Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nanawagan si House Senior Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima ng masusing investigasyon sa pagpapatupad ng R8 11228 na nagtitiyak sana ng PhilHealth coverage sa persons with disabilities o PWDs. Sa ilalim ng House Resolution Number 1113, tinututukan ng umanipalyadong implementasyon ng automatic enrollment sa NHIP, pati na ang pagkolekta ng premiums at atukal na access sa mga PWD sa benepisyo. Kabilang sa mga issues ang kakulangan ng impormasyon para sa PWDs, magulong proseso ng registration, dagdag na requirements at mga kaso ng maling classification o hindi pag-include sa coverage kahit rehistrado. Mas nakakabahalaan niya na may mga empleyadong PWD pa rin sa gobyerno at pribadong sektor ang patuloy na kinakaltasan ng PhilHealth contributions, taliwas sa intensyon ng batas na dapat ay sagot na ito ng Estado. Gate ni Dilima, kailangan ding repasuhin kung sapat ba o abot kamay ba ang PhilHealth benefits para sa PWDs, lalo na sa rehabilitation, assistive devices at long-term care na kritikal sa kanilang kalagayan. Binigyan din ng mamabatas ang kahalagahan ng koordinasyon ng PhilHealth, Department of Health, Department of Social Welfare and Development, National Council on Disability Affairs at mga lokal na pamahalaan upang matiyak na maayos ang serbisyo at proteksyon sa kalusugan ng mga PWDs. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Panukala para palakasin ang proteksyon sa student-athletes inihain sa Senado. Si Niva Asuncion sa detalye.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nakain si Senator J.B. Ejercito ng isang panukalang batas na layong palakasin ang kaligtasan, kapakanan at proteksyon ng mga student-athletes sa bansa kasunod ng trahedyang ikinasuwi ng dalawang student-athlete ng Ateneo de Manila University. Sa ilalim ng 2269 ng Senador, layunin na mabigyan ng malinaw na legal na proteksyon ng mga student-athlete habang sumasailalim sa training at iba pang aktibidad na inaprubahan ng paaralan. Nais rin ng panukala na gawing malinaw ang legal na obligasyon ng mga paaralan, coach at athletic association sa pagtitiyak ng kaligtasan at kapakanan ng mga atleta, kabilang sa mga itinatakwang hakbang ang pagkakaroon ng qualified supervision sa panahon ng practice at training, malinaw na emergency response protocols, regular na medical assessment, ligtas na training environment at mga pulisiya laban sa hazing, mga abuso, harassment at anumang uri ng paghihiganti o retaliation. Inaatasan din ng panukala mga paaralan at athletic association na magbigay ng access sa mga healthcare professional na mag-monitor sa physical na kondisyon at nutritional needs ng mga atleta, lalo na sa panahon ng training at kompetisyon. Nakasaad din sa panukala na maaaring makatanggap ng libre o subsidiya sa gastusin medikal ng mga student-athlete na makakaranas ng sports-related injuries habang kalahok sa mga athletic program at kompetisyon. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Kinumpirma ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na posibleng homicide at hazing ang tinutumbok na direksyon ng investigasyon sa pagkamatay ng dalawang student-athletes ng Ateneo na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon kay PNP CIDG Director Police Major General Robert Morico II, ang nasabing posibilidad ay base sa resulta ng isasagawang mga interview ng CIDG sa mga ipinatawag na individual, kabilang ang mga coach, basketball players, mga dating student-athletes at iba pa. Kabilang na sa mga iniimbestigahan ng CIDG ang ginawang calisthenics ng grupo, exposure sa weather, brutal treatment at forced physical activity.
5: This investigation is now turned into a possible homicide investigation or chasing investigation, which possibly the violation of Article 249 of the revised penal code
7: for the Anti-Aging Act of 2018.
6: Samantala, ipinapasupina na rin ng CIDG ang mga dating basketball player ng Ateneo Blue Eagles. Ayon kay Murico, itinuturing na rin silang resource person sa investigasyon ng pagkamatay ng dalawang basketball players ng Ateneo na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Napatid na may mga lumalabas na interview sa social media ng ilang dating basketball players ng Ateneo ang nagsabing deadly ang training sa Aurora.
7: One of the material facts in this case is that we learned also from the University Athletics Office, the Ateneo basketball team allegedly is autonomous and independently run by a foundation. The program planning and funding is being handled by the foundation, which is Smart Communications.
6: Si PNP CIDG Director, Police Major General Robert Murico II.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Coach Tab Baldwin at Team Manager Epoch Kimpo nagbitiw sa pwesto kasunod ng pagkamatay ng dalawang Ateneo student athletes. Mula Sports Radio 918, naritong ulat ni Dennis Hilanga.
8: Nagbitiw na sa pagiging head coach ng Ateneo Blue Eagles men's basketball team si Tab Baldwin habang nag-resign din bilang team manager si Epoch Kimpo. Ito ang kinumpirma ni Ateneo de Manila University President Father Bobby Yap SJ sa isinagawang press conference kahapon. Isang linggo matapos masawi dahil sa pagkakalunod ang student athletes na sina Rene Baterbonya at Divine Adili sa team building sa Dipacolaw, Aurora. 10 taon naging coach ng Blue Eagles si Baldwin na dinala ang koponan sa 3 sunod na UAAP Championships mula season 80 hanggang 82. Kabilang sina Baldwin at Kimpo na pinadala ng subpoena ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, pero hindi dumalo si Baldwin sa hearing na ipinatawag kahapon. Hindi rin siya sumipot sa hiwalay na hearing naman ng Department of Labor and Employment ukol sa kanyang Alien Certificate of Registration. Samantala, kasalukuyang nakaburol sa Immaculate Conception Chapel sa loob ng Ateneo ang mga labi ni Adili, habang sa June 24 ililibing si Baterbonya. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Alas 11:44 po ang oras natin. Abangan ang iba pa nating mga balita mula sa ating provincial stations. Tumutok lamang po dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Pagod.

0: Bakit mo naman pinatay? Sabi niyo po magtipid. Bakit ka na pakapilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: 4 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Karagdagang balita dito sa Luzon, bagong temporary steel bridge na nagdurugtong sa 2 barangay ng Agno sa Pangasinan, binisita ni DPWH Secretary Vince Dizon. Magbabalita live si Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas, Dagupan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Sa loob lamang ng halos 3 buwan mula nang bumisita sa mga residente ng Barangay Bangan Oda at San Juan sa Agno, Pangasinan, natupad ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon ang pangakong maipagawa ang isang pansamantalang lugar o pansamantalang tulay sa lugar, ang steel bridge na may habang 88 linear meters at lapad na 1.4 meters. Ay pinondohan ng aabot sa 10 milyong piso mula sa Quick Response Fund ng kagawaran at itinayo sa loob lamang ng 45 araw. Ayon kay Secretary Dizon, mahalagang mabigyang pansin hindi lamang ang malalaking proyektong pang-imprastruktura kundi maging ang mga proyektong direktang nakakatulong sa mga komunidad. Ibinahagi rin ng kalihim na naipaabot kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kalagayan ng mga residente, dahilan upang magbigay ang Pangulo ng direktiba para mapabilis ang pagpapatupad ng proyekto. Nagpahayag naman ang pasasalamat si Rowena Napes, isang residente ng Barangay San Juan, dahil sa tulay na magbibigay ng mas ligtas sa pagdaan para sa kanyang pamilya. Bago maitayo ang steel bridge, isang tulay na gawa sa kawayan ang pansamantalang ginagamit ng mga residente na aniya ay hindi ligtas, lalo na para sa mga batang tumatawid araw-araw. Bilang pagkilala sa naging ambag ng komunidad, ibinalik ni Secretary Dizon ang ginastos ng barangay at mga residente sa pagtatayo ng kawayang tulay. Ipinapakita niya ng mabilis at epektibong pagkakakompleto ng tulay na kayang makalikha ng proyekto na epesyente at matibay na pamamaraan. Samantala, inaasahan pa ang pagtatayo ng isang konkretong tulay sa lugar. Kapag natapos ito, makakadaan na rin ang mas malalaking sasakyan na ayon kay Secretary Dizon ay magbubukas ng mas maraming oportunidad sa kalakalan at kabuhayan para sa mga residente. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Bali naman tayo sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas Bontok, mga magasaka at mangingisda mula sa Mountain Province, bibigyan ng tulong sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program ng Pamahalaan. Si Apollo Padaen ang midala ng balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Mabibigyan ng Presidential Assistance for Farmers and Fishers sa program ang mga RSBSA beneficiaries ng Bontoc Mountain Province sa auditorium ng Municipal Capital ng Bontoc Mountain Province sa June 17, 2026. Ang ibang mga barangay ay mabibigyan sa oras ng alas 7 hanggang alas 12 ng hapon at alauna hanggang alas 5 naman ng hapon ang ibang mga barangay sa Bontoc. Ayon sa mga nag-organize ng pagbibigay ng mga benepisyo, ay kailangan sundon nila ang schedule para hindi magkumpol-kumpol sa auditorium ng Bontoc. Sa mga hindi naman makarating na may kapansanan o may naramdaman, ay kailangan ang valid ID na ipapakita at pati rin sa mga membro ng RSBSA, ang sidula, community tax certificate at iba pang mga kailangan para sila ay ma-verify na sila ay talagang kapag-anak o kakilala ng nasabing RSBSA beneficiary. Para sa Bagong Pilipinas, Apollo Padaen, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Sa Luzon pa rin, dandang OFWs at kani-kanilang mga pamilya sa Cordillera nakibahagi sa pagdiriwang ng Regional Migrant Workers Day sa Tabuk City. Ang detalye mula kay Amelia Bumatnong ng Radyo Pilipinas, Tabuk.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Mahigit 700 overseas Filipino workers o OFWs at kanilang mga pamilya mula sa iba't ibang lalawigan ng Cordillera ang nakiisa sa regional celebration ng 31st Migrant Workers Day sa Tabuk City na pinangunahan ng Overseas Workers Welfare Administration o OWCAR. Bilang bahagi ng pagdiriwang, nagkaloob ang OWCAR ng kabuuang 480,000 pesos na livelihood grants sa limang organisasyon ng OFW. Nakatanggap din ng tig 20,000 pesos na tulong pinansyal ang 50 na benepisyaryo sa ilalim ng programang Balik Pinas, Balik Hanap Buhay. Bukod dito, ipinagkaloob ang 20,000 pesos bereavement benefit sa isang benepisyaryo, 5,000 pesos educational grant para sa isang dependent ng OFW at medical assistance na nagkakahalaga ng 35,000 pesos para sa dalawang benepisyaryo. Samantala, tampok din sa pagdiriwang ang serbisyo karawan kung saan nailapit sa mga lumahok ang mga programa at serbisyo ng pamahalaan sa pagkikipagtulungan ng iba't ibang

0: Pilipinas Report.
1: Mababawasan ng 45 minuto hanggang isang oras ang dating 2-3 oras na biyahe mula Manila hanggang sa Lucena kapag natapos na ang proyektong SLEX TR4. Ayon sa pabatid ng San Miguel Corporation, ang 66.74 kilometer expressway ng SLEX mula sa Santo Tomas, Batangas hanggang Lucena ay makakatulong para maibsan ang traffic congestion sa bahagi ng Maharlika Highway. Ibinahagi rin ng SMC na ang portions ng 58.4 billion pesos project ay minamadali na at posibleng madaanan na bago matapos ang taong 2026. Ang SLEX TR4 ay inaasahang magdudulot ng pag-usad lalo ng koneksyon sa bawat bayan at lalawigan sa rehiyon, gayon din sa kalakalan, turismo at kabuhayan sa buong Southern Luzon. Samantala, tiniyak naman ng Quezon Provincial Government na tinututukan nito ang mga isyong kinakaharap ng Tayabas at Lucena City para agarang mabigyan ng angkop na solusyon para sa patuloy na pagpapagawa ng kalsada para sa TR4. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, sa Bicol Region, mga local government units sa Sorsogon nagkamit ng 2025 Good Financial Housekeeping Seal mula sa DILG. Ang detalye na balita mula kay Paul Hapin ng Radyo Pilipinas Albay.
2: Radyo Pilipinas, Report.
4: Isang makasaysayang tagumpay ang naitala ng lalawigan ng Sorsogon matapos makamit ang pamalang panlalawigan, lungsod ng Sorsogon at lahat ng 14 na bayan nito ang 2025 Good Financial Housekeeping Seal mula sa Department of the Interior and Local Government o DILG. Ayon kay Governor Edwin Bumboy Amor, kauna-unahan nitong pagkakataon na nakamit ng buong lalawigan ang 100% pagsunod sa mga pamantayan ng maayos, tapat at responsable pamamahala sa pananalapi. Batay sa Sorsogon Provincial Information Office, ipinahayag ng gobernador ang pagbati sa lahat ng alkalde sa Sorsogon kasabay ng kanilang sama-samang pagsisikap upang matiyak ang pondo ng bayan ay magagamit ng wasto, malinaw at para sa kapakinabangan ng Sorsoganon. Binigyang din ni Governor Amor na ang naturang pagkilala ay patunay na pagkakaisa ng mga lokal na pamahalaan sa pagsusulong ng mabuting pamamahala at serbisyong may pananagutan sa mamamayan. Ang Good Financial Housekeeping Seal ay ginagawad ng DILG sa mga lokal na pamahalaang nagpapakita ng transparency at accountability sa pamamahala ng pondo ng bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Doon naman tayo sa Visayas. Kita sa isinagawang kadiwan ng Pangulo sa Central Visayas noong araw ng kalayaan, umabot sa mahigit 200,000 pesos. Si Angelita Hapal Valiente ng Radyo Pilipinas Cebu sa detalye.
2: Radyo Pilipinas, Report.
6: Umabot sa mahigit 200,000 piso ang kita sa isinagawang kadiwa ng Pangulo dito sa Central Visayas noong nakaraang June 12, kasabay ng pagdiriwang ng 128th anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas. May mga isinagawang kadiwa ng Pangulo dito sa Central Visayas kung saan ang mga magsasaka, mangiisda, cooperative at mga micro, small and medium enterprises ay direktang nakapagbenta ng kanilang mga produkto sa mga lugar na pinagdarausan ng Independence Day Program. Mga sariwang prutas, gulay, local delicacies, manufactured goods at maging mga buto at punla na mga halaman ang nabili ng publiko mula sa iba't ibang stores sa kadiwa ng Pangulo. Ang nasabing programa ay pinangunahan ng Department of Agriculture Region 7 sa pakikipag-ugnayan sa Department of Labor and Employment Region 7 kung saan maging ang mga benepisyaryo ng Dole Tupad Program ay nabigyan ng pansamantalang trabaho. Ayon kay Dole 7 Regional Focal ng Tupad Program na si Meldy Tabanawa, sa buong Central Visayas umabot sa 236,838 ang pinagsamang kita ng mga farmer entrepreneurs kung saan 23,000 dito ay mula sa Bohol, 27,000 mula sa Cebu Provincial Field Office, samantalang mahigit 186,000 pesos naman ang kita mula sa Tri-City Field Office ng Dole. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita naman sa Mindanao, mahigit 3.6 million pesos na tulong panghanap buhay para sa mga taga Siargao Islands, inihandog ng Dole Surigao del Norte. Ang detalye ng balita mula kay May Diaz ng Radyo Pilipinas Butuan.
2: Radyo Pilipinas, Report.
7: Patuloy na isinusulong ng Department of Labor and Employment o Dole Surigao del Norte ang pagpapalawak ng employment opportunities, mapalago ang mga hanap buhay at mas mailapit ang serbisyo sa publiko. Inihandog ng ahensya ang job fair at service caravan sa isla ng Siargao sa

0: Ayan ang General Luna. Naging highlight ng naturang activity ang pamamahagi ng higit 3.6 million pesos na halaga ng livelihood assistance sa mga benepisyaryo ng iba't ibang programa ng DOLE. Sa naturang halaga, ang halos 1.5 million pesos nito ay inilaan sa NegoCart Project para masuportahan ang mobile microenterprises kung saan 30 individual ang nakabenepisyo. Ang 1.9 million pesos ay ipinamahagi bilang sahod ng nasa 400 miyembro ng Siargao Island Surfers Association bilang benepisyaryo ng TUPAD program. Nasa 56 naman ang naging benepisyaryo ng GIP o Government Internship Program kung saan mahigit 234,000 pesos naman ang inilaan para dito. Iniulat na naging matagumpay ang implementasyon ng programa dahil na rin sa suporta ng lokal na pamahalaan ng General Luna at nakaisa sa hangaring maihatid sa mga manggagawa ang economic opportunities sa buong isla. Para sa Bagong Pilipinas, May Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Martes, June 16, 2026. 2 minuto po bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako si John Mogol.
3: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: ay laban sa pagpasok ng mga droga sa pamamagitan ng international mail at cargo shipments?
1: Yes, patuloy naman nating pinagbubuti, no, yung ating mga hakbang laban sa illegal na droga sa pamamagitan ng mas matibay na koordinasyon sa ilalim ng ating Customs Interagency Drug Interdiction Task Group, no? Ang mas malapit na pakikipag-unayan sa mga law enforcement, katulad na din ng mga regulatory agencies nito, ito ang nagpapatibay sa ating mga operations kontra illegal na droga. Bukod dito, tayo rin po, no, pumapasok na tayo sa modernization phase ng Bureau at meron din po tayo mga tinitingnan na mga makabagong teknolohiya sa pamamagitan halimbawa ng artificial intelligence, sa pamamagitan halimbawa ng smart x-ray, yung mga ganitong kontrabando ay mas mabilis din po nating na-detect. Itong mga bagay na to, siguro in the pipeline na ito, no, hopefully within perhaps end of this year or maybe early next year, ay mag-roll out na po tayo sa implementation ng mga ganitong paggamit ng teknolohiya.
2: Okay. At sa gitna po ng patuloy na investigasyon, Attorney, ano po yung karagdagang mensahe ninyo sa publiko at sa mga taong gumagamit ng courier at parcel services para nga po maiwasang magamit sila sa pagpupuslit ng illegal na droga?
1: Ito naman pong mensaheng ito ay lagi pong paalala ni Commissioner Ariel Nepomuceno, no, para sa ating mga kababayan, huwag po tayong magpapasilaw, no, huwag po tayong magpapagamit sa mga ganitong mga sindikato na tayo ay gagawing drug mules or couriers, no. Napakabigat po ng penalty sa ilalim ng ating batas under the Comprehensive Dangerous Drugs Act, no. So huwag po tayong papayag na tayo ay magiging tagabit-bit, no, ng mga illegal na droga. Yung ating mga kagamitan, pag-ingatan po natin, makatitiyak po kayo kahit pa po, ano pa pong gawin ninyong pagkukubli, no? Kahit ano pa pong gamit ang inyong pagtataguan ng droga, huhulihin at mahuhuli po ito ng Bureau of Customs. So dapat po sa ating publiko, mag-iingat po tayong lahat.
0: Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Chris Noel Bendio, Deputy Chief of Staff ng Bureau of Customs.
1: Salamat po sa pagkakataon. Magandang tanghali po.
2: Thank you, Attorney. Samantala, sa ibang balita, muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang patuloy na paghahatid ng iba't ibang tulong sa mga lokal na pamahalaan ng mga lugar na naapektuhan ng malakas na lindol. Sinabi ito ng Pangulo sa kanyang muling pagbisita sa ilang apektadong lugar sa Mindanao. Ang detalye sa report ni Jeremy Piscano.
3: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama ang kanyang cabinet secretaries ang isang situational briefing sa General Santos City nitong Lunes, June 15. Ito ay upang alamin ang sitwasyon ng mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol na tumama noong nakaraang linggo. Sa pagpupulong, sinabi ng mga local chief executive ng General Santos City, Sarangani, Davao Occidental at iba pang bayan ang sitwasyon sa kanilang mga lugar. Kabilang na dito ang bilang ng mga nasawi sa buong Southern Mindanao na umabot na sa 74 na katao. 53 dito ang mula sa Soksardyen at 21 naman sa Davao Region. Iniulat din ng mga lokal na pamahalaan ang pinsalang iniwan ng lindol sa mga gusali ng gobyerno, mga pribadong establishmento, tulay, kalsada at iba pa. Idinaing din ng mga opisyal ang mahirap nilang sitwasyon sa kasalukuyan, lalo na't may mga lugar pa rin na isolated o mahirap maabutan ng tulong dahil sa mga nasirang daan at kabi-kabilang landslides. Pagtitiyak ng Pangulo, may mga nakahandang tulong ang pamahalaan para sa mga apektado. Anya, maglalabas ang Office of the President ng 278 milyong pesos na pondo para sa mga LGU na lubhang naapektuhan ng lindol. Sa naturang halaga, tig 50 milyong piso ang matatanggap ng Sarangani at General Santos City, tig 3 milyong piso para South Cotabato at Sultan Kudarat, tig 20 piso sa Davao Occidental at Glan Sarangani, at 15 milyong piso naman sa Zamboanga. Samantala, ang iba pang mga LGU na naapektuhan din ng lindol ay makakatanggap ng tig 3 hanggang 10 milyong piso. Bukod dito, may lalabas din na 50 milyong piso mula sa Local Government Support Fund na maaaring gamitin sa pagkukumpuni ng mga nasirang gusali ng pamahalaan at ospital sa Alabel, Sarangani. Para sa mga kababayan naman nating nasira ng bahay, makakatanggap sila ng 30,000 piso mula sa DSUD. Puspusan din ang pagsasayos ng DPWH sa mga nasirang tulay at kalsada upang lalo pang mapabilis ang paghahatid ng tulong. Nakapagpamahagi na rin ang DOH ng mga hygiene kit, gamot at iba pang medical supplies. Dagdag ng Pangulo, magpapadala pa ang pamahalaan ng malinis na inuming tubig gaya ng water

0: filtration system para sa mga apektadong lugar.
1: Kami naman ay nakinig sa inyo kung ano, tuloy-tuloy lang ito, hindi kami aalis hanggat hindi na kami kailangan. Hanggat kailangan pa kami dito, we will stay here and we will continue to provide assistance to everyone.
0: Pagtitiyak ni Pangulong Marcos Jr. na kung merong pangkailangan, handang tumulong ang pamahalaan para ibigay ito. Katunayan, personal niyang pinayuhan ang ating mga lokal na pamahalaan na magpadala lamang ng mensahe sa kanya o sa mga cabinet secretary upang agad na maaksyonan ito. Jeremy Piscano, para sa bayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
4: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
6: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
8: Radyo on the go.
7: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
10: PBS Receiver.
9: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
11: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad!
12: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
13: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Magazine 1278.
14: Bubungad sa umaga.
15: Trending issues na pinag-uusapan.
16: Mga programang aabangan.
17: Agahan hanggang hapunan.
18: 66 Impormasyon.
19: GIS, your general information station.
13: Radyo Magazine 1278.

Masayang pamilya, pagbati mula sa Commission on Population and Development. At masayang araw ng Martes sa lahat ng ating taga-subaybay at taga-panood. Ito po si Mikey Ray mula sa Commission on Population and Development o Komisyon sa Populasyon at Pagpapaunlad. Ako ang inyong mga kasama sa loob ng isang oras ng mga mahalagang issue at usapin na may kinalaman sa populasyon at pag-unlad. Ngayong episode na to, ating pag-uusapan ang kalalakihan ang puso ng pag-unlad. Ano ba ang kanilang mga ambag bilang individual, mga may asawa, may anak, at miyembro ng komunidad? At ngayong Hunyo din ay ginugunita natin ang Men's Mental Health Month. At Happy Father's Day sa ating mga tatay, ang ating mga haligi at ama ng tahanan. So, kamusta naman kaya ang ating mga kababayang lalaki bilang may asawa, anak at bilang mga haligi ng tahanan? Makakasama natin ngayon ang multi-awarded population officers ng ating bansa mula sa San Juan City Population Head, si Mr. Dan Pedrasio, at mula sa Province of Quirino, ang Population Officer na si Mr. Froilan Herrera. At bago tayo magpatuloy, panuurin muna natin ang isang situationer tungkol sa male-centric methods dahil nga Men's Month ngayon at yan ang tampok natin sa ating pop beat ngayong buwan ng Hunyo. At panoorin po natin ito.

0: Ipinapaalala ng Komisyon sa Populasyon at Pagpapaunlad o CPD sa mga kalalakihang Pilipino na ang pagiging tunay na haligi ng pamilya ay higit pa sa pagiging tagapagbigay ng serbisyo. Nangangahulugan ito ng pantay na pakikibahagi sa responsibilidad sa pagpaplano at pagpapaunlad ng pamilya. Ang panawagang ito ay kasabay ng pagpapakita ng pinakabagong datos mula sa 2025 National Demographic and Health Survey o NDHS ng Philippine Statistics Authority na di pantay na bababang paggamit ng mga pamamaraan ng family planning na nakasentro sa kalalakihan. 0.1% lamang ng mga lalaking Pilipino ang sumailalim sa vasectomy o male sterilization, isang bilang na halos hindi nagbago sa pagdipas ng mga taong. Gayun din, ang paggamit ng kondom ng mga lalaki ay bumubuo lamang ng 1.9% ng paggamit ng kontraseptibo. Ito ay lubos na kabaligtaran sa mga pamamaraan na nakasentro sa kababaihan tulad ng pills, 11.6%, female sterilization o ligation, 4.6%, at injectables, 3.4%. Sa kabila ng pangkalahatang pagtaas sa paggamit ng modernong family planning, ang bahagi ng responsibilidad ay patuloy na bumabagsak ng malaki sa mga kababaihang Pilipino. Ang magandang balita ay, ayon sa 2024 Field Health Service Information System o FHSIS ng Department of Health, ang mga new acceptors ng no-scalpel vasectomy ay tumaas sa 52.84%. Ang aktwal na bilang ng mga kalalakihan na nagpa-vasectomy ay tumaas mula sa 458 noong taong 2023 hanggang 700 noong 2024. Ang mga new acceptors ng condom ay tumaas rin ng 9.61%. Ang aktwal na bilang ng mga kalalakihan na gumagamit ng condom ay tumaas mula sa 62,711 noong 2023 hanggang 68,739 noong 2024. Ang pagiging responsableng lalaki ay nangangahulugan ng pagtiyak sa kalusugan at kapakanan ng pamilya, kabilang kalili tungkol sa family planning. Ang isang tunay na haligi ay naninindigan kasama ang kanyang kapareha sa pamamagitan ng aktibong papel sa pagpaplano ng pamilya, maging sa pamamagitan ng vasectomy, pagsuporta sa paggamit ng kondom o simpleng pagkikipag-usap sa kanilang mga kapareha tungkol sa sexual at reproduktibong kalusugan. Pinoprotektahan ng mga lalaki ang kalusugan ng kanilang mga asawa, sinisiguro ang kinabukasan ng kanilang mga anak, at pinapalakas ang mismong pundasyon ng pamilya. Ang pagtupad sa ibinihaging responsibilidad sa pagpaplano ng pamilya ay isang critical na hakbang tungo sa pagbibigay kapangyarihan sa mga pamilyang Pilipino na mamumuhunan ng higit pa sa kalusugan, edukasyon, at kinabukasan ng kanilang mga anak. Nasa huli ay masisira ang siklo ng kahirapan at papabuti ang kalagayang sosyo-ekonomiko na bansa para sa isang planado, matatag, at maginhawang pamilyang Pilipino.
1: Nakita natin ang male-centric methods ng ating situationer at tumataas ang mga new acceptors ng condoms at no scalpel vasectomy. But of course, yung percentage pa din ng mga gumagamit ng mga kalalakihang Pilipino ay mababa. Kaya naman ang ating programa ay ang kalalakihang tapat sa responsibilidad at obligasyon sa pamilya o katropa. Ito ay pinangungunahan natin ang ating komisyon at ngayon ay sustainable na dahil ang ating mga panauhin ngayon ay totoong mga katropa at napaka sigasig at talagang masigla ang katropa program sa San Juan at sa Quirino. Layunin ng katropa na hikayatin ang ating mga kalalakihan na maging aktibong katuwang sa responsible parenthood and family planning at of course, gender equality at pagpapanatili ng maayos at mapayapang pamilya. Pinapakita din ng programang ito na hindi lamang tayong mga kababaihan ang may tungkulin sa pagpapalaki ng anak, pero kasama rin ang ating mga kalalakihan bilang equal partners ng ating mga kababaihan. Para ito sa pagbuo ng isang matatag na pamilya. So sa iba't ibang barangay, lungsod at munisipyo at probinsya sa buong bansa, isinisagawa ang mga seminar at workshops at organized na din talaga yung ating mga katropa upang mas maraming kalalakihan pa ang maabot. At ngayong araw na ito, malalaman natin ang Katropa Program sa isang probinsya at isang syudad na talaga namang multi-awarded sa ating Population and Development Governance at sa Rafael M. Salas Kaunlarang Pantao Award. Tignan natin, no? Tanungin natin sila ano ba ang ginagawa ng Katropa Program sa kanilang mga lokalidad. At ngayong araw na to, ating mga kasama ang ating mga panauhin. Sila po ay ang Provincial Population Officer ng Province of Quirino, Mr. Froilan Herrera, at ang City Population Officer ng San Juan, si Mr. Dan Pedrasio. Magandang hapon po at masayang pamilya. Sir Dan, hello!
2: Hello po. Good afternoon, ma'am.
1: Ayan! Sir Alan! Ayan.
3: Yes po!
1: Masayang pamilya! Magandang hapon
3: masayang
1: po!
3: Masayang pamilya po!
1: Ayan. So, asan ba si Sir Alan? Ayun. Ayan. So, alam natin, no, ang Katropa Program. Una muna, can you introduce to us bago natin puntahan ang ating Katropa Program, no? Dahil kalalakihan talaga ang puso ng pag-unlad. Pwede nyo po bang ipakilala muna, no, ang inyong local government unit bago tayo pumunta sa ating tema na kalalakihan ng puso ng pag-unlad. Since nakikita na natin sa screen si Sir Alan, una ka na, Sir Alan, okay. Can you introduce no yung Provincial Population Office ng Quirino at ang Quirino Province sa ating mga nanonood at nakikinig sa PopBeat?
3: Okay, maraming ay magandang hapon po sa inyo lahat na nakikinig sa ating programa. At gusto ko lang po i-introduce ang aking sarili. Ako po si Froilan Herrera. Ako po ay kasalukuyang Population Program Officer 4 ng probinsya po ng Quirino. At sa opisina po, meron tatlo lang po kaming permanente, isang Population Program Officer 2, tsaka isang Admin Assistant 6. Yun po, tapos puro po na GIP and contractual na ang mga empleyado dito. At sa probinsya po ng Quirino, napakaliit lang po ito na probinsya. Napagkakamalan nga po na kung ito, parte lang ng Isabela o hindi kayo Nueva Vizcaya, pero hindi po. Ito ay 55 taon na existing na isang probinsya separated from Nueva Vizcaya at may 6 na munisipyo po. At mayroong 132 na barangays at mayroon ding 210,000 plus na population as of the last census po ng PSA.
1: Ayan, maraming salamat, Sir Alan. 55 years na as a province, ang province of Quirino. And of course, awardee talaga natin si Sir Alan at ang probinsya ng Quirino sa suporta para sa population and development. Na-note ko yung 6 na munisipyo at 132 barangays. How about you? Maraming salamat, Sir Alan. How about you, Sir Dan? Can you tell us about yourself first and the San Juan City, which was no the most recent winner of our Rafael M. Salas Kaunlarang Pantao Award.
2: Yes po. Good afternoon po, Ms. Mai. Ako po si Dan Pedrasio from San Juan City. We have an existing PopDev office no around 10 to 11 technical staff. Then we have 10 job orders no, yung ating population workers. We are a very small city, no, around 6 hectares lang yata kami. No? So, we're at probably 125,000 residents, 21 barangays, no, yung aming syudad.
1: Ayan, maraming salamat, Sir Dan, and congratulations din, no?
2: Thank you po. Thank you.
1: For winning our Rafael M. Salas Kaunlarang Pantao Award. Besting other cities in the Philippines. So, since nandiyan ka na, Sir Dan, can you tell us about sang-ayon ba kayo sa ating tema, no, na kalalakihan ng puso ng pag-unlad? At paano po ba ito na ipapakita o na ipapaloob sa mga programa ng inyong tanggapan?
2: Fully agree tayo doon, no, Ms. Mai, doon sa kalalakihan ng puso ng pag-unlad. No? Men, no, place, very important role no, in building strong progressive families no, not only sa isang malaking boundary o isang syudad no, but small communities no. Doon sa aming syudad no, hindi lang ito basta statement no. It is a program back by funding, no? We institutionalized Katropa since 2020 pa, no? I think before naging national program siya, no? Part of the RPFP component. 2020 pa lang, no? We institutionalized the program and it ensures funding by our local government, no? From, I think we average probably 500 to 600,000 pesos a year in conducting city level activities, no? And yung aming pag-institutionalize dyan allowed us to partner with our barangays, no? That yung barangays allot funding for Katropa programs in their city, no? And when we think about participation, mababa nung umpisa, no? Wala pang 100 nung 2020, no? Pero progressive yung aming pagbilang, pagtaas ng attendees. I think nung 2024 or 2025 was our highest, no? Around 700-800 Katropa trained males, no? And we are expanding doon sa we do trainings also sa ating mga low income families, no? Yung ating mga informal settlers, informal workers, mga ganyan, no? So we're truly expanding the program to the point na even our yung aming mga relocation sites, no, outside San Juan, nababahagian ng programa ng Katropa.
1: Ayan, thank you Sir Dan, and I am also a personal witness of the Katropa program of San Juan City, and also nakita talaga natin, no, yung sigasig at yung pagdami ng mga kalalakihan dito sa San Juan. How about you? Tumungo naman tayo sa Quirino Province, and by the way, nanunood din ang Commission on Population and Development Region 2, full support of course kay Sir Alan, the multi-awarded population officer. Sir Alan, can you tell us about nakalalakihan ang puso ng pag-unlad para naman sa Quirino?
3: Okay. So, bilang isang ama po at isang tagapagtuguyod ng programang pangkalalakihan sa probinsya ng Quirino, 100% po na ako'y sumasang-ayon. Hindi po lingit sa atin na sa loob ng tahanan, iba lang kapag ang tatay o ama ang nagsalita at ito ay nirerespeto ng ina at mga anak. Hindi man dapat na siya ang laging bida sa tahanan, laging nasusunod, lalo tigit sa pagdedesisyon, sa palagay ko po malaki ang ambag na kalalakihan sa pagunlad ng pamayanan na nasimulan sa loob ng tahanan, kung saan unang nahubog ang magandang asal, gaya ng respeto sa bawat isa. Pero depende pa rin po yan sa kakayahan ng isang ama. Kung nakatutok siya sa pamilya, sigurado po malayo mararating ng kanyang pamilya. Pero kung pabaya siya, ang lahat po ng ito ay magiging sagabal sa pagunlad ng bawat miyembro at sagabal na din sa pagunlad ng pamayanan at isang country.
1: Ayan, sige. So, ano, since nabanggit nyo na, no, talagang merong force at merong strength at boses ang isang haligi ng tahanan sa isang pamilya. Can you tell us naman po about your program sa Katropa? Kasi alam ko po, yung Katropa talaga din sa probinsya ng Quirino ay napaka-widespread, no? In fact, isa yan sa mga, I think, good practices ng Quirino. At syempre, personal witness din po ako bilang nakita ko din po yung pag-implement yun ng programa ng Katropa. Can you tell us about the Katropa program naman, Sir Alan, sa province of Quirino?
3: Ang Katropa po sa probinsya po ng Quirino ay malayo na po ang narating. At ako din po ay malayo na din ang narating kasi na-invite na din ako sa ibang mga probinsya, cities at sa region din para magsalita about Katropa at para ibahagi ko din po yung aking mga experiences na nagagawa po namin dito sa probinsya ng Quirino. Kung hindi po ako nagkakamali at hindi rin nagbubuhat ng sariling bangko po, kami lang po yata ang probinsyang taon-taon nagse-celebrate ng Araw ng Kalalakihan sa provincial and municipal level. Sa pangunguna po ng provincial and municipal population and development offices. Ito po ay pinaglaban namin na isali sa Gender and Development Code na kung saan ito ay nagaganap every last Friday of June. Hindi man saktong ginaganap sa buwan ng Nobyembre in time for the International Men's Day, pero ito ay nagaganap, no, hindi ko lang po maalala, pero parang 12 years na po, o mag-15, ganun na po ang Katropa na ini-implement namin dito sa probinsya na pinaglalaanan po namin ng pondo. Ngayon po, on kasi magpo-celebration na po kami kasi hindi umabot yung aming proposal. Pero on July 7, we'll be conducting our 2026 Araw ng Kalalakihan po na may pondong 600,000 pesos po para sa 600 na kalalakihan ng Kapitolyo po, ng probinsya ng Quirino.
1: Ayan, Araw ng Kalalakihan. So, narinig natin yung sa probinsya ng Quirino at sa siyudad ng San Juan. At bago tayo tumungo no sa pangalawa nating question, gusto nating i-shout out din kasi nakita ko po na full support nga yung mga taga-region. Nakita ko po si RD Teresa no na nanonood ngayon at si RD Reynaldo from Baguio City, RD Teresa from Tuguegarao, Melanie Perez from Tuguegarao and Diana Rose from Tuguegarao. And of course, watching them from San Jose Nueva Ecija. Hello, Sir Nat, no, who's watching also. So, tumako na tayo sa ating pangalawang question pagkatapos nating i-mention yung about Katropa. Paano po ba kahalaga ang programang ito, lalo na sa pag-iinganyo talaga ng kapwa mga lalaki? Ano ba yung mga core messages no ng ano ng ating Katropa program no, ano po ba yung kahalagahan ng programang ito, kamusta ang pakikilahok ng ating mga kalalakihan? Sir Alan?
3: Ay, ako na pa. Sige.
1: Balikan natin okay. Si Sir Dan after.
3: Sa kaisipan po ng marami at sa kaisipan po ng mga opisyales na nakakaintindi sa gustong iparating ng programang Responsible Parenthood and Family Planning, ito ay isang napakahalagang programang tumutugon sa pangangailangan ng mga mag-asawa o mag-partner at tumutulong para makamtan nila ang bawat mithiing kanilang binuo para umunlad ang kanilang sariling pamilya. Bilang isang nangunguna sa programang ito, kami po sa Provincial and Municipal Population Offices ay nakatuwang sa aming mandato para dito. Sa katunayan po, bumuo kami ng isang proyekto na pinamagatang Pamana Program na ang ibig sabihin ay Papa's and Mama's Noble Aspiration, and that is to cause the realization of the dreams and ambition of their children through their guidance. Gusto nilang makita maganda ang kahinatnan ng kanikanyang buhay ng kanilang mga anak higit pa sa kanilang naabot sa buhay. Sa ganitong paraan, mapapanatag sila at masasabi nila sa kanilang sarili, nagtagumpay tayo. Tunay na mahalaga ang RPFP sa buhay ng mga kalalakihan dahil ito ay nagsisilbing gabay at inspirasyon nila sa pagtupad ng kanilang responsibilidad at pagtugon sa pangangailangan ng pamilya. Kapag naintindihan nila ang importansya ng programa ito, hindi na mahirap sa mag-asawahan na tuparin ang kanilang mga tungkulin bilang ama at ina ng kanilang mga anak. Kapag naiayos ito at natunghayan ng ibang mga kalalakihan na nagtugumpay sila, lahat na ay isa sa buhay ang programang ito.
1: Ayun. Dumako naman tayo sa siyudad ng San Juan, Sir Dan. Sa lente ng inyong locality, ano po ba ang Responsible Parenthood and Family Planning? At gaano ba kahalaga ang programang ito, lalo na sa pag-iinganyo sa ating mga kalalakihan?
2: Alam mo, Miss May, when I was thinking about yung question na yan, isip ko ano kaya yung nasa isip nung framers nung Katropa program. I like to assume no na they base that doon sa ating constitution no that says yung family is the foundation of the nation no. And isa pang section doon sinasabi din na yung parents have the primary responsibility in raising their children. And sa amin po yung RPFP as a local program no, it doesn't just give education no. Gusto rin natin may services no. Gusto natin may access sila sa family planning methods no. To help them, to aid them in responsible and also informed na decision making no. Sa parte naman ng kalalakihan, importante ito kasi hindi lang sila ini-encourage maging providers no. Bagkus magkaroon sila ng mas aktibong role no in family decisions no. gusto natin maging partner sila, no? In planning the future of their family in terms of spacing, no? Number of children, mga ganyan. So pag alam nila yung ganyang information, I think they will make better decisions na sa kapakanan ng kanilang pamilya. Yun po.
1: Ayun, so bumalik tayo sa ating constitution where family is the foundation of the nation. No? At education coupled with services ang binibida naman ng ating lungsod ng San Juan. At bago natin ipagpatuloy ang ating talakayan kasama ang ating mga multi-awarded population officers and population office, panuurin muna natin itong ating ilang paalala. Magbabalik tayo sa Popbeat!
4: Radyo Magazine 1278 AM.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278.
6: Hindi ka magtitino, umalis ka na lang dito.
7: Ano gusto mong gawin ko?
6: Puro kang bisyo. Kaya ko at ng pitong anak natin na mabuhay nang wala ka. Wala kang silbi, layas.
7: Buti na lang talaga, dalawa lang sila.
8: Pare,
9: muna.
8: Sipag masyado.
7: Oh, salamat, pero pass muna ako. Alam nyo naman, di na ako umiinom yan.
9: Susina!
7: Tsaka, dami ko pang gagawin sa bahay.
9: Yan ang idol natin. Responsable. Di tulad ito. Pinapalayo sa asawa.
7: Kayo talaga. Alam nyo, kung ako sa inyo, itigil nyo na yan, ha?
9: Wala
7: na ako, mga pare ko. Thank you. Uy, nahanap ka na ni Kapitan, ha?
9: Sa doon.
6: Papa!
10: Uy!
6: Paano po? Ba, turuan mo ako sa assignment ko mamaya.
7: Oo ba?
11: Papa! Abangin po ha!
7: Siyempre! Pero gagawin natin ang mga yan pagkatapos natin kumain ha!
6: Yeah! O mga anak, maghain at lutunin pagkain!
7: Narinig yung mama nyo ha!
6: Oo!
7: Tapos nyo na mama nyo, dali!

0: dyan?
1: Oo.
0: Tulungan mo na lang sila sa assignment nila, ha?
1: Sigurado ka?
0: Oo.
1: O, sige. Thank you, ma.
0: Okay.
1: Ma.
0: Oo.
1: Alam mo, ang naisip ko lang, gusto mo na magsundan natin si Lady Jasmine?
0: Talaga? Ano ka ba? Huwag na lang. Eh, magkakastos. Di ba nag-aaral pa yung dalawa? Mahirap. Huwag na lang.
1: Sabagay.
0: Saka na.
1: Kaya mo, ma. Susundikap ako para pwede na tayo magkaroon ng baby number 3. Diba?
0: Kulit mo talaga. Ang kulit mo talaga, matulog na tayo. Kasi maaga ako bukas, diba? Ay. May FP counseling ako.
1: Oo nga pala, no? Kaya mo, ma. Sasamahan kita bukas.
0: Talaga? Samahan mo ako?
1: Promise. Promise ko yan. di kita pa babayaan, di ba?
0: Swerte ko talaga. Salamat pa.
1: Yes. Nalaya na. Sige na tayo. Aling Daisy, ha?
2: Oo, kasi may importante na kami
1: pupuntahan.
2: Sige po ba?
1: Wala
2: pong balak
1: i-Jasmine. Talaga?
2: Po.
1: Aling Daisy! Uy, bibili po
2: muna
1: sana namin yung dalawa.
2: Sige pa. Dali na kayo, mga
1: bata. Salamat po. Bye-bye.
2: Mag-uayan po kayo. Mag-uayan, ha?
1: Oh! Oh, hoy! Saan po tapang peace na peace kayo? May FP counseling kasi kami na atinan. Eh, baka gusto mo yung sumama ng misis mo.
2: Oo nga, Tisoy. Madali lang naman yun. Tsaka kasama naman ako. Sabihin mo na, dali.
1: Oo nga. Susunod na. Madami pa kami na asikaso. Pangako mo yan, ha? Sige, sige. Basta ayahin mo rin yung ibang tropa, ha? Yan, yan. Sige, sige. Ako bahala. Ako magsasabi sa kanila. Pero pangako mo, ha? Next time. Oo. Sige, sige. O, sige. Una na kami. Mare.

0: Paano mga tropa? Tapos na ba yung mga gagawin nyo?
1: Tapos na! Okay na, okay na!
0: Talaga?
1: Oo! Oh.
0: Eh ikaw, Tisoy, napatulog pa na ba yung mga bata?
2: Kumain na! Natutulog na, magising pa yun! Tara na nga!
0: Tara! Tara! Tara.

0: Ayan na ang ating mga katropa at kasama pa rin natin ang ating mga katropa mula sa San Juan City at sa province of Quirino. At bago yan, nais nating batiin, no, ang ating mga nanunood at sumusubaybay sa Popbeat. Una muna, from Santiago City, hello Ma'am Johanna. Thank you for watching and supporting Popbeat. Also, nakita din natin ang Office of the Population Officer, no, from Imus, and then sa City of Carmona, Milea also, and then of course nandiyan din si Sir Jomo. Hello, hello Sir Jomo, thank you for watching. And nakita rin natin si Janie na go Sir Dan, at dahil dyan gusto rin nating i-shout out ang mga nanunood from CPD. Hello everyone, hello, nakita ko si Doc Miel. Hello Doc Miel, thank you for watching and supporting Popbeat. Alam ko isa kang tunay na katropa kasama ng CPD, at hello din sa mga nanonood sa Mandaluyong. Nakita ko si Jana, si Jen, hello, and of course si Eman, hello din. Shout out din from Tacloban nanonood, nakita ko si KB, hello, thank you for watching mula sa City Pop Dev Office also of Santiago City and the City of Santo Tomas. Ayan nga si Doc Miel. Hello Doc Miel, I miss you. Next, balikan na natin ang ating mga panauhin ngayong hapon na to. Ayan, Sir Dan. Unahin na natin si Sir Dan. So alam ko po yung mga contraceptives na available sa mga kalalakihan dyan sa San Juan, no, ay of course yung male-centric methods, yung condom and no scalpel vasectomy, meron po bang mga naitatalang side effects, at kamusta po ba, no, yung family planning methods na male-centric dyan sa San Juan, at saan ba ito maaring makuha ng mga kalalakihan sa inyong lugar, para na rin sa mga nanunood na pwedeng mag-refer at pumunta dyan sa office natin.
1: Apo. Tama po yun, no? We have provision of condoms, no, for sa ating mga kalalakihan. Sa totoo po nun, we allot around 2 million pesos a year, no, in purchasing our FP methods, no. Available po yan primarily sa ating PopDev clinic sa aming City Hall, no. Then it's also available to our around 20 health centers, no, sa ating syudad. Sa vasectomy naman po, we have marami na rin nakukuhang mga gusto, no. But right now we lack the resources now, but we are planning to partner with a isang group, no, dito sa West Crame, San Juan, no. We are preparing already the mall with them, and for a request for funding, so hopefully by next year, no, libre na rin ang vasectomy, no, sa atin, at maganda, no, at ang plan dito is to give more information, no, kasi I think yung vasectomy is medyo kulang pa yung information, no, and we want to ibigay ito as an option to sa mga lalaki, no, sa aming syudad, na ito ay safe, no, hindi, this is invasive, no, hindi naman ito magkakaroon ng problema in terms of complications. Itong mga services na po ito is parte po ng aming RPFP program, na ang layunin is talaga maging accessible, no, through our health facilities and also to our dedicated PopDev clinic po sa City Hall.
0: So maaari po bang pumunta yung ating mga nanonood at nakikinig dyan sa San Juan para po mag-avail ng family planning?
1: Opo, pwedeng-pwede po.
0: Ayan, punta lang po tayo, no, sa San Juan City Hall. Pwedeng-pwede daw po kayo mag-avail according to our city population officer. Yes. Thank you, Sir Dan, for the allocation also for family planning na 2 million, no? And let's go back naman to Quirino. Sir Froilan, kamusta ba? Ano-ano ba yung mga available dyan sa Quirino, at saan po ba maaaring makuha or makakuha ang mga kalalakihan sa inyong lugar?
2: Hindi man po tahas ang sinasabi ng mga kalalakihan na sila ay gumagamit ng mga kontraseptibo para makaiwas sa hindi na planong pagpubuntis, at sa kadahilanang mayroon pa rin umaasa na lang sa traditional method, dumadami pa rin ang nakakaiwas na dito, dahil ito ay lubos na pinaiintindi ng mga sangay ng gobyerno na may kinalaman sa mga programang gaya nito. Pinakasikat po dito ang ang kondom, ang vasectomy po, mahirap pong ibenta ito, pero walang contaker dito sa amin. Pero sa tanong buhay ko, isa pa lang, yung isang nanaunang population officer, si Sir Ray Galinato, siya pa lang ang talagang nagpapasectomy yung kapanahunan niya. At pinipilit din po namin na ibenta ito, sana nga po maingganyo sila na magpapasectomy, pero parang sinasabi nila na dapat ako daw yung mauna. Ayaw ko naman. Ayaw ko pa. As to side effects po, wala pa namang malalang na balita na lupang naapektuhan at nagsabing hindi na siya gagamit kailanman. Sa aming pagkikipanayam sa kanila, sa kanilang barangay, kapag home visits, sinasabi namin na sa kanila na uwaling bisitahin mga barangay health stations, rural health units at mga hospitals po para maiwasan ang anumang komplikasyon na posibleng humantong sa kamatayan.
0: Ayan, so marami pong salamat, no? Talaga naman, medyo mahirap talagang ibenta yung no-scalpel vasectomy kasi I think yung mga myths and misconceptions po, no, Sir Alan? So sa tanang buhay mo, isa lang ba? Isa pang population officer ang tumanggap dyan, no? So, pero good news naman kasi ayon sa 2024 Field Health Service Information System, mas dumami yung new acceptors ng no-scalpel vasectomy at ng condoms. Pero of course, yung percentage nito ng ating sa ating mga kalalakihan sa Pilipinas ay napakakonti. But in absolute numbers, yung mga new acceptors natin ng vasectomy ay 700 plus. So, okay na din, no, Sir Alan? At least po, hindi isa tulad sa akin rin, no? Ayan. So, marami pong salamat. Ano ba yung karaniwang, andyan ka na rin, Sir Alan, hindi ka na kita papakawalan. Ano ba yung karaniwang dahilan? Bakit daw ayaw nilang gumamit ng family planning method dyan? At ano ba ang maipapayo nyo dito sa mga karaniwang dahilan nila?
2: Ang nangunguna po dito, yung kakulangan sa kalaman o maling informasyon tungkol sa family planning, paniniwalang responsibilidad lang ito ng kababaihan at takot sa mga pinaniniwalaang side effects at impluwensya na rin ng reliyon o kultura kasi maraming mga IPs dito sa amin at hiya siguro na bumisita sa health facility at kakulangan ng access sa mga serbisyo at supply dito sa amin kasi bulubuntukin nga sa amin, hirap pa maka-access, hindi accessible yung ating programa facility sa kanila. At ang karinawang sinasabi pa nila, ang contraceptive daw ay para lang sa mga kababaihan, sila na lang sinasabi ng mga kalalakihan. Kasi sila naman ang nanganganak. Yun yung lagi nilang sinasabi at itutuloy na isa lang naman ang ambag daw ng mga kalalakihan at yun ay mabutis yung kanilang misis. Ang iba naman na nakaranas ng paggamit ng kondom, sinasabi nilang na mas magandang daw nawala. Nawala as in para daw ma-feel, gano'n, something like that. At ang bukang bibig ko nila ay okay lang naman daw na withdrawal na lang, gano'n. Bahala na kapag nagkamali. Meron pa din kasi nagsasabi na gano'n. At sa ganito pagkakataon po, kami ay namamagitan at pinapaintindi na hindi kailanman naging safe ito. At sa totoo lang po, yun lang po muna.
0: Ayan, thank you very much. Tama, ang dami pa rin myths and misconceptions sa family planning method para sa ating mga kalalaki, ha. How about you, Sir Dan? Ano ba yung mga karaniwang dahilan ng mga kalalakihan dyan sa San Juan dahil bakit hindi sila gumagamit ng mga male-centric methods natin?
1: I think same lang, no? Nabanggit ni Sir Alan kanina, no? Yung cultural beliefs also plays a role, stigma, no? Meron tayong module about masculinity, no? Kaya minsan merong mga wrong ideas about it, no? Kasama sa module natin yun, kaya we discuss also, no? Tapos, again, I just echo Sir Alan, yung limited involvement, no? Sa family planning discussions, no? Yun yung naririnig natin, no? Yung misis ko na lang, no? Yung ganyan, parang gano'n. So, what we can do is just parang dikdikin ng lack ng information, no? Talagang mahirap ito. It's embedded in our culture talaga na okay, men should just, ang target is to, you know, make decisions and provide for the family, no? Pero yung aspeto ng family planning, pagiging responsible na parent, no? Sometimes it's really difficult in terms of embracing that yung magandang mga truth na yun, no, sa buhay natin.
0: Ayan, ano po ba yung panawagan ninyo, no, bilang pangwakas sa mga kalalakihan ng Pilipinas, Sir Dan? Ano bang maaaring gawin bilang asawa, ama at miyembro ng komunidad para sa kauunlad ng kanilang pamilya, pamayanan at bansa?
1: Alam mo, I was taken aback by yung sa constitution nga that a nation is the family is the foundation of the nation. Malaki yung impact sa akin yung statement na yun because directly correlated yung problema sa society pag mahina yung family system. No? And pag na-embrace ng lalaki yung ganung call, no? I think men can makakatulong sila, no? Not just build a strong community but also a strong nation. No? And kasama dyan also being a good husband, no?
0: Yes.
1: Yung paluguin yung relasyon, no, sa inyong asawa. At pangalawa yung pagiging intentional mo sa mga anak mo. And being the primary parang caregiver of that yung mga anak, maayos din na principle 'yon. Siguro ang isa pang pwede kong sabihin is maging active tayo, no, mga kalalakihan, maging active partners in building strong and responsible families, no? Yung pagiging lalaki, it's not about, kanina paulit-ulit na ako dito, but it's not just about providing monetary sa ating pamilya, no, but it is also being present, no,
0: yeah,
1: sa lahat ng decision, no. Pag nagkakamali tayo mga lalaki, we should take responsibility, you know, accountability in those mistakes. And tulungan, no, ang ating asawa mag-plan, no, to a better future, no, sa ating pamilya.
0: Sir Dan, ano ba yung personal advice mo para sa mga kalalakihang tulad mo? I think those are good core messages, yung taking care of your wife, being intentional to your kids, not only providing but taking responsibility and being present. Kasi alam natin yan po yung karaniwan, no, na nangyayari sa ating mga tahanan, no, dito sa Pilipinas. So it's really a good message for everyone to be intentional, to be present, and to take responsibility whenever also we make mistakes. I think that's very important, lalo na sa panahon ngayon, no, Sir Dan. We see men in our nation right now na it's really important to take responsibility and own up to our mistakes. What's your personal advice naman for men like you? Siguro, Sir Dan, from your heart, siguro, no, ano po ba yung masasabi nyo sa ating mga kalalakihan ngayon, no? The men who are in our season and in our generation right now.
1: Ako, I have a very simple activity, no, I do with my family. I ask them, no, how can I improve? No, meron kami mga questions sa kanila, even to my wife and to my kids. Tinatanong ko sila, did I hurt you this past few days? And meron ba akong nasabi that masakit sa iyo? And it nag-generate siya ng mga answers, no, na magugulat ka, no, from hearing from your wife and your kids, no, kasi Ang goal natin, I hope, no, ang goal ng men is not just to be somebody sa society, no. I hope ang goal ng men is to really be unang-una a good husband, no. A good partner, you know, so a good father, no. I think that dapat ganun. And yung mga susunod na steps, no, in life, work, business, relationships with friends, should take a back seat, no, dun sa pamilya mo. And one thing that you can do is nga, you can ask, no, how can I improve, what can I do better as a husband and as a father. And when you hear your kids, no, ang anak ko po is 14, no, and 10, when you hear your kids saying, Daddy, masyadong mainit ang ulo mo pag ganito, ganyan, ganyan, it malaki yung impact sa'yo kasi anak mo yun. Nakikita mo siya and he sees you and nakikita niya yung totoo. And I think it's very helpful for us, no? Sa akin personally, to be accountable and responsible sa aking pamilya.
0: Yun, very well said. Maraming salamat, Sir Dan. So, I think being a good listener as a father really counts and being open to feedback. Yung ating mga tatay na nanonood, I hope we can also learn from them, lalo na yung mga nagsisimula ng pamilya, no? Yung how can I improve? Did I hurt you this past few days? And what I can do better? And not just be somebody in the nation, but also being a good husband and a father. Thank you so much, Sir Dan. Balikan natin si Sir Froylan, pero bago yan, may nagpapa-shout out dyan sa Pop Del San Juan. Hello, Uno Eliar Morales, thank you for watching. And thank you very much, Sir Dan. And congratulations po for the San Juan City as our most recent awardee of the Rafael M. Salas Kaundaran Pantao Award. But more than that, I think congratulations are in order for being a good husband and a father. I think with that, being open to feedback, napaka-refreshing po siyang marinig para sa isang lalaki. Thank you so much, Sir Dan. Ngayon, balikan na natin si Sir Alan. Hello, Sir Alan. Ikaw naman, Sir Alan, ano naman ang panawagan ninyo sa mga kalalakihan sa Pilipinas? Anong maaring gawin bilang asawa, ama at miyembro ng komunidad? At ikaw din, anong personal advice and message mo? Alam ko po, meron na kayong doktora, no, na anak. So, you are a successful father.
2: Birthday niya po ka. 30 years old na siya kahapon.
0: Ayun, happy birthday, Doktora.
2: Aliana.
0: Ayan, ikaw naman, Sir Alan, ano naman ang inyong, anong maaaring gawin at anong advice nyo, no, bilang isang successful na ama na nakapag-raise ng isang doktor, no, dyan sa inyong pamilya?
2: Sa mga kalalakihan o ama na kagaya ko po, na minsan pinahiral ang pagkabusko o pagkapatas sa loob ng tahanan, isipin po natin ang ating presensya ay napakalaking bagay sa pagunlad ng pamilya. Ating pagyamanin ang kaisipang ito bilang mga ama o lalaki at naturing ang dahilan sa bawat tagumpay ng bawat anak, asawa at pamilya, dahil sabi nila, iba kapag ang ama ang nagsalita, talagang pinapakinggan ng bawat miyembro. Sa ganang akin po, huwag po nating abusuhin ito. Pagkos, patibayuin ko sana natin ang ating pamamahala bilang haligi ng tahanan. Sana sa lahat na desisyon ng pamilya, nangingibabaw ang napagkasunduan ng bawat isa o shared decision making, hindi ang sariling desisyon. Dahil aminin po natin bilang mga lalaki, bilang mga ama, hindi lahat ng pagkakataon po ay tama tayo. Minsan nagkakamali din. At sa bawat pagkakamali, dapat tayong humingi ng pagpapatawad. Kapag ginawa natin yon, tinuturuan din natin ang bawat isa na buong pagpapakumbabang hihingi ng pagpapatawad. At huwag po nating kalimutan na sa matatag na pundasyon na pinuhunan natin sa ating pamilya, masisiguro natin sa ating sarili na kapag ang ating mga anak ay pumisan na sa atin, hindi na sila mapapariwara, hindi na sila masasadlak sa kahirapan dahil titimo sa kanilang mga puso at isipan ang mga pangaral natin sa kanila. Ang sarap lang pakinggan na sinasabi na ating mga anak na, Papa, paglaki ko, gusto ko maging parang ikaw. Idol kita eh. At sasabihin pa, hintayin mo naman kasi na makapagtapos ako, baka hindi lang yan ang maibibigay ko sa iyo. Sa lahat po ng pagkakataon, ugaliing lagi tayong may panahon sa kanila. Huwag po natin ipagdamot yun dahil parte yun ng ating responsibilidad at laging sumusubaybay sa bawat tagumpay at lumbay nila. Sa ganitong paraan po, makakatulong tayo sa mas siguradong pag-unlad ng ating pamayanan at sa bansang ating ginagalawan. Mabuhay po ang lahi ng mga kalalakihan.
0: Mabuhay mga lahi ng kalalakihan. So I think no, there is a common thread to the messages of our population officers. Si kay Sir Alan naman sa bawat pagkakamali humingi ng patawad at magbigay ng panahon. Maraming salamat Sir Alan for your time and congratulations also are in order for the province of Quirino. Thank you Sir Alan. And also nagpapasalamat kami no na sana da, I think I see the reactions also of our viewers. Si RD Ray no gives his congratulation and meron pang nagsabi dito sana mas madami pa pong Sir Dan sa mundo please. Sana naririnig yun. At sana mas marami ring Sir Alan sa mundo, 'di ba? Marami pong salamat at maraming salamat sa ating sa ating mga population officers also who helped us. Una si Information Officer Diane no for helping us kay Sir Alan and also RD Teresa Soriano and the Commission on Population and Development Region 2 and of course Commission on Population and Development NCR. Thank you also Irene for helping us kay Sir Dan. At muli, maraming salamat sa ating mga naging panauhin ng ating mga population officer na magiting na talaga naman ang katropa or ang programa ng mga kalalakihan ay talagang sustained sa kanilang mga local government units. Kita naman po natin no, yung commitment talaga ng ating mga kalalakihan para yung mga kapwa nila kalalakihan din no ay magkaroon ng isang responsibilidad no, responsableng pagmamagulang at pagiging responsableng asawa. Sila ang ating inspirasyon sa ating pamumuhay. At also, no, nagpapasalamat tayo dahil kung nais niyong sumali, no, sa katropa, maaari kayong pumunta lamang sa ating mga population office. Okay? So, at that, marami pong salamat for watching us. No? At as of this time, gusto nating magpasalamat muli at saludo po kami no, sa ating mga population officers at population office at sa ating mga nanunod at sumusubaybay ng pop. Tandaan natin, no, ang tunay na lakas ng isang lalaki ay ang pagmamahal, pananagutan at respeto niya sa kanyang asawa at sa kanyang anak. At dahil dyan, marami pong salamat for watching Popbeat. Next week ulit, 1 o'clock to 2 o'clock p.m. dito sa Radyo Magazine. At makibahagi sa ating usapan. I-share ang inyong thoughts gamit ang hashtags Popbeat, hashtag tao ang puso ng pag-unlad, hashtag CPDOT57, hashtag Radio Magazine 1278, napapakinggan po tayo dyan, at hashtag The Capital FM. I-follow ang aming mga Facebook page, Commission on Population and Development at CPD Fails para sa mga updates at impormasyon tungkol sa population and development. Again, Happy Father's Day sa ating lahat at sa ating mga naging panauhin, Sir Dan and Sir Alan, sa ngalan ng aming Executive Director Lisa Grace Bersales at ang aming Deputy Executive Director Boyet Tacardon. Ako si Mikey Ray mula sa Commission on Population and Development. Masayang pamilya, pakinggan ang tibok ng populasyon. Ngayon sa Popbeat, dahil lang tao, tayo ang puso ng pag-unlad. Masayang pamilya!

0: on social media platforms.
1: I-search lamang ang At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Pinalakas, pinalawak.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
6: Colab.
4: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
7: Ang taginting ng FM
8: at lakas ng AM
7: sa iisang himpilan.
8: Pinagsanib na puwersa
7: para sa mas malawak,
8: mas maraming mararating
7: at mas maraming maaabot ng impormasyon
4: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
10: World News in 5.
11: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
12: Di papahuli
13: sa mahahalagang kaganapan.
14: 66 Informasyon.
7: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
4: Sports Radio 918.
7: Radyo Magazine 1278.
4: At Radyo Pilipinas World Service.
7: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
4: sa Capital 104.3 FM.
15: Capital 104.3.
16: Radyo Pilipinas World Service.
4: Sports Radio.
11: Radyo Magazine.
4: Serbisyo Publiko.
11: The AM and FM collab.
4: Sa Capital 104.3 FM.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
17: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
18: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
17: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
19: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
20: Ano nangyari?
19: Sumimplang ko talaga. Lahat kami may sakay.
21: Ako sir, ambulance driver ako.
20: Ambulance driver?
21: Oh. Lagpas dalawang oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
18: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulance.
20: Dahil hindi na umabot.
21: Nag-bleeding dahil nga sa malubak. Hindi namin namalaya, napatay na pala.
18: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na dati.
20: Makapal yung semento.
18: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
20: These are the reinforcements.
18: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
17: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
20: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
22: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
23: Radyo on the go.
22: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
23: Yay!
0: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
22: Libre to ha?
23: Walang bayad?
22: Oo, walang bayad!
0: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
24: Ah, bakla, bakla, bakla! Bill, sabihin mo nga, lalaki ako!
25: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
26: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
25: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro,

0: Mga tapusin ko na ang buhay ko.
1: Huwag!
2: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
4: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
5: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Magazine 1278.
7: Bubungad sa umaga.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
9: Mga programang aabangan.
10: Agahan hanggang hapunan.
11: 66 Informasyon.
12: GIS, your General Information Station.
13: Radyo Magazine 1278 AM.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas.
16: Oras natin, alas dos ng hapon.
17: Alertong araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.
16: Pinakamalaking home furnishing company ng Japan nakatakdang magbukas ng hindi bababa sa 100 stores sa buong bansa ayon kay First Lady Liza Araneta. Ang pag-uulat ihatid sa atin ni Alvin Baltasar.
17: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
18: Nagpulong sina First Lady Liza Marcos at Mr. Akio Nitori ang nagmamayari ng Nitori, ang pinakamalaking home furnishing company ng Japan. Sa Facebook post ng unang ginang, sinabi nitong nagpahayag na kahandaang mag-invest ang nasabing Japanese furniture company sa bansa sa pamamagitan ng pagbubukas ng hindi bababa sa may 100 stores sa Pilipinas. Excited siya, sabi ng unang ginang, na makita ang ganitong partnership, lalo at tiyak na lilika ng employment opportunities para sa ating mga kababayan ng naturang hakbang. Kaugnay nito ay nagpaabot ng pasasalamat si First Lady Liza sa Nitori sa pag-invest sa bansa na makakatulong anya sa maraming mga Pilipino. Mayroon ding Nitori sa China, Taiwan, Southeast Asia, Korea, India, habang nagbukas ang unang Nitori store sa bansa noong 2024 sa Mitsukoshi BGC. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
16: Imbestigasyon sa kaso ng hindi pagbibigay ng PhilHealth benefits at hospital deposit violation, isinusulong ni Senator JV Ejercito. Ang buong detalye naman ihatid sa atin ni Nympha Asuncion.
17: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
19: Umapila si Senador JV Ejercito sa Department of Health o DOH at sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na agarang imbestigahan ang kaso ng isang pasyenteng na maray matapos umanong hindi agad mabigyan ang kinakailangan paggamot sa hinihinging malaking hospital deposit. Ang panawagan ng Senador ay kasunod ng viral social media post ni Ginang Maria Lourdes Sulit. Ayon kay Ejercito na may akda na at principal sponsor ng Universal Healthcare o UHC Act, hindi sapat na may pondo lang sa papel dahil ang tunay ay anyang sukatan ng tagumpay ng healthcare system ng bansa ay kung napapakinabangan ito ng mga Pilipino sa oras ng pangangailangan. Sinabi rin ni Senator JV na dapat ding imbestigahan kung bakit hindi nakapag-avail ng benepisyo sa PhilHealth ang naturang pasyente. Ayon sa Senador, nakasaad sa UHC law na lahat ng Pilipino ay saklaw ng PhilHealth at dapat makinabang sa mga benepisyo nito. Pinunto pa lang mababatas na may kapangyarihan ng PhilHealth na magpataw ng multa at suspensyon ng accreditation sa mga ospital na lumalabag sa mga polisiya nito. Hinihingi ng senador na dapat may managot kung mapapatunayang may paglabag sa batas at mga umiiral na regulasyon. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Report, Report.
16: Samantala, House Leader hinama ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na maglabas ng basihan at ebidensya sa kanyang aligasyon laban sa mga House members. Ang buong detalye ihatid naman sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Magazine, Report, Report.
7: Hinamon ni House Assistant Majority Leader at Llano del Sur Representative Zia Alonto Adyong si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na patunayan sa pamamagitan ng ebidensya ang kanyang pahayag na 90% ng mga mambabatas ay corrupt. Sa isang press briefing sa Kamara, sinabi ni Adyong na hindi makatarungan at irresponsableng akusasyon ito sa kabuuang institusyon ng Kongreso. Giit pa niyang mahigit 300 members ng House of Representatives ay hindi dapat sabay-sabay na pinaparatangan dahil ang bawat mambabatas ay may sariling pananagutan sa mga butanteng nagluklok sa kanila. Binigyan din ng kongresista na bagamat kinikilala niya ang advokasya ng alkalde kontra korupsyon bilang isang dating investigador, ay alam nito na ang mga ganitong akusasyon ay dapat may kaakibat na batayan. Dagdag pa ng Mindanao Solon na welcome sa Kamara ang mga hakbang na naglalayong itaguyod ang pananagutan sa gobyerno, ngunit iginit ni Adyong na dapat ay kaakibat nito ang due process. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Report, Report.
16: At para sa ating panghuling balita, MWSS, suportado ang panawagan ng DENR sa pagtitipid ng tubig. Ang buong detalye naman ihatid sa atin ni Ray Ferrer.
1: Radyo Magazine, Report, Report.
20: Nakikiisa ang Metropolitan Water Works and Sewerage System sa panawagan ng Department of Environment and Natural Resources para sa mas maingat na paggamit ng tubig sa gitna ng banta ng El Nino. Kamakailan hinimok ng DENR ang mga residente, negosyo at mga lokal na pamahalaan na makibahagi sa pagtitipid ng tubig dahil sa inaasahang pag-develop ng El Nino na maaring magdulot ng mas matinding tagtuyot. Ayon sa ahensya, mahalaga ang maagang pagkilos upang mapangalagaan ang supply ng tubig para sa inumin, serbisyong pangkalusugan at iba pang mahalagang pangangailangan. Bilang suporta, nakipagtulungan ang MWSS sa mga concessionaire nitong Maynilad at Manila Water upang matiyak ang tuloy-tuloy na distribution ng tubig at mabawasan ang mga pagkawala sa sistema ng supply. Hinihikayat din ang publiko na isabuhay ang mga simpleng paraan ng pagtitipid ng tubig bilang paghahanda sa posibleng epekto ng tagtuyot. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, Report, Report.
16: At yan naman po ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278. At para sa iba pang impormasyon, ano, ako po si Marinela Texon, ang inyong naging tagapagbalita.
6: Radyo Magazine 1278.
21: Bubungad sa umaga.
22: Trending issues na pinag-uusapan.
23: Mga programang aabangan.
24: Agahan hanggang hapunan.
11: 66 Impormasyon. GIS, your general information station.
13: Radyo Magazine 1278 AM.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas.
17: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
25: Abacada. Ang abacada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language, Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the Baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, Baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the Alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called Abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of Baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the Abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed Ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nang.
0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.

0: Wais na hapon mga nanay, mga mommies at momshies na nakasubaybay po sa atin dito sa Radyo Magazine 1278. Ganon din sa Capital 104.3. Tayo po'y magsama-sama sa loob ng isang oras na chikahan at balitaan. Made for Wais na mommies. Dito lamang po sa ating programang Home Econ Nanay. At ako po ang inyong makakasama, ang inyong momshie.
1: Marinela sa Radyo Magazine at The Capital FM.
0: Kasama ng ating executive producer, si Hazel Joy Esguera. Ganon din ang ating mga technical engineers. Sina Julius Ungab, Mary Shol Malimban, Sam Reyes, Camille, Rona. Ganun din dyan sa ating Marulas Transmitter. At sa ating mga FM Technical Engineer, sina Emil Lagman, Bright Lista, Norven Redome, Ivan Pumoy, Gian Condino, at Ave May Santos.

0: At paki-like and follow din po kami ano sa lahat ng social media platforms at Radyo Magazine.
1: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: Ganon din po, paki-download na rin ang ating mobile app na PBS Receiver.
2: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
1: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
2: Libre to ha?
1: Walang bayad?
2: Oo, walang bayad.
1: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: Samantala, ano, tayo may panauhin ngayong araw na ito. Sa pagsisimula po ng bagong school year, ano, patuloy ang pakikiisa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, ano, sa pagtitiyak na may sapat na suporta ang mga mag-aaral at pamilyang nangangailangan. Kaya kaugnay nito, makakasama po natin si ASEC Irene Dumlao, ang spokesperson po ng DSWD, para magbigay ng mga updates sa mga cash assistance at iba pang programa ng ahensya para sa edukasyon, ano? Lalo na ngayong panahon ng pagbubukas ng klase. Good afternoon po, ASEC Irene.
1: Ay Marinella, magandang hapon. Magandang hapon din sa lahat ng sumusubaybay ng iyong programa.
0: Ayan, ano. ASEC, ano, ngayon po't nagsimula na nga itong klase, ano. Ano po kaya ang update sa mga cash assistance program ng DSWD para po sa mga estudyante at sa mga pamilyang nangangailangan?
1: Marinella, let me just clarify this, ha. Yung educational assistance kasi ng DSWD, nirecalibrate na natin ito. Kung dati-dati, cash ito without any conditions. Nung pumasok si Secretary Rex Cachalian, rinecalibrate natin yung educational assistance at tinagyan natin nga ng conditions. Naging tarabasa tutoring program ito, na kung saan yung mga mahihirap nating mga college students who are enrolled in state colleges and universities are capacitated. Tinuturuan po natin sila upang maging epektibong mga tutors at mga youth development workers. Ang ginagawa po nila as tutors and youth development workers ay nagtuturo doon sa mga struggling or non-readers ng mga grade school learners. At same time, as youth development workers, tinuturuan at ginagabayan din po nila ang mga magulang at mga guardians nito pong mga bata so that they become yung mga unang guro sa tahanan. So again, ulitin ko, kung dati-dati dole out yung ating educational assistance, ngayon nirecalibrate natin siya para matulungan yung mga mahihirap natin na mga college students na makapag-contribute in nation building. So it comes now with conditions and these are targeted interventions.
0: Ayun, malinaw yun. Ni-recalibrate na ngayon, ano? Kung dati cash assistance, ngayon with condition na po, ano? At ma'am, ilang mga estudyante na po kaya, ano, or pamilya ang natulungan nga ng DSWD simula po nang magsimula ang itong pasukan 2026-2027.
1: Okay. Para po doon sa beneficiaries natin ng Tarabasa Tutoring Program, nasa mahigit 130,000 po yung mga inassist natin for this year. But yan po ay kasama na yung mga magulang na tinuruan na bilang mga unang guro sa tahanan at yung mga youth development workers, mga tutors na mga college students, and gayon din yung mga batang enrolled in grade 2 who are struggling or are non-readers. So yung mahigit 130,000 po na yan ay binubuo na po ng lahat ng mga beneficiaryo under the Tarabasa Tutoring Program.
0: Ma'am, bali itong under ng Tarabasa Program, bali ma'am yung pong kanilang pagtuturo, bali ito po ba yung kumbaga parang binibigyan sila ng allowance for that?
1: That's correct po. Kapalit ng pagtuturo bilang mga tutors at mga youth development workers, they earn an equivalent of 20 days multiplied by the regional minimum wage rate. So kung halimbawa ang regional minimum wage rate ay sabihin na po natin na 500 pesos, you multiply that with 20 days. At yun po yung financial assistance na matatanggap under the cash for work modality for the Tarabasa Tutoring Program. At ang kagandahan nga po dito, more than the financial assistance, Marinella, ay natuturuan natin yung mga college students na makapag-contribute nga po in nation building by helping yung mga struggling or are non-readers na mga grade school learners from public schools.
0: At paano ma'am mag-apply dito sa Tarabasa program na ito? At ma'am, sa DSW din po ba nanggagaling yung mga kanilang i-tutor? Parang ganon? Kayo po yung nag-a-assign?
1: Ang ating pong Tarabasa tutoring program ay ipinapatupad natin in collaboration with other agencies of the government. Mm-hmm. Halimbawa po, no, may mga partners po tayo na mga higher education institutions kasi sila po yung nagtutukoy din, sino yung mga college students belonging in poor families. Mm-hmm. And then we also work with elementary schools and local government units kasi sila rin po ang tumutukoy kung sino yung mga struggling or mm-hmm. non-readers. And also sila din po kasi yung nag-host ng mga tutorial sessions na ginagawa natin. So, this is in collaboration with other agencies of the government.
0: Ayun, in collaboration siya, no, sa ibang government agencies. At ito ma'am, tuloy-tuloy lang, all year round?
1: Tawa po yan, annual po natin ito na ipinapatupad. We've started 2023 pa. And every year nga po, nag-a-assist tayo dito sa mga college students who are belonging in poor families.
0: Ayun ano, mas maganda ito ano ma'am kaysa yung mag part-time job sila, no? Ito talagang inline pa rin ng kanilang natututo rin sila, no? Parang napapractice yung kanilang pinag-aaralan sa pamamagitan ng tutoring, ano?
1: Kaysa yes, yung that's correct.
0: Opo. Kaysa ma'am yung papasok sila as crew sa mga restaurant, hindi po ba? So ito talagang inline pa na pa-practice nila at kumbaga yes. Nare-review rin sila, no?
1: Oh, ang kagandahan talaga nito, Marinella, while of course we recognize and value rin naman yung ibang mga pinagkakaabalahan na trabaho ng ating mga college students belonging in poor families, but ito kasi ang kagandahan nito, nakakapag-contribute tayo sa pagpapabuti ng ating bansa. Ito rin ang sinabi ng mga dating mga Tarabasa Tutoring Program beneficiaries na nakapagtapos na ng kolehiyo, nakapag-ace na ng licensure examinations. Ang sabi nga nila, this is very common, sabi nila, nakakatuwa kasi nakakatulong sila
0: mm-hmm.
1: sa ibang mga bata at sa mga magulang, parang maturuan, magabayan yung ating mga mag-aral.
0: Nakakatulong na sila, kumikita pa sila at the same time, hindi po ba?
1: That's correct. Mm-hmm. They are contributing in the reduction of reading illiteracy in our country.
0: Ma'am, ano pa pong ibang program ng DSWD ano, patungkol sa iba pang cash assistance na maaaring maidulog ng ating mga mahihirap na pamilya katulad po nung ibang sakop din ng sa 4Ps.
1: Mm-hmm. Yun namang sa 4Ps program, this is a well-targeted intervention na ang layunin ay mamuhunan sa edukasyon at kalusugan ng mga mahihirap na pamilya. Dito naman, binomonitor natin ang compliance ng mga program beneficiaries dun sa specific conditions of the program. Halimbawa, kung elementary student ka, dapat nag-aaral ka at nag-attend ka at least 85% of the school time. So kapag yan, na-meet nila o na-fulfill nila yung compliances, nakakatanggap po sila nung conditional cash grant. Halimbawa, for elementary, that's 300 pesos for junior high school, that's 500, and then for senior high school, that's 750 pesos. So, ganun po naman yung sa Pantawid Pamilyang Pilipino program. Targeted sapagkat may basehan tayo sa pagpili ng beneficiaryo, and that is of course yung listahanan, previously listahanan, but now we have the CBMS. And gayon din po, they must comply with the specific conditions of the program.
0: At ma'am, eto nakaraan na ang isang linggo ano nang magsimulang magbukas ang pasukan, ano? Ano po ba kaya yung ilang pangunahing pang problema or concern ano na naiulat po sa DSWD ng mga magulang at estudyante, ano? At paano po ito tinutugunan ng ating ahensya?
1: Alam mo, Marinela, nung nag-participate ang DSWD sa isinasagawa po ng DepEd na Brigada Eskwela, nakita po natin yung mga four-piece beneficiaries na tumutulong din sa isinasagawa nga po ng paglilinis ng mga pasukan o ng mga paaralan. And na-mention po nila na itong mga four-piece beneficiaries ay tumutulong din po sa pagbabantay sa mga anak sa paaralan. Pero nga daw po, hindi nakabaon. So, binibigyan na rin po, nagbabahagi no, ng pagkain yung pong mga magulang na nandun po at nagvo-volunteer para nga ma-prevent ang school bullying and matiyak na yung mga magulang ay yung mga anak po nila ay nakakatulong sa pagpapabuti po ng kanilang learning environment.
0: Ayan. At ma'am, meron pa po bang ibang program ang DSWD no patungkol sa may kinalaman sa mga estudyante?
1: Well, yes, patuloy pa rin naman yung pagpapatupad ng mga iba't iba rin mga programa para sa mga mag-aaral. For the financial assistance, ito na no yung nabanggit ko, mm-hmm. yung dun sa Tarabasa and dun sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program.
0: At Asek, ano, mensahe na lang din po ano ng DSWD sa mga pamilya na nahihirapan talagang maitaguyod ano ang pag-aaral ng kanilang mga anak. Lalo po ito at pasukan na.
1: Marinela, lagi nating paalala sa ating mga kababayan na dapat lagi tayong mamuhunan sa education and health ng mga children beneficiaries. Kasi sabi nga po ni Gat Jose Rizal, sila ang pag-asa ng ating pong bayan. Kaya kinakailangan po na tulungan sila na makapagtapos ng mga pag-aaral, ma-reduce ang attrition rate o yung dropout rate and matiyak na itong mga mag-aaral ay makapagtapos ng kanilang pag-aaral but at the same time, nakakatulong nga sa pagpapabuti ng ating pong bansa. Again, I'd like to thank this opportunity na pasalamatan ka sa iyong programa at binigyang daan niyo po ang DSWD. Magandang hapon po.
0: Maraming salamat po. Muli, nakasama natin si Asek Irene Dumlaw, ang spokesperson po ng Department of Social Welfare and Development. Samantala, bigyan daan po muna natin ang ilang paalaala.
2: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
3: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
4: Fake news yan! Mali!
5: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
4: Fake news yan! Mali!
6: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
4: Fake news yan! Mali!
7: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
8: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
9: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
10: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
11: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
12: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
13: World class na tanawin. Explore na natin!
14: Love the Philippines.
13: Likhang sining na proudly Pinoy.
14: Influx na yan!
13: Radyo Magazine.
15: 1278.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
18: Wais na misis. Diskarteng madinig. Usapang may sustansya. Home Ekananay.
0: Tayo po'y nagbabalik. sa ating programang Home Econ Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi,
15: Marinela, sa Radyo Magazine at The Capital FM.
0: Tayo dadako na para sa wise tips ni Nanay. Ito, work from home versus office work. Ako, alin daw kaya ang mas effective, ano? Sa totoong buhay. Kayo ba? O hybrid? Biglang ganun. Naging popular na po ano ang work from home nung panahon ng pandemya. Dahil pinahihintulutan nito ang mga empleyado na magpatuloy sa kanilang mga trabaho kahit nasa bahay lamang. Ano? Marami ring benepisyo ang work from home. Tulad na lamang ng mas kaunting oras sa biyahe, mas mababang gastusin at mas flexible na schedule. Gayunpaman, may ilan ding dahilan ano, kung bakit marami namang employer ang bumabalik na sa opisina or nagpapatupad ng hybrid setup. Unang-una dyan, syempre, mas madali ang kolaborasyon at komunikasyon. Ano? Kapag magkakasama kasi sa opisina, mas mabilis ang pagpapalitan ng idea, pagresolba ng mga problema at paggawa ng mga desisyon. Ang mga informal na usapan at brainstorming ay mas natural din na nangyayari, ano? At mas madaling magpatawag ng meeting, di ba? Lalo't kung nandyan kayo. Kesa yung online, di ba? Lalo na pag minsan, yung internet connection, nagkakaroon ng problema, ano? Nandiyan din ang pagpapatibay ng kultura ng kumpanya. Naniniwala ang ilang employer ano, na mas madaling mabuo ang teamwork, pagkakaisa at pakikipag-ugnayan kapag regular na nagkikita-kita ang mga empleyado. Siyempre, may kasamang chika-chika yan, di ba? So, mas mabilis silang na papalagay ang loob, ano? Ang kasi lalo na pag may mga bagong pasok na empleyado tapos online lang kayo, syempre iba yung pakiramdam, hindi ba? Medyo nahihiya, mga tipong ganon, ano? Hindi katulad nung kay nagkikita-kita ng personal sa opisina, nagkakasama, nagkakakwentuhan, mas nagiging palagay ang inyong loob, ano? Nandiyan din yung pangangasiwa at pagsubaybay sa trabaho. May mga kumpanya kasi na nahihirapang subaybayan ano, yung progreso ng mga empleyado kapag ka malayo ang lokasyon ng mga ito. At para sa ilang uri ng trabaho, mas gusto ng mga manager ang direktang pakikipag-ugnayan. Meron kasing ilang trabaho ano, na mas maganda kung face-to-face na ginagawa, lalo kung group project, diba, team, as a team, kumpara doon sa online lang kayo, ano? Iba pa rin, no? Pero sabi nga natin, hindi ba, kapag online kasi marami ring benefits, so tingnan natin, ano? Or hybrid, hindi ba, katulad ng mga nangyayari ngayon. Merong halimbawa, ilang days work from home. Meron namang ilang days on-site naman, hindi ba? So, yun yung po pwede, ano? Mas maganda kapag hybrid. Pagsasanay at mentoring. Mas madali para sa mga baguhan na matuto kapag may agarang gabay, ano? Mula sa mga supervisor at mga kasama sa trabaho. Lalo na sa atin dito sa broadcast, ano, napakahirap kapag online. Lalo sabi nga natin, kailangan maganda ang iyong environment eh. Kung ikay mag bu-broadcast online. Dapat malakas ang internet, tahimik, soundproof, ano? Kasi lalo na pag nasa bahay, hindi man kayo ang may alagang mga aso, yung kapitbahay, baka tahol-tahol, maririnig, ano? Seguridad at proteksyon ng datos. ang ilang industriya kasi, no, tulad ng pananalapi at technology, no, eh may mga sensitibo pong impormasyon 'yan, ano, na mas madaling maprotektahan sa loob ng opisina kaysa sa iba't ibang home network. Ngunit ang tanong, epektibo pa rin daw ba ang work from home? Oo naman. Para sa maraming uri ng trabaho, ipinapakita ng iba't ibang pag-aaral na talaga namang maaaring mapanatili or mapataas pa nga ang produktibidad, ano, kapag maayos ang sistema, malinaw ang komunikasyon at syempre may sapat na teknolohiya. Yun ang pinaka-importante sa lahat, ano, kung kaya ba ng technology ang iyong trabaho, ano. Yan ang pinaka kailangan, eh. Ano-ano ba ang mga benepisyo talaga ng work from home? Syempre, mas kaunting oras sa pagko-commute. Alam naman natin, ano. Kung hindi traffic, mahirap sumakay. Kasi medyo kumakaunti na, no, nababawasan ang mga pampasaherong sasakyan. Siyempre, una na dyan dahil nga sa mahal ng gas, ano. So, mas mababang gastusin sa transportasyon at pagkain. Hindi ka na mamamasahe kasi nasa bahay ka na. Hindi ka na rin bibili ng pagkain or bumili ka man ng pagkain, eh para na sa lahat, ano. Para na sa buong pamilya. Kumpara sa kung ikaw ay pumapasok, iba pa yung pagkain sa bahay, iba pa yung pagkain sa opisina. Eh, eto, kumbaga, mamimenos mo, ano? Isa na lang ang inyong pagkain. Mas tipid. At mas magandang work-life balance para sa iba. Kasi, lalo na yung ibang trabaho, ano, na papagsabay nila. Kumbaga, lalo na kung may maliit silang anak, eh, medyo kahit papano, nagiging panatag ang kanilang kalooban, ano, nakikita nila kahit sila'y may kasama sa bahay, at least nakikita nila yung mga nangyayari. Sabagay, sabi nga natin, may mga CCTV na rin, pero at least nakikita mo personal na naaalagaan ang iyong anak, ano, at mas malawak na pagpipilian ng talento para sa mga kumpanya. Samantala, ano naman yung mga hamon ng work from home? Siyempre, posibleng pakiramdam ng pag-iisa or isolation. Siyempre, mag-isa ka lang sa bahay, di ba? Hindi katulad nung nasa office kayo. Marami kayo sama-sama, kwentuhan. Hirap din sa paghihiwalay ng trabaho at personal na buhay. Yun naman, ano, ang isa pa. Lalo na nga, sabi nga natin, kung may anak, di ba? Na paghahalo mo na, nagtatrabaho ka at the same time, gumagawa ka ng gawaing bahay. Posibleng problema sa internet or kagamitan, ano, kung walang pambili ng gadgets, ng laptop, ng PC, di ba? Or meron man, eh paano kung ang anak mo ay naka-work from home, madudoble, ano, paano kayo magsasabay? At mas mahirap ang ilang uri ng collaboration. Hindi nangangahulugang hindi epektibo ang work from home, ano. Sa halip, marami lamang employer na ngayon ang naghahanap ng balanse sa pagitan ng pagiging produktibo, pakikipag-ugnayan ng mga empleyado at pangangailangan ng negosyo. Kaya naman ang hybrid setup po, ano, ang pagsasama ng trabaho sa bahay at sa opisina ang nagiging popular na solusyon, ano, sa maraming kumpanya ngayon. Kahit naman sa mga eskwelahan, 'di ba? Hybrid din, ano. Kaya mas dumali rin ang buhay natin, ano. Dahil sa hybrid setup. Lalo na kapag maulan, may mga pagbaha, 'di ba? So pwede nang work from home at online learning, ano. So 'yan po ang wise tips ni Nanay. Samantala,
19: wais na misis, diskarteng matinik, usapang may sustansya, home eka nanay.
20: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
21: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol, ah. Masubukan nga.
1: nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
21: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
22: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
21: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
23: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang 3 buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
21: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
22: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
23: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
24: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters, malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito, higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
25: Pinalakas, pinalawak.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo.
28: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
29: Colab.
30: Sports Radio. Radio Pilipinas.
31: World Service.
32: Ang tagintig ng FM.
33: At lakas ng AM.
34: Sa iisang himpilan.
35: Pinagsanib na puwersa.
36: Para sa mas malawak.
37: Mas maraming mararating.
38: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
39: At serbisyo publiko.
40: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
41: Radio Pilipinas.
42: News nationwide.
43: Trending issues na pinag-uusapan.
44: World News in 5.
45: Ang inyong institusyon
46: sa Philippine Sports Podcast.
47: Di papahuli sa mahalagang kaganapan.
48: 66 Informasyon.
49: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
50: Radyo Publiko.
51: 738.
52: Sports Radio.
53: 918.
54: Radyo Magazine.
55: 1278.
56: At Radyo Pilipinas World Service.
57: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
58: Mapapakinggan na
59: sa Capital 104.3 FM.
60: Capital 104.3.
61: Radyo Pilipinas World Service.
62: Sports Radio.
63: Radyo Magazine.
64: Serbisyo Publiko.
65: The AM and FM collab.
66: Sa Capital 104.3 FM.
67: Radyo Pilipinas.
68: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
69: Collab.
70: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
0: Tuloy-tuloy pa rin po tayo, no, sa ating programang Home Eco Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama. Ang inyong momshi,
15: Marinela, sa Radyo Magazine at The Capital FM.
0: Bata at teknolohiya. Disiplina, gabay at balanse. Sa panahon ngayon, mahalagang matutunan ng mga magulang kung paano gagabayan ang kanilang mga anak sa tamang paggamit ng technology. Ang teknolohiya po kasi ay mahalagang bahagi na, no, ng ating pang-araw-araw na buhay. Maging sa mga bata. Mapamatanda eh, hindi ba? Mapabata, wala nang pinipili ang technology ngayon. Bagamat nakakatulong ito, no, sa pagkatuto, At libangan, maaari rin itong magdulot ng mga negative effects ano, kapag hindi po nagamit ng tama. Kaya naman mahalagang magkaroon ng wastong paggabay at regulasyon sa paggamit ng technology para mapanatili ang kalusugan, kaligtasan at balancing pag-unlad ng mga bata. So unang-una po, syempre dapat ano, tayo'y magtakda ng oras para sa paggamit ng gadgets.

0: Nakakatulong ito para maiwasan ang sobrang paggamit ng screen na maaaring makaapekto sa kalusugan ng mga bata. Diba, alam naman natin, ano, ang mga bata, sabi nga natin, wala nang gustong gawin yan kung hindi pag nahipo ang kanilang mga gadgets. Wala na, nakalimutan na ang lahat, ano, mapapag-aaral yan, responsibilidad sa bahay, wala ka nang maririnig, kung di wait lang, lalo't nakaharap sila sa kanilang mga gadgets. Matutulog na lang, o, diba? O, tulog na. Wait lang po, may tinatapos lang pong aralin, o, diba? Project, o, diba? Napakadaling sabihin kasi nga, sabi nga natin kanina, hybrid, ano, ang pag-aaral, online at face-to-face. So, yan ang pinakamadaling sagot, ano? Magkaroon ng gadget-free na oras po sa bahay. Ayan, nagbibigay ito ng pagkakataon para mas maraming pakikipag-usap, ano, at bonding ang pamilya. Kasi ang hirap eh, hindi ba? Kapag puro gadgets na lang, lalo na, di ba, kayo din ba, nararanasan nyo yung magkakaharap kayo, ano, pero kanya-kanya kayo ng gadgets na hawak, ano, kala mo, hindi kayo magkakaharap eh, di ba? Isang buong pamilya, kanya-kanya ng cellphone na tangan-tangan. Cellphone, iPad, pero magkakaharap sila ha, kumakain or nanunood. So, nawawala na talaga ng pagkakataon, ano? Na talaga namang makapag-bonding ng walang gadgets. Nababawasan na yung talagang essence ng bonding. Pumili ng angkop na content ayon sa edad ng bata. Ayan, napoprotektahan ng bata laban sa hindi angkop or nakakasamang impormasyon at mga palabas. Diba, lalong-lalo na kapag medyo toddler pa yung mga yan, ano? Kasi alam naman natin, kahit nga minsan yung baby pa lang anong edad, minsan nga wala pang isang taon eh, diba? Talagang sanay na siya sa iPad para malibang yung bata, no, habang si nanay ay may ginagawa, haharapan niya ng iPad at bibigyan ng mapapanood or music, ano, para malibang yung bata. So dapat chine-check din natin kung ano yung mga pinanunood or ginagawa ng ating mga bata, ano, ng ating mga anak. Baka minsan hindi na po pambata. Gamitin ang parental control. Ayan, nakakatulong itong limitahan ang access, ano, sa mga website at app na hindi para sa mga bata. I-set natin, ah. Kaya lang pag medyo may edad-edad na yan, mahihirapan tayo. Alam na nila, eh, no? Mas marunong pa sila sa atin, eh, pagdating sa gadgets. Hikayatin din yung mga gawaing hindi gumagamit ng screen. Napapaunlad nito yung pagkamalikhain, physical na aktibidad at pakikipagkapwa, ano? Yung pakikipaglaro, ano, sa mga kapwa bata. Ayan, nung araw ganyan eh. Kami nung araw talaga na habulan, taguan. Ngayon hindi na nila alam eh, no? Naglalaro man sila sa pamamagitan ng phone, ng gadgets na gamit nila, no? Hindi na nila halos nakikita, nakakahalubilo yung kanilang mga kalaro. True online na lang talaga. So, nababawasan. Wala na silang ginagawa kundi maupo na lamang, ano? Iwasan din ang gadget habang kumakain. Ayan. Natututo ang bata ng wastong gawi sa pagkain at nagiging mas maayos ang komunikasyon sa pamilya. Ayan, dapat makasanayan, ano, ng mga bata. So, dapat mga magulang ang unang magpapakita niyan. Na pag sinabing bawal mag-gadget habang kumakain. So, lahat kayo talaga bawal humawak ng gadget habang kumakain kayo. I-silent nyo muna or ano bang dapat, ano. Pero dapat yan sa lahat. Hindi lang sa mga bata, kundi pati sa mga magulang. At iwasan din ano or bawasan ang paggamit ng gadgets bago matulog. Ang liwanag mula sa screen ay maaari pong makaapekto ano sa kalidad ng tulog ng bata. At turuan ng bata tungkol sa ligtas na paggamit ng internet. Ayan, nakakatulong itong maprotektahan sila laban sa online scam, bullying at iba pang panganib, ano? At makilahok din ano, sa paggamit ng technology sa bata. Kapag kasama ang magulang sa panunood or paglalaro, mas madaling magagabayan po ang ating mga anak. Ang layunin po kasi ng pag-regulate ng technology ay hindi para ipagbawal ito, ano, kundi upang matiyak lang na nagagamit ito ng tama, ligtas at balanse. Ano? At syempre, kapaki-pakinabang. Sa pamamagitan kasi ng wastong paggabay, maaari pong maging mahalagang kasangkapan ano, ang technology sa pagkatuto at pag-unlad ng mga bata.
1: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
2: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
3: Yeah, hindi lang basa ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
2: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
3: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
2: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
3: Aba, simple lang, pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
2: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
3: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
1: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
0: Magre-recipe ni nanay na ang sisig ampalaya. Ito pa yung mga sangkap na gagamitin, ano? Atay ng manok, hiniwa yan, ano? Ng maliliit, kalamansi, piniga. Isang piraso ng sibuyas tinagtad. Isang kutsarita ng iodized salt. Kalahating kutsarita ng pamintang durog. 3/4 na kilo ng ampalaya hiniwa ng maninipis. Isang lata ng liver spread maliit. Isang tasa ng mayonnaise at 2 kutsara ng mantika. Ang paraan po ng paggawa ng sisig ampalaya. Ibabad ang atay ng manok sa kalamansi ng 3-5 minuto. Igisa ang sibuya sa mantika at ilagay ang atay ng manok. Lutuin ng 3-4 minuto. Pagkatapos, timplahan ito ng iodized salt at pamintang durog. Idagdag na rin yung ampalaya at hayaan itong maluto ng mga 5 minuto. At hinaan na lamang po ang apoy, ano? Pagkayari, pwede nyo nang ihalo ang mayonnaise at liver spread at haluin po ito ng mabuti. At pagkakulunian ay ready na po ang ating sisig ampalaya. So, ano pang inaantay? Edi, kainan na! Kasabay po ng recipe ni nanay, tayo unti-unti ng

0: si Maylene, si Michelle, si Marlon, at syempre kina Madam Cecil at Boss Edwin. At ganun din sa ating guest, ano, maraming salamat kay Asec Irene Dumlao, ang spokesperson po ng DSWD. At sa ating technical engineers, kina Julius, Marisol, Sam, Rona Camille, dyan sa ating Marulas Transmitter, kina Emil, kay Bright, kay Norven, kay Ivan, kay Gian, kay Avi May, at syempre sa ating executive producer, kay Hazel Joy. Magkarinigan po tayo ulit bukas sa ganito pa rin oras dito pa rin po sa Home Econ Nanay sa Radyo Magazine 1278 at Capital 104.3. Ako po ang inyong nakasama, ang inyong momshi
1: Marinela sa Radyo Magazine at The Capital FM.
2: Mas pinalakas, pinalawak,
3: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publico, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab.
4: Colab
2: Sports Radio, Radyo Pilipinas, World League Service.
5: Ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
5: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak,
2: mas maraming mararating,
5: at mas maraming maaabot ng impormasyon
2: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
7: World News in 5.
8: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast.
9: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
10: 66 Informasyon.
5: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: Sports Radio 918.
5: Radyo Magazine 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
5: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
5: Capital 104.3.
7: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio.
8: Radyo Magazine. Servisyo Publiko.
2: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
11: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
12: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
13: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
12: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
14: Huwag!
15: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
16: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
17: Radyo on the go.
16: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
17: Yay!
18: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
16: Libre to, ha?
18: Walang bayad?
16: Oo, walang bayad.
18: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
2: Mas pinalakas, pinalawak,
3: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publico, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab.
4: Colab
2: World League Service. Sports Radio.
5: Ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
5: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
5: Radyo Magazine 1278.
2: Sports Radio 918.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publico
5: 738.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
5: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
5: Capital 104.3.
2: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
4: Collab.
18: I-extend natin ang bonding online.
4: Online.
18: Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.

0: Arms. I-search lamang ang At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
0: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Magazine 1278.
5: Bubungad sa umaga.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
7: Mga programang aabangan.
8: Agahan hanggang hapunan.
9: 66 Informasyon.
10: GIS, your General Information Station.
11: Radyo Magazine 1278.

0: Pangulong Marcos Jr. personal na nagpasalamat sa Germany sa pag-aalaga sa abot sa 45,000 na Pinoy sa kanilang bansa. May pag-uulat si Raquel Bayan.
1: Radyo Magazine Report.
2: Kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang proteksyon ay binibigay ng Germany sa karapatan at kapakanan ng mga Pilipinong nagtatrabaho at naninirahan doon. Sa joint press conference kasama si President Frank-Walter Steinmeier, sinabi ni Pangulong Marcos na nasa 45,000 ang mga Pilipino sa Germany na karamihan ay nurse at nursing associate professionals. Ang mga ito anya ay isa sa nagsisilbing matatag na pundasyon ng balikatan ng Germany at Pilipinas. Sabi ni Pangulong Marcos, ang mga Pilipinong nakahanap ng oportunidad doon kasama ang kanilang pamilya, sumasalamin sa magandang pagtrato ng Germany sa mga migrant workers nito, bagay na ipinagpapasalamat ng Pilipinas.
3: To visit back home as much as possible. They are very comfortable in every way while they're staying in Germany. And there are, since we have Filipinos everywhere, we know of some of the difficulties that other people, our nationals suffer in other places, and that's certainly not the case with Germany. So the opportunities are there.
2: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine Report.
0: Sa iba pang balita, oral arguments kaugnay ng petisyong kumu-question sa legalidad ng unprogram appropriations ng 2024, 2025 at 2026 national budget isinasagawa ng Supreme Court. May pag-ulat si DK Zarate.
1: Radyo Magazine Report.
4: Muling tatalakayin ngayong araw ng mga mistrado ng Korte Suprema at ng Office of the Solicitor General kasama ang Department of Budget and Management ang consolidated petition na kumikwestiyon sa legalidad ng unprogram appropriation at special accounts sa inaprobang 2024, 2025 at 2026 General Appropriation Act. Hiniling ng petitioner ng ilang dati at kasalukuyang mababatas kabilang ang progresibong grupo na ipawalang visa at deklarang null at void ang mga pagbabago at idinagdag sa budget by Cameral Conference Committee dahil labag umano ito sa konstitusyon. Ayon kaya dating Senate President Franklin Drillon, dapat maresolba na ng Korte Suprema ang mga petisyon at huwag nang hintayin matapos ang taon para magkaroon ng gabay ang publiko at kongreso sa pagbabalangkas ng pambansang budget. Iginiit ng kampo ng isa sa mga petitioner na si Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice na dapat tanggalin na ang buong unprogram appropriation na aniyay nagiging dahilan para ilipat at mamanipula ang mga item at mga uring budget sa GAA. Mula sa lusod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine Report.
0: Samantala, resignation ni Ateneo basketball coach Tab Baldwin hindi nagpapawalang sala sa pananagutan sa trahedya ayon sa ilang mambabatas. Si Melanie Valdez Reyes sa detalye.
1: Radyo Magazine Report.
5: Mariing iginiit ni Representative Rodolfo Ompong Ordanez na ang pagbibitiw sa pwesto ni Coach Tab Baldwin ay hindi nangangahulugan na nawala na ang pananagutan kaugnay ng pagkamatay ng dalawang atleta ng Ateneo. Ayon kay Ordanez, bagamat maituturing na personal na sakripisyo ang pagbibitiw, hindi nito ipinapawalang sana si Coach Tab Baldwin. Ipinanawagan din ng mambabatas sa Philippine National Police, Criminal Detection Group, National Bureau of Investigation at DOJ na gumawa ng hakbang upang matiyak na makapagpapalabas ng hold departure order laban kay Baldwin kung kailangan. Binigyan din pa ni Ordanez na hindi sapat ang immigration lookout bulletin order upang pigilan ang pag-alis ng sinumang maaring sangkot. Samantala, sinabi naman ni Navotas Representative Toby Tiangco na hindi nagtatapos ang mga tanong kaugnay ng pagkamatay ng dalawang student athletes sa pagbibitiw ng coach. Ayon kay Tiangco, mahalagang magpaliwanag ang Ateneo de Manila University kung ano talaga ang nangyari sa camp at gawing bukas sa publiko ang resulta ng investigasyon. Para kay Tiangco, hindi sapat ang resignation at dapat na magpaliwanag ang Ateneo at isa publiko ito. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine Report.
0: At kaugnay niya na dating Ateneo coach Tab Baldwin hindi sumipot sa sabdina ng NBI. Si Luisa Erispe sa detalye.
1: Radyo Magazine Report.
6: No show ngayong araw ang dating Ateneo coach na si Tab Baldwin sa kabila ng sabina sa kanya ng NBI. Kaugnay ng investigasyon sa pagkasawi ng student-athletes na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Imbis na personal na humara, pinapunta lang ni Baldwin ang kanyang abogado na si Attorney Carl Justin David at sinabi nito na maaasahang makikipagtulungan pa rin si Baldwin sa investigasyon. Wala lang ito sa maayos na kalagayan ngayon kaya hindi nakasipot sa sabina ng NBI. Narito naman ang pahayag niya Attorney Carl Justin David, legal counsel ni Coach Tab Baldwin.
7: We'll fully cooperate with all the investigations ongoing and all the legal procedures.
6: Tikom naman ang bibig ng kanyang abogado nang tanungin kung nasa bansa pa ba si Baldwin o kung masisiguro bang nananatili ito sa Pilipinas. Tumanggi rin itong magkomento hinggil sa inilabas na video ng asawa ni Baldwin dahil nakatutok lang anya sila ngayon sa pakikipagdulungan sa investigasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM para sa iba pang impormasyon. I-follow din kami sa lahat ng aming social media platforms at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Ito po si Manuel Francisco.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
1: Interesting na usapan.
9: Hindi heavy.
10: Tugtugang chill.
1: Suave.
11: Learning from home may hindi boring.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
12: Mas pinalakas. Pinalawak.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
1: Radyo Magazine. World Service Sports Radio.
13: Ang tagintig ng FM
14: at lakas ng AM
13: sa iisang himpilan.
14: Pinagsanib na puwersa
13: para sa mas malawak na
14: serbisyo publiko.
13: Radyo Magazine 1278
14: Sports Radio 918
13: Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738
14: at Radyo Pilipinas World Service.
13: Mapapakinggan lang
14: sa Capital 104.3 FM.
13: Capital 104.3
14: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
8: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
1: Collab.
15: Radyo Magazine 1278.
16: Bubungad sa umaga.
17: Trending issues na pinag-uusapan.
18: Mga programang aabangan.
19: Agahan hanggang hapunan.
18: 66 Informasyon.
20: GIS, your general information station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
0: Pilipinas sa 3:08 ng hapon. Oras na ng talakayan. Oras na ng kwentuhang makakalikasan.
21: Programang makakalikasan. Pangangalaga ng kapaligiran. Eco-friendly hakbang. Usapang paghahalaman at anumang kulay luntian. Lahat yan, pasok sa ating kwentuhan.
1: Green Mindset.
21: Sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Magandang araw, Pilipinas! Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Ngayon po ay araw ng Martes, June 16, 2026. Samahan niyo po kami sa isang oras na kwentuhang Green Mindset dito lamang po sa Radyo Magazine 1278 AM. Ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, ang kasama niyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ano man po ang inyong pinagkakaabalahan, kasama ka sa ating kwentuhan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang green mindset yan.
1: Set your mind to think green.
21: Isipin ang tama, isipin ang pangangalaga.
1: Green Mindset.
21: Kasama si Manuel Francisco sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: para sa tuloy-tuloy na kwentuhan at talakayan. Maaari nyo rin po kaming i-follow sa aming social media accounts. Search nyo lamang po ang At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. At kung hindi nyo naman po katabi ang inyong mga radyo, ay pwedeng-pwede nyo pa rin po kaming mapakinggan sa pamamagitan po ng inyong mga mobile phones. Sa tama po, gamit ang inyong mga cellphone, ay pwede nyo po kaming mapakinggan sa pamamagitan ng ating mobile application na PBS Receiver. Ito pong PBS Receiver ay libre nyo pong madadownload sa Google Play Store at sa Apple App Store. At sa tulong ng PBS Receiver ay pwede nyo na pong mapakinggan ang lahat ng mga estasyon ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, lalong-lalo na po ang mga programa dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Muli po, isang makakalikasang araw sa lahat po ng patuloy na nakikinig, sumasama at tumututok dito sa ating programa. Dito po sa Kwentuhang Green Mindset, hatin po namin sa inyo mga kwento at impormasyon patungkol sa pangangalaga ng ating kalikasan. Maliit at malaking hakbang, lahat po yan ay kabahagi ng ating pag-aksyon para sa pagpreserba ng ating kapaligiran para sa susunod pang henerasyon. At sa atin pong kwentuhan ngayong hapon, simulan po natin dito sa paalala mula po sa ating Department of Environment and Natural Resources. Ito po yung kanilang nagpapatuloy na hashtag Wag Pataksaya. Ito po no, yung kanilang kampanya upang patuloy po na isulong yung pagtitipid ng atin pong tubig. Yung pagtitipid po no, na bawat patak ng tubig ay kinakailangan po natin na utilize ng tama, dahil bagamat po no, nakararanas na po tayo at officially declared ang panahon ng tag-ulan dito sa ating bansa, pero yung kasabay pong epekto nito ng epekto nitong tinatawag na Super El Nino, ayan din po no, yung dapat nating bantayan, dahil bagamat umuulan po no sa ibang bahagi ng ating bansa, maaaring yung ilang bahagi naman po no ay makaranas po ng matinding tagtuyot. Kaya mahalaga yung patuloy na paalala ng pagtitipid ng tubig, at ito nga po yung hashtag Wag Pataksaya. Ayon po sa ating DNR, maaari pong maranasan natin ang kakulangan sa tubig. Kaya naman po, ang bawat patak na ating matitipid ay dagdag po no, sa reserba para sa ating pang-araw-araw na pangangailangan. Kaya naman po, dapat daw patak-patak tayo araw-araw to save water. At ano nga ba ito pong mga paalala at gabaya sa pagtitipid ng ating DENR ngayon po na naranasan natin ang epekto ng El Nino? Una po dyan, para doon sa mga members ng ating family na naatasan po sa paghuhugas, ito po no, yung paalala na huwag daw pong hugasan isa-isa ang mga plato. At ang advice ng ating DNR ay gumamit po ng dalawang planggana, isang pansabon at isang pambanlaw. Alam po natin na nung mga kabataan natin, nung tayo po no, yung mga bata, at kapag tinuturuan din po no, yung mga chikitings sa ating mga tahanan na matuto ng mga household chores tulad po ng paghuhugas, kasama na dyan sa mga reminders ay yung pagtitipid, at isa nga po no, sa diskarte na pwede daw nating i-apply yung paggamit po ng dalawang planggana upang masiguro na makatipid tayo ng tubig. At pangalawa po sa paalala ng ating DENR, para naman sa mga naglalaba, dapat daw po no, nakaschedule yung ating paglalaba, yung ating pong laundry time. Hintayin mapuno ang ating mga washing machine o laundry basket bago maglaba upang masulit ang paggamit ng tubig. So talagang yung diskarte po ng ating mga magulang na every weekend, every after a week naglalaba, isa rin po yung diskarte para makatipid po tayo ng tubig. Dagdag paalala po ng ating DENR para makatipid sa ating konsumo ng tubig ay yung Paikliin din po no yung oras ng pagligo. Limitahan daw po ang pagligo sa 5 hanggang 8 minuto sa halip na nakagawian natin na 10 minuto o mas matagal pa. Gumamit daw po ng balde at tabo para makontrol ang dami ng tubig na nagagamit. Muli po no, talagang lahat ng pwede po natin gawin, lahat ng pwedeng pagtitipid sa tubig. Yan po no yung nais na ipagbigay alam po sa atin ang ating DENR at yung mga kaunting sakripisyo po natin ito. Ito po ay talagang makatutulong upang hindi po natin maranasan yung matinding epekto po nitong Super El Nino. At syempre, yung paalala po na isara ang gripo habang nagsesepilyo, patayin ang gripo habang nagsesepilyo at gumamit po ng baso para po sa pagmumumog. So sa paggabay po no sa ating mga chikiting, sa ating mga anak, isa rin po ito no sa laging itinuturo at isa nga po itong epektibong diskarte upang makatipid po tayo sa tubig. At syempre, dahil alam natin na bawat patak ay mahalaga, so mahalaga rin po na ayusin yung mga tagas po sa linya ng ating tubig. Suriin po at kumpunihin agad ang mga tumutulong gripo, tubo o linya ng tubig. Kaya mahalaga daw po no, na i-inspect talaga natin yung lahat po ng linya ng ating mga tubig dahil baka ito po pala yung sanhi kung bakit po sobrang taas at sobrang laki po ng ating binabayaran sa tubig. Muli po no, bawat patak ay mahalaga at bawat patak na yan ay atin po nga binabayaran. Kaya siguraduhin daw po no, na laging i-check na maayos po yung linya ng ating mga tubig. At syempre, ipaayos din daw po yung mga sirang pasilidad sa ating mga banyo. Ipaayos po agad ang mga sirang urinal o toilet bowl na may tagas o tuloy-tuloy ang agos. Dahil muli po, no, bawat patak ay mahalaga. Kaya naman po, no, kung meron pong sira, meron pong problema yung inyong mga toilet, yung inyong pong mga urinal, muli po yon ay dapat po nating ipacheck. At ito po no, ay hindi lamang applicable sa atin pong mga tahanan, maging sa atin pong mga opisina, sa iba't ibang mga establishments po, no, na ating minamanage, mahalaga na i-check po natin itong mga tagas, mga problema po no, sa ating water system. Muli po ang paalala sa atin ng ating DENR, ang bawat patak ng tubig na inyong tinitipid ay malaking tulong para sa ating paligid. Muli po, hashtag Huwag Patak Saya. Maaari nyo pong sundan ang Facebook page ng ating Department of Environment and Natural Resources para po sa iba pang mga paalala at impormasyon na patungkol po sa pagtitipid ng tubig. Muli po, makiisa tayo at suportahan po natin. Muli, gabayan din po natin yung ating mga chikiting, lahat po ng miyembro ng ating pamilya na suportahan po itong hashtag Huwag Patak Saya. Muli po, sundan nyo lamang ang Facebook page ng DENR para sa iba pang ulat at impormasyon. Ang oras po natin, 3:18 ng hapon. Tuloy-tuloy ang ating kwentuhan, tuloy-tuloy ang ating talakayan. Manatili pong nakatutok dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 12:78 AM.
21: Anuman ang pinagkakaabalahan, walang pinipiling oras ang usapan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan. Dito lang yan sa Radyo Magazine 12:78 AM.
9: Anak, pakikuha mo nga yung hanger sa kabilang kuha. Anak, teka, parang nahihilo ata ako ah.
16: Hala, ma. Tumilang po yaga.
9: Nako, huwag kang magpanik anak. Naalala mo ba yung sinabi ng teacher mo kapag lumilindol?
16: Mag-drop, cover, and hold.
9: Tara anak, dito tayo sa ilalim ng lamesa at safe dito.
16: Nay, yung pintana.
9: Iwasan mo din anak yung mga salamin o bintana kasi pwede kang mabagsakan yan.
16: Opo ma, oh, grabe. Kinapahan ako to na.
9: Huwag kang pangungunahan ng nervyos anak at lalong hindi ka makakaisip ng tama niyan. O tapos na yung lindol, kailangan na tayong lumabas agad-agad ng bahay.
16: Sige ma, tara po.
9: Naku anak, teka, kunin mo na muna yung emergency go bag mo para handa na tayo sakaling kailangan natin mag-evacuate.
16: Got it ma, thank you po sa reminders. Ano na lang ang gagawin ko kung wala ka?
9: Asus, ang anak ko talaga.
21: Sa panahon ng sakuna at emergency, manatiling kalmado at laging alerto.
2: Radyo Magazine 1278.
3: Radyo Pilipinas.
22: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
23: Fake news yan! Mali!
24: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
23: Fake news yan! Mali!
25: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
23: Fake news yan! Mali!
26: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
27: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
28: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
27: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
28: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
27: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
3: Radyo Pilipinas.
29: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
30: Tamang impormasyon.
31: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
32: Aliw na kwentuhan.
33: Kabataan, kasama sa usapan.
2: Radyo Magazine 1278.
21: Sumama sa talakayan, bayanihan sa pangangalaga ng kalikasan. Pag-usapan natin kwentuhang Green Mindset.
0: Ang oras po natin na 3:22 ng hapon at kayo ay nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At bilang pagpapatuloy po ng ating kwentuhan ngayong hapon, ngayong araw daw po, no, ay ginugunita natin ang World Sea Turtle Day. Kaya naman po, no, ito po yung ibinahaging impormasyon ng ating pong DENR National Capital Region patungkol po sa kanilang patunoy na pagpapatibay ng pangangalaga sa atin pong mga pawikan. At bilang pakikisa sa pagdiriwang ng World Sea Turtle Day 2026 tuwing ngayong araw po, no, June 16, na muli pong binibigyang diin ng DENR Metropolitan Environmental Office North ang kahalagahan ng pangangalaga sa mga pawikan at kanilang mga tirahan na bilang mahalagang bahagi ng konserbasyon ng yamang dagat at rehabilitasyon ng Manila Bay. Ang Pilipinas po ay tahanan ng 5 sa 7 species ng sea turtle sa mundo. Kabilang po dyan ang green hawksbill, ang loggerhead, olive ridley at leatherback. Mahalaga po, no, ang bansa sa kanilang migratory routes, feeding grounds at nesting areas. Kaya po mahalaga rin ang pangangalaga sa mga baybayin, coral reefs at seagrass beds na nagsisilbing mahalagang habitat o tirahan ng mga pawikan. Muli po, no, ngayong ginugunita po natin itong World Sea Turtle Day. Malinaw po, no, yung mensahe na hindi lamang po mismong itong mga pawikan ang dapat po nating isalba, ang dapat po nating sagipin na maging yung kanila pong natural habitat, na maging yung kanila pong tirahan, yung atin pong mga karagatan, iyan po, no, ay kasama sa panawagan na atin pong bigyang protection. At bilang bahalagang bahagi po ng marine ecosystem, agad po sa ating DNR, tumutulong po ang mga pawikan sa pagpapanatili ng kalusugan ng atin pong coral reefs at seagrass ecosystems na nagbibigay suporta po sa iba pang mga yamang dagat. Sa mga nakalipas na taon, ilang pawikan po ang nasagip sa Metro Manila sa tulong po ng DNR MEO North at mga lokal na komunidad. Kabilang po dito ang isang hawksbill sea turtle sa Navota City noong 2023, isang olive ridley sea turtle na na-stranded naman sa Navotas noong 2025, at isang green sea turtle hatchling na nasagip po sa Malabon, Navotas River sa pareho pong taon. Muli po, no, itong ibinabahaging impormasyon ng ating DENR and NCR ay pagpapatunay po no, na maging dito sa urban area, dito po sa karagatan na nasasakupan ng atin pong National Capital Region ay nananatili pong buhay. Mayroon pa rin po nung mga pawikan na dito po no, ay patuloy na naninirahan. Kaya po yung panawagan na proteksyonan, na alagaan po yung ating mga karagatan, ito po ay napakahalaga na atin pong tugunan. Ipinapakita po ng mga insidente ito na ang mga ilog, estero at baybayin ng Metro Manila ay nananatiling konektado sa mas malawak na marine ecosystem ng Manila Bay at nagsisilbing mahalagang bahagi ng mga rutang dinaraanan ng iba't ibang marine wildlife species. Kasabay nito, pinapaalalahanan po ng DENRMEO North ang publiko na ang pagtatapon po ng basura sa mga katubigan ay may direktang epekto sa kaligtasan ng ating mga pawikan. Ang mga plastic at iba pang marine debris ay maaari pong makain o makasugat sa mga ito, habang ang mga lambat at iba pang gamit pang isda ay maaaring magdulot ng pagkakasabit at pagkamatay. Muli po no, tayong mga tao, tayo pong mga individual, isa tayo no sa pinakamalaking banta sa kaligtasan po ng mga pawikan. Kaya naman po no, yung mga pang-araw-araw po nating gawain, muli po yung patuloy na panawagan sa ating disiplina, sa ating pong tamang pamamahala ng ating mga basura, waste segregation mula po sa ating mga tahanan at establishments. Yan po ay napakahalaga. At muli no, yung atin din pong mga kababayan na nabubuhay po sa yaman ng ating mga karagatan, yung paggamit po natin ng mga lambat, iyan din po no, ay patuloy na banta sa ating mga pawikan. Kaya mahalaga po no, na maging responsable po tayo upang malesen, mabawasan po natin yung mga bantang ito na dulot po natin sa buhay ng mga pawikan. Muli din po binibigyang diin na ang mga pawikan ay protektado po sa ilalim ng ating Republic Act 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Sa paggunita po ng World Sea Turtle Day 2026, hinihikayat ng DNRNCR ang publiko na makiisa sa pangangalaga ng ating mga katubigan at yamang dagat. Muli po no, katulad ng lagi po nating panawagan, sa tuwing meron po tayong selebrasyon ay huwag lamang pong mahinto sa isang araw na pag-alala at paggunita yung atin pong mga efforts upang maprotektahan ang atin pong kalikasan at maprotektahan din po no, yung mga kapwa natin may buhay tulad po nitong mga pawikan. Muli po no, ngayong World Sea Turtle Day, sana po ay mas paigtingin pa natin yung atin pong mga efforts sa pakikipagtulungan sa ating pamahalaan, kayon din po no, sa ating mga private stakeholders, upang sama-sama po natin masagip at mapanumbalik po ang dami at populasyon ng ating mga pawikan. At dahil pinag-uusapan po natin itong mga pawikan, ibinahagi rin po ng DNRNCR na isa pong sugatang olive Ridley sea turtle ang kanila pong nasagip dito sa may Baseco Beach sa may Maynila. Isa nga pong sugatang olive Ridley sea turtle ang nasagip po sa Baseco Beach, barangay 649 sa may lungsod ng Maynila, matapos itong matagpo ang hirap lumangoy ng mga residente habang nangingisda noong madaling araw. Ayon po sa ulat, namataan ang pawikan na palutang-lutang malapit sa baybayin at may senyales ng pinsala na posible pong dulot ng pagkakatama sa isang sasakyang pandagat. Agad po itong inilagay sa ligtas na lagayan ng mga residente at iniulat po sa ating DNR Metropolitan Environmental Office West para po sa agarang pag-responde. Mabilis naman po nagsagawa ng assessment at retrieval operation ng DNR MEO West sa pamamagitan po ng Compliance Monitoring and Enforcement Office. Sa pauna po ng pagsusuri, napag-alamang ang pawikan ay mayroon pong sukat o haba na 56 centimeters, may lapad na 46 centimeters at bigat po na abot sa 23.7 kilos. Natukoy rin ang sugat at pinsala sa kanang bahagi ng katawan nito. Muli po, no, ito ay pagpapatunay na ito pong iba't ibang sasakyang pangdagat ay patuloy pong nagiging banta sa kalusugan at kaligtasan ng atin pong mga pawikan. Dahil sa kondisyon nito, agad po itong inilipat sa Wildlife Rescue Center ng Biodiversity Management Bureau upang sumailalim sa veterinary assessment at gamutan, gayon din po, no, sa rehabilitasyon bago muling pakawalan sa natural nitong tirahan. Ito pong Olive Ridley Sea Turtle ay kabilang po sa 5 species ng pawikan na sa Pilipinas at kabilang po, no, doon sa mga vulnerable. Base po yan sa International Union for Conservation of Nature o IUCN Red List dahil po sa mga banta tulad ng pollution sa karagatan, marine debris, habitat destruction, illegal wildlife trade at ito pong aksidenteng pagkakasangkot sa mga aktibidad sa pangingisda at maritime operations. Ipinapakita po ng insidenteng ito ang mahalagang papel ng publiko sa ating wildlife conservation. Dahil po sa maagap na pag-uulat ng mga residente, nabigyan po ng pagkakataon ng pawikan na makatanggap ng kinakailangang pangangalaga at rehabilitasyon. Muli po, nagpapasalamat tayo doon sa atin pong mga kababayan na naging maagap po, no, at talagang alam na po yung gagawin, kung sino po yung tatawagan, kung sino yung hihingan ng tulong upang masiguro po, no, na maisasalba at maililigtas pa po itong pawikan. Muli po, ito ay ulat mula sa ating DENR, National Capital Region. Usapang pawikan pa rin po tayo, dito naman tayo sa ulat mula po sa DNR Cagayan Valley. Isa pong bagong nesting site ng pawikan ang natuklasan po sa bayan ng Sabdang sa May Batanes sa isinagawa pong inspeksyon at monitoring ng Provincial Environment and Natural Resources Office ng Batanes. Base po sa tala ng DNR tungkol sa mga documented nesting site, ang natagpuan pong pugad ay hindi kabilang sa mga nauna ng natukoy at minomonitor na nesting sites ng pawikan na sa nasabi pong bayan. Bilang agalang hakbang para sa kanilang proteksyon, ipinag-utos po ng Penro Batanes ang mahigpit na pagmamanman sa lugar at paglalagay po ng lambata sa paligid ng pugad upang maiwasan po ang mga predators at mapataas ang posibilidad na maging matagumpay ang pagkapisa nitong mga itlog. Ayon po sa tanggapan, ipinapahiwatig po ng pagkakatuklas nito ang posibilidad ng pagkakaroon ng iba pang nesting habitats ng mga pawikan sa natura pong lugar. Higit din nitong binibigyang diin ang kahalagahan ng patuloy na pagsasagawa ng wildlife monitoring at habitat assessment sa loob ng Batanes Protected Landscape and Seascape upang mapaiting ang pagprotekta sa mga ito. Muli po, no, napakahalaga talaga ng obserbasyon, napakahalaga po ng mga ulat mula sa ating mga residente upang ma-monitor po natin, no, yung behavior ng ating pong mga wildlife at ito pong kwento ng ating mga pawikan, yung pagkakaroon po nila, no, at monitoring dito po sa additional nesting site nila ay napakahalaga. Muli po, no, sa ating hangarin na mapanumbalik po yung bilang at populasyon ng ating mga pawikan. Maaari nyo rin pong sundan ang Facebook page ng DNR Cagayan Valley para po sa iba pang mga ulat at impormasyon. Ang oras po natin, 3:34 ng hapon. Magbabalik po tayo makalipas ang ilang mga paalala.
4: Set your mind to think green. Green mindset. Pairali natin.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: flight PR1043. Now boarding.
7: Hey, that's us.
10: Vacation, here we go. Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia. Our very own flag carrier, Philippine Airlines.
11: Dreaming of love while cruising at high altitude.
7: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Mari Chan and arranged by Ryan Kayabyab.
11: Closer to heaven with 30,000 feet.
10: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
7: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
11: Leave all your worries as we soar over the clouds.
10: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
11: They'll be shooting stars through time and space.
5: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
12: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa busa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman, at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana queue, kamote queue, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, lamansyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
5: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
1: Radyo Magazine 1278.
3: Pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo! Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Colab.
3: World Service Sports Radio.
5: Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
5: Radio Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
5: Radio Pilipinas Radio Publiko 738.
3: At Radio Pilipinas World Service.
5: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
5: Capital 104.3
3: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
0: Servisyong kailangan.
3: Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Set your mind to think green.
7: Isipin ang tama. Isipin ang pangangalaga.
6: Green Mindset.
8: Ngayon po ay nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At sa punto pong ito ay bigyang daan naman po natin ang ilang pag-uulat mula sa ating mga Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Reporters nationwide. Aabot sa 1,500 na magsasaka sa Pangasinan nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks Program. Mula po sa Radyo Pilipinas, Tayug, may pag-uulat si Marie Mildred Estrada Coquia.
9: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
10: Migit kumulang 1,500 na mga magsasaka ng palay at mais sa Santo Tomas, Pangasinan sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks Program. Bawat benepisyaryo tumanggap ng tig 2,325 pesos bilang dagdag puhunan para sa kanilang pagsasaka at iba pang pangangailangang agrikultural. Layunin ng programa na matulungan ang mga magsasaka na may pagpatuloy ang pagtatanim sa kabila ng tumataas na gasto sa produksyon. Dinalungan ng pamamahagi ng ayuda ni na Pangasinan 5th District Representative Ramon Monchinguico Jr., Santo Tomas Mayor Dickerson Villar, Vice Mayor Timoteo Dick Villar III, at Binalonan Vice Mayor Brian Louis Balangge. Pinahunahan naman ang mga tauhan ng Department of Agriculture and Distribution upang matiyak ang maayos na pagpapatupad ng programa. Ayon sa LGU ng Santo Tomas, patuloy itong nagpapasalamat sa pambansang pamahalaan at mga katuwang na ahensya sa pagbibigay ng suporta sa kabuhayan at kapakanan ng mga magsasaka sa bayan. Para sa bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
9: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
8: Samantala, masusustansyang pagkain at inumin, produkto ng mga benepisyaryo o asosasyon ng Sustainable Livelihood Program o SLP ng DSWD10, tinatangkilik. Mula po sa Radyo Pilipinas sa Iligan na may pag-uulat si Dandy Macarambon.
9: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
11: Itinatangkilik ng GSWD10 Northern Mindanao ang mga produktong pagkain at inumin gawa ng kanilang mga benepisyaryo sa programang Sustainable Livelihood Program o SLP para sa kapakanan ng kalusugan ng mga konsumante at kanilang mga komunidad tulad ng black rice, itim na bigas, moringa coffee o tea, o malunggay na kape o tsaa, walang asukal at masustansyang inumin. Bukod sa mapagkakakitaan ito ng kanilang mga SLP beneficiary at asosasyon, ay naitataguyo din ang kapakanan ng kalusugan ng komunidad. Ang malunggay coffee o tea ay ligtas na mainit na inumin sa umaga o sa merienda time. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
8: Dito naman po tayo sa karagdagang ulat mula pa rin sa DNR-NCR patungkol po dito sa abot sa 150 na mga bakawan ang naitanim po no, sa sabayang mangrove activity sa May Valenzuela. Bilang bahagi po ng patuloy na pangangalaga at rehabilitasyon ng mga natitirang coastal ecosystem sa Metro Manila na kaisa po ang DNR National Capital Region sa pamamagitan ng Coastal Resources and Forestry Management Section o CRFMS sa isinagawang sabayang mangrove planting activity sa Barangay Tagalaga at Barangay Kuloong dito po sa Valenzuela City. Na isang atuparan po ang aktibidad sa pakikipagtulungan ng atin pong mga lokal na opisyal at nilahukan din po no, ng mga kabataan mula sa iba't ibang barangay ng lungsod. Sa kabuuan, umabot po sa mahigit 170 volunteers ang nakiisa at naglaan po ng oras at lakas upang suportahan ang pangangalaga at rehabilitasyon ng mga coastal areas sa lungsod. Muli po, no, napakahalaga ng gampanin po, no, at napakalaking tulong po ng ating mga mangroves, ng ating pong mga bakawan niya sa patuloy po na pagbawas sa epekto ng ating pong climate change. Kaya naman po, lagi tayong natutuwa, no, kapag nakikita at nababasa po natin yung mga ganitong ulat na katuwang po natin yung ating local government at katuwang po natin yung ilang mga volunteer groups upang maisakatuparan po ang adhikaing ito. Sa ilalim ng technical assistance at gabay po ng ating DENR, matagumpay na naitanim ang kabuuang 100 propagules ng mga katutubong uri ng bakawan sa mga strategic na baybayin ng Valenzuela City. Kabilang po dito ang 20 piraso ng bakawan na babae dyan po no, sa may barangay Tagalaga, habang sa barangay Kuloong naman ay naitanim po ang 80 piraso ng bakawan na bato, habang 50 piraso naman ng pototan ang naitanim din po sa lugar. Ayon sa technical personnel mula sa ating DNR na maingat po na pinili ang mga species ng bakawan na batay po sa kondisyon ng lupa at tubig sa mga lugar upang matiyak ang mas mataas na survival rate at mas epektibong rehabilitasyon ng coastal ecosystem. Mahalaga po ang mga bakawan sa pagpapanatili ng ecological balance dahil nagsisilbi itong natural barrier laban sa storm surge, coastal erosion at pagbaha. Bukod dito, nagsisilbi rin itong breeding at nursery grounds ng iba't ibang uri ng isda at yamang dagat na mahalaga sa kabuhayan at food security ng atin pong mga kababayan na umaasa sa yaman po ng ating dagat at ng ating mga baybayin. Patuloy namang hinihikayat ng DNR-NCR ang publiko, partikular na po ang ating mga kabataan na makiisa sa mga programang pangkalikasan na tulad ng mangrove rehabilitation, coastal cleanup at iba pang conservation initiatives upang sama-samang maprotektahan ang ating mga baybayin at likas na yaman laban sa epekto ng climate change at urbanization. Muli po, no, marami na tayong nakakwentuhan at mga nakapanayam na nagsasabi po, no, na yung pagsama sa mga cleanup activities, sa pagsama sa mga tree planting activities at ngayon po, no, itong mga mangrove planting activities, isa rin po ito sa mga isinusulong at ipinapanukala ng ating pamahalaan. Kaya naman po, no, kung may pagkakataon, may mga ganitong pong aktibidad sa inyong lugar, sana po wag po tayong magdalawang isip na sumama at suportahan po ito. Muli, ito po yung ulat mula sa ating DENR National Capital Region. No? Ang oras po natin, 3:47 ng hapon, magbabalik po tayo makalipas ang ilang mga paalala.
9: Set your mind to think green. Green mindset. Pairali natin.
12: Anak, pakikuha mo nga yung hanger sa kabilang kuwa. Anak, teka, parang nahihilo ata ako ah.
13: Hala, ma. Humiling din po yata.
12: Nako, huwag kang magpanik anak. Naalala mo ba yung sinabi ng teacher mo kapag lumilindol?
13: Mag-drop, cover, and hold.
12: Tara anak, dito tayo sa ilalim ng lamesa at safe dito.
13: Nay, yung pintana.
12: Iwasan mo din anak yung mga salamin o bintana kasi pwede kang mabagsakan yan.
13: Opo ma, oh grabe, kinabahan ako to na.
12: Huwag kang pangungunahan ng nervyos anak at lalong hindi ka makakaisip ng tama niyan. O tapos na yung lindol, kailangan na tayong lumabas agad-agad ng bahay.
13: Sige ma, para po.
12: Naku anak, teka, kunin mo na muna yung emergency go bag mo para handa na tayo sakaling kailangan natin mag-evacuate.
13: Got it ma, thank you po sa reminders. Ano na lang ang gagawin ko kung wala ka?
12: Asus, ang anak ko talaga.
14: Sa panahon ng sakuna at emergency, manatiling kalmado at laging alerto.
15: Radyo Magazine 1278.
4: Radyo Pilipinas.
16: Celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
18: Sandal mo sana ang ulo mo sa una.
17: May OPM na rock.
18: Pinoy ako.
17: May OPM na rap.
19: What you know last night, yo, it was the best.
17: May OPM na mabagal.
20: Agad magaganda ang mga pinay.
17: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog.
20: Ang himig natin.
17: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
16: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
21: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
22: Radyo on the go.
21: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
23: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
21: Libre to ha?
23: Walang bayad?
21: Oo, walang bayad!
23: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
24: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
25: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
21: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Set your mind to think green.
7: Isipin ang tama. Isipin ang pangangalaga.
6: Green Mindset.
8: Siyam na minuto na lamang po bago mag alas 4 ng hapon at bago po tayo magtapos sa ating edisyon ngayong hapon. Dito po muna tayo sa mga larawan na ibinahagi po ng Quezon City Climate Change and Environmental Sustainability Department dito po sa nakalipas na bird race na inilunsad po dito sa May Quezon City. Ito nga po no, yung ikalawang yugto ng kauna-unahang bird race dito po sa Maya QC. Sa Facebook page po ng Quezon City Climate Change and Environmental Sustainability Department, dito po nila no, ibinahagi yung ilan po no, sa mga larawan na kuha po no, during the conduct of this bird race sa QC. Nagpamalas po ng angking kahusayan at determinasyon ang higit sa 50 grupo ng mga birds enthusiasts dito po sa Ninoy Aquino Parks and Wildlife Center at Quezon Memorial Circle bilang paglahok po dito sa Bird Race 2026 sa kategorya pong paramihan ng bird photos. Nasungkit po ng grupong Lifers sa Philippines ang first place na may 41 points. Second place naman ang grupong Geonard na may 39 points at third place ang grupong Tweet Hearts na may 38 points. Kung gusto niyo pong makita itong mga magagandang larawang ito, sundan niyo lamang po ang Facebook page ng Quezon City Climate Change and Environmental Sustainability Department. Ang photography event na ito ay hindi lamang po isang paligsahan kundi isa ring plataporma upang isulong ang kahalagahan ng kamalayan sa biodiversity at ng etikal na pagtangkilik sa atin pong mga fauna. Katuwang ng Wild Bird Photographers of the Philippines, ang pamahalaang lungsod ng Quezon City sa pagtataguyod ng pagpapahalaga sa mga ibon sa Pilipinas at sa mga biodiversity green corridors na matatagpuan po dito sa may Quezon City. Abangan lamang daw po ang huling yugto ng QC Bird Race na gaganapin naman po sa UP Dilimana sa darating na Agosto. Muli po, no, sundan nyo lamang po itong Facebook page ng Quezon City Climate Change and Environmental Sustainability Department para po, no, makita nyo mismo itong mga larawan na kanilang ibinahagi. At sundan po, no, yung iba pang mga updates at impormasyon na dito po sa QC Bird Race 2026. Muli po, no, tayo natutuwa dahil mas marami na po ngayon yung nagiging kabahagi at na-appreciate po, no, yung bird watching at ito pong pagsasabi.

0: po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lamang po sa Kwentuhang Green Mindset. Susunod na po ang programa, ang Iskultura, kasama ng inyong friend, Mary Rose Rosero. Manatili po nga nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga!
3: Trending issues na pinag-uusapan!
1: Mga programang aabangan!
4: Agahan hanggang hapunan!
1: 66 Informasyon
5: GIS, your General Information Station.
6: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
9: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
10: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
12: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
13: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
15: Radyo on the go.
14: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
16: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
17: PBS Receiver.
16: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
14: Libre to ha?
18: Walang bayad?
14: Oo, walang bayad!
17: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
6: Pinalakas, pinalawak.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
8: Collab.
9: Radyo Magazine.
6: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
19: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpila.
8: Pinagsanib na puwersa
19: para sa mas malawak.
8: Mas maraming mararating.
19: At mas maraming maaabot ng impormasyon
8: at serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
8: Radyo Pilipinas.
6: News nationwide.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
9: World News in 5.
6: Ang inyong institusyon
8: sa Philippine Sports Broadcast.
6: Ipapahuli
8: sa mahalagang kaganapan.
9: 66 Informasyon.
19: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
19: 738.
8: Sports Radio 918.
19: Radyo Magazine 1278.
8: At Radyo Pilipinas World Service.
19: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
8: sa Capital 104.3 FM.
6: Capital 104.3.
9: Radyo Pilipinas World Service.
6: Sports Radio.
8: Radyo Magazine.
6: Serbisyo Publiko.
8: The AM and FM collab.
6: Sa Capital 104.3 FM.
7: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
8: Collab.
20: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
21: Ang tawag po nila dito, sungkaan.
22: Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
20: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
23: Pupunta ko kami ng center, dentist ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
24: Ano nangyari?
23: Sumimplang ko talaga. Lahat kami may sakay.
25: Ako sir, ambulance driver ako.
24: Ambulance driver?
25: Oh. Lagpas dalawang oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
22: Meron pong na-experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
24: Dahil hindi na umabot.
25: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya, napatay na pala.
22: Kasi President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na lahat.
24: Makapal yung semento.
22: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
24: These are the reinforcements.
22: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
20: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
24: Nung bago ito, maganda pa ito eh.
23: Oo, oo.
24: Naalala ko kami yung dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung

0: commercial traffic natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
2: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Magazine 1278.
4: Bubungad sa umaga.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: Mga programang aabangan.
7: Agahan hanggang hapunan.
8: 66 Informasyon.
9: GIS, your General Information Station.
10: Radyo Magazine 1278 AM.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas.
13: Ang oras sa buong Pilipinas, eksaktong alas 4 ng hapon.
14: Alertong araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bukas sa posibilidad ng pagkakaroon ng Visiting Forces Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Germany. Para sa buong ulat, narito si Raquel Bayan.
1: Radyo Magazine. Radyo Magazine. Report. Report.
2: Welcome kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang posibilidad na magkaroon ng Visiting Forces Agreement sa pagitan ng militar ng Pilipinas at Germany. Sa joint press conference kasama si President Frank-Walter Steinmeier, sinabi ni Pangulo Marcos na bagamat marami pang dapat gawin bago maipatupad ito, sa kasalukuyan patuloy na tumataas ang engagement ng dalawang bansa sa linya ng seguridad at depensa. Nakikita rin ng Pangulo na makikinabang ang Pilipinas sa kasunduang ito. Sabi ni Pangulo Marcos, sa gitna ng mga pagbabago sa geopolitical world, ang pagtitiyak ng katatagan ay may sasakatuparan sa pamamagitan ng mga balikatan at malawak na pakikipag-alyansa. Dahil dito, sinabi ni Pangulo Marcos na sakali mang maramdaman na ng Germany at Pilipinas na dumating na ang panahon para magkaroon ng VFA, malugod itong tatanggapin ng bansa.
3: Especially in the military and in the defense and the security areas. And perhaps when the time comes, certainly that would be something that that the Philippines would be very, very open to. I cannot see any disadvantage to that. With the volatility that is happening in the geopolitical world right now, the best path to stability is to have partnerships.
2: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, Department of Social Welfare and Development at Teach Peace, Build Peace Movement nagkasundo para sa peace education. Para sa buong ulat, narito si Ray Ferrer.
1: Radyo Magazine. Radyo Magazine. Report. Report.
4: Lumagdas sa isang kasunduan ang Department of Social Welfare and Development at ang Teach Peace, Build Peace Movement sa DSWD Central Office sa Quezon City ngayong Martes, Hunyo 16. Layunin ng kasunduan na palakasin ang mga programa sa peace building at isulong ang peace education para sa mga kabataan at komunidad sa buong bansa. Dumalo sa pagpupulong si Director Miramil Laksa ng DSWD Peace and Development Buong Bansa Mapayapa Program, kasama si Jessimar Chavez na nabigay ng overview na partnership. Kinatawa naman ng Teach Peace, Build Peace Movement si Founder at Executive Director by Ruhanisa Sumdad Usman, kasama ang iba pang opisyal ng organisasyon. Ayon sa TPBPM, tututukan nila ang paghubog ng kultura ng kapayapaan sa mga paaralan at komunidad sa pamamagitan ng edukasyon. Inaasahan ng dalawang panig na magbubukas ang kasunduan ng mas pinalawak na peace building initiatives sa mga susunod na taon. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, nakansalang Blue Ribbon hearing tinawag na last minute effort para i-divert ang atensyon mula sa impeachment trial. Para sa buong ulat, narito si Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Magazine. Radyo Magazine. Report. Report.
5: Tinawag ni House Trial Spokesperson at Lano del Sur Representative Zia Alonto Adyong ang nakansalang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee bilang isang huling minutong pagtatangka upang ilihis ang atensyon ng publiko mula sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa isang panayam, sinabi ni Adyong na para sa kanya, ito ay may tuturing na last-minute effort upang ilihis ang atensyon ng publiko. Dagdag pa ng mambabatas, malinaw umano ang prioridad ng Senado at ang kanilang constitutional na mandato ang pagdinig sa impeachment case ng pangalawang pangulo. Ito ang tugon ni Adyong kaugnay ng issue sa umano'y nakatakdang pagdinig ngayong araw ng Senate Blue Ribbon Committee na batay sa social media post ni dating Congressman Mike Defensor, bagay na agad itinanggi ng committee chair na si Senator Erwin Tulfo. Samantala, binatikos naman ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya ang umano'y hindi otorisado at nakansilang pagdinig. Ayon kay Sendanya, kung nais ng ilang senador na magkaroon ng pananagutan, dapat ay pirma nila ang committee report ng Blue Ribbon Committee at iwasan ang political circus at sa halip ay ito ng pansin sa tunay na serbisyo publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, Acting Senate President Sherwin Gatchalian nanawagan sa lahat ng senador na dumalo sa special session bukas. Mula sa Senado, narito si Nympha Asuncion.
1: Radyo Magazine. Radyo Magazine. Report. Report.
6: Dinawagan si Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian sa mga kapwa-senador na dumalo sa kanilang special session bukas, June 18. Binigyan din ni Gatchalian na mahalaga ang mga aksyong gagawin nila bukas kabilang ang pagpapasa ng mga mahalagang panukalang batas at ang kumpirmasyon ng appointments ng limang military generals. Ayon sa Acting Senate President, anumang delay sa kumpirmasyon ng appointment ng 5 military generals ay maaaring makahadlang sa performance ng kanilang official duties sa sakaling mang hindi dumalo sa sesyon ng mga senador mula sa Cayetano Block, naninindigan si Senator Wayne na magkakaroon pa rin sila ng quorum bukas. Bukod kasi sa Solid Block 11 ni Nagatsalian, inaasahan ding dadalo sa sesyon bukas si Senator Chis Escudero at si Senator Joel Villanueva na una ng pinahayag na a-attend siya sa special session. Kahit sa CAA niya ay tiwala siyang magkakaroon pa rin sila ng sesyon dahil nag-commit na ang kamara na pupunta sila bukas. Sinabi ni Gatchalian na magsisimula ang kanilang sesyon bukas ng alas 9 ng umaga, magkakaroon ng recess ng 11 a.m. para bigyan daan ng pagdinig ng Commission on Appointments, saka magpapatuloy ang Senate session sa hapon bago ang final adjournment sa pagitan ng alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Gatchalian.
7: Well, nag-issue ako ng statement encouraging all senators regarding majority, minority to attend. These are very important matters, lalo na yung sa CA. I'm calling on all of them. Wala pa ako nakakausap from their plans. At sinayangin yung special session dahil this is an opportunity sa atin na matapos yung mga nabimbing. So, yeah, that's why importante na yung mga senators natin maka-attend.
6: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Team Fasunsyon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1270 kHz para sa iba pang impormasyon. I-follow din kami sa lahat ng social media platforms sa Facebook, Instagram, X, YouTube at TikTok at Radyo Magazine. Ako pong inyong lingkod, Mary Rose Rosero.
8: Showbiz! Ganap sa entertainment scene! Updated ka ba? Swak na budget recipes light na buong family!
9: Tala kayang makakalikasan!
8: Anything under the sun!
1: Radyo Magazine 1278 AM
10: Radyo Pilipinas!
1: Radyo! Publiko!
10: Radyo Pilipinas!
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas.
1: Tamang impormasyon.
17: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
18: Kabataan, kasama sa usapan!
1: Radyo
15: Magazine 1278.
19: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join! Halika na! Sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon. Kainan sa Visayas. At paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa

0: Sama-sama nating tuklasin ang makasaysayang kultura ng Pilipinas. Halika na dito lang sa Iskultura. Isang magandang araw, Pilipinas. Isang magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo pa'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 kHz sa inyo pong mga radyo. At syempre, sa pagsapit po ng alas 4 ng hapon, samahan ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Rosero, para sa isang oras sa kwentuhan hanggang alas 5 po yan ng hapon. Isang oras po tayo magkakasama-sama para ating pag-usapan ang ating makulay na kultura, tradisyon, sining at malawak na kasaysayan ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Pero syempre, para tuloy-tuloy din ang ating kwentuhan ngayong hapon, huwag din kakalimutan na i-like at i-follow kami sa aming mga social media platforms. I-search lamang ang At Radyo Magazine sa inyong Facebook, Instagram, X, YouTube at TikTok At Radyo Magazine. Maaari din kayo mag-send ng inyong mga mensahe sa aming email. Isa na yan sa radyomagazine@gmail.com. At ganun din, maaari nyo na rin pong ma-download ng libre ang aming official mobile application. I-search lamang ang PBS Receiver sa inyong Google Play Store and Apple App Store. Ito po'y libre ha, libre nyo pong may da-download. And of course, mapapakinggan nyo rin ang iba't ibang radio station sa ilalim po ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. At syempre, magandang hapon din sa ating mga kasama sa technical side, sina Frenny Rona Esperanza, Frenny Mershal Malimban, at kanina lang kakauwi lamang ni Frenny Camille Umali, at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. At nang simulan ng ating kwentuhan, muli nating balikan ang ating makulay na pinagmulan. Kasama ang inyong Frenny Maru, Mederos Rosero, dito lang sa programang Iskultura.
1: Sining ay hangaan. Kasaysayan natin ay tuklasin. Kasama ang ating Frenny na si Maru.
2: Dito lang sa Iskultura.
1: Tara na sa Iskultura.
2: Iskultura. Iskultura.
0: Kumusta kayong mga ka-Frenny ngayong hapon? Ayan, napagsama na agad natin yung mga words. Sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan ngayong hapong ito. Since nandito tayo sa booth, di natin nakita kung ano yung lagay ng ating panahon, ano? Pero sana, mag-ingat po tayo. And of course, palagi po tayong magdala ng anumang pananggala sa ulan. Dahil anytime, nakakaranas tayo ng pag-ulan. Pero syempre, tuloy-tuloy pa rin ang ating kwentuhan ngayong hapon. O sana, titingnan natin, ano? Makikibalita tayo sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Sa ilan sa mga nagaganap sa kani-kanilang mga probinsya. Simulan natin dito sa Caracol Festival. Wow! Meron palang Caracol Festival. Ito po yan sa bayan ng Mercedes, kung saan ay larawan ng makulay at mabungang pagkakaisa ay pinapakita po dito mula po sa mga kababayan natin na Mercedenios. Ayan. Ito po ay makikita nyo sa yung ilan sa mga Facebook posts ng Camarines Norte PIO, kung saan bilang bahagi nga po ng pagdiriwang sa kapiyestahan ni Patron St. Anthony of Padua, ginanap ang kaabang-abang na fluvial display o ito yung tinatawag na Caracol Festival sa bayan po yan ng Mercedes, kung saan nagkaisa ang mga Mercedenios sa masaya at makulay na aktibidad. Tampok nga rito yung mga naggagandahan at makukulay na mga bangka na pinaghirapan ng mga may-ari nito at ipinarada sa katubigan ng Mercedes. Naku ha, may kanya-kanya tayong festival na iniuugnay natin sa ating mga karagatan. Since tayo nga po ay isang archipelago na bansa, na kung saan tayo po or ang bansang Pilipinas ay napapalibutan ng katubigan. Kaya hindi po bago sa atin yung ganito ano na mga festival na nakasentro sa pangunahing hanap buhay po ng ating mga kababayan, tulad po nitong Caracol Festival na highlight natin dito yung mga ginagamit na bangka ng ating mga ng ating mga kababayang mangingisda. Nako no, sinimulan nila ang kanilang araw hindi bilang mangingisda kundi siyempre, parang captain sila ng kanilang bangka. At ibinahagi nila sa atin ang kanilang creativity pagdating sa pagdidisenyo ng kani-kanilang mga bangka dito sa Caracol Festival. At siyempre, masaya din naman ano, kapag may mga kompetisyon. Inanunsyo nga rin ng Camarines Norte itong or sa probinsya ng Camarines Norte yung mga nagkamit ng titulo sa patimpalak na pagandahan, of course, pakulayan ng bangka. Meron tayong mga small fishing boat winners and meron ding basnig winners. And of course, congratulations na rin po sa kanila. At marami naman po, of course, nanalo. Kaya naman din na natin babanggitin. Pero nako, congratulations po. And sana, nag-e-enjoy nga ngayon yung ating mga kababayan. Mercedenios, ayan. Para na rin sa kaalaman nating lahat, ito pong Caracol Festival ay isang mahalagang tradisyon para po sa bayan ng Mercedes dito sa Camarines Norte. Dahil sa pamamagitan po nito ay pinaniniwala ang binibigyan ng basbas ang karagatan upang magkaroon ng maayos, mabunga at masaganang kabuhayan ang mga mangingisda. At sa pamamagitan nga ng aktibidad ay kaakibat ang pasasalamat ng mga Mercedenios sa kanilang patron na si San Antonio de Padua. Usually naman no, kilala ang mga Pilipino pagdating sa ganyan na iniaalay natin yung mga activities natin, yung mga observances natin sa pag-aalay ng pasasalamat. And of course, paghihiling ng masaganang, kung hindi man pag-aani, ay ganun din yung masaganang pangingisda ng ating mga mangingisda. Kaya sana din ano, sa mga kababayan natin, sana dito rin sa LGU ng Camarines Norte, no, mas payabungin nila itong Caracol Festival. And of course, mas maipakilala nila yung kanilang kultura sa pamamagitan nitong pangingisda. At mas marami pa tayong mahikayat ano, ng mga kababayan nating turista o di kaya naman kahit local din ng mga residente ay makabisita dito sa Camarines Norte. Samantala, eto, pumunta naman tayo dito sa Dumaguete. Kung saan nga ay nagkaroon po ng ceremonial turnover para sa restored belfry ng katedral. Parang naalala ko ito, mabalikan natin mga ka-frenny. Meron tayong nakapanaya mula sa National Museum of the Philippines Dumaguete na kung saan ay ito nga yung inaabangan nilang tower mula sa simbahan na mapasinayaan at mailahad sa publiko itong pagbubukas nito. Kasi ito po sa ilan sa mga iniingatan nila at maipagmamalaking kulturo at tradisyon na meron dito sa Negros Island. And of course, marami nga po ang natuwa sa muling pagbabalik ng belfry ng St. Catherine ng St. Catherine Alexandria na opisyal na ibinalik at kinilala sa pamamagitan po ng pagkaroon ng unveiling ng important cultural property marker nito. Ayun. Isa po ito sa parang pinakamakapangyarihang simbolo na meron po tayo na nagtatatag ng ating pananampalataya, kasaysayan at pagkakakilanlan dito sa lungsod naman ng Dumaguete. And of course, kasama rin po dito ang ating mga attached agency, yung National Museum of the Philippines Ganun din ang National Commission for Culture and the Arts o NCCA. Of course, in diocese din po ng Dumaguete at ang lokal na pamahalaan ng Dumaguete. Ayon nga po rito no, sa provincial government ng Negros Oriental, higit pa sa isang naibalik na istruktura ang belfry ngayon na tumatayo bilang isang panibagong beacon ng walang hanggang kwento ng mga taga-Dumaguete. Kung saan ang kultura, pananampalataya at kasaysayan ay patuloy na umuunlad sa mga susunod na henerasyon. Kaya sana no, huwag tayong mawala ng pag-asa kung sakali man na parang nabanggit nga rin po sa atin ito ng ating nakapanayam mula sa NMP Dumaguete na huwag tayong mawala ng pag-asa kung sakali man yung mga heritage church natin o yung mga kinikilala at iniingatang mga simbahan dito sa ating bansa kung sakali man meron pa silang parte ng or mga room or yung iba pa tulad nito, yung tower, bell tower na sira pa or until now ay ongoing sa restoration, huwag tayong mawala ng pag-asa kasi may tamang panahon para muli nating maisabuhay ito yung mga nasira, kundi man nasira patuloy man naman natin yan mapapalitan at tulad nga nabanggit natin, restore or muling maibalik ang ganda nito sa original nitong kinalalagyan. Kaya diba, usually naman, gaano pa katagal yan, as long as mahintay natin yan sa tamang panahon, yan naman na natin po ay maipagmamalaki na bilang mga lokal na residente dito sa mga lugar na kung saan tulad po nitong Dumaguete, finally, na-unveil na nga po itong muli kanilang Belfry Tower. Samantala, ito naman para sa ating mga techie na users or mga techie friendly. Kung saan, nabalita nga po natin ano, yung baybayin keyboard ay magiging available na sa Apple sa mga iOS 27. Tama ba? Parang ito yung operating system niya, no? Isang mahalagang hakbang para sa pangangalaga ng kulturang Pilipino ang inilunsad ng Apple matapos nitong idagdag ang native baybayin keyboard sa iOS 27. Siguro yung iba, no? Yung sa mga naka-high-end phone, meron na sila nito. Pero parang yung iba sa atin, nag-aantay pa ng update mula sa Apple para na rin masubukan natin itong baybayin keyboard. And of course, diba, para masurin din natin, mahintay natin yung mga ilang statement mula sa ating mga kababayan na marunong magbasa, marunong magsulat ng baybayin kung sakaling tama no, itong magagawang baybayin keyboard sa Apple. And of course, sa una pong pagkakataon, maaari nang direktang mag-type dito ng sinaunang baybayin script gamit ang iPhone nang hindi na kailangan ng third-party applications. Layunin nga daw ng bagong feature na ito na palawakin ang suporta sa iba't ibang wika at sistema ng pagsulat sa buong mundo. Pero ano, yun no, totoo yun actually, di ba? Gumagamit pa tayo ng ilang mga third-party application. So usually, kasi parang until lang naman, wala naman tayong direktang pagta-type nga nitong baybayin keyboard na unless na isa-search pa natin muna kung ano yung pinakagagamitin or parang sasabihin natin tapos aaralin pa natin yung baybayin. Then dun pa lang natin muli matatranslate kung paano ba yung tamang paggamit ng mga style, yung mga stroke dito sa baybayin language. And of course, para na rin sa kaalaman ng lahat, ang baybayin po, ito yung mga sinaunang paraan po natin ng pagsusulat dito sa Pilipinas bago dumating ang mga Kastila. And of course, para magamit ito, kailangang naka-update ang iPhone sa iOS 27. Pumunta lamang sa settings, piliin ang general, keyboard, pumunta sa keyboards at i-click ang add new keyboard upang idagdag ang baybayin at maaari itong gamitin sa messages, notes, mail at iba pang apps na may text input. Actually, yan, mga ka-friendly, tinignan din natin. Siguro yung iba hindi pa available sa ibang phones or Apple users itong iOS 27. Pero excited tayo na matry itong bye-bye-ing keyboard. Kasi meron pa tayong, actually, meron pa tayong nakikita online. Actually, meron pong parang Facebook groups ngayon, of course, na sila po yung mga developer ng mga applications or yung mga marunong gumawa ng applications sa phone or sa mga computers. Meron tayong nakita actually, ma-share ko lang mga ka-friendly, meron tayong nakita recently na gumawa siya ng application regarding sa madaling pamamaraan ng pagbabasa, ng pagsusulat, ng baybayin. And of course, dito naman sa baybayin keyboard, hindi naman natatapos doon yung pag-aaral natin ng baybayin. Kaya maganda pa rin ano, na meron pa rin tayong ilang mga applications na makakatulong sa atin na mapag-aralan itong baybayin. And of course, thankful tayo ano, na ginagamit nga itong digital era natin ngayon sa pamamagitan ng paggawa ng mga applications para makasabay tayo sa modernong panahon na tulad nga nito na binabalikan natin itong paggamit ng baybayin. And maalala ko lang na isinusulong din ito ng Komisyon sa Wikang Filipino na muling nating buhayin at mapag-aralan, maintindihan itong baybayin language. Nako, marami pa po akong inihandang kwento sa inyo ngayong hapon. Kasama niyo pa rin ang inyong friendly Maru, Mary Rose Rosero dito lang sa programang Eskultura.
1: Imahinasyon ay palawakin. Ating kaalaman ay hasain. Samahan ang ating friendly na si Maru dito lang sa Eskultura.
2: Tara na sa Eskultura!
3: Uy, Bits! Sino na naman yung kamitap mo?
4: Secret! Baka agawin mo.
5: Base sa resulta ng test mo, ikaw ay nagpositibo sa...
4: Ha? Pero Dok, okay naman ako ah. Wala naman ako nararamdaman. Hindi naman ako mukhang may sakit.
6: Walang mukha ang HIV. Pabata ng pabata ang tinatamaan ng HIV sa Pilipinas. Ayon sa datos ng Department of Health, mayroong 57 bagong kaso ng HIV ang naitatala sa bansa araw-araw.
4: Ano na mga pangarap ko? Ano nang gagawin ko?
3: Hoy, si OA, ang HIV ay nagagamot na. Hindi mo kailangang mamuhay sa takot.
6: Regular na magpa-check up, gumamit ng proteksyon, uminom ng pre-exposure prophylaxis o PrEP at higit sa lahat, sumunod sa antiretroviral therapy kung ikaw ay nagpositibo sa HIV. Ang HIV test ay libre at confidential. Ang tunay na pagmamahal ay nasa paalala mula sa pag-aalaga sa sarili at sa iba. Bisitahin ang pinakamalapit na HIV care facility sa inyong lugar.
4: Dahil mas nakakilig ang mahal kita, pag may kasunod na, ingat ka.
6: Isang paalala mula sa Radyo Magazine 1278 AM.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Alam mo ba kung ano ang mamba batok? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wang Od Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wang Od is the Philippines' oldest mamba batok at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wang Od in My Modern Metro, telling Wang Od's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mamba batok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wang Od recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wang Od inks a design that carries symbolic meanings specific to the Mamba Batok culture. thousands come to make the long journey to get inked by Wang Od, Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award.
7: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
9: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
10: Alam ba ninyo na may malaking nutritional benefits ang pag-inom ng tubig sa tamang oras? Ang pag-inom ng 2 baso ng tubig pagkagising sa umaga ay makatutulong sa pag-activate ng katawan. Ang 1 basong tubig naman bago kumain ay makatutulong sa pag-digest ng pagkain. 1 baso ng tubig din bago maligo ay magpapababa ng presyon ng dugo o blood pressure. At ang pag-inom ng 1 baso ng tubig bago matulog ay upang makaiwas naman sa stroke at atake sa puso.
9: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
11: Radyo Pilipinas.
2: Radyo publiko.
11: Radyo Pilipinas.
2: Masamang impormasyon.
12: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan.
13: Kabataan, kasama sa usapan.
14: RG Radyo Magazine 1278.
1: Pagpapakita ng kaugalian.
15: Paano po?
1: Tradisyon. At mga sining ng mga Pilipino. Iskultura, iba-iba man ng pinagmulan.
16: Kahit kailan
1: o saan man, samahang bayanihan.
16: Dito lang sa Iskultura.
1: Tara na sa Iskultura. Iskultura.

0: At tayo po'y nagbabalik sa programang Eskultura. Kasama niyo pa rin ang inyong friendly Maru Mary Rose Rosero. At sa pagpapatuloy nga ng ating kwentuhan ngayong hapon, ito naman mula sa Department of Science and Technology sa DOSCPTRI, kung saan formal na nga pong binuksan ang exhibit na Habi at Himig sa Los Baños. Dito po yan sa Laguna. Kung saan ginanap po ito sa activity area ng New Municipal Building, Barangay Timugan, Los Baños, Laguna. Ang masiglang selebrasyon na ito ay nagpapakita ng yaman ng kultura ng Pilipinas sa pamamagitan ng sining ng paghahabi na nagtatampok ng mga pambihirang handwoven na tela at natural textile fiber na teknolohiya mula sa DOST-PTRI na binibigyang pansin ng hindi kapanipaniwalang potensyal ng pinya, kawayan, abaka at ang homegrown niya Dioscoro 1, kung saan ito po'y isang hybrid na abaka variety na ipinagmamalaking binuo ng UP Elbings Wright Institute of Plants sa Los Breedings. Yan yung nakakatawa, no? Actually, mabanggit ko lang. Nakakatawa mo lang sa DOSCPTRI na nag-extend yung kanilang mga innovative experience pagdating sa pagbabahagi sa atin ng iba pang nating mapagkukunan ng tela. Isa na nga po dito yung patuloy na production natin ng pinya na proudly na nakukuha natin dito sa ating bansa. Yan naman po talaga, no, yung panawagan ng DOSCPTRI. Lalong-lalo na, no, kapag napansin nyo, kapag meron po tayo nakakapanayam ng mga small entrepreneurs o lalong-lalo na yung mga bagong entrepreneurs na pinapasok nila dito or tinatahak nila sa bagong sibol, parang ganun na, no, bagong sibol na mga artists, local artisan. Na sana makipag-ugnayan po sila, ano, dito sa DOSTPTRI. Ayan, sa DOSTPTRI para po, no, mabigyan sila ng seminars, para mabigyan sila ng manual para kung saan sila maaaring magsimula. Ayan, sa DOSTPTRI. Ayan, sana po yun, no, yung panawagan natin na hindi tayo manahimik, ano, at maaari kayong humingi ng tulong. Maaari kayong humingi ng ilan sa mga parang, ano bang tawag doon? Yung mga requirements, yung parang ano ba, yung maghingi ng advice, ayun, sa mismong DOSTPTRI para kung saan kayo maaaring magsimula para mas yumabong itong inyong skills and of course talent pagdating sa paghahabi. Kasi yan naman po ang purely na isinusulong ng DOSTPTRI. At syempre, mas matutuwa nga po tayo, ano, dahil nadadagdagan yung ating mga communities. Siguro sa iba, meron nga po tayong mga nakapanayam. Siguro sa ibang mga probinsya, kumukonti yung kanilang mga komunidad, yung kanilang mga weavers na tinatawag natin, yung mga taong nagahabi. Pero of course, meron pa rin mga lugar, probinsya dito po sa ating bansa na patuloy na lumalawak, patuloy na lumalaki yung kanilang community dito bilang mga local artisans. Kaya panawagan natin yan, no, sa lahat po ng ating mga local artisans na sana huwag po tayong mahiya at humingi ng tulong sa DOSCPTRI para na rin mas lumawak yung ating connections and of course, mas marami pa tayo, no, mas marami pa tayong pwedeng magawa ng mga damit, ng mga handcrafted products na gawang Pinoy. Maaari nyo pong bisitahin itong exhibit na ito hanggang June 18 sa Activity Area, New Municipal Building, Barangay Timugan, Los Baños, Laguna. And of course, inaanyayahan po tayong lahat na huwag palampasin ng fashion show at cultural presentation sa June 19 sa General Pasiano Park. Para sa iba pang impormasyon, maaari nyo po bisitahin ang official Facebook page ng DOSTPTRI. At ito, mga ka-friendly, mabalikan natin ano yung mga kababayan po natin na nakaranas ng magnitude 7.8 na lindol nitong June 8. Naku, matatandaan natin, saktong-sakto, unang araw pa lamang ng pasukan, e nakakaranas na nga po sila ng pag-yanig dito sa Mindanao. And of course, natanong nga po natin yan ano, sa nakapanayam natin itong nakaraang linggo, si Sir Aljan Conciliado mula sa National Historical Commission of the Philippines, kung saan tinanong natin siya kung kumusta na ba yung naging assessment ng NHCP kaugnay sa mga heritage sites na naapektuhan, natamaan nitong magnitude na 7.8 na lindol. And of course, syempre, naghihintay rin tayo ng kanilang mga official statement na maaaring ipahayag pagkatapos ng mga isinasagawa po nilang assessment. Nabanggit nga sa atin ni Sir Aljan na ongoing yung kanilang ginagawang assessment para mas matiyak natin na tama ang kanilang maibabahagi sa publiko. Of course, marami po sa atin ang patuloy na nakikiramdam, na patuloy din na naghihintay ng anunsyo kung kailan nga po pwedeng mapuntahan yung ilan sa mga heritage sites dito sa Mindanao. Pero isipin din natin mga kababayan, no? Panawagan natin sa ating mga kababayan na hindi mga taga Mindanao, di kaya naman balak bumisita sa Mindanao, na bigyan po natin ng sapat na panahon yung ating mga kababayan na makarecover dito nga po sa nangyaring pagyanig sa Mindanao nitong June 8 na nakaranas po sila ng magnitude 7.8 na lindol. Kasi baka naman ano, may of course naintindihan naman natin na yung ating mga turista na talagang may mga naibook na sigurong mga flight o di kaya naman may nagawa ng mga itinerary na nais bisitahin nila yung mga nagagandahang mga lugar dito po sa Mindanao. Of course, lingin sa ating mga kaalaman, nako, talagang punong-puno at marami nga po talaga tayo mga heritage sites na maaaring puntahan dito sa Mindanao. And marami silang may offer sa atin na kanilang makulay at malawak na kultura at tradisyon dito sa Mindanao. Pero sana, no, intayin muna natin yung ilang mga guidelines, yung ilan sa mga paalala at of course yung mga dapat nating bantayan. Kung sakali man ay siguro sa as of now, yung iba close pa rin para at least ma-assess nila yung mga dapat nilang malinis, dapat nilang mas isaayos agad. Siguro naman yung iba ay open naman na. So yan yung hihintayin natin mula sa National Historical Commission of the Philippines. And of course, bukod po dyan, of course, katuwang din po nila ang Department of Tourism na patuloy po na nagsasagawa ng structural assessment na tinatawag sa mga makasaysayan na at kultural na istruktura dito po sa Mindanao. Dahil nga po sa epicenter nitong nagdaang lindol, itong Sarangani Bay, yung mga napinsalang mga heritage, religious at tourist site ay nakasentro po sa Region 11, ito yung Davao Region, at Region 12 sa Soccsargen. Mabanggit natin, alin-alin po ba dito yung mga maaring naapektuhan nga po nitong magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ito po, maaring naapektuhan din yung Divine Mercy Shrine sa Lake Cebu South, Cotabato, na nakapagtamo ng mga bitak at pinsala sa istruktura o yung mga structural damage dulot po ng malakas na pagyanig. Meron din yung Santa Cruz Shrine. Dito po yan sa Maasim Sarangani, na kung saan isa sa mga reliyoso po oka sa baybayin na nakitaan ng mga malalaking lamat at bitaka o yung mga tinatawag po nating structural cracks. Meron din yung mga istruktura sa Notre Dame Universities, yung mga heritage school buildings tulad ng sa Notre Dame of the Dianas University sa General Santos City at Notre Dame of Glan sa Sarangani ay gumuho at nagtamo ng matinding pagkawasak. Naku! Ang ilan pa sa ilang mga naiulat, kultural na pamayanan ng Glan Sarangani o yung bayan ng Glan na kilala sa mga pang-heritage na ancestral house at lumang estruktura ay nakaranas nga po ng matinding landslide at pagkabiyak ng lupa na naghiwalay sa ilang mga komunidad. Actually, no, isa po sa mga tinututukan natin ngayon, yung mga kababayan mula sa Glan, Sarangani. Meron din po dito sa ulat na Lake Holon. Ito po yung mula sa Tivoli, South Cotabato, na isang sagradong lugar para sa mga katutubong Tivoli na pansamantalang isinara at binabantayan ng Department of Tourism dahil sa banta po ng landslide at pagbabago sa anyo ng lupa o ground deformation. Kaya yan po, ilan po yan sa mga babantayan natin na tututukan na mga heritage structures, heritage sites, cultural sites. Na sana po ano na kung sakali man na nawasak na nun tuluyan yung ilan sa mga nabanggit natin, eh sana safe naman po yung mga namamahala na ating mga kababayan dito sa mga lugar na ito. Of course, safety first. Hinihintay natin yung ilang anunsyo mula sa National Historical Commission of the Philippines kung ano-ano pong mga hakbang ang kanilang gagawin dito sa mga cultural property na nabanggit natin na naapektuhan po ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Kasama niyo pa rin ngayong hapon ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Rosero, dito lang sa programang Eskultura.
1: Sining ay hangaan. Kasaysayan natin ay tuklasin. Kasama ang ating friend na si Maru.
2: Dito lang sa Eskultura.
1: Tara na sa Eskultura.
2: Eskultura. Eskultura.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
4: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
5: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
4: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
6: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
4: Hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-endorso.
7: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
4: Pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
6: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
7: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, cross continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
10: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
11: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dadling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters, malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito, higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso, at laging unahin ang kaligtasan.
12: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
13: World class na tanawin. Explore na natin.
14: Love of the Philippines.
13: Likhang sining na proudly Pinoy.
14: Influence na yan.
13: Radyo Magazine
15: 1278.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
1: Sining ay hangaan, kasaysayan natin ay tuklasin, kasama ang ating Frenny na si Maru.
2: Dito lang sa Iskultura.
1: Tara na sa
2: Iskultura.
1: Iskultura.

0: Tayo po ay nagbabalik sa programang Eskultura. Kasama niyo pa rin ang inyong friendly Maru Mary Rose Rosero. Samantala, ating tanggapin ang pag-uulat mula sa ating kasamahan mula sa Radyo Pilipinas Iligan. Mga Area Coordinating Team ng Region 10 suma sa ilalim ng pagsasanay para sa Community Resilience Implementation Process para sa proyektong panahon ng pagkilos, Philippine Community Resilience Project ng Kalahi CIDDS ng DSWD. Para sa buong ulat, narito si Dandy Macarambon.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Sinimulan kahapon, Hunyo 15 hanggang 22, 2026, ng DSWD 10 Northern Mindanao ang rollout ng pagsasanay para sa mga Area Coordinating Teams o ACT mula mga probinsya ng Bukidnon, Lanao del Norte at Misamis Occidental kaugnay sa Community Resilience Implementation Process o CREIP para sa proyektong panahon ng pagkilos, Philippine Community Resilience Project o PCRP Modality. Ipatutupad ito sa ilalim ng binagong framework ng Kapitbisig Laban sa Kahirapan, Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services o Kalahi SEEDS. Nakatuon sa climate resilience sa mga komunidad, inaasahang matapos ang pagsasanay, mapapalalim at mapapalawak pa ang pangunawa at kakayanan ng mga Area Coordinating Teams, partikular sa description ng framework ng Community Resilience Implementation Process, ipatutupad sa kanilang lugar upang itaguyod at mabuo ang mas malakas, matatag at handa sa panahon ng sakuna o kalamidad. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat sa isang oras na ating napagsamahan ngayong hapon. And of course, ganun din sa ating nakasama sa technical side sina Frenny Marichal Malimban, Frenny Rona Esperanza, ganun din sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Muli po, ako pong inyong nakasama, ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero. Imaynasyon ay palawakin ating kaalaman ay hasain kayo pa'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join. Halika na, sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa

0: Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
2: Radyo Pilipinas. World Service.
1: Sports Radio.
3: Radyo Magazine.
4: Serbisyo Publiko.
0: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
0: And Capital 104.3 Collab.
1: Collab.
6: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
7: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
6: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
8: Pupunta po kami ng center, dumpis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
9: Ano nangyari?
8: Sumimplang po talaga. Lahat kami may sakay.
10: Ako sir, ambulance driver ako.
9: Ambulance driver?
10: Oh. Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
7: Meron po may experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
9: Dahil hindi na umabot.
10: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
7: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na.
9: Makapal yung semento.
7: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
9: These are the reinforcements.
7: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
6: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
9: Nung bago ito, maganda pa ito eh.
8: Oo.
9: Naalala ko kami nung dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
11: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
12: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Pinalakas, pinalawak.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas.
1: And Capital 104.3 Collab.
0: Collab.
1: World Service Sports Radio.
13: Ang tagintig ng FM
1: at lakas ng AM
13: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
13: para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
13: Radyo Magazine 1278.
1: Sports Radio 918.
13: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko
13: 738.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
13: Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
0: Capital 104.3.
1: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
0: And Capital 104.3 Collab.
1: Collab.
14: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Magazine 1278.
15: Bubungad sa umaga.
16: Trending issues na pinag-uusapan.
2: Mga programang aabangan.
17: Agahan ang gahaponan.
2: 66 Impormasyon.
18: GIS, your General Information Station.
14: Radyo Magazine 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
19: Ari mong oras, ganap na ng alas 5 ng hapon. At magandang hapon, welcome po sa isa na naman pagtatanghal nitong ating letters and souvenirs dito sa Radyo Magazine. Ako po si Tony P. Kasama nyo hanggang alas 6 ngayong hapon. At gaya po ng dati, puno pa rin no, ng mga magagandang tugtugin at awitin ng ating palatuntunan. Siyempre, nariyan pa rin ang ating mga balita at impormasyong kapaki-pakinabang sa ating

lahat. Sa kabuuan po yan ng halos ang oras nating pagsasamahan ngayong 16 na sa buwan ng Hunyo. Kahit ano man po ang inyong pinagkakaabalahan, ituloy nyo lang yan. Pero bayaan nyo lang kami sa inyong background. Diyan lang po kayo, dito lang kami.

0: letters and souvenirs.
1: At narito po muna magiging lagay ng ating panahon, asahan ang maulap na kalangitan at kalat-kalat na mga pagulan sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao dahil meron pong umiiral na easterlies. Sabi ng PAGASA, maapektuhan ang mga pagulan ng Eastern Visayas, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental. Pinag-iingat ang mga residente sa posibilidad ng flash floods at landslides, lalo kapag may malalakas na thunderstorms. Samantala, dito po sa atin sa Metro Manila at iba pang bahagi ng ating bansa. Daranas tayo ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan at thunderstorms. Sa ngayon, wala daw pong namomonitor na anumang low pressure area na posibleng makabuo ng isang bagyo. Pinakamataas na temperaturang naitala dito sa Science Garden, Diliman, Quezon City. 34.0 degrees Celsius kanina po yung alas 2 ng hapon. Habang ang pinakamababa, 25.4 degrees Celsius, alas 5 kaninang umaga. 6:26, lulubog ang haring araw. Babalik po yan bukas ng umaga, 5:27. At nariyan pa rin no, ang init ng panahon at ang katunayan niyan yung heat index po ng PAGASA, sinasabing pinakamataas na heat index ngayong araw. Diyan po sa General Santos City, 54 degrees Celsius. Sa pagpapatuloy po ng ating musika sa Letters and Souvenirs.

11 minuto makalipas po ang alas 5 ng hapon. Patuloy po kayo nakikinig sa ating Letters and Souvenirs. Samantala, narito po ang ating balitaan. Umakyat na sa 68 ang bilang ng mga nasawi dahil sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao nitong nakaraang linggo. Batay sa pinakahuling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, nasa 1,339 kataon na rin ang sugatan habang 33 pa ang nananatiling nawawala. Mahigit 337,000 pamilya naman, katumbas po yan ng higit 1.38 milyong katao ang naapektuhan ng malakas na pagyanig sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Sa bilang na ito, higit sa 18,500 katao ang pansamantalang nanunuluyan sa may 45 evacuation centers. Iniulat din ng NDRRMC na halos 68,000 kabahayan ang napinsala sa Regions 9, 11, 12 at sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Higit 12,000 bahay naman ang tuluyang nawasak habang higit sa 55,000 naman ang bahagyang nasira. Tinatayang nasa 148 milyong piso ang halaga ng pinsala sa infrastruktura. Samantala, higit 156 milyong piso naman na tulong ang naipamahagi na sa mga apektadong pamilya habang nagpapatuloy ang relief at rehabilitation efforts ng ating pamahalaan. Patuloy naman ang assessment at rescue operations sa mga lugar na matinding tinamaan ng lindol.

0: Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba? Swap na budget recipes. Light na buong family.
1: Tala kayang makakalikasan.
0: Anything under the sun.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa busa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walk Man at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang panang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana queue, kamote queue, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, laman chan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
7: This is a public service announcement.
8: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
7: Huwag i-click ang link.
8: Ipagbigay alam agad sa NTC website, ntc.gov.ph, o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Cam.
7: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service,
10: and Radyo Pilipinas.
7: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement.
8: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
7: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service,
10: and Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
2: Interesting na usapan.
1: Hindi heavy!
7: Tugtugang chill.
2: Suave.
7: Learning from home na hindi boring. Radyo Magazine.
2: 1278 AM.
13: Patuloy po kayong nakikinig dito sa ating Letters and Souvenirs sa Radyo Magazine. Tayo po'y nasa 1278 kHz sa AM Radio. At sa atin pa rin balitaan, 26 na barko ng China ang namonitor sa West Philippine Sea. Yan ay simula June 9 hanggang nitong June 15. Sabi po ng Philippine Navy, mas mababa ito kumpara sa 41 Chinese vessels na naitala noong nakaraang linggo. Kabilang sa mga lugar na may naitalang presensya ng mga barko ng China ang Ayungin Shoal, Bajo de Masinloc, Escoda Shoal at Pag-asa Islands. Sa kabuuan, binubuo ito ng 19 na China Coast Guard vessels at 7 barkong pandigma ng People's Liberation Army Navy o yung PLAN. Pinakamarami ang namataan sa paligid ng Bajo de Masinloc kung saan may 3 China Coast Guard vessels at 4 na Chinese warships ang namataan. Patuloy ang tensyon sa karagatan habang pinagpipilitan ng Beijing ang malawak nitong pag-aangkin sa halos buong South China Sea. Matatandaang 2016 pa pumanig sa Pilipinas ang Permanent Court of Arbitration sa The Hague at dineklarang walang legal na basihan ang malawakang pag-angki ng China. Subalit hanggang ngayon ay hindi ito kinikilala ng Beijing. Sinabi rin ng Philippine Navy na patuloy nilang minomonitor ang sitwasyon sa West Philippine Sea bilang bahagi ng pagpapatupad ng soberenya ng bansang Pilipinas.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
3: Radyo Magazine 1278.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang king of the road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
6: Maari bang umusog-usog ng konti?
5: Sakay na!
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
7: This is a public service announcement.
8: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
7: Huwag i-click ang link.
8: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN contra text scam.
3: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
10: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
11: Yay!
12: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
10: Libre to ha?
12: Walang bayad?
10: Oo, walang bayad.
12: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
7: This is a public service announcement.
8: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
12: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
13: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
15: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
16: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
17: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
18: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
17: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
18: Yan na nga, kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
17: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
18: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada, lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
17: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
18: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niyan ay sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!

Patuloy po kayong nakikinig dito sa ating Letters and Souvenirs. Meron na po tayong 42 minutes makalipas ang alas 5 ng hapon. Sa ating pa rin balitaan, mahigpit na seguridad ang ipatutupad ng Senado kaugnay nitong nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa Senado, pinalalakas na ang mga hakbang sa seguridad upang matiyak ang kaayusan at kaligtasan ng lahat ng mga kalahok, kawani, mamamahayag at mga bisitang papasok sa gusali habang sinasagawa ang paglilitis. Kasabay nito, nakikipag-ugnayan ng Senado sa iba't ibang law enforcement agencies para sa karagdagang seguridad sa loob at paligid ng Senate Complex. Layunin ng mga paghahandang ito na maiwasan ang anumang insidente at mapanatili ang maayos na pagtakbo ng impeachment proceedings. Samantalang nagpapatuloy ang paghahanda ng magkabilang panig para sa paglilitis, inasahang magiging sentro ng atensyon ng publiko ang impeachment trial sa mga susunod na araw habang hinihintay ang mga susunod na hakbang ng Senado bilang isang impeachment court.

0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
7: Namamasyal pa sa Luneta nang wala.
5: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
8: This is a public service announcement.
9: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
8: Huwag i-click ang link.
9: Ipagbigay alam agad sa NTC website, ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
10: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
12: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
13: Fake news yan! Mali!
14: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
13: Fake news yan! Mali!
15: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
13: Fake news yan! Mali!
16: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
17: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
18: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
17: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
18: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
17: Isang mahalagang paalala, contra fake news. Mula sa Radyo Magazine.

0: Radyo. Publico Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
1: World League Service Sports Radio.
2: Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
2: Radyo Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
2: Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738.
3: At Radyo Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3
3: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab. Collab.
5: Dagling kaalaman.
6: Ang omega-3 ay mahalaga sa ating kalusugan, lalo na sa ating puso. Ayon sa pananaliksik, naiugnay ang omega-3 sa pagbaba ng panganib sa abnormal heartbeats, may mas kaunting taba sa dugo, pagbaba ng panganib sa pagbabara ng artery, at bahagyang pagbaba ng presyon ng dugo. Inirekomenda ng American Heart Association ang pagkain ng 2 or 3 servings ng natural na oily fish gaya ng salmon, sardines at trout kada linggo. Kung hindi naman ito magagawa, maaaring uminom araw-araw ng food supplement na may omega-3 fatty acids na may 1,000 mg na EPA at DHA.
5: Dagling kaalaman.

0: Cristina Usapan.
1: Hindi heavy!
2: Dugdugang chill.
0: Suave.
3: Learning from home may be boring.
2: Radyo Magazine.
0: 1278 AM.
4: Ito pa rin po ang ating letters and souvenirs sa Radyo Magazine. Ako pa rin si Tony P. Kasama nyo hanggang alas 6 dito sa dulong bahagi ng ating palatuntunan. Sa atin pang balitaan, sinailalim muli sa yellow alert ang Visayas grid ngayong Martes at ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, naging epektibo ang yellow alert mula kaninang alas 4 ng hapon, tatagal yan hanggang alas 8 ngayong gabi. Pinatutupad ang yellow alert kapag manipis ang reserbang kuryente at hindi sapat ang supply upang tugunan ang contingency requirements ng power grid. Sa pagtaya ng NGCP, nasa 2,578 megawatts ang available capacity ng Visayas grid habang inaasahang aabot sa 2,384 megawatts ang peak demand. At ayon pa sa NGCP, 7 planta ang hindi pa rin operational mula pa noong Hunyo, 8 planta naman ang hindi gumagana mula Mayo at may isa pang planta na hindi operational simula pa noong Marso. At dahil dyan, madalas na nakararanas ng yellow alert ang Visayas grid nitong mga nagdaang buwan. Wala namang iniulat na red alert status sa kasalukuyan.

At sa pundo pong ito tayo, pansamantalang mag-goodbye. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga sumubaybay. Thank you very much sa mga kasama natin dyan sa ating transmitter sa Marulas, Valenzuela. Maraming salamat kay Marinela. Maraming salamat din sa mga nakasama natin sa studio, kina Marisol Malimban, Camille Morris Sumali, kay Rona Bella Esperanza, Sam Renz Ryan Reyes, at kay Boss Julius Ungab. Thank you rin kay Boss Riden. Ako po, si Tony P. Magandang hapon sa inyo lahat.

0: developed ang Balarila ng wikang pambansa. Abacada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, Elye, Enye, Q, RR, V, X, at Z. They called it enriched alphabet or pinagyamang alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Enye and NG or Nang.
1: Yan ang Pinoy kultura.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Ng digital learning materials na hindi na nangangailangan pa ng internet connection mula sa DOST.
6: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan mas pinagtibay pa ang malalim na bilateral relations ng Pilipinas at Germany na nabuo sa mahigit 7 dekada ng pagkakaibigan ng dalawang bansa. Sa pagbisita sa bansa ni German President Frank-Walter Steinmeier, ilang kasunduan sa kalakalan ang minagdaan at napag-usapan ang mga hamon na kinakaharap ng dalawang bansa, lalo na sa larangan ng kapayapaan at seguridad. Yan ang ulat ni Kenneth Paciente.
7: Mainit na sinalubong ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Marcos sa Malacañang Grounds si German President Frank-Walter Steinmeier at may bahay nito para sa 3 araw na state visit ng German leader sa bansa. Sa bilateral meeting ng dalawang leader, natalakay ang mga isyu ng kapwa kinaharap ng Germany at Pilipinas, kabilang na ang hamon sa seguridad at kapayapaan. Kasama na rin ang usapin sa depensa, peace building, maritime cooperation, trade at investment, climate change, renewable energy, at people-to-people exchanges. Kasunod nito, nalagdaan ang lease agreement sa pagitan ng Lipad Corporation at Lufthansa Technique Philippines na inaasahang magpapatibay pa sa ugnayang pang-ekonomiya at kooperasyon sa larangan ng aviation. Sa ilalim kasi nito, magagamit at lalo pang mapapaunlad ang 157,000 square meter support, maintenance and repair facility sa Clark International Airport. Kinilala naman ni Pangulong Marcos Jr. ang papel ng Germany sa peace and development sa Mindanao, gayon din sa kooperasyong pang-ekonomiya.
8: On economic cooperation, Germany remains a strong partner of the Philippines in terms of trade and investment, being the Philippines' biggest trading and investment partner in the EU, with a total bilateral trade at about $5.5 billion and net foreign direct investment amounting to $10.26 million in 2025. There are notable German companies present in our countries, including Siemens, Lufthansa Technique, Deutsche Bank, Bayer, and Bosch, amongst many others.
7: Ipinuntupan ng Pangulo na mahalagang partner ng bansa ang Germany pagdating sa depensa, lalo't kaisa ito sa pagpapatupad ng rule of law, maging ng rules-based international order.
8: I thank Germany specifically for consistently and publicly expressing its support for Philippine efforts to uphold the rule of law in South China Sea, including by calling on all parties to abide by the final and binding 2016 arbitral award. On maritime cooperation, we conveyed an appreciation for the partnership in modernizing the maritime and aviation capabilities of the Philippine Coast Guard.
7: Kinilala rin niya ang Germany sa suporta nito sa free trade agreement sa pagitan ng Pilipinas at European Union at ang suporta nito sa mga OFW na nagtatrabaho sa Germany. Ipinuntupan niya na malaki ang potensyal ng partnership ng Germany at Pilipinas pagdating sa renewable energy. Suportado rin anya ng Pilipinas ang aplikasyon ng Germany bilang sectoral dialogue partner ng ASEAN. Sinabi rin ng punong ehekutibo na bukas ang Pilipinas sa posibilidad ng isang visiting forces agreement sa Germany bilang bahagi ng pagpapalawak ng ugnayan sa larangan ng depensa at seguridad.
8: Well, why not? We probably, in reality, we are still a long way off of that. But we are actually increasing our engagements in especially in the military and in the defense and the security areas. And perhaps when the time comes, certainly that would be something that that the Philippines would be very, very open to. I cannot see any disadvantage to that. As I say, with the volatility that is happening in the geopolitical world right now, the best path to stability is to have partnerships, is to have a wide base of alliances.
7: Bago pa magtungo sa Malacanang, nag-alay muna ng Bulaklak si President Steinmeier sa bantayog ni Gat Jose Rizal sa Maynila. Ito na ang unang pagbisita ng isang German head of state sa Pilipinas mula pa noong 1963. Kenneth Pasyente para sa
2: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacanang. Straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacanang. Straight from Malacanang.
9: Ating puntunghayan ang Presidential Communications Office press briefing mula sa Malacanang kasama si Raquel Bayan. Raquel?
10: Yes, George. Pakinggan natin sa Secretary Fidel Castro sa tayong ngayon ako.
11: Minabuti ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maglabas ng Proclamation No. 1318 na nananawagan sa Kongreso na magkaroon ng special session bukas, June 17. Walang ibang hangad ang Pangulo kundi mapabuti ang kapakanan ng taong bayan dahil layunin ng naturang proklamasyon na agad ng aksyonan ng Kongreso ang mga priority legislations katulad ng National Center for Geriatric Health, Amendments to the Government Assistance to Students and Teachers in Private Education or GASTE Act, Assistance to Individuals in Crisis Situations or AICS, Amendments to the Universal Access to Quality Tertiary Education Act, Last Mile and Geography Isolated and Disadvantaged and Conflict-Affected Areas School Act, Amendments to the Masustansyang Pagkain para sa Batang Pilipino Act, Anti-Political Dynasty Law, Presidential Merit Scholarship Program, at iba pang mga hakbang na naglalayong palakasin ang social protection at iangat ang pamumuhay ng taong bayan. Maliban dito, masisimulan na rin ng Commission on Appointments na aksyonan ang pending appointments ng ilang posisyon sa gabinete, military at foreign services. Sa gitna ng mga hamon sa loob at labas ng bansa na sumusubok sa katatagan ng taong bayan, hindi ito ang tamang panahon upang magkawatak-watak ang puwersa ng Kongreso na dapat sana ay magsisilbing lakas ng sambayanang Pilipino sa mga ganitong pagkakataon. Naniniwala din ng Pangulo na taong bayan ang dapat na sentro ng paninilbihan ng mga lingkod bayan, hindi ang kapangyarihan ng mga politikong ganid sa posisyon na sunod-sunuran sa kapangyarihan. Mainit at tinanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si German President Frank-Walter Steinmeier sa kanyang pagbisita sa Pilipinas ngayong araw. Ang unang pagbisita ng German President sa nakalipas na mahigit 60 taon. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., indikasyon ng pagbisita ng German President sa commitment ng kanilang bansa na panatilihin ang momentum sa high-level exchanges sa pagitan ng Pilipinas at Germany. Binigyan din ng Pangulo sa kanyang mensahe na mas lalo pang titibay ang ugnayan ng Pilipinas at Germany sa bilateral at multilateral fields. Napag-usapan naman sa bilateral meeting ng dalawang leader ang iba't ibang usapin kabilang na ang peace and development, defense, maritime cooperation, economic cooperation, climate change, renewable energy at labor. Partikular na pag-usapan ang tungkol sa pagsulong ng Pilipinas bilang pangunahing investment destination ng mga lumalagong German companies sa bansa. Pagpapanatili ng defense cooperation lalong-lalo na sa paglagda ng defense cooperation arrangement at ang pag-alalay ng ilang German companies sa modernization ng Philippine Coast Guard. mapanatili ang matibay na suporta ng Germany sa mga karapatan ng Pilipinas sa ilalim ng UNCLOS at Arbitral Award. Pagsuporta ng Germany sa chairmanship ng Pilipinas sa ASEAN. Masiguro ang kapakanan ng mahigit 45,000 ng mga overseas Filipino workers sa Germany. Patuloy na pagsuporta ng Germany sa TechVoc projects ng Pilipinas. At patuloy sa paghikayat sa climate cooperation sa ilalim ng GIZ initiatives. Maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
12: Unang tanong mula kay Maricel Halili ng TV5. What was the reaction of the President when he learned that China imposed sanctions against Secretary Gibo? How will this affect our relationship with China?
11: Nagsalita na po ang DFA patungkol dyan. Ang China ay may sariling batas, may sarili silang polisiya. Gayun din naman po ang Pilipinas. Si Secretary Gibo bilang Defense Secretary ay gumaganap lang sa kanyang tungkulin, sa kanyang mandato na naaayon sa batas, naaayon sa konstitusyon at naaayon sa polisiya ng administrasyon.
12: Sunod na tanong mula kay Ann Soberano ng Bombo Radio. Ano po ang reaksyon ng palasyo sa pahayag na mismong si Vice President Sara Duterte ang posibleng tumayong testigo sa kanyang impeachment trial?
11: Nararapat lamang po dahil kung siya po ang siyang inuusig sa mga ganitong klaseng impeachment trial, nararapat lang na siya po ang magsalita at magpaliwanag at siya mismo ang makapagbibigay ng kanyang tamang tugon para maipaliwanag niya at malinis niya ang kanyang pangalan.
12: Sunod na tanong mula kay Rafi Ayeng ng Daily Tribune. On the possibility na hindi matuloy ang impeachment ni VP Sara dahil siyam sa mga senador ang may kaso hinggil sa flood control scam, kung makakasuhan lahat at maaaresto, 15 na lang ang matitira. Ano po ang reaksyon ng Malacanang dito?
11: Siguro hindi lamang po reaksyon ng Malacanang ang dapat nating alamin, kundi reaksyon ng taong bayan. Sa ngayon po ay hindi po siguro natin to dapat na problemahin dahil mayroon pa pong 22 senators na active at nandiyan at umaaten naman sa kanilang mga sesyon. Sana lahat sila ay umaten sa mga tamang mga pagkakataon at sa tamang oras.
12: Sunod na tanong mula kay Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas. Any statement from Palace regarding reports that US and Iran have reached an agreement to end the war and open the Strait of Hormuz? Follow-up question, may ginagawang assessment ba ang palasyo through its economic managers kung gaano kalaki ang magiging epekto sa bansa ng posibleng pagbabalik ng normal na oil supply sa global market, and do we expect na bababa na din ang presyo ng kuryente and transportation?
11: Siguro hindi lang naman Pilipinas ang nagnanais na maayos ang gusot sa Middle East. Pero dahil dito, tinanong po natin mismo ang opinion ni Secretary Arce Balisacan at ito po ang kanyang tugon sa katanungan na yan. Ito po, we are gathering info for our assessment. The indications are that, given the destruction of logistics, damaged infrastructure, and the depletion of inventories, it may take months before global prices fall to pre-war levels. Still, the development will benefit the country as we remain dependent on imported fuel from the Middle East. End of quote.
12: Sunod na tanong mula kay Tristan Nodalo ng Newswatch. Viral story po ngayon ang kwento ng isang byuda na namatayan ng asawa matapos umanong i-deny ng ospital ang paggamot sa kanya dahil sa 24-hour confinement policy ng PhilHealth. Marami po ang nadismaya sa healthcare system ng bansa dahil sa pangyayaring ito. May direktiba po ba si Pangulo para matiyak na hindi ito mauulit at mapakinabangan talaga ang PhilHealth?
11: Alam na alam po natin kung paano po nagpupursige ang Pangulo natin para po mapaganda ang healthcare ng bansa. Nandiyan na nga po ang zero balance billing, nandiyan na rin po ang pagpapalaki ng coverage sa PhilHealth. So, tandaan po natin, ang outpatient po ay covered po ito ng PhilHealth. So, kung meron man mga tao na hindi po na-explain mabuti ang coverage ng PhilHealth, yan po ay dapat na maimbestigahan. Hindi po nais ng Pangulo na dapat na mga kababayan natin ay nabibigyan po ng ayuda pagdating po sa kalusugan nila, pero hindi na ibibigay dahil sa maling pag-i-implement. Hindi po yan nais ng Pangulo. So sa ganitong pagkakataon po, talaga pong dapat paimbestigahan. At tayo rin po ay nagsasabi na rin sa lahat ng mga taga-PhilHealth, kung sino man yung mga PhilHealth staff or assigned sa mga hospitals or sino man ang nagpo-process ng mga benepisyo ng mga kababayan natin. Sana po ay maging aware kayo sa lahat ng mga coverage para po maibigay niyo po yung tamang information sa ating mga kababayan. Dahil kung mali po ang maibibigay niyong impormasyon, maaari po ito makaapekto at makadanyo sa ating mga kababayan. So, titingnan po natin, hindi pa po natin alam kung sino ang may pagkakamali dito, pero ipinag-uutos po ang tamang at masusi na pag-iimbestiga dito. Dahil hindi po ito dapat maulit kung totoo na PhilHealth staff ang nagkaroon ng pagkakasala dito.
12: Sunod na tanong mula kay Ian Cruz ng GMA. USEC, dapat po bang paniwalaan ang sinabi ni Vice President Sara Duterte? And I quote, "Hindi ko gusto agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos. Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano kawalang hiya si BBM." End of quote.
11: Alam naman natin si Vice Presidente ay paiba-iba ng kanyang mga sinasabi. Kung matatandaan niyo po, July 19, 2025, siya mismo ang nagsabi sa mga kababayan habang siya ay nakikipag-usap o nagsasalita before the Filipino community. Ang sabi niya sa The Hague or sa Netherlands, July 19, 2025. Lahat sila, sabi niya, lahat sila ay nagnanais na pababain sa pwesto ang Pangulo. Kasama siya sa nais na magpababa sa Pangulo. Kaya siguro mas dapat nating isipin kung ang mga sinasabi ba ng Vice Presidente ay pampolitika o nasa puso niya o nasa utak niya. Dahil pa iba-iba ang kanyang naratibo. Hindi makakaila ang nais niya. Pabaksakin ang Pangulo, patalsikin ang Pangulo sa pwesto. Pati ang kanyang mga kaalyado, nandiyadyaan ang mga gawain, nandiyadyaan ang paninira sa Pangulo. So, sa sinasabi niyang walang age, siguro mas maganda na siya mismo ang humarap sa salamin at malaman niya kung sino ba talaga ang walang age. Kasi sumasalamin ang pagiging walang age sa mga gawain ng kanyang ama. Nandiyan ang pagpapatay, nandiyan din ang pagkakaroon ng mga assassin, nandiyan din yung mga pagbabanta sa mga maliliit na kababayan natin na nakita natin na ginawa ito sa loob ng isang bar. So sino ba talaga ang walang age?
12: Sunod na tanong mula kay Ivan Marina ng GMA. Sabi ninyo kamakailan gusto ng Pangulo na mauna ang Senado na magkasundo bago patawag ng special session. Else, mababaliwala ang gusto ng Pangulo. Ibig sabihin ba sa ngayon ay naayos na?
11: Sa ngayon po, hindi natin alam kung ano ang tunay na sitwasyon sa Senado. Pero, of course, ang gusto ng Pangulo ay magkaroon ng kaayusan sa Senado dahil kailangan sila talaga magtrabaho. So, nasa kanila pong kamay yan. Sa ngayon po, ang obligasyon ng Pangulo ay ginawa niya. Nagpatawag po siya ng isang special session at nasa kamay na po ito ng mga senador kung kayo rin po ay tutugon sa inyong obligasyon.
12: Sunod na tanong kay Tristan Nodalo ng Newswatch. Senator Ping Lacson says handa sila sa dirty tricks ni Senator Alan Cayetano na isasagawang special session. Nababahala ba ang Malacanang sa posibilidad na magkaroon ulit ng kaguluhan sa pagdaraos ng special session?
11: Alam po natin na sila ay dapat na maging professional at sila naman ay mga senador at alam naman nila ang kanilang mga tungkulin. Kung handa po sila sa dirty tricks ni Senator Alan Cayetano, magandang balita yan dahil siguro nga po nakikita na natin even before kung ano ba talaga yung mga naging aksyon ni Senator Alan Cayetano, hindi lamang dito sa Senado kundi pati sa House of Representatives kung saan hindi niya rin binitawan agad-agad ang posisyon bilang House Speaker. Kahit na mayroong usapan, may term sharing agreement, hindi niya agad ito tinupad. So maganda po na handa sila dahil ang paghahandang ito sa mga gitong klaseng kaguluhan ay dapat lang masolusyonan agad para sa taong bayan. Hindi sa pansariling ambisyon ni Numan. So dapat talagang tutulan ito dahil ang dapat isipin nila, taong bayan at ang interes ng bansa.
12: Huling katanungan mula kay Juwash Malimban ng Bilyonaryo News Channel. Tinawag ni Representative Eli San Fernando si Executive Secretary Ralph Recto na salot sa buhay ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino dahil umano'y hinaharang ni Recto ang pagbubuwag ng provincial rate at pagtanggal ng VAT. Ano po ang inyong masasabi tungkol dito? Follow-up question, ayon kay Representative Eli San Fernando, in 4 years, walang kahit anong panukalang batas o batas na naipasa tungkol sa mga manggagawa si President Ferdinand R. Marcos Jr. Ano po ang response ng Malacanang dito?
11: Unang-una po, ang Pangulo, ang administrasyon ay ginagawa ang tungkulin ng naaayon sa batas at kung ano lang yung sakop nilang kapangyarihan. Ang Pangulo po ay nagbalita kamakailan lamang, this is May 1, 2026, nagkaroon po ng wage hike in Northern Mindanao, Caraga, effective May 1, 2026. Kung saan nagkaroon po ng increase ng sahod dito sa Northern Mindanao, Caraga. Ito po ay ayon na rin po sa tulungan, pagtutulungan ng DOLE, ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Kung saan ang ahensya na ito ay tumutugon sa pag-increase o pag-monitor ng tamang sweldo kada region. So ito po ang obligasyon ng administrasyon. At kamakailan nga lamang po ay mayroon din pong pag-increase ng sweldo dito sa Region 3. Yan po ay nakita po natin as of April 16, 2026 ay nagkaroon po ng karagdagang sweldo sa mga manggagawa sa Region 3. So in other words, ang Pangulo po at ang administrasyon, pati na po ang DOLE, ay tumutugon sa kanilang mandato na naaayon sa batas. Ang sinasabing hindi nagpapanukala ng batas tungkol sa national minimum wage, hindi po ito trabaho ng Pangulo. Trabaho po ito ng mga mambabatas. So huwag pong iba to ang trabaho nila sa ehekutibo. Dahil yan po ay trabaho ng Kongreso. Kung gusto niyo po na dapat na magpatupad ng mas mataas pa na minimum wage, kayo po, sa inyo po iyang mandato. So kung ano man ang kakulangan ninyo, kung meron man kayong katamaran at hindi nyo nagagampanan ang inyong trabaho bilang mambabatas, huwag nyo pong ipahid sa ehekutibo. Huwag nyo ipahid sa Pangulo. Dahil ang Pangulo ay tumutupad at gumagampan sa kanyang obligasyon ng naaayon sa batas. Sa inyo pong obligasyon yan. Kayo po ang magbalangkas ng batas, kayo po ang makipagdebate, at kayo po ang magbigay ng bill para maipasa ang isang batas. At patungkol naman sa pagsasabi na salot, pati po yung VAT, wala po sa kamay na Executive Secretary ang pagtanggal ng VAT. Economic managers, of course, absolutely, pwede silang magbigay ng opinion. Yan ang kanilang trabaho. So dapat siguro malaman natin, ano ba ang tulong ng VAT sa bansa? Saan ba ito nagagamit? At kung balak niyo po itong patanggal, hindi rin po ito katungkulan o hindi po ito hawak ng isang executive secretary. Ito po ay hawak din at nasa kamay ng Kongreso. Trabaho niyo po yan.
12: Yan na po ang huling katanungan. Balik sa iyo, UC Claire.
11: Maraming salamat. Walang oras na sinasayang si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang magpaabot ng iba't ibang tulong sa mga residenteng niyanig ng Lindol sa Mindanao. Noong Lunes, personal na binisita ni Pangulong Marcos Jr. ang mga biktima ng Lindol sa Sarangani Province at General Santos City kung saan namahagi siya ng aabot sa 278 million pesos cash assistance sa mga lokal na pamahalaan na lubhang tinamaan ng pagyanin. Ang Sarangani Province at General Santos City ay makakatanggap ng tig 50 million pesos. Tig 30 million pesos naman ang South Cotabato at Sultan Kudarat, habang tig 20 million pesos ang Davao Occidental at Glan Sarangani at 15 milyon ang lokal na pamahalaan ng Zamboanga City. Makakatanggap din ng tig 3 milyon hanggang 10 milyon pesos ang 12 iba pang apektadong LGUs. Naglaan din ng 50 milyon pesos ang pamahalaan sa ilalim ng Local Government Support Fund para sa mga pagsasaayos ng mga buildings at hospital sa bayan ng Alabel at Glan. Ang Department of Human Settlements and Urban Development sa pangunguna ni Secretary Jose Ramon Aliling ay mamamahagi ng 30,000 cash assistance sa mga pamilyang nasiraan ng bahay. Samantalang ang Department of Education sa pamumuno ni Secretary Sunny Angara ay naglabas ng 21.93 million pesos para sa clean up at pagsasaayos ng mga sirang classrooms sa Mindanao. Binigyan din ni Pangulong Marcos Jr. na ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan ay nakahandang magbigay ng iba't ibang uri ng tulong sa mga apektadong pamayanan. Si DSWD Secretary Rex Gatchalian ay naglaan ng sapat na food packs at iba pang relief goods sa mga apektadong lugar, lalo na ang iba pang isolated areas katuwang ang Philippine Navy at Philippine Air Force. Sa utos ng Pangulo, nabuksan na ng DPWH sa pangunguna ni Secretary Vince Dizon ang Sapu Masla Bridge sa Malapatan, Sarangani at iba pang bahagi ng Sarangani Davao del Sur Coastal Road sa Glan, Sarangani. Ligtas na rin nakabalik ang mga pasyente at balik normal na ang operasyon ng Sarangani Provincial Hospital at Dr. George P. Royeca Hospital sa General Santos City matapos ang isinagawang rehabilitasyon ng DPWH. Ang Department of Health sa pangunguna ni Secretary Ted Herbosa nagpadala na rin sa Sarangani at General Santos City ng mga hygiene kits, gamot, vitamins at iba pang medical supplies. Dumating na rin ang Philippine Emergency Medical Assistance Team ng DOH Cotabato Region Medical Center upang magbigay ng karagdagang tulong medikal. Patuloy din ang DOE sa pangunguna ni Secretary Sharon Garin at ng National Electrification Administration sa pangunguna ni Administrator Antonio Mariano Almeda at mga kooperatiba sa pag-aayos ng kuryente sa Sarangani at General Santos City. Sa ngayon, lahat ng apektadong ospital ay may kuryente na. Ang DICT sa pangunguna ni Secretary Henry Aguda ay nagpadala na rin ng 19 Starlink kits sa Sarangani at General Santos City upang siguraduhin ang maayos na linya ng komunikasyon para sa emergency response. Sa gitna nito, nakiusap si Pangulong Marcos Jr. sa lahat ng mga residente na manatiling handa sa mga aftershocks at agad na sumunod sa abiso ng lokal na pamahalaan. Sinisiguro din ng Pangulo na hindi titigil ang pamahalaan sa pagpapaabot ng tulong hanggang sa muling makabangon ang lahat ng mga naapektuhan ng lindol. Alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., naglabas ang Department of Budget and Management ng initial amount na 362 million pesos bilang suporta sa rehabilitation at reconstruction ng mga nasirang facilities sa Sarangani, General City at South Cotabato. Binigyan diin ni DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon na kinuha ang pondo mula sa Local Government Support Fund na direktang ida-download sa mga apektadong local government units upang mapabilis ang recovery efforts at muling maibalik ang mga infrastruktura sa mga lugar na lubhang tinamaan ng lindol. Ang nasabing halaga ay bahagi ng malawakang Disaster Response and Recovery Financing Strategy ng pamahalaan. Bago nito, nauna nang nagpalabas ang DBM ng 100 million pesos sa General Santos City noong June 9 para sa repair at rehabilitation ng multipurpose building sa barangay The Jangast East. Aabot naman sa 140 million pesos ang inirelease ng DBM sa Sarangani Province noong June 15 para sa pagsasaayos ng mga nasirang gusali doon. Kabilang din dito ang pag-ayos ng mga kalsada at ang pagtayo ng tulay sa Alabel at rehabilitasyon ng ospital sa municipality ng Glan. Nagpalabas din ang DBM ng 122 million pesos sa South Cotabato bilang suporta sa nasirang kalsada na nagduduktong sa barangay Akmonan, at Barangay Cablon sa bayan ng Tupi. At bago po tayo magtapos, nakatakdang magtungo sa Kazan sa Russia bukas, June 17, si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Inaasahang mapapakinabangan ng taong bayan ang presensya ni Pangulong Marcos Jr. sa Russia, particular na sa usapin ng climate change, health, counter-terrorism, at transnational crime. Mahalaga rin ang partisipasyon ng Pangulo sa ASEAN-Russia Commemorative Summit upang mas lalo pang mapalawak ang ugnayan ng turismo sa pagitan ng Pilipinas at Russia. Bukod rito, mahalaga rin ang papel na gagampanan ni Pangulo Marcos Jr. sa paggunita ng ASEAN-Russia Commemorative Summit bilang host country ang Pilipinas sa ASEAN Summit ngayong taon. At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay marunong tumanggap ng pagkatalo. May pusong nakasentro sa bayan at sa taong bayan. At dito po rin tatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
10: Na press briefing ni Undersecretary Pierre Castro na hingan ng reaksyon ng palasyo kaugnay doon sa in-imposed na sanction ng China laban kay Defense Secretary Guillermo Teodoro. Ang sabi ni Undersecretary Pierre Castro, mayroong sariling batas ang China, mayroong silang polisiya, hindi at ang minuwasukan ng Malacanang, habang si Secretary Guillermo gumaganap lamang sa kanyang tungkulin nang naayon naman sa batas ng Pilipinas. Nahingan din ang reaksyon ng palasyo kaugnay doon sa posibilidad na mismong si Vice President Sara Duterte yung tumistigo sa kanyang impeachment trial. Sabi niyo si Castro na narapat lamang yan, siya yung inuusig at siya dapat mismo yung magpaliwanag ng kanyang sarili at lininis ng kanyang pangalan. Kaugnay doon sa US and Iran agreement para sa pagtatapos ng gera sa pagitan ng dalawang bansa. Sabi ni Jose Castro, hindi lamang ang Pilipinas ang nagnanais na matapos niya ang kusot na yan sa Middle East. Ang economic demand ng Pilipinas, nag-gather na ng mga datos tungkol logistics, mga data, kaugnay dito sa pagtatapos ng magiging epekto ng pagtatapos ng Middle East crisis. Inaasahan niya ng economic team na nasa isang buwan pa bago makita yung ganap na epekto nitong pagtatapos ng Middle East crisis. Kaya ito man, isang magandang balitaan niya para sa Pilipinas itong pagkakasundo ng US at ng Iran. Samantala, kaugnay doon sa kasalukuyang lagay ang samahan ng mga senador, kung matatandaan, una nang nag-opisyal na ipinatawag ni Pangulo Marcos yung isang special session ng Kongreso. Sabi ni Undersecretary Claire Castro, hindi alam na Malacanang kung ano yung tunay na sitwasyon ng Senado ng mga senador sa kasalukuyan. Gayunpaman, ang pagbibigay din ng Malacanang, ang nais ni Pangulong Marcos, magkaayos na sila sa lalong madaling panahon. Nasa kamayanan niya ng mga senador kung paano nila ayusin yan, kung tutugon sila sa kanilang obligasyon. Dapat anya maging professional sila, alam nila yung kanilang tungkulin at unahin dapat nila yung taong bayan at yung interes ng bansa. Samantala, muling binigyan din ng palasyo na patuloy na kumikilos ang iba't ibang tanggapan ng gobyerno upang alalayan yung mga probinsya sa Mindanao na apektado ng pagtama ng 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao noong June 8. Ang pakiusap lamang ng palasyo sa mga residente doon, manatiling handa sa mga aftershocks at manatiling makinig at alerto sa payo ng kanilang mga otoridad sa lugar. Ang pagtitiyakan niya ng pamahalaan, lahat ng kinakailangan pondo, pagkain, non-food items, kagamitan at iba pang suporta, patuloy na ipagkakaloob yan ng gobyerno. Habang mamayang alas 12 ng madaling araw, tutulak na pa Russia si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para ito pangunahan yung ASEAN-Russia Commemorative Summit, lalo't ang Pilipinas ang nagsisilbing chair ng ASEAN ngayong taon. Mananatili si Russia si Pangulong Marcos hanggang sa June 18 na antabayanan natin ang departure speech ng Pangulo. Ito muna yung pinakaulan mula Malacanang para sa Bagong Pilipinas, nakalbay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber.
13: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information.
13: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
2: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
13: Viber.
2: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Mike Defensor, matapos niyang magpatawag ng anyay Blue Ribbon Hearing sa Mandaluyong kanina, yan ang ulat ni Bernard Ferre.
14: Niloloko ang taong bayan. Itong may ring pahayang ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gagsalian kaugnay ng umunoy pagdinig ng Blue Ribbon Committee na pinatawag ng dating kongresista na si Mike Defensor sa isang event play sa Mandaluyong.
15: Gumagawa siya ng confusion, no? Dahil doon sa post niya, Blue Ribbon Hearing, hindi naman siya chairman, hindi naman siya member, hindi naman siya senador. Bakit niya linlin lang ang tao?
14: Pinag-aaralan na ni Nagatsalian at Senator Erwin Tulfo na chairman ng Senate Blue Ribbon Committee ang posibleng legal action laban kay Defensor. Posible rin umanong destabilization related ang ipinatawag na pagdinig ni Defensor. Ayon naman kay Tulfo, hindi may tuturing na opisyal na pagdinig ng Blue Ribbon ang isinagawang pagtitipon dahil wala rito mga kinakailangang kinatawa ng Senado gaya ng Secretariat, mga recorder at video documentation personnel. Anyis lamang itong press conference o media forum. Binigyan din ni Tulfo ang mga testigo at delegasyon ay dapat iharap sa tamang forum ng Senado para maitala, masuri at magamit ng maayos sa official investigasyon ng komite. Mag-i-inhibit naman si Tulfo sa investigasyon ng Blue Ribbon kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control projects. Layunin tong tugunan ang mga panawagan sa kanya at para matiyak sa publiko na magpapatuloy ang pagsiyasat ng komite. Si Senator Francis Kiko Pangilinan ang maumuno sa subcommittee na hawak sa usapin ng flood control projects. Iginit naman ni Tulfo na hindi umiiwas ang Senate majority sa investigasyon. Samantala, nakahanda lang Senado para sa special session. Kabilang sa kanilang tatalakayin ang mga mahalagang panukal at resolusyon na may kaugnayan sa kalusugan, agrikultura at tulong sa mga naapekto ng lindol sa Mindanao. Prioridad din ng Senado ang pagkumpirma sa nominasyon ng limang general sa Commission on Appointments.
15: Importante na we approve all of these bills. Huwag natin siyang in special session dahil this is an opportunity sa atin na matapos yung mga nabinding. So, yeah, that's why importante na yung mga senators natin makaten.
14: And rekomenda pa rin ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police ang pagpapatupad ng heightened security measures na sa banta sa Senado. Bernard Ferrer para sa Bayan.
6: Nakipagpulong si Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa ilang kinatawan ng Ombudsman sa Southeast Asia para paigtingin ang intel gathering sa pagitan ng mga bansa. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
16: Makakatulong para sa isinasagawang investigasyon kaugnay ng anomalya sa flood control projects ang Southeast Asian Ombudsman Forum o Sea of Full Members Meeting kung saan ang Pilipinas ang tumatayong chair. Dito ay binahagi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa mga member countries ang kinakarap ng Pilipinas na korupsyon pagdating sa issue ng flood control projects. Ayon kay Remulla, ngayong 2026, umabot na sa 209 na mga reklamo ang kasalukuyang nasa fact-finding investigation kaugnay ng flood control projects. May mga kaso na anya na umusa sa formal proceedings habang 4 pa sa korte. Kabilang na dito ang kaso ng Senator Jinggoy Estrada, dating Senator Bong Revilla at mag-asawang Sara at Curly Discaya. Habang taong 2025 naman nang maisampa ang kaso laban kay dating Ako Bicol Representative Saldico. Noong nakarang taon, 124 na mga reklamo ang sumailaling sa fact-finding investigation habang nasa 36 ang nagpatuloy sa preliminary investigation o administrative adjudication.
17: But beyond these numbers is a deeper responsibility to strengthen public trust and demonstrate that accountability institutions can respond with independence, fairness, professionalism, and resolve. This moment reminds us of why regional platforms such as CEOF would matter.
16: Kasama sa mga dumalo sa naturang forum ay ang mga kinatawan ng Ombudsman ng Indonesia, Thailand at Timor-Leste. Dumalo rin dito ang associate member ng Office of the Sarawak Ombudsman Malaysia, habang inibitahan din sa pagtitipon ng Office of the Ombudsman Punjab, Pakistan at ang United Nations Office on Drugs and Crime.
18: What is so important, because we have different techniques in investigation. Like the Philippines has its own way of investigating, Thailand has its own way, Indonesia. So it's a matter of sharing techniques on how to properly conduct an investigation, how to gather data, and strengthen cases.
16: Kabilang na rin dito ang pagkakaroon ng intelligence gathering sa pagitan ng mga miyembro. Hindi naman nakadalo si Remulla sa naturang forum dahil nasa US ito para sa 7th Global Conference on Sustainable Development Goal 16 sa UN Headquarters sa New York. Matapos na maimbita ng United Nations Department of Economic and Social Affairs, International Development Law Organization, at ng Permanent Mission of Italy to the UN. Matapos ito, magtutungo naman si Remulla sa Washington DC para makipagkita sa mga counterparts at partners nito para sa pagpapalakas ng international cooperation, institutional development at paglaban sa korupsyon. Sa huli, binigyang diin ng Office of the Ombudsman ang kahalagahan ng pagkakaroon ng ebidensya pagdating sa mga investigasyon. Paliwanag ng Office of the Ombudsman, makakatulong ang pagkakaroon ng matatag na ugnayan para sa mas mabilis na kooperasyon ng mga kasaping bansa dahil na lang kung kakailanganin ng tulong o ebidensya pagdating sa issue ng flood control projects. Rod Lagusad, para sa Bayan.
6: Sa iba pang balita, umaasa ang sektor ng transportasyon na magbabalik sa normal ang presyo ng produktong petrolyo kasunod ng peace deal ng Estados Unidos at Iran. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
19: Posible nang bumalik sa dati ang presyo ng produktong petrolyo ngayong matutuldukan na ang gulo sa pagitan ng Iran at US. Buhay naman ang pag-asa ng mga PUV drivers na tuluyan pang bumaba ang presyo ng langis sa bansa. Kagaya na lang ng super na si Rick Perez, nakatutulong na anya ang mga diskwentong kanilang nakukuha sa ngayon. Sa 20 litrong diesel na kanyang kinakarga araw-araw, nasa 200 ang natitipid niya. Lalo na kung muli pang bababa at bumalik sa dating presyo ang diesel na naglalaro sa 50 hanggang 60 kada litro.
20: Sa akin sa palagay sa ganun, mas maganda sana mag-ayos sila dahil sa taas ang presyo ng produkto ng petrolyo natin, kailangan para bumaba kasi napitigilan tayo sa ng produkto ng petrolyo natin dito sa Pilipinas eh. Yung suporta ba?
19: Hindi rin nawawala ng pag-asa ang Department of Energy na unti-unti nang bumalik sa dating presyuhan ang produktong petrolyo. Pero giit ni DOE Undersecretary Sandy Sales.
21: Not immediately, probably, kailangan natin ng another 6 to 12 months. It's really just an issue of restarting the supply that was disrupted by the war.
19: Sa ngayon, aabot sa 32 centavos kada litro ang ibinaba ng gasolina habang ang diesel naman ay may tapyas din sa presyo na aabot ng mahigit 5 piso kada litro at ang kerosene ay may bawas din sa presyo na lagpas ng 2 piso.
22: We hope that this continues, especially with the news from the progressing talks among the countries involved in the current Middle East war. So hopefully they can conclude on their agreements and sana po ang bantayan po natin by Friday makikita na natin yung progress nila kung meron nga talagang final decision ang mga parties involved.
19: Tuloy-tuloy naman ang 10 pisong diskwento sa mga pampublikong sasakyan sa piling gasolinahan. Kasalukuyan, aabot na sa mahigit 3 milyon ang kabuuang naitulong sa mga driver mula sa 10 pisong diskwento. Kasunod nito ang pagpapaigting ng DOE sa mga gasolinahan na nagbibigay ng diskwento na ngayon ay aabot na sa mahigit 2,000 gas station sa iba't ibang bahagi ng bansa. Tinitiyak din ng Department of Energy na sapat ang supply ng produktong petrolyo sa bansa at sa ngayon, aabot ito sa 46 na araw batay sa kanilang huling inventaryo. J.M. Thompson, para sa Bayan.
6: Samantala, hindi sinasantabi ng Armed Forces of the Philippines ang posibilidad na para sa mga layuning militar ang sinasagawang Marine Scientific Research ng China sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinlo. Sa gitna ng panatili ng movable floating platform sa lugar, kasamang 2 Chinese research vessels. Ayon sa AFP, maaari rin ikonsidera na para ito sa environmental o economic purposes, kaya't nagpapatuloy ang monitoring ng mga kinukulang ahensya ng pamahalaan. Kinairal naman ang whole of government approach sa mga ginagawang hakbang, kaugnay ng movable floating platform ng China sa Bajo de Masinlo, at tigilan ang anumang panibagong reclamation activity sa West Philippine Sea.
23: We assert our rights in that area. And just like what our president had mentioned, not an inch. So in relation to that, your Armed Forces of the Philippines continues to monitor it. Your Armed Forces of the Philippines continues to document it and report it. There are different agencies that have their particular taskings in relation to that.
6: Umaasa ang Armed Forces of the Philippines na mareresolba na ang mga nakambingbing promotion ng mga general sa hanay ng militar. Kasunod na rin ito ng itinatawag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na Congress Special Session matapos ang nangyaring Senate gridlock dahil sa issue ng liderato. Kabilang sa re-resolbahin sa special session ang mga natetenggang nominations sa commission on appointments. Bukod sa limang general, may junior officers din ang nakabinbin ang promotion. Tiniyak naman ng AFP na hindi apektado ang mandato ng mga unit na hawak o kinabibilangan ng mga naturang opisyal.
0: Tuloy-tuloy naman 'to, no, yung promotion cycle natin. So, mayroon pang additional that will be affected by this, but as I said, the AFP will do business as usual. Lahat naman po ng hawak ng AFP are critical units and positions, no. To each his own. We have our own relevance and kung ano man yung gagampanan naming role.
6: Ipinag-utos ng Sandigan Bayan 2nd Division na masuspindis si Senador Jinquesta na bilang senador. Base sa inilabas na resolusyon, suspendido bilang senador si Estrada sa loob ng 90 araw. Ayon sa korte, kasama na rito ang anumang posisyon na maaari niyang hawakan sa loob ng naturang mga araw. Ang naturang court order ay na-transmit na sa Senado. Naharap siya sa kasong graft kundi ng flood control scandal sa Sandigan Bayan 2nd Division. Bukod dito, may hiwalay na plunder at graft cases pang kinakaharap si Estrada sa 5th Division ng Sandigan Bayan. Sa ibang balita, naiuwi na sa kanyang hometown sa Agusan del Sur ang mga labi ni Rene Baterbonia. Bukod sa pagsalubong ng kanyang pamilya, sinalubong din ito ng kanyang mga kababayan at taga-suporta na itinuturing siyang MVP. Yan ang ulat ni Alexis Cabardo ng PTV Agusan del Sur.
1: Alauna 40 na ng madaling araw nang nakarating sa kanyang hometown sa Talacugon, Agusan del Sur ang mga labi ni Rene Clerc Bobet Baterbonia. Umabot ng halos 16 na oras ang biyahe ng kanyang funeral convoy mula Davao City dahil sa stopover sa Panabo City para i-retouch ang labi at sa dami ng mga taong nag-abang sa kanya sa gilid ng daan sa bawat bayan at lungsod na kanilang nadaanan. Gabi na nang makarating ang convoy sa area ng Agusan del Sur. At kahit malalim na ang gabi, puno pa rin ang mga tao ang gilid ng Marlica Highway sa probinsya. Maliban sa mga karatula, may hawak din na nakasinding kandila ang ibang nag-aabang sa pagdaan ng convoy. Sa bayan ng San Francisco, nag-alay pa ng water cannon salute ang BFP at lokal na pamahalaan bilang pagsaludo at respeto sa namayapang atleta. Dahil sa dami ng tao, nahirapang makausad ang convoy. Dumaan naman ang funeral convoy sa loob ng Provincial Government Center ng Agusan del Sur kung saan ginanap ang palarong pambansa mahigit 2 linggo na ang nakakaraan. Saglit pang huminto ang convoy sa EOC Basketball Court kung saan ginanap ang huling laro ni Baterbonia kasama ang kanyang team na Davao Eagles. Nagpa-picture pa ang kanyang pamilya sa isang art na gawa ng Agsurnon artist na alay kay Baterbonia. Sa maikling mensahe ng ina ni Bobet na si Roveline, nagpasalamat ito sa lahat ng mga nagbigay ng suporta at nakiisa sa kanilang pagdadalamhati. Anya, nakakagaan ang loob na malaman na hindi lang mga malalapit na kaibigan, kakilala at pamilya ang nagbibigay ng suporta sa kanila, kundi buong bansa na.
3: Pero karoon mo sa Visayas, Mindanao Girl, nagluyupot sa amuang kasubo, and then salamat, wala mi kasulti sa tanan gikan dito sa Davao ang tudere. Na-appreciate na ko ang tanan pagpangga sa mga tao sa akong mga anak.
1: Pagdating sa Talacugon, idiniritso na sa kanilang Municipal Evacuation Center ang mga labi ni Bobet para sa public viewing ng kanyang burol. May malalaking tarpaulin na nakatayo sa labas ng gym na may larawan ng batang basketbolista at napuno na rin ng mga monoblock chairs ang basketball court sa loob nito. Ayon kay Gina Gatab, Municipal Administrator ng Talacugon, noong nakaraang linggo pa nila sinimulan ang paghahanda matapos ang direktiba ni Talakugon Mayor Pauline Marie Masendo.
4: Para sa lungsod sa Talakugon, ilabi na gyud sa local government unit, dako gyud siya gikahatag nga inspirasyon sa tanan o bugat kaayo sa amo nga inani ang nahitabo. O dako gyud kaayo siya o kanang kalambigitan nga sagiin sa mga labi na sa kabatanunan nga nahimong inspirasyon ang iyang kinabuhi. Mao na siya nga gitagaan yun namong dako bugat nga pagtagad ang kinisiya nga pamilya o ilabi na gayud kang bubit tungod kay naghatag po siya o kanang honor sa munisipyo sa Talakugon.
1: Samantala, habang nasagbiyahe na ang konvoy kahapon, sa kanilang maliit at simpleng tahana naman, naghihintay na ang mga kaanak ni Bubet. Ayon sa lolo ni Bubet na sinato, hindi ganitong pag-uwi ang kanilang pinapangarap para sa kanyang apo. Ngunit, wala na umano silang magagawa kundi tanggapin ang katotohanan, wala na siya.
5: Ang expect na mo nga musikat din siya pag-atun sa Manila. Magabi gidmi kalipay nga tuwa na sa UEP. Kasi siya ra sa sukad sa unang panahon siya rin nakato UEP.
1: Pati ang mga batang tagahanga ni Rene sa kanilang bayan ay nalungkot sa sinapit ng kanilang iniidolong basketbolista.
7: Nalawin ko siya, kahit Miss Idol na ako, nalawin ko siya, matay siya.
1: Dahil sa kahilingan ng pamilya ni Rene, naging privado at exclusive muna para sa mga kaanak ang unang gabi ng lamay sa Talakugon. At alauna ngayong hapon naman, sisimulan ang public viewing. Alexis Cabardo ng PTV Agusan del Sur para sa bayan.
6: No show pa rin si Tab Baldwin sa NBI dahil umano sa hindi mabuting kondisyon. Samantala dumating naman sa tanggapan ng ahensya ang ilang miyembro ng Ateneo Men's Basketball Team para magbigay ng kanilang salaysay. Yan ang ulit ni RR Tubise.
8: Patuloy ang pagharap ng ilang personalidad sa investigasyon ng National Bureau of Investigation sa pagkamatay ng dalawang Ateneo basketball player sa Aurora. Dumating sa NBI si EJ Capije, isa sa mga miyembro ng Ateneo Men's Basketball Team. Hindi naman lumitaw si Coach Tab Baldwin. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Carl Justin David, wala umano sa mabuting kondisyon si Baldwin. Pero nakaschedule pa rin siyang humarap sa NBI sa Biyernes. Ayon kay David, buo ang kooperasyon ni Baldwin sa isinasagawang investigasyon. Kasama rin dumating sa biro ang abogado ni Coach Reynaldo Jacinto.
24: Hindi pa siya ready kasi pinipipare pa namin statement niya. Kasi para ma-recall niya lahat ng facts. He still feels very sad about what happened. It was not intentional. And for us, it's really an accident.
8: Nauna nang sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na pinasagpinan na ng ahensya ang ilang personalidad na may kaugdayan sa team building activity ng Ateneo Basketball Team kung saan nasawi sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Tanging abogado lang din na si Attorney Raymond Rojas ang sumipot para kay Coach Sandro Soriano na nakararanas umano ngayon ng emotional distress. Nakahandaan niya si Soriano na harapin ang investigasyon at hindi ito aalis ng bansa. Nasa fact-finding stage pa rin ang investigasyon ng NBI. Nauna nang sinabi ng ahensya na tapos na ang autopsy report sa dalawang nasawi at kinukumpleto na lang ang mga panayam sa mga saksi at iba pang may kinalaman sa insidente. RR Tubise para sa bayan.
6: Samantala, formal nang inihain ng Makabayan Block ang resolusyon para imbestigahan ang pagguho ng siyam na palapag na ginagawang gusali sa Angeles City, Pampanga na ikinasawi ng halos 30 individual. Yan ang ulit ni Sheila Natividad.
25: Matapos ang nangyaring pagguho ng siyam na palapag na gusali sa Balibago, Angeles City sa Pampanga, nagkapit-bisig ang labor leaders at ilang mga kamag-anak ng mga biktima kasama ang Makabayan Block para ihain ang isang resolusyon sa House Committee on Labor and Employment. Ito ay para panagutin ang may-ari at mga private contractors ng gumuhong building na ayon sa mga naiwang pamilya ng nasawi, walang paramdam o ipinaabot na kahit na anong tulong sa kanila.
26: Nananawagan ako sa may-ari, sa contractor, na sana naman siya magpakita sa amin, sa mga, lalo sa mga pamilya ng biktima, at mabigyan ng hustisya yung mga biktima.
25: Umakyat na sa 30 katao ang nasawi sa nangyaring pagguho matapos ma-recover ang dalawa pang katawan kamakailan sa pinangyarihan ng insidente. Giit ng Institute for Occupational Health and Safety Development, kailangang repasuhin ang Occupational Health and Safety Act para sa mga manggagawa.
27: Buo po yung suporta ng Institute for Occupational Health and Safety Development sa resolusyon na final natin ngayong araw na ito. Ito rin po ay pagpapatunay na kinakailangan na talagang tumigil no, tumigil yung mga malalalang paglabag sa occupational health and safety, lalong-lalo na po yung nagdudulot ng kamatayan ng ating mga manggagawa.
25: Para naman kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, hindi maaaring lumipas na lamang at makalimutan ang nangyari.
2: Kaya po tayo nag-file ng resolution na to, initial na hakbang. No, ang layunin natin talaga ay hustisya para sa 30 manggagawa na namatay sa pagguho ng building sa Angeles at pagpapanagot sa

0: Patayo. Mahalaga ang pagkakaroon ng comprehensive at scientific basis sa mga flood mitigation projects para hindi masayang ang mga investment ng gobyerno. Ipinaliwanag ni Dr. Mahar Lagmay na marami pang paraan ang pwedeng gawin para mapababa ang antas ng baha, lalo na sa mga urbanisadong lugar.
1: So kailangan i-manage natin pabuti. Meron pa naman tayong pwedeng gawin na para pababain yung level ng baha, especially sa urban areas. Ngayon ay hindi masyadong malaki ang pasakit ng mga taong nakatira doon sa floodplains. Kaya nga tinatawag natin na flood management para kung sakaling binahaman sila dahil nandun sila sa floodplain, mabilis huhupa yung baha, mabilis mawawala yung baha, at hindi ganun kataas yung baha.
2: Muling binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nananatiling prioridad ng administrasyon ang pagtugon sa korupsyon. Punto ng Pangulo ang pondong nawawala dahil sa korupsyon ay nakakaapekto sa social services na dapat ay natatamasa ng bawat Pilipino. Dagdag pa niya na napapahina nito ang kakayahan ng gobyerno na makapagbigay ng mga programa at proyekto na sana'y pakikinabangan ng taong bayan. Kaya naman pagbibigay din ng presidente, kinakailangan ng malawakang reforma laban sa korupsyon para buwagin ang mga abusadong gawain na nakaugat na sa ilang bahagi ng pamahalaan. Matatanda ang iniutos ng Pangulo ang malawakang audit at inspeksyon sa lahat ng flood control projects sa bansa. Nagresulta na sa pagsasampa ng kaukulang kaso sa ilang sangkot sa flood control scandal.
3: What they have taken is not my money or your money or a company's money. It's the money from the people. And that is the worst sin of all, as far as I'm concerned. It's the worst form of corruption, as far as I'm concerned. And so, yes, there could not be a more serious subject in the discussions in my government right now.
2: Hindi na magiging balakid para sa mga estudyante ng ABRA ang layo at kawalan ng internet service para mapayaman ang kanilang kaalaman. Dahil ito sa handog ng Department of Science and Technology sa mga nasa libib na lugar ng mga paaralan sa probinsya.
4: Radyo Magazine, 1278 AM.
5: Radyo Magazine, 1278.
6: Bubungad sa umaga.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
8: Mga programang aabangan.
9: Agahan hanggang hapunan.
10: 66 Informasyon.
11: GIS, your general information station.
4: Radyo Magazine, 1278 AM.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
4: Agahan.
1: Six Information. GIS, your General Information Station.
5: Radyo Magazine 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
8: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
9: Radyo on the go.
8: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
10: Yay!
11: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
12: PBS Receiver.
11: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
8: Libre to ha?
11: Walang bayad?
8: Oo, walang bayad.
12: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
13: Servisyong kailangan.
14: Servisyong kailangan.
13: Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
5: Radyo Magazine 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
5: Interesting na usapan.
15: Hindi heavy.
1: Tugtugang chill.
5: Suave.
4: Learning from home na hindi boring.
1: Radyo Magazine
5: 1278 AM.

0: bali nakabulig siya sa tumod kay nalukat na mo na nga mo niya prenda ma. Naka-arbit ko sang 170 sack, nauga na siya sang 72 sack, na baligya ko sa palingki, nahalin siya og 95,000. Nakuhaan sang akon nga gasto nga 20,000 plus ang RCPT nga 27,000, nakaginan siya kong 45,000.
1: Itagaan kami orientation paano to siya i-avail, kung ano ang mga sistema, kung dole out ba na siya o kailangan natin bayaran. So, ang natabo sa to, gihatag ang project sa association through sa P4MP sang Alameda. Gitagaan sang allocation ang every presidente. Tapos, kamo nga mga presidente, ipaintindi ninyo sa inyong mga membro nga kana siya, dili na siya dole out, kundi panghatag nga may bayad kay para na po'y ihatag sa iban nga membro. Kay para dili siya mawala ang pondo para sa RCPT.
2: RCPT, Recommended Corn Production Technology. Din nga pataas naton ang production sang corn sa high yielding na ginaagis hatag sa mga technician na paano ma-implement dito, kung sino ang tagaan sang beneficiary nga ginatawag naton nga kapital sa isa ka farmer na mapadayon kag maga-sustain na kini nga programa nga may kumpleto sang inputs na para ihatag tapos sa isa ka farmer tapos ibalik ka pud ang kapital tapos ibalik na pud gyapon sa ila inputs naman.
0: Kailangan lang naton yan i-manage ang kapital nga gihatag sa gobyerno sa aton sa insakto para lang mapalago nato aton nga panginabuhian. Sa wala pang RCPT, parehas ako nula, sing kapital. Nagatanong sang mga ukay-ukay, ana. Pero the time nga nagabot ang RCPT, so dako naging siya nga bulig tungod kay dako na ang imo nga maani kag maginansya. Ako ma'am, gina-apply na ko na siya nga gusto ko nga mag-apply sina kay siling ni press pa utang. So gina-apply ko gina siya nga press, gusto ko nga maka-

0: problema pa kami karon sa marketing. Nag-i-arrange pa namon binuyod sa AMAD ang nagpaningkamot ko din nga programa para matagaan o maayong apresyo ang aton mga farmer. Kapital sa isa ka farmer na mapadayon kag magasustain na kini nga programa nga may kumpleto sang inputs na para ihatag tapos sa isa ka farmer tapos ibalik ka po ng kapital tapos ibalik na po gyapon sa ila inputs naman.
1: Dako gid nga tabang ang programa sang RCPT sa parehas sa aton nga isa ka mangunguma. Kailangan lang nato nga i-manage ang kapital nga gihatag sa gobyerno sa aton sa insakto para lang mapalago nato aton nga panginabuhian.

0: Very important itong pork festival, ano? Dahil nga kailangan natin na hatid sa ating mga mamamayan ng there is such a thing as great Filipino pork, no? Local pork na fresh, na mas masarap na sariling atin. The more we consume na Filipino pork, the more we have ating mga magsasaka at maghahayot, lalo sa mga produsa. So as is possible, gusto natin ma-promote talaga ang Pinoy pork at ang kiligin natin.
1: We are so glad na nag-usap naman tayo palagi para sinusuportahan ang ating local industry, lalo na yung pork.
0: Ang kiligin mo natin ang sarili natin kapag ka ng support, pagsusuporta sa local na produkto ay pagsusuporta rin.

0: Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas, Usapang Agrikultura.
1: Muli po sa magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Kamusta na kayo ang galaw-galaw para hindi pumanaw? Ingat po lamang sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay sa mga bahagi ng kapuluan. Apa Luzon, Visayas at Mindanao, hangat po natin isang mapayapang agrikulturang araw. Isang masarap na almusal, maaliwala sa pagbabiyahe sa mga motorista natin. At siyempre, magandang biyahe pa rin sa mga biyahero-biyahero ng karne, ng baboy, ng baka, ng isda, ng manok, etc. Bla bla bla. Bawal ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada. Samahan niyo po kami sa lampo ng isang oras. Ito po naman ang usapang agrikultura. Ito po naman ang inyong ka-agri sa umaga. Ka-hero, hero ilustre, obrigado. Sama-sama together po natin tutukan. Balitang may kinalaman mo sa agrikultura. May kibag-ungayan po natin sa mga taong nasa likod ng mga balita niya. At siyempre, tuloy pa rin po tayong tatanggap po ng report. Galing po naman sa 75 Panigo ng Kapuluan. At unang ipilan ng Radyo Pilipinas. Kasama po natin ang DWCI sa Pidig Ilocos Norte. Diyan po ang DWCJ po naman sa may pati po ng Cagayan. Ang Radyo Television tayo sa 104.20 Capital. Sa lahat po ng social media platforms, TikTok, Instagram, YouTube, Facebook. Sama-sama na hula dyan para tayo magkaroon ho ng mga tamang impormasyon. Kaalaman, walang dagdag, walang bawas o saming agrikultural na napapanahon po naman. Ingat-ingat po lamang sa ating mga kababayan huriya sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay. Nawawala kasi yung isa kurining bigla nawala, isang piyesa kurining tinutuldukan eh. 3 minutes na kapitbahay, makalipas yung alas 5 na madaling araw, bawal po ang tutulog-tulog sa manibela, kaya si Mamang Chopper, ikalabit lang si Mamang Chopper, baka aantok-antok ko sa manibela ho yan, delikado ho yan ho. Was aksidente, iwas ako na tayo, ay may good news nga pala tayo ngayon. Kung meron pong special session na magaganap sa Kongreso ngayong araw, kung meron din pong special talks na magaganap po, special agreement, pagitan ho ng Estados Unidos at ng bansang Iran. Pre, pagka nagkaayos yung mga yan, mawawala na ho yung gera, mawawala na ho yung gulo, mawawala na yung pahirap, mabubuksan ho yung Strait of Hormuz. Talaga namang nagpapahirap sa ating mga magsasaka, sa mataas pong abono, sa mataas ng mga extrusion, etc. bla bla bla. Patuloy po nagpapahirap sa magsasaka at syempre tagusuhin yan sa atin, may domino effect ho yan, yung mismong mga mamamayang Pilipino. 14 minuto na kapitbahay, makalipas yun naman ang alas 5 ng madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw sa lagay muna ng ating panahon. Kamusta ba magiging lagay ng panahon ngayon? Naranas mo ang buong bansa ng generally fair at mainit na panahon. Aliban sa mga isolated na mga pag-ulan, sinasabing mga thunderstorms, walang nakataas na bagyo. Sa maho ng panahon na direkta nakakapekto man, ito po sa ating bansa. Parte ng Luzon, nasabi kong bahagyang maulap, nakalangitan, ay chance pa rin po ng mga isolated ng mga pag-ulan at thunderstorms sa hapon o gabi. Ang temperatura sa Metro Manila, abot po naman sa 25 degrees Celsius hanggang sa 32 degrees Celsius yun naman. Ding Visayas naman, fair at maaraw na panahon na may posibilidad ng manandali ang pag-ulan dahil po naman sa mga localized thunderstorms. Ibo ng Mindanao, generally fair weather na may mataas na chance na biglang buhos ng ulan, thunderstorms, kung may pagsabit po naman ng hapon o gabi. Dahil dyan, nagpapaalala dahil sa mga localized thunderstorms niyan, ang pag-ulan po ay kadalasang panandalian lamang, ngunit may kasamang kidlat at malakas po naman na hangin, kaya ingat-ingat pa rin. Ay, mga estudyante natin, magdala ho ng payong pananggalang sa ulan, ipanaksak. Ayun, nung babae pala yun, wasiwas ng panaksak ng private school sa Cavite. Ito na mga estudyante. Mas mababa yung mga bata nasaktan eh. Grade 5 yata. Grade 8 ba? Ay pala yun. Grabe ka. Grabe. Ang malamig na panahon na mararamdaman dyan sa may Baguio ngayong umaga. Nasa 17.4 degrees Celsius po rin. Dyan ho, hihirit po yung init sa bandang tanghali bago ang posibleng pag-ulan sa hapon. Yan po naman sa ato, kadi pa pang matataas na lugar sa Benguet. Mabang temperatura ha, kumpara sa Baguio, aring maglaro po naman sa 12 degrees Celsius hanggang 21. Kahit po ang makapal na hamog o yung fog na kapag umulan pa po sa hapon. Pero ang Alabra, Apayao, Kalinga, Mountain Province at Ifugao, sabing generally fair weather sa umaga, ngunit mabilis na magdidilim ang langit sa hapon, dulot po ng localized thunderstorm pa rin. Ayan, may babala ang pag-asa sa atin ho. Ito, walang direct ng bagyo o low pressure area sa loob po ng bansa kayong babaan. Mag-ingat sa mga biglaang flash floods o landslides o magiging baraha sa maranasang localized thunderstorm sa inyo-inyo po namang mga lugar.
0: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas.
1: Delivery no tayo sa Mandala. Oy, paalala pa rin sa mga naglalakbay, sa mga bihero-bihero na karne na baboy, na baka na manok. Long drive ho yan, ho. Di kaya, gilid-gilid muna ho tayo. Power nap ang tawag ho ron. 10 minutes o 30 minutes, sige. Kung natin balikan yung mga banibelang yan, para ligtas yung ating biyahe, swabe. Yung natin, babalik tayo ng buhay na buhay, alive na alive and kicking. Kinahaponan, gabihan, iling ng mga mahal sa buhay.
0: Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan.
1: Imbitong minuto na kapitbahay, makalipas ang alas 5 ng morning. Tanggap po na tayo ng balita ho. Quezon City LGU handang magbigay po ng suporta para sa mga biktima ng lindol dyan o naman sa Mindanao. Noon na yata sa 68 mga nangamatay ho rin. Ano ho? Tapos nagkaroon pa ng 6 something ba yun sa may parte ng Dabao. O naman, doon, digmaan, kagutuman, yan. Senado, umayos na kayo ha. Special session na, aayusin na kayo ngayon ha. Sabihin muna natin ang mga detalye niya mula po naman kay Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nakahanda ang Quezon City Local Government na maglaan ng tulong para sa mga komunidad na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa QC Journalist Forum, sinabi ni QC DRMO Chief Bianca Perez na patuloy ang kanilang koordinasyon sa mga munisipalidad na pinatapa ng malakas na lindol para matukoy ang kinakailangan nilang tulong. Nagkasana rin ang DRM Council ng emergency meeting para talakayin ang humanitarian aid at financial assistance na maaaring ilaan ng lungsod para sa mga biktima ng kalamidad. Inaasahang pag-uusapan din sa pagpupulong ang iba pang suporta na maaaring ipadala ng QCLGU na makatutulong sa pagbangon ng mga residente sa mga apektadong lugar. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Marian Bastasa. Labing walang minuto kapit na makalipas ang alas 5 na madaling araw-garaw galaw para hindi pumanaw. May inihayag po ng Department of Agriculture na inasang bababa ang produksyon at transport ko sa mga produktong pang-agrikultura sa bansa. Boy, matapos po namang magkasundo, ano ho? Ang United States of America at Iran, kawakasan na, sana naman, ano ho, totoo na yan. Sanang biglang mapikon at biglang babawi-bawi. Ay matapos yung magkasundo, nawakasan na nga, yung sigalo po dyan sa Middle East at muling buksan po naman ang Strait of Hormuz. Isang critical na shipping route para po naman sa langis at critical at sa mga important po naman agricultural inputs. Ayon po kay Agri-Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Good morning, Seg. Laking tulong ito, lalo na't naghahanda ng bansa para po naman sa bagong rice planting season.
0: Ang kasdas, Ronda, Pilipinas.
1: Ano yun? Kaming siyam na minuto na kami ba, makalipas ang alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Sana magtuloy-tuloy na yung pirmahan na yan, ano, para magkaroon na po ng peace agreement. Magkaroon na ho ng blood compact kung kinakailangan para matigil na ho yung kaguluhan dyan sa gitnang silangan. At nang sa ganon, ayos-ayos na rin po itong ating gastusin sa mga magsasaka natin. Takos sa ating pare-parehong bawat Pilipino. Ano ho? At pagka may gulo, hanggang nandun po yung mataas na presyo ng krudo, down the line, po ng damay-damay ho yan, king sa mga abono, na pataba, mabiyahe po ng mga inilalabas nating mga produkto galing sa bansa, papunta sa ibang bansa. Pag open na yan, ahay-ahay na buhay hili. 20 minutos makalipas ang alas 5 na madaling araw, galaw-galaw. Ito naman, sasambuhan ka tayo ho. Ang tutulungan sa pagitan ng pamalang panlaliwigan ng Basila na Felfida, inaasahang magpapaunlad sa fiber industry po naman sa probinsya. tugtog tayo sa mga detalye. Nakatutok dyan si Justin Polanon. Radyo Pilipinas, Zamboanga.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Binisita at nakipagpulong ang Philippine Fiber Industry Development Authority of Elfida sa pamuno ni Executive Director at Undersecretary Arnold Ali Atienza sa pamahalang panalwigan ng Basilan upang paunlarin ang industriya ng hibla sa naturang probinsya. Nakatuon sa nasabing pagpupulong ang pagpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng Elfida at ang Basilan Provincial Local Government Unit, pagbabahagi ng sustainable agricultural frameworks at mga programa na inaasahang makatutulong para mapataas ang produksyon at kita ng mga magsasaka sa hibla. Tinalakay rin ang patungko sa abot-kayang cotton thread na maring gamitin bilang alternatibong materyales sa paghahabi ng Yakan Tenon Weavers sa Basilan. Patuloy na isinusulong ng pamahalang panalwigan ang mga programang nakapagbibigay oportunidad para sa mga magsasaka, maghahabi at mga residente ng komunidad sa pamamagitan ng pagbuo ng matibing na ugnayan at pakipagtulungan sa pambansang pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Maraming salamat, Justin Bulano ng Zamboanga. 25 minuto kapitbahay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw araw ng Miyerkules. Sa mga may obligasyon ho dyan, kailang brother, kailang sister, galaw-galaw ho. Paras pa tayo ha. 30 milyong pinsala sa mga irigasyon ay talapon ng National Irrigation Administration Davao Region matapos po naman ng 7.8 magnitude na lindol. Okay, sa detalye, dyan po si Sheila Lisandra Salosia, Radyo Pilipinas, Davao.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Inatayang aabot sa 30 million pesos ang naitalang pinsala sa mga irrigation facilities sa Davao Region matapos sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Southern Mindanao noong June 8, 2026. Isinailalim sa inspection at assessment ng National Irrigation Administration ng NIA Davao ang mga pangunahing irrigation facilities sa limang lalawigan ng rehiyon upang matukoy ang lawak ng pinsala at masiguro ang kaligtasan at operasyon ng mga pasilidad. Batay sa paunang pagsusuri na itala ang pinsala sa mga infrastruktura sa segregasyon sa Davao del Sur at Davao del Norte kung saan tinatayang aabot sa 30 million pesos ang halaga na kinakailangan sa pagkumpuni. Apektado rin ang humigit kumulang 1,600 na hektarya na sakahang lupa at nasa 1,200 na mga magsasakang beneficyaryo. Ayon kay NIA 11 Regional Manager Engineer Dexter Sablaon, isinusulong na ang agarang paglabas ng Quick Response Fund o QRF para sa rehabilitasyon ng mga apektadong pasilidad. Patuloy naman ang monitoring ng NIA 11 sa kalagayan ng mga pasilidad ng irigasyon at tiniyak ang agarang pagpapanumbalik ng operasyon upang mapanatili ang produksyon sa agrikultura at matulungan ang mga magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lisandra Silosha, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Maraming salamat, Sheila Lisandra ng Radyo Pilipinas, Davao. Taon lang sa mga mahagang nagigising ng mga estudyante natin, sa mga chikiting, sa mga bata, sa mga nag-aaral. Unyang 5:30 na sakali na naglalakad na eh. Good morning kay Kuya Ciel. Ay pagaling ka daw Kuya Ciel. Ganun din kay Ate A, ano? Ate Ayla. O yun. Ingat Ate Ayla ho. Okay, pagaling sa may karamdaman. Dala. Land about ako tayo ng buronggan. Okay, sige. Agri-Fishery Fair 2026 formal nang binuksan bilang bahagi po naman ay 19th na charter anniversary ng Borongan City, Isen Samar. Detalye, naman tayo kay Penny Pumida, Radyo Pilipinas, Borongan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Formal nang binuksan ang Agri-Fisheries Fair 2026 sa Morawan Utilang Park bilang bahagi ng pagdiriwang ng 19th na charter anniversary ng lungsod ng Borongan. Ayon sa City Agriculture Office, bukas ang trade fair araw-araw mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon hanggang Hunyo 19. Posible rin itong mapalawig hanggang tanghali ng June 20 ayon kay Maria Luz Cabo, Senior Agriculturist ng Tanggapan. Layunin ng aktibidad na maipakita at masuportahan ang mga lokal na produktong agrikultural at pangisdaan ng lungsod habang nagbibigay ng karagdagang oportunidad sa mga magsasaka at mangingisda na maibenta ang kanilang mga produkto. Sinabi ni Cabo na may 14 na lokal na exhibitors mula sa iba't ibang barangay ng Borongan City ang kalahok sa nasabing fair, kabilang din sa mga lumalahok ang mga benepisyaryo ng Dukwag Agriculture Program. Hinimok ni Cabo ang mga burunganon at mga residente ng Karatig Bayan na suportahan at tangkilikin ang mga lokal na produkto upang makatulong sa kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda sa lungsod. Samantala, nagpapatuloy ang iba't ibang aktibidad bilang bahagi ng pagdiriwang ng 19th na charter anniversary ng Borongan City. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Maraming salamat, Penny Pumida ng Radyo Pilipinas sa Barangay. Samantala, pinapanawagan po ng Department of Agriculture sa National Price Coordinating Council ang 30-day extension para po naman sa 50 kada kilo na price cap sa imported tumbigas. Ang nasa aming price ceiling ay nakatakdasan ng maglaps ngayong buwan. Ayunin po na extension na patuloy na makontrol ang rice inflation at bigyan po naman ng fighting chance ang lokal na supply ng bigas. Abano naman sa mga banta ng El Nino sa mga karating bansa at po naman ng Thailand at ng Vietnam. Dala mga magsasakang katutubo naman sa Kalinog, Iloilo ay nakahanap na po ng institutional buyer sa tulong naman ng pamahalaan. Ang detalye, nandiyan po naman sa JP Herbas, Radyo Pilipinas, Iloilo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
5: Nakahanap ng isang institutional buyer sa tulong ng pamahalaan ang mga magsaka ng komunidad ng Panay Bukidnon sa Kalinog, Iloilo para sa kanilang produktong ube. Naging posible ito sa pamamagitan ng market matching na isinagawa sa ilalim ng Kabuhayan at Kaunlaran ng Kababayang Katutubo o 4K Program at ng High Value Crops Development Program ng Department of Agriculture, Western Visayas. Ayon sa DAWV, pinatutunayan ito na kapag may sapat na access sa merkado at tamang oportunidad, mas maraming posibilidad ang nabubuksan para sa dagdag na kita at mas maunlad na kabuhayan ng mga magsasaka. Tiniyak na warangahan siya na magpapatuloy ang kanilang pagsisikap na tumulong sa pagbubukas ng mas malawak na merkado para sa bawat magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
0: Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan.
1: Samantala, mga livestock farmer naman sa Buhi, Camarines Sur, sumailanin po naman sa Good Farming Training ng DSWD. Detalye, nandiyan po naman si Adam Grace Balian ng Radyo Pilipinas, Albay.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Report.
6: Sumailalim sa pagsasanay sa goat farming production, ang 12 livestock farmers sa bayan ng Buhi, Camarines Sur, sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program o SLP ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol, katuwang ang Municipal Agricultural Office. Ayon sa ahensya, layunin ang aktibidad na palawakin ang kaalaman at kakayahan ng mga kalok sa pagpapatakbo ng sustenabling pag-aalaga ng kambing bilang kabuhayan. Kabilang sa mga itinuro sa kanila, ang wastong pangangalaga at pamamahala ng mga alagang kambing, tamang nutrisyon at pagpapakain, mga kinakailangan sa pabahay ng hayop, pag-iwas at pagkontrol sa sakit, at mga pamamaraan sa pagpaparami ng mga ito. Ang SLP ay nakatuon sa pagpapalakas ng kakayahan ng mga benepisyaryo sa pagbuo ng matatag at pangmatagalang kabuhayan sa komunidad sa pamamagitan ng mga pagsasanay at suporta sa livestock production. Para sa Bagong Pilipinas, Helen Balean, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Salamat Helen Balean, Radyo Pilipinas, Albay. Samantala, patuloy ang pagpapakilos po naman ng pamahalaan sa El Niño Task Force na sinasang matinding tagtuyot ngayong taon. At bilang sa mga inihandang ayuda para sa mga magsaka para sa mamahagi po naman ng climate resilient seeds, ulong sa pataba at pag-deploy ng mga makabagong solar-powered irrigation system ng National Irrigation Administration, pang masubaybayan ng libu-libong sakahan gamit po naman ng artificial intelligence. Antala, dako tayo ng Sambuanga, Sibugay. Isa po 1.4 milyon pisong halaga naman ang mga pasyenta sigarilyo. Nasabat! Ang mga otoridad sa kinasang komersyon sa Sambuanga, Sibugay, isang suspect, nalambat naman. Detalye, nandiyan po naman sila si Kumol, Radyo Pilipinas, Sambuanga, Sibugay.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
7: Nasabat ang higit sa 1.14 milyong pisong halaga ng mga puslit na sigarilyo at nalambat din ang isang suspect sa ikinasang anti-smuggling operasyon ng mga otoridad sabay ng Malangas, Sambuanga, Sibugay. Ang operasyon na isinagawa sa Purok Bagunsilang, Barangay Loktuburan ng namanggit na bayan ay sinakatuparan sa pamamagitan ng pinag-ugnay na intelligence efforts na pinangunahan ng Malangas sa Municipal Police Station sa ilalim ng pangasiwa ng Sambuanga, Sibugay Police Provincial Office na pinamunuan ni Provincial Director Police Colonel Bernard Danny Dasugo. Ang matagumpay na operasyon ay magatuwang na isinagawa na mga tauhan mula sa Provincial Intelligence Unit ng Sambuanga, Sibugay PNP, Regional Intelligence Unit 9, 1st Provincial Mobile Force Company, 903rd Regional Mobile Force Battalion 9, at ng Bureau of Customs Sambuanga Peninsula o BOC Zampen. Inaresto rin na mga otoridad ang isang suspek bunsod ng pagkumbiska ng malaking bulto ng mga puslit na sigarilyo na dinala sa lalawigan. ang mga nasamsam na 20 master cases o kahon ng iba't ibang tatak ng sigarilyo ay kabilang ang 5 kahon ng Stone Menthol Cigarettes, 6 na kahon ng Yuto Full Flavor Taste Guard Cigarettes, 5 kahon ng Capital Menthol Cigarettes, 2 kahon ng Yuto Classic Cigarettes at 2 kahon ng YS Menthol Plus Cigarettes. Natagpuan din sa lugar ang isang kulay kahel na pambot na walang makina na pinaniniwala ang ginamit sa pagdadala ng mga kontrabando na tinatayang nagkakahalaga ng 50,000 pesos. Ang mga nakumpiskang sigarilyo at pambot ay nasa poder na ngayon ng BOC Zampen para sa tamang disposisyon at pagsasampa ng mga kakulang kaso. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubul, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Zamboanga, Sibugay. Samantala, ho naman, bago tayo mag-break, kilip muna natin sa mga ilang headliners na inyong tututukan sa umagang ito sa magkapon dito sa Radyo Pilipinas. So, magsisimula po ngayong araw ang special session ng Kongreso. Ipinatawag po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sila rin po naman ang Proclamation No. 1318. Ayon po nitong talakayin ang mga priority bills kaya po ng anti-political dynasty law, tulong para sa energy crisis at mga bigyan mo po naman ng lindol. Bukod sa mga panukalang batas na yan, inaasang tututukan din po sa Senado si Galot sa Alirado. Tapos magayon po ng petisyon ang block ni na Alan Peter Cayetano sa Korte Suprema po naman. Tutos din po naman ang Sandigan Bayan, ang 90 days preventive suspension naman naman kay Sen. Jinggo Estrada kung ganyan po na kinakarap itong kaso at schedule na po ngayong linggo ang pagsubmitihan ng pre-trial briefs. House Prosecution Panel at Defense Team para po naman sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Lamang yan sa mga headlines sa inyong tututukan sa Radyo Pilipinas sa magang ito sa magkapon. Pabalik po kami ho. At mulang mahalagang paalala, walang kalasan, wala po namang iwanan.
0: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang agrikultura.
8: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Edi yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips na ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil #panatag ang may alam.

0: Sabi niya po magtipid. Bakit ka na pakapilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para, tawas bill mo.
2: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 7:38 AM.
3: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang agrikultura.
4: Galaw-galaw tayo para hindi pumanaw. Ingat pa rin po sa mga motorista natin. Shout out sa mga nakatutok dyan sa Pandan, Katanduan. So, si Emerenciana, Rabago, Sadsada, family, sa Alcantara family. O, naman sa Ibardolasa, Tiquiros family. O, good morning din. Rabago, ayun. Alcantara, good morning. Manoy Dolpo. Manoy Pina. O, Profesor Brigado family. Magandang umaga pa rin ho dyan. More tayo, ho. Punta tayo ng Tayog. Anticipatory Monitoring and Tracking 2026, sinimula na. Ano yan? Pinatid natin ang detalye mula po naman kay Leslie Gimeno, Radyo Pilipinas, Tayog.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Opisyal na ipinakalat ang 5 monitoring teams sa buong Region 1 upang simulan ng 2026 Participatory Monitoring and Tracking para sa mga proyekto at programa pinunduhan ng Department of Agriculture. Ang mga naturang kupunan na binubuo ng mga kinatawan mula sa Philippine Council for Agriculture and Fisheries, DA at Agricultural and Fishery Council. Layunin na malawak ang operasyon na ito na personal na inspection suriin at tiyakin na mga DA-funded farm-to-market roads at mga makinaryang pansakahan sa mga piling lokasyon ay functional o operational at nagagamit ng wasto ng mga benepisaryo. Ang akbang nito ay bahagi na opisyal na mandato ng PCAF katuwang kanilang mga volunteer partners mula sa AFC. Layon nitong bantayan ang tamang paggugol sa pondo ng pamahalaan at masigurong nakatutulong ang mga ito sa pag-unlad at pagpapalakas ng sektor ng agrikultura at pangisda sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Gimeno, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko, Tayog, Pangasinan.
4: Okay, maraming salamat, Leslie Gimeno ng Tayog, Pangasinan. Good morning dyan kay Manang Susi, kay Manang Menard. Ano ho? Yes, sa Prudente Family. Okay. Makakasama po natin this morning. Una pagkakataon natin makakaugnay itong individual na makakausap po natin. Pero tanggapan ito para madalas nakakausap na natin dati. Tinutukoy ho natin ang tanggapan po ng National Fisheries Research and Development Institute, NFRDI. Ano ba yan? Po yung pangunahing ahensya po ng ating pamahalaan. Ang tutuko sa pagsasaliksik at pagpapaunlad. Research and Development ang ibig sabihin ng sektor, pangisdaan at yamang tubig. Ha? Ito po yung nasa ilalim po ng Department of Agriculture. Ano ba yung mga pangunahing layunin niya? Siguro mamaya pakikwento natin. Sama na ho dyan yung konserbasyon at pamamahala, yung pangangalaga sa kita ng mangisda, siguro yan sa pagkain, paglipat po ng teknolohiya. Pero pag-uusapan ho natin ngayong maga, yung tinatawag na genetic fingerprinting o yung DNA fingerprinting, ano ho? Ng isda, sa isda ito, hindi tao ha? Ibig ko pamamaraan kung sa sinusuri po yung natatanging DNA pattern ng isang isda para malaman yung pagkaakilala na ito. Gayun po ng fingerprint ng isang tao. Ha? Yung genetic fingerprint na yan ng bawat isda, ang particular na species ay walang katulad. Ayun. Alamin nga natin at dadagdagan natin yung kwento at lakohakan pa natin ng maraming tanong mamaya. Nakakasama po natin si Dr. Mujiquiz Santos, Scientist 5 at head po ng Genetic Fingerprinting Laboratory, National Fisheries Research and Development Institute ng Department of Agriculture. Ano ho? Mamaya tatanungin natin paano natin siya tatawagin. Adoka Mujikiwi with Santos, sir. Magandang maga po. Welcome po sa Usapang Agrikultura, Radyo Pilipinas. Si Kahiro po, kamusta ka na, Dok?
6: Magandang morning, Kahiro. At magandang morning po sa inyong mga taga-subaybay.
4: Lama, ito yung natin pagkakaugnayan. Sir, Dok, medyo mahaba yung pangalan nyo. Meron foreign sounding name. Dr. Mujikiwi. Paano po ba kayo tatawagin?
6: Well, for short, sir, Doc Muji na lang po, or Muji is okay. By the way, sir, Mujiquiwis po is a Native American Indian name po, no? Parang Pocahontas yan. Pero purong Pilipino po ako. Ang nanay ko po ay Tagalog. Ang tatay ko po ay Kapampangan.
4: Oh, ayun ang klaro. Yun ang maliwanag. Pilipino talaga. Ayun. Dok Mojis, Kahiro na lamang po. Itawag nyo sa akin, Kahiro.
6: Sige po, Kahiro.
4: Tayo nakakapilang sa harapan ho ng, ano nyo, ng bahay ninyo. Parang ganun lang usapan natin.
6: Opo.
4: Kayo po ay nandyan sa tanggapan ho ng NFRDI. Yung pag-usapan ho natin, yung sinasabi nga natin kanina, ano ba yung tinatawag na genetic fingerprinting? Ano ho? Sa isda, wala namang finger yung isda. Mayroon ng palikbik. Alam nga natin, ano ho ba yan? Para saan ho ba yan? Bakit may ganong kwento? Ano ho ba yun?
6: Well, tama po kayo na sa sinabi niyo po. No? Parang sa tao yan na fingerprint, pero wala namang daliri yung isda, no? Pero ang ibig lang po sabihin noon, parang pareho po ng konsepto kung saan ang fingerprint po ng tao, di ba, ay sa kanya lang po yun. Kumbaga, very specific sa kanya.
4: Katulad, ano? Walang katulad.
6: Fingerprint mo, sa'yo yun. Oo, walang katulad. Opo. Ngayon, sa isda, meron pong ganung konsepto, pero hindi yung sa daliri, kung hindi yung tinatawag nating DNA or genes. May mga a pattern po sa DNA ng mga isda, and even sa mga tao, na sa kanya lang, na mag-aalaw po sa atin pagkakakilan lang ng isda dahil sa kanya lang yung pattern na yun.
4: Yun, sige po, isa-isahin na po natin yung pagkaunawa dito para naunawaan din ng mga sumusubaybay sa atin. Ano yung mga detalyeng pwede niyong ikwento? Para saan yan at bakit po ito mahalaga?
6: Yan, opo, bakit mahalaga, no? Parang sa tao, tama po ba yun, di ba? Yung fingerprinting, napaka-importante niyan para matupo yung mga tao. Halimbawa mo, kung sa isang lugar, no? Alalaman nyo kung sino yung taong nandoon pag nakuha niya yung fingerprint niya. Ganun din po sa isda, ano po? Isa po sa mga pakay po ng aming lab ay yung tinatawag po na traceability, ano po? Kasi nga, minsan sa, halimbawa nyo, sa isang binibenta na pagkain. Di ba po kadalasan yan, nakapackage na, nakaputol-putol na, ganyan. Or even sa mga import-export po natin. Kadalasan po yun, kailangan natin masigurado kung tama ba yung nakalagay sa label, no? Minsan po yan, may tinatawag na mislabeling. Sabi nila, ganitong isda ang binibenta nila, pero hindi pala.
4: No? Kasi may mga isda, magkakamukha physically, di ba?
6: Opo, magkakamukha po. Pero minsan po, di ba, sa palengke, nakabalot na po yan at hindi na po makita. No? Nakapishpilay na.
4: Sabi, bluefin, yung pala yellowfin.
6: Yes, yes po, opo, opo. Ngayon, binibenta na lang ng mahal. Pero actually, sa totoo, mura lang po yun. Pero nakamislabel lang po. So, pamamagitan po ng DNA, malalaman po natin kung ano yung pagkakakilan lang nung isda na yun na tunay. Isa pa po sa ginagamit namin yan, yung tinatawag nating DNA forensics. Ano po? Ano po ba yan? Kasi meron pong mga crime na ginagawa din po sa tinatawag nating wildlife trade or tinatawag nating illegal wildlife trade. Ano po yung ibig sabihin nun? Alam po natin na may mga species, may mga isda or marine organisms na bawal po. No? Bawal. Under our laws, bawal. Like mga giant clams, mga seahorses, ano po, bawal pong ikunin yan at i-trade. Ngayon po, syempre, may mga pailan-ilan na mga sumusubok na mag-trade yan illegally. Ngayon, pag nakuha po yan, pwede po yung DNA na tumulong kung tama ba na seahorse, for example, ang nakuha or giant clam. Kasi kadalasan po yan, pag tinitrade na, ay medyo hindi na po buo or putol-putol na. So DNA lang po ang pwedeng magsabi kung yun po ay bawal.
4: Meron ba tayong nahuhuling mga lumalabag ho ng ganyan? Kasi parang ano hindi napapansin siguro ng iba. Yun. Pero meron bang mga nahuhuli? Meron ba nasasampulan?
6: Meron po. Marami po. In fact, marami po sa ating mga law enforcer, no? Mga law enforcement people, gaya sa BIPAR, ano po, meron sa mga PNT natin, Coast Guard. Marami pong pagkakataon na manghuhuli sila, no, sa port halimbawa mo or sa nagpipish sa mga sa market, may confiscation na mangyayari. Makikita nila, teka lang, mukhang pating ito, putol na pero mukhang pating, pero hindi nila alam pagkakilan lang kung ito yung bawal na pating. Dadalhin po sa laboratorio namin yan, sa genetic fingerprinting lab, i-analyze po yan at malalaman natin kung yun nga yung bawal o hindi. So meron pong mga confiscation po na nangyayari.
4: Itong proseso ito ng fingerprinting, paano naman ito nakatutulong ano, sa pagpapalakas ng ating ekonomiya at sa supply po ng pagkain?
6: Opo, una sa lahat, sabi ko nga po, doon po sa ano, yung pong mga, 'di ba po yung mga marine organisms na nagiging protected na po or endangered. Ang ibig ko sabihin po kasi noon, mababa na yung kanilang populasyon, kaya po pinagbabawal na. Ngayon, para po natin maibalik yung population na yon, kailangan bantayan, no? Hindi po pwedeng tuloy-tuloy yung paghuli ng mga yon. So itong fingerprinting na to nakakatulong para ma-stop po yung ganong practice so that pagdating ng araw may babalik siya at meron pa uling population ng isda na pwedeng makatulong sa ating ekonomiya. Pangalawa po, alam niyo po sa import-export, ano po, napaka-importante na tama po yung pagkakakilanlan ng mga ine-export natin. Ano po. Ngayon, pag mali po yan, no, alabaw mo sa Europe, minomonitor din po nila yan. Pag mali po yung pagkaka-label po natin, marami pong pagkakataon na haharangin po yan at hindi pa papasukin sa kanilang lugar yung ating export. So napakalaking bagay po na dito pa lang. Alam na natin na tama po yung pagkaka-label ng mga produkto po natin. Otherwise, problema pong malaki sa ating ekonomiya.
4: Parang yung nabasa kong item noon na kamakailan lang, Doc Moji, ano ho. Estados Unidos, samantalang itinigil yung isang klase ng crab na-export natin sa kanila, napakalaking halaga pala yun. Malaki nawawala sa atin doon. Ganun, parang ganun yan. Nagkakaroon tayo ng problema sa ganun.
6: Opo. Pag ganun po ngayon sa export import product po natin, mahigpit po yung mga importing countries na yan. Ano po? So kailangan tumutupad po tayo dun sa mga regulasyon. Unang-una po dyan, tama pa bang pagkakakilanlan or hindi? Kasi pag hindi po, ibig sabihin, teka lang, parang iba yung sinasabi nyo, pwede po nilang patigil yung importation nila. Ano po? Ipagkwento ko lang po, isa po sa naging product po natin, ano? Together with American scientists, gumawa po tayo ng tinatawag na, alam niyo po, kasi dito po sa Pilipinas, nandito yung pinakamaraming klase ng isda sa buong mundo. Ano po? So gumawa po kami ng programa kung saan nag-sample tayo ng iba't ibang klase ng isda sa buong Pilipinas. Lahat po nung sa market, ano, lahat po ng DNA na yon, nilagay po natin sa isang tinatawag na DNA library. At ngayon po ay ginagamit na po ngayon 'yon sa Estados Unidos, sa buong mundo, kung saan ginagamit pong reference po 'yon kung tama po yung mga pagkakakilanlan na gumagalaw sa trade. So napaka-importante po niyan sa export-import process po sa iba't
4: ibang. Ganun no, baka rami yung isda, mali pala yung bulong sa akin kanina, Doc. Sabi sa itanong mo nga kay Doc Moji kung mas nalamangan na ng buhaya yung dami ng buhaya kaysa sa isda, kasi ito mas marami ng buhaya ngayon.
6: Nakakatakot po yun, sir, pag nangyari yun, kasi talagang ang Pilipinas po ang number one, pinakamaraming diversity ng isda na sa buong mundo. Pag dumami po yung buhaya na yan, ako, the goods.
4: Marami na siyang kalukalike ngayon. Ika, Doc, matanong ko lang ko, bakit ba parte ng tinututukan ng fingerprinting na yan, bakit gano'n na nangyayari? Pag magkakamag-anak yung isda ang naglalahian, bakit humahina yung kalidad nila? Bakit gano'n?
6: Ah, yung tinatawag po na inbreeding. Ano po? Inbreeding. Opo. Kung magkakamag-anak yung naglalahian, no? Gaya sa tao, kasi po ang nangyayari diyan, yung kumbaga yung DNA natin, no, ay kung magkakamag-anak ang naglalahian, no? Ang mangyayari, doon lang sa kanila umiikot yung DNA nila. Ang problema po noon kung may mga sakit yung nanay, ganyan, napapasa nang mabilis doon sa mga anak, at kung kayo-kayo lang 'yon, no, lahat 'yon napapasa lang doon ng tuloy-tuloy. Pero kung ang lahi po ay nanggagaling sa iba pang pamilya, kumbaga, ay na, medyo yung mga sakit na yun, pwedeng hindi na po lumitaw kasi nga nalalahian ng iba. Ganun po siya.
4: Ayun pala yun. Ganun din ba sa tao? Ang tao ba pagka magkakapag-anak?
6: Opo, inbreeding po. Ganun din po sa ganun. Tao.
4: Ganun. Kaya unang po, panahon, wala pa nung ganun,
6: di
4: ba?
6: Hindi pina-advise yung ganun. No?
4: Sabi nila nun, Doc, nung unang panahon, wala pang ganun eh. Nakukunti pa ang tao nang sinisimulan pa lang magparami. Opo, magkakamag-anak lang talaga nung araw eh.
6: Opo. Yung mga dating mga royalty, kung tawagin, di ba, ayaw nila masamahan. Kaya lang, down the line, yung kanilang mga naging apo at apo sa tuhod ay maraming sakit na. Kaya hindi po talaga.
4: May mga pumapasok ang tanong sa mga nakikinig sa atin. Ano? Sabi niya, pakitanong nga kay Doc Moji, ano daw ho yung pagkakaiba ng DNA barcoding sa genetic fingerprinting sa isda? Yan.
6: Yun. May pagkakamukha po yan sa punto ng kung ano po yung ginagamit natin, kumbaga DNA fingerprint o DNA marker kung tawagin. Sa barcoding po kasi, meron na lang isa na ginagamit or dalawa. Ano po? Ibig sabihin po nun, yung tinatawag na DNA marker, yung gene na kung tawagin yung CO1. No? Siya lang po yung ginagamit for many of the identification. Pero pag binanggit na po natin na DNA fingerprinting or genetic fingerprinting, gagamit
4: mas malalim
6: tayo,
4: yun, ano?
6: Hindi lang nung isa ngayon, pero maraming iba't ibang klaseng marker na ang pwede na natin gamitin. Kasi nga, may mga pagkakataon po na hindi uubra yung isang marker na yun.
4: Bangus, anak ng bangus A, anak ng bangus B. Klase yan, kung yung bangus galing dito sa Metro Manila, nasa Manila ba, o galing sa may parte ng Sarangani, ganun ba yun?
6: Meron pong gagawin tayong ganyan na kung saan, hopefully in the near future po, no? Although wala pa ngayon, let's say sa isang market, kunin mo yung bangus o kunin mo yung lapu-lapu, malalaman natin kung saan siya nanggaling. Ano po? Actually, may proyekto po tayong gagawin ngayon dyan. Pero sa ngayon, wala pa po. Pero may idea, pwede po yung ganun, kaya lang te-testingin pa po namin.
4: Sabi dito, paano naman kami makikinabang ng mga ordinaryong mamimili sa mga palengke sa teknolohiyang pinag-uusapan ninyo? Yan.
6: Opo, magandang tanong po yan. Kasi nga po, medyo para po sa atin. Well, una po sa lahat, yung ating mga mamimili, hindi po sila mismo yung kumbaga makakagamit ng teknolohiyang iyon. Pero sila po ang makikinabang sa pamamagitan ng paggamit po ng teknolohiya na to sa ating, let's say mga sa ating monitoring sa pamahalaan, no? Ma-ensure po natin na yung mga nabibili nila ay tama. Hindi po sila na-fake, no? Ganyan. Kasi po we can ensure na yung mga pinabibinebenta po sa atin na yung label ay tama, hindi po sila may fraud. Ano po. Pangalawa, para po dun sa mga may interested naman, halimbawa mo, sa mga, for example, mga estudyante, na mga guro na gustong matuto ito at mapag-aralan at magamit din nila, pwede naman po yun silang makinabang din dun sa pag-aaral naman ng teknolohiyang yun.
4: Ay, meron daw hubang bayad yung mga pinag-uusapan natin genetic. Halimbawa, yung kapitbahay ko, pupuntahan kayo para palaman lang. Genuine ba itong alaga kong isla? Wala bang lahi ito? Di ba ito nahilahian ng iba? Paano gagawin? May bayad ho ba yun?
6: Well, alam niyo naman po, syempre may mga cost po yan. Ano? Sa ngayon po, nandyan po yung laboratorio namin. Kaya lang sa NFRDA po kasi, hindi po kami service lab. It's a research lab po. Ano? So, ibig sabihin, pwede naman po, pero depende po sa klase nung gagawin. For example, kung university siya, isa research project, pwede po tayong makipag-coordinate. Pero yung tipong isang, limbawa mo, isang regular na citizen na gustong magpa-analyze, no? Wala pa po tayo dun sa ganung service pa po kasi medyo may cost din po siya.
4: Oh, alam ko na kung sakasakaling isang araw pagising ko ako'y serena na, kung ako sino pupuntahan ko, si Doc Moji.
6: Yun. Pwede po yun, sir. Kaya aralin natin. Paano po kayo naging sirena? Saan kayo nang galing? Anong klaseng sirena kayo, sir? Pwede po yun natin tignan.
4: Uy, may chismis sa akin na, Doc. Kayo pala ang first scientist 5 dito sa buong Pilipinas ngayon, ha?
6: Medyo, opo. Malaking blessing po. First scientist 5 po. Ito yung pinakamataas na rango po sa buong Pilipinas. Pagdating sa rango ko ng siyentista, opo.
4: Ganun. Kasi Belba, genuine.
6: Ano po?
4: Kasi Belba, genuine. Doc, maraming salamat daw sa pagkakataon ay binigyan nyo sa amin. Marami tayong natututunan at mga naikinig po sa atin sa bagay na yan. Bagamat alien tayo, parang alien kami dyan sa bagay na yan. Interesting kasi kailangan talaga malaman din ho ng tao, lalo ng mga mag-aaral natin. Doc, marami pong salamat. Baka may mensahe kayo.
6: Una sa lahat, maraming salamat po sa inyo, Kahiro, sa Radyo Pilipinas, para pinibigyan niyo po kami ng plataforma para ma-explain po yung ating ginagawa. Minsan medyo technical siya, pero asahan niyo po ito ay ginagawa po natin para po sa ating lahat, especially sa ating mga stakeholders, sa mga fisher folk. Ano po. So maraming maraming salamat po sa Radyo Pilipinas at sa inyo pong lahat na nakikinig. Patuloy niyo po kaming subaybayan kasi marami pa po kaming offerings. Ano? You just look at our website, ano po, ating social media account. Again, ang NFRDI po ay pangunahing research and development arm ng BIFAR at the Department of Agriculture para po sa pananaliksik sa fisheries and yamang dagat para po maano po natin, ma-maintain at ma-sustain po ang ating food supply.
4: So, Muji, ako ay saludo siya. Marami pong salamat. Magandang umaga.
6: Magandang umaga po.
4: Sa muli po, sir, magkaugnayan tayo. No? Pag nakita ko na yung Dream Jezebel ko, pakikilala ko sa inyo para makilatis nyo.
6: Sige po. At sana po, Sir Hero, hindi po ito yung huli.
4: Sana po naman, opo naman. Gawin po natin uli.
6: Opo.
4: Man po, Doc Moji, ingat po kayo. Thank you, sir. Sir, balikan mo na yung Zumba mo. Balikan mo na yung favorite breakfast mo. Okay na tayo.
6: Thank you po.
4: Sige po, salamat. Salamat po. Thank you.
3: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanian. Ito na ang Bagong Pilipinas.
4: Maraming salamat kay Doc Moji Kiwi Santos. Ano ho? Moji na lang para mas maikli. Ano ho? Antispy, ba't pinuno po ng Genetic Fingerprinting Laboratory? Okay, thank you sir, thank you. O, magkaugnayan po tayo minsan pa. Harap yan. Yung dream girl ko, si Jezebel, imali mo, isang araw, nasa tabi ko na. Hindi ko nandali sa kanya kung mapatest ko kung genuine, ha? Authentic. Hindi daya, hindi peke. Maraming salamat, lana kaming oras. Ano, ingat po lamang sa mga nasa biyahe, sa mga biyahero-biyahero na kanina nababoy na baka ng manok. Ay, bawal ang pikon sa kalsada, bawal ang tutulog-tulog. Oh. Kangalan nila Roger, Jamari, Rolly, Alvin, Roban. Parin po natin sila Nida, Susan, Jamart. Diyan po rin po sila Summer, Joe, Julius, Camille, Rona. Siyempre, sa ngalan po nila Julius Gonzalez, Cristobal Tirambolo, Hero, Ilustre, Obrigado, nag-iiwan. Namang bagay na matwid at tama, hindi mo ginawa. Itinuturing na kasalanan laban sa iyo. Pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang. Po isang paraiso. San pa? Kung tayong basta-basta naniniwala sa fake news, huwag tayong magpalin lang.
3: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
3: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Natatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
2: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
4: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
5: Ano nangyari?
4: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
6: Ako sir, ambulance driver ako.
5: Ambulance driver?
6: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
3: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
5: Dahil hindi na umabot.
6: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya, napatay na pala.
3: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
5: Makapal yung simento.
3: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
5: These are the reinforcements.
3: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
2: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
5: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko ka nung dinala kami rito ng father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
3: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
0: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakalis na ng Pilipinas para sa ASEAN-Russia Commemorative Summit.
3: Headlines.
0: Mahigit sa 36 million peso financial assistance na ihatid na ng Department of Social Welfare and Development sa mga biktima ng malakas na lindol sa Mindanao.
3: Headlines.
0: Special session ng Kongreso na katakdang itawas ngayong araw. Pagpapasa ng mga mahalagang panukarang batas kabilang sa isa sa gawa sa special session.
3: Headlines.
0: Bilateral na ugnayan ng Pilipinas at ng Germany binigyan din ni Pangulong Marcos.
3: Headlines.
0: Pilipinas na nanarawagan ng mas matibay na pagtutulungan sa mga bansang miyembro ng ASEAN upang batugunan ang mga hamon sa seguridad sa rehiyon.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
6: Sa buong bansa.
3: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
0: Muli isang magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, June 17, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News.

0: kung saan inaasahan na pagkakaroon ng review sa progreso ng ASEAN-Russia Strategic Partnership. Mga talakayan para sa energy, food security, trade and investment, people-to-people exchanges at iba pang areas of cooperation. Ilan lamang sa mga inaasahang outcome documents ay ang Kazan Declaration 2026 at Joint Statement on Energy and Cultural Cooperations. Habang sa sidelines ng ASEAN-Russia Summit, magkakaroon ng pagkakataon si Pangulo Marcos na makapulong si Russian President Vladimir Putin. Narito ang tinig ni Pangulo Marcos.
1: Our discussions will focus on concrete areas of mutual interest, particularly energy and food security. Guided by our ASEAN chairship theme, Navigating Our Future Together, the Philippines will continue to champion ASEAN unity, centrality, and solidarity, and promote an open, inclusive, and rules-based regional architecture anchored in international law. We will likewise advance ASEAN's engagement with external partners, such as Russia, through the dialogue mechanisms and frameworks that this community has built over many decades. We travel to Kazan with purpose, and we return with renewed commitment to our partnership.
0: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Higit sa 36 million peso financial assistance na ihatid na ng Department of Social Welfare and Development sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Yan po ang balitang hatid ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Umabot na sa mahigit 36 na milyong piso ang naipamahaging financial aid ng Department of Social Welfare and Development sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon sa DSWD, inilaan ang ayuda sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS para sa mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay, mga nasugatan at mga naospital dahil sa sakuna. Patuloy rin ang pamamahagi ng pagkain kung saan umabot na sa 285,000 ng family food packs at 7,428 na ready-to-eat food boxes ang naihatid sa mga apektadong komunidad. Sa kabuuan naman, pumalo na sa 229 million ang kabuuang halaga ng humanitarian assistance na naipaabot ng DSWD para sa mga biktima ng lindol. Para naman sa operasyon sa mga evacuation center, umabot na rin sa 168 benepisyaryo ang nakinabang sa mga child-friendly space, habang 74 na biktima ang nabigyan na rin ng psychological first aid. Nakataas pa rin sa ngayon ang red alert status ng DSWD Disaster Response Management Bureau para matiyak ang tuloy-tuloy na koordinasyon at agarang pagtugon sa pangailangan ng mga pamilyang naapektuhan ng lindol. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Department of Health, ginita ang kahalagahan ng pagiging handa sa lindol. Yan ang report ni Lawrence Tanhoko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Hinigyan din ng Department of Health o DOH ang kahalagahan ng kahandaan at mabilis na pag-aksyon sa oras ng lindol. Ayon kay Dr. Mark Steven Capungkol, ang Health Emergency Preparedness Division Chief ng DOH, mahalagang isagawa ang drop, cover, and hold sa tuwing may pagyanig kung saan dapat umupo o dumapa, magtago sila ng matibay na mesa at kumapit hanggang sa matapos ang lindol. Pinayuhan din ng opisyal ang publiko na manatiling kalmado, dahan-dahang lumabas ng gusali pagtapos ng pagyanig at magtungo sa isang ligtas at bukas na lugar. Ipinalala rin ng DOH ang paghahanda ng emergency go bag na naglalaman ng pagkain, tubig, gamot at iba pang mahalagang kagamitan na magagamit sa unang 72 oras matapos ang sakuna. Samantala, binigyan din pansin din ng kagawaran ang pagkasagawa ng mga earthquake drill upang masanay ang publiko sa mabilis at organisadong pagtugon kung sakaling tumama ang malakas na lindol. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nanawagan si Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian sa mga kapwa senador na dumulo sa kanilang special session ngayong araw. Binigyan din ni Gatchalian na mahalagang mga aksyong gagawin nila, kabilang ang pagpapasa ng mga mahalagang panukalang batas at ang kumpirmasyon ng appointments ng 5 military generals. Ayon sa Acting Senate President, anumang delay sa kumpirmasyon sa appointment ng 5 military general ay maaaring makahadlang sa performance ng kanilang official duties sakali mang hindi dumulo sa sesyon ng mga senador mula sa Cayetano Block. nanindigan si Senator Wen na magkakaroon pa rin sila ng quorum. Bukod kasi sa solid Block 11 din na Gatchalian, inaasahan ding dadalo sa sesyon si Senator

0: Cheese Escudero, Senator Joel Villanueva, na naunang nagpahayag na na-attend sila ng special session.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kahit sa Commission on Appointments sa niya, ay tiwala siyang magkakaroon pa rin sila ng sesyon dahil nag-commit ang mga o nag-commit na ang Kamara na pupunta sila ngayong araw. Sinabi ni Gatchalia na magsisimula ang kanilang sesyon ng alas 9 ng umaga. Ani magkakaroon ng recess ng 11 a.m. para bigyan daan ang pagdinig ng Commission on Appointments. Magpapatuloy ang Senate session sa hapon bago ang final adjournment ng alas 4 o alas 5 ng hapon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Isang araw na special session ng Kongreso sapat na para may pasang mga nakabingbing panukalang batas. House Leader nanawagan naman sa mga senador na mag-usap at magkaayos na. Mula sa Kamara, daritong report ni Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Naniniwala si Deputy Speaker Paulo Ortega V na sapat ang isang araw na special session ng Kongreso upang maaprubahan ang mga nakabimbing panukalang batas na kinakailangang aksyonan bago tuluyang magsara ang sesyon. Muling magbabalik sa sesyon ang dalawang kapulungan ng Kongreso mamayang alas 9 ng umaga bilang tugon sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magsagawa ng special session upang talakayin at tapusin ang mga nakabimbing panukala at iba pang mahalagang usapin. Kumpiyansa si Ortega na kayang tapusin ang Kongreso sa loob ng isang araw ang pag-aproba sa mga panukalang batas na nasa ikatlo at ikalawang pagbasa. Kasabay nito na nawagan ng mambabatas sa mga senador na ayusin ang kanilang hindi pagkakaunawaan at magkaisa para matiyak ang maayos na pagpapatuloy ng trabaho sa Senado. Ayon kay Ortega, mahalagang marisolba agad ang sigalot sa liderato ng Senado upang hindi na maantala ang mga legislative work, mga nakabimbing appointment at maging ang nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dagdag pa niya, maaaring magsilbing pagkakataon ang special session upang malinaw na matukoy kung aling grupo ang may sapat na suporta upang mabuo ang mayorya sa Senado at tuluyang maresolba ang usapin sa pamumuno ng kapulungan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Supreme Court petition ng grupo ng mga nina Senator Alan Peter Cayetano dapat mas maagang inihain ayon kay Senator Ping Lacson mula sa Senado. Narito ang report ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Ginit ni Senator Ping Lacson na dapat mas maagang inihain ni Senator Alan Peter Cayetano at mga kaalyado nito ang petisyon sa Korte Suprema kung layo ni nilang maibalik sa kapangyarihan ang kanilang grupo sa Senado. Sa isang pahayag, sinabi ni Lacson na ang paghahain ng petisyon isang araw bago ang nakatakdang special session ng Senado ay tila isang desperadong hakbang para igit pa rin ni Cayetano ang otoridad bilang Senate President. Ayon kay Lacson, kung mas maaga itong isinampa, magkakaroon sana ng sapat na panahon ng Korte Suprema para pag-aralan at magpasya sa usapin. Kwenestyon ng senador ang timing ng petisyon ni Cayetano at tinanong kung layo ni nitong magdulot ng panibagong kontrobersiya sa pagbubukas ng special session. Nakatakdang magpulong ang Senado ngayong araw sa isang special session na ipinatawag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para talakayin ang mga nakabinding priority measures at ang mga kompirmasyon ng Commission on Appointments para sa ilang opisyal ng AFP at DFA. Inaasahan din ang formal na pagkakahalal kay Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian bilang pinuno ng Senado. Nauna lang sinabi ni Lacson na nakahanda ang majority block na pinamumunuan ni Gatchalian sa anumang hakbang na maaaring gawin ni Cayetano sa sesyon ng Senado. Giniit din ng senador na hindi tama na sabihing si Cayetano lang ang lumikha ng kasalukuyang krisis sa Senado dahil para sa kanya, si Cayetano mismo ang krisis. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Umaasa ang Armed Forces of the Philippines na matutuloy ang ratification ng Visiting Forces Agreement o VFA sa mga kalyadong bansa. Gayun din ang confirmation ng limang military generals sa pagbubukas ng special session ng Kongreso ngayong araw. Ayon kay Armed Forces spokesperson Colonel Franchel Margaret Padilla, naapektuhan kasi ng Senate impasse ang ilang operasyon at aktibidad ng militar, kabilang ang pakikipag-ugnayan at pagsasanay kasama ang mga dayuhang armed forces. Gayunman, kapansin-pansin na hindi kabilang sa mga priority agenda na nakasaad sa proklamasyong nilabas ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa special session ang ratification ng Visiting Forces Agreement sa Canada at New Zealand. Ito ay kahit pa personal itong inapila ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maisama ang naturang kasunduan sa gitna ng isyu sa liderato ng Senado. Paliwanag ni Padilla, kung hindi mararatipikahan ng VFA sa Canada at New Zealand, hindi may sasagawa ang boots on the ground o joint training ng mga sundalo ng naturang mga bansa sa Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
0: Pinag-aaralan na ni na Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang posibleng legal action laban kay dating Congressman Mike Defensore. Ito ay kaugnay ng pag-anunsyo ni dating mambabatas ng pagdinig gumano ng Senate Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block. Si Defensor kasi ang nag-post sa social media kaugnay ng pagiging o pagdinig umano ng Blue Ribbon kahapon, kung saan naharap ang 18 ex-bodyguards ni dating Congressman Zaldico at dagdag pang 14. Ayon kay Gatchalian, niloloko lang ni Defensor ang mga tao sa kanyang ginawa at gumagawa lang ito ng kalituhan. Binigyan din ng acting Senate President na hindi naman siya chairman. Si Defensor ng Blue Ribbon Committee, hindi rin naman siya miyembro at hindi rin ito senador. Anya, nakausap na niya si Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo para sa posibleng legal na aksyon na pwede nilang gawin. Una nang naglabas ang payag si Gatchalian at Tulfo na hindi kinikilala ng Senado ang sinasabing Blue Ribbon Committee hearing sa isang events venue sa EDSA, Mandaluyong City.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
0: Sinabi naman ni Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian na posibleng konektado sa tangkang destabilization sa pamahalaan ng banta sa seguridad ng Senado. Ayon kay Gatchalian, ito'y base sa meeting nila sa Armed Forces of the Philippines at sa Philippine National Police noong Lunes tungkol sa seguridad ng Senado. Hindi na dinitalya ng acting Senate President ang impormasyon na ito. Sa naturang meeting, narekomenda rin ang Armed Forces at ng PNP na ipagpatuloy lang nila ang pagpapatupad ng heightened security measures sa Senado.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
0: Sinabi pa ni Senator Gatchalian na patuloy ang validation ng security agencies ng gobyerno sa banta sa seguridad ng Senado. Anya, regular na nagsasagawa ng security survey and inspection sa buong Senate premises bilang paghanda sa gagawing special session at bilang bahagi ng pinatutupad pa rin heightened security measures sa Senado.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
0: Samantala, MRT 3, pansamantalang limitado ang biyahe ngayong umaga.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
0: Ang detalye atin sa atin ni Marian Bastasa. Mary?
4: Paumanhin ngayon ang pamunuan kasunod ng ipinatutupad na provisional service mula yan North Avenue hanggang Shaw Boulevard Station at pabalik. Ayon sa DOTR MRT 3, ipinatupad ang limitadong operasyon simula kaninang alas 5:50 ng umaga dahil sa technical issue sa pagitan ng Buendia at Guadalupe Station. Ito para matiyak kakaligtas ng mga pasahero habang inaayos pa ang aberya. Patuloy naman anya ang crowd management sa mga istasyon para mapanatili ang maayos na pila ng mga commuter. Mula sa MRT 3 para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
0: Bilateral na ugnayan ng Pilipinas at ng Germany, binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula sa Malacanang. Narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
5: Binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang halaga ng bilateral na ugnayan ng Pilipinas at ng Germany. Ayon kay Pangulong Marcos, tampok dito ang halaga ng patuloy na kooperasyon sa mahalagang larangan na sumusuporta sa pambansang kaunlaran at kapag-unlad. Sinabi ni Pangulong Marcos na sa higit 7 dekada ng bilateral relations ng dalawang bansa ay naging napakahalagang katuwang ng Pilipinas at Germany sa iba't ibang aspeto ng kooperasyon na may epekto sa progreso ng bansa. Sa pagbisita naman ni German President Frank-Walter Steinmeier sa palasyo Ang ipinagmalaki din ang punong ekotibo ang anyay Filipino hospitality na anyay bahagi ng mayaman at matukulay na kultura ng Pilipinas. Dagdag ng Pangulo na ang pagbisita ng leader ng Germany ay isang patunay sa matibay na commitment nito para mapanatili ang high momentum level exchanges sa pagitan ng Pilipinas at ng Germany. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
6: The President's visit is a clear indication of Germany's commitment to sustain the momentum of high-level exchanges between our two countries.
5: Mula sa Palacio ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Nanawagan ng Pilipinas sa mas matibay na pagtutulungan sa mga bansang miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN upang matugunan ang mga hamon sa seguridad sa rehiyon. Ginawa ng bansang panawagan matapos ang sinagawang 23rd ASEAN Regional Forum Security Policy Conference, sinagawang conference online na pinangunahan ni National Defense Undersecretary Ignacio Madriaga bilang conference chair. Dinaluhan ito ng mga kinatawan mula sa ASEAN member states, ASEAN dialogue partners at iba pang mga talakayan o upang talakayin ang mga isyong may kinalaman sa seguridad at kooperasyon sa rehiyon. Sa pulong, binigyan din ni Madriaga ang kahalagahan ng kooperasyon sa rehiyon sa gitna ng komplikadong security environment, kabilang sa natalakay ang governance ng critical underwater infrastructure, pati ang epekto ng artificial intelligence at autonomous systems sa larangan ng depensa at seguridad. Bukod dito, pinag-usapan din ng mga kalahok ang mga paraan upang higit na mapalakas ang ASEAN Regional Forum at ASEAN Defense Ministers Meeting Plus para sa mas epektibong kooperasyon at pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 23 minutes makalipas po ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine National Police umaasa sa mapayapang pagsuko ni Senator Bato de la Rosa matapos i-turnover sa pulisya ang mga baril nito. Narito ang balitang atid ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Positibo ang Philippine National Police sa ganap na pagsuko sa mga otoridad ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito'y matapos na i-turnover sa kusodiya ng pulisya ang umigit kumulang 20 baril na senador kasunod ng revocation ng kanyang license to own and possess firearms o LTOP. Gayun din ang rehistro ng kanyang mga armas. May kaugnayan ito sa kinakaharap na warrant of arrest si de la Rosa na inilabas sa International Criminal Court dahil sa kasong crimes against humanity doon sa war on drugs ang nakalipas sa administrasyon. Samantala, sinabi naman ng PNP chief na patuloy ang ginagawa nilang pagtugis kay De La Rosa na nagsilbering bilang ika-21 pinuno ng pambansang pulisya. Inaasahan ang liderato ng PNP ang ganap na paggalang sa batas at mga prosesong itinakda ng konstitusyon na tapawang mga prinsipyong minsang ipinangakong pangangalagaan noon ni De La Rosa. Para sa Bagong Pilipinas, si Martin Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Hinggil sa investigasyon sa pagkasawi ng student athletes na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. No show kahapon ang dating Ateneo Blue Eagles basketball coach na si Tab Baldwin sa kabila ng subpoena sa kanya ng National Bureau of Investigation. Sa lip na personal na umarap sa NBI, pinapunta lang ni Baldwin ang kanyang abogado na si Attorney Carl Justine David. Sa panayam sa media, sinabi ni David na maaasahang makikipagtulungan si Baldwin sa investigasyon. Anya, hindi dumalong dating Ateneo coach, maayos na kalagayan ngayon kaya hindi nakasipot sa sabina ng NBI. Tikom naman ang bibig ng kanyang abogado nang tanungin kung nasa bansa pa si Baldwin o kung masisiguro bang mananatili ito sa Pilipinas. Tumanggi rin itong magkomento hinggil sa nilabas na video ng asawa ni Baldwin dahil nakatutok lang anya sila ngayon sa pakikipagtulungan sa investigasyon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Umarap na sa National Bureau of Investigation ang nagbitiw na team manager ng Ateneo Blue Eagles men's basketball team na si Christopher Epoch Kemp at manlalaro na si EJ Capine Jr. Nagbigay sila ng kanilang salaysay hinggil sa pagpanaw ng dalawang student athletes na sina Rene Batarmonia at Divine Adilit. Tumangging humarap si Kimpo Sambidya, nakipag-usap naman sa media ang player na si EJ Capine at sinabi niya na traumatic ang pangyayari para sa kanila bilang mga manlalaro. Gayet naman ni Capine, mananatili sa kanilang memorya ni Batarbonia at Adili at ang kanyang panig ay mananatili sa men's basketball team ng Ateneo Blue Eagles. Humarap din sa NBI ang abogado ni Coach Edwin Soriano para magbigay ng salaysay hinggil sa pagpanaw ng dalawang student athletes. Wala pa namang pinal na petsa kung kailan sila babalik sa NBI para sa investigasyon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Umapila si Senator JB Hercito sa Department of Health at Philippine Health Insurance Corporation na agad ang imbestigahan ang kaso ng isang nasabing pasyente. Ito'y matapos umanong hindi kaagad mabigyan ng kinakailangang paggamot dahil sa hinihinging malaking hospital deposit. Ginawa ni Hercito ang panawagan kasunod ng viral na social media post ni Ginang Maria Lourdes Sulit na namatayan ang asawa na hindi nakapag-avail ng kanyang PhilHealth benefits. Ayon kay Hercito, may akda at principal sponsor ng Universal Healthcare Act, hindi sapat na may pondo lang sa papel. Anyang tunay na sukatan ng tagumpay ng healthcare system ng bansa ay kung napapakinabangan ito ng mga Pilipino sa oras ng pangangailangan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Binigyan din pa ng senador na dapat suriin kung may nalabag na probisyon ng Anti-Hospital Deposit Law o Republic Act number 10932. Ang nasabing batas ay nagbabawal sa mga opisyal o sa mga ospital na manghining-hingi ng deposito o paunang bayad bago magbigay ng emergency o critical na serbisyong medikal. Sinabi pa ni Hercito o ni Senator JV na dapat ding imbestigahan kung bakit hindi nakapag-avail ng benepisyo sa PhilHealth ang naturang pasyente. Ayon sa senador, nakasaad sa Universal Healthcare Law na lahat ng Pilipino ay saklaw ng PhilHealth at dapat makinabang sa mga benepisyong ito.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Bukas ang maraming Pilipino sa mga oportunidad na makapagtrabaho o manirahan sa ibang bansa. Ito ay ayon sa sinagawang survey ng Okta Research mula March 19 hanggang 25, 2026 sa 1,200 Filipino adult respondents. Tinanong sa survey respondents kung payag silang magtrabaho o mag-migrate sa ibang bansa. Lumabas sa resulta na 57% ng mga ito ang nais magtrabaho o mag-migrate sa ibang bansa. Ngunit ayon kay Okta Research Fellow Professor Guido David, 67% din ang nagsabi na ang pangunahing dahilan ng pagtatrabaho o paninirahan sa ibang bansa ay ang magandang oportunidad sa trabaho.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sabi pa ni David, 61% naman ng mga nagsabi na mas mataas ang pasahod doon kumpara sa Pilipinas. Sabi pa ni David, mayroon ding 57% na nagsabi na mas magandang kalidad ng pamumuhay sa ibang bansa. Dagdag pa ng Okta Research Fellow, nasa 14% naman ang nagsabi na gustong mag-ibang bansa bunsod ng sistema ng politika sa bansa.
9: Actually, 57% na nagsabing willing sila magtrabaho sa or mag-migrate sa ibang bansa. Pero yung 67% nagsabi na ang pangunahing reason ay yung opportunities sa bansa. Oo. 67, yun yung pinakamataas. 67%. And 61% sinabi ay yung sweldo mas mataas sa ibang bansa. 58% ang nagsabing dahilan ay better quality of life. May 14% mababa lang, pero meron pa rin na nagsabi for political reasons.
0: Samantala, sinabi pa ni Professor David na nakakabahala ang naging resulta ng survey dahil hindi na lamang mga nasa laylayan ang nais mang ibang bansa. Anya, pati ang mga nasa middle at upper class na miyembro ng lipunan na may tuturing na may kaya sa buhay ay gusto ring mag ibang bansa. Dagdag pa ng Okta Research Fellow, mayroong 39% ang nagsabing ayaw umalis ng bansa. Sinabi pa ni David na nakakaalarma ito dahil may git sa kalahati ng populasyon ang mawawala sa bansa kung sakaling mangyari ito.
9: So, hindi lang yung less fortunate ng mga kababayan natin yes. gusto mag-abroad, pati yung mga yung iba, mga middle class, upper middle
10: yes.
9: class,
10: mm-hmm.
9: mga may kaya o punta sa ibang bansa. Meron pa naman 39%, pero still, I mean, isipin kung kalahati mag-migrate, edi mga kalahati nila yung population
10: yes.
9: natin.
10: Mm-hmm.
9: Diba?
10: Okay.
9: Pero in a way, hindi rin natin masisisi yung mga kababayan natin.
0: Si Okta Research Fellow Professor Guido David sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Iginit naman ni Aurora Pacific Economic Zone and Freeport Authority o APECO President and CEO Undersecretary Gil Taway IV na tinututukan ngayon ng ahensya ang National Energy and Food Security sangayon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ani Taway, nakatutok ang APECO sa seguridad ng pabansa sa enerhiya at pagkain upang tiyakin ang pagudlad ng ating bansa. Binigyan din pa niya na sa usapin ng pambansang seguridad, akmang-akma ang magkakaroon ng defense hub ang APECO dahil nasa strategic location ito sa gitna ng Indo-Pacific Corridor. Pagdating naman sa seguridad sa pagkain, sinabi ni APECO CEO na ito ang tinatawag na tuna highway, kaya magandang magtayo ng cold storage facility at food processing business sa lugar. Dagdag pa niya na magandang lugar din ito para naman sa energy security ng bansa.
11: Ang gusto po namin mangyari dito sa APECO ay hindi lang maging staging ground ng mga gustong kumuha ng mga marine resources, kundi magkaroon po ng tinatawag na cold chain, cold storage facilities, fish processing, canning factories, para mas maraming trabaho ang malikha at maging sustainable po yung ganong klaseng ano. And sa gitna ng dalawang ito ay yung energy security, dahil alam naman po natin, power precedes progress. Hindi mangyayari ang pagunlad ng anumang bansa kung walang seguridad sa enerhiya.
0: Si APECO President and CEO Undersecretary Gil Taway IV sa Bagong Pilipinas ngayon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Preservation sa Apugan Cave bilang nag-iisang kuweba sa Metro Manila, tinututukan ng Department of Environment and Natural Resources. Yan pong balitang atid ni Manuel Francisco.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Kasabay ng mga pag-aaral sa pagdiskubre sa yaman ng Apugan Cave bilang natatanging kuweba sa Metro Manila, nagpapatuloy rin ang DNR National Capital Region sa kanilang environmental awareness campaign upang maprotektahan ang naturang natural heritage. Sa panayam ng Radyo Magazine kay DNR NCR Protected Area Management and Biodiversity Conservation Section Chief Christopher Villarin, inumpirma nito ang maayos na estado ng Apugan Cave.
13: Regular po tayo nag-monitor doon. So para naman po ay mag-intact naman po yung ating kuweba, sapagkat ito po yung matatagpuan nga po sa Lamesa Watershed. Yeah. So sabi po natin, maganda po yung condition ng ating kuweba. Yan rin po yung gusto natin panatilihin, at kaya po nire-regulate rin po natin yung pagpasok at pagbisita po ng mga tao doon sa lugar.
12: Siniguro rin ng DNR at ng Binoong Regional Cave Committee ang koordinasyon sa Quezon City LGU at mga karating na probinsya ng Bulacan at Rizal upang maging katuwang sa malawakang pagbabantay at konserbasyon ng Apugan Cave. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pasok sa top brands ng Pilipinas ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa weekly reach offline and online for news ng Reuters Institute Digital News Report 2026. Nilathala ito ng Reuters Institute at University of Oxford. Nakatanggap din ng mataas na trust rating na 51% ang Radyo Pilipinas sa radyo publiko. Samantala, nananatiling pangunahing pinagkukunan ng balita sa Pilipinas ang social media. Matatanda ang lagwagi rin sa Government Streaming Philippines ang Radyo Pilipinas Radyo Publiko sa Asia Pacific Broadcasting Awards noong 2025. Nagpasalamat ang pamunuan ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko sa patuloy na tiwala naman, panonood at pakikinig ng publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita sa Bayong Dagat, 8 crew members kumpirmadong nasawi matapos bumagsak ang isang B-52 Stratofortress bomber ng United States Air Force sa Southern California. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Drizzle Nanyong.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Patay ang 8 crew member matapos bumagsak ang isang B-52 bomber ilang sandali matapos itong lumipad mula sa Edwards Air Force Base sa Southern California. Naganap ang insidente nitong Lunes ng umaga na naturang airbase na namatatagpuan sa hilagang silang bahagi ng Los Angeles. Batay sa ulat ng CNN, ito ang tinuturing na deadliest crash na kinasasangkutan ng isang B-52 bomber mula noong taong 1982. Sinasabi ng mga otoridad na ang bumagsak na B-52 Stratofortress ay nasa isang routine test mission at lumipad sa liblib na bahagi ng airbase. Kasalukuyan ang nagbibigay abiso ang mga otoridad sa pamilya ng mga nasawi ayon kay Chief Master Sergeant Joshua T. Scarlochen. Binubo ang crew ng pinaghalong militar, mga sibilang nagtatrabaho sa gobyerno at mga government contractor. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, Drizzle Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas Sports.
0: Game 7 ng PBA 50th Season Commissioner's Cup Final sa arangkada ngayong gabi sa Mall of Asia Arena. TNT at Hinebra paglalabanan ng kampyonato ng second conference ng kasalukuyang Golden Season. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
14: Sa ikalawang sunod na taon, naabot sa game number 7 ang pagtutuos ng Barangay Hinebra San Miguel Jenkins at TNT Tropang 5G para paglabanan ng Commissioner's Cup Championship. Ngayong gabi, mag-aalitan ang Tropang 5G at Jenkins sa game 7 ng PBA 50th Season Commissioner's Cup Finals sa Mall of Asia Arena na natakdang magsimula ngayong 7:30 in the evening. Nanaigan talk and text sa game 6, 98-90 sa pangunan ni Chris McAuliffe na nagtala ng 53 points para itabla ang serye at 3-3. Sakaling pala rin madepensa ng kanilang corona, iuuwi ng TNT ang kanilang 12 league title. Target naman ng Hinebra na madetrone ng tropang 5G at iuuwi ang kanilang 16th PBA championship at tapusin ang kanilang 2-year title drought. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya, sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 38 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan niya natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagundong na landslide sa likod ng inyong bahay, so ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ang bubuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung C ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
16: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
17: Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Okay, asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay, naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, Bawas bill mo!
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
7: Radyo Pilipinas!
1: Radyo Publiko! Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita atid naman ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Paglalayag ng mga katutubong tao mula sa Lanyu Island, Taiwan patungong lalawigan ng Batanes naging matagumpay. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Batanes, narito ang report ni May Ann Bata.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: May Ann.
18: Matagumpay at ligtas na nakarating kahapon sa lalawigan ng Batanes ang mahigit kumulang 100 na katutubong tao na naglayag mula sa Orchid o Lanyu Island ng Taiwan. Lunes ng umaga umalis ng Lanyu Island ang grupo ng katutubo na binubuo ng 7 sasakyang pandagat kabilang ang traditional na bangka na tinawag bilang Ovayan Golden Friendship na may habang 12 metro at kayang magsakay ng 20 katao na magsasagwan nito. Pinangunahan ni Chairman Marawus ng Orchid Island ang mahigit 100 nautical miles o 185 kilometers na paglalayag mula sa Orchid Island patungong Batanes. Layo ng paglalayag na ito na muling magkaroon ng koneksyon ang mga katutubong Ivatan at katutubong Tao na may malalim na ugnayan pagdating sa kultural at patungkol sa paglalayag. Naunang dumaong sa Mahataw Shelter Port ang mga katutubong Tao upang dumaan sa Customs, Immigration at Quarantine o CIQ procedures bago nagtungo sa Mahataw Fish Port kung saan aktwal na nakita ng mga lokal ang pagsasagwan ng mga katutubong Tao sa tradisyonal na bangka. Mainit na sinalubong ng mga Ivatan o lokal ng Batanes ang mga Kaktib do Chinayi o mga kapatid mula sa Lanyu Island na pinangunahan ni Batanes Governor Ronald P. Aguto Jr., Congressman Ciriaco Gato Jr., kasama ang iba pang mga local elected officials ng Batanes at iba pang mga residente. Nagkaroon din ng welcome program at dinner para sa mga katubong Tao na ginanap sa Mahataw Covered Court kung saan nagkaroon ng pagkakataon upang makapagkwentuhan ang mga kakatubong Ivatan at Tao. Samantala, inaasahan naman na aalis mamayang alas 4 ng hapon ang naturang grupo pabalik ng Lanyu Island, ngunit maiiwan muna sa lalawigan ng Batanes ang traditional na bangka sa pangangalaga ng lokal na pamahalaan ng Batanes at ng National Museum of the Philippines. Mula sa lalawigan ng Batanes, ito si Mian Bata ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: LGU ng Sanchez Mira, Cagayan, nanawagan ng bayanihan upang matulungan ang mga mangingisdang nag-emergency harvest ng kanilang alagang bangus. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao, Cagayan, narito ang report ni Dina Villacampa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Dina.
19: Agad kumilos ang local government unit ng Sanchez Mira, Cagayan para bigyan tulong ang mga mangingisda ng Sitio Minangab, Barangay Namua. Matapos silang magsagwa ng emergency harvest kahapon na madaling araw, June 16, dahil kakulangan ng oxygen sa Pata River. Kagayat nakipag-unahan si Mayor Abe Gabasin sa provincial government ng Cagayan kung saan nag-commit si Governor Edgar Aglipay na bibili ng 1 million pesos na halaga ng bangus upang ipamahagi sa mga tricycle operators at drivers association sa lalawigan ng Cagayan. Ayon sa municipal agriculturist, aabot sa 30 fisher folks ang apektado ng emergency harvest na kinakailangan gawin dahil sa kakulangan ng oxygen sa Pata River kung saan naroon ang kanilang fish cages. Mas marami anyang naapektuhan kung hindi agad umaksyon ng LGU sa tulong ng MDRMO na nagsawa ng pagbabako sa lugar. Inaasa na nasa 31,000 na kilo ng bangus ang kinakailangan ma-harvest sa lalong madaling panahon. Ang panawagan ni Mayor Abe, tulungan na mangingisda ng Sitio Minanga sa pamamagitan ng pagbili ng kanilang produktong bangus. Para sa Bago Pilipinas, din ito Dobriyakampa, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko, Tuguegarao City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Certificate of Eligibility ginawad ng DOLE sa mga asosasyon sa Region 1. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan, narito ang report ni Grace Acuar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Grace.
20: Aabol sa 2,710,458 pesos and 54 centavos ang kabuang halaga ng mga proyektong pinagkalooban ng Certificate of DILP Eligibility o DOLE Integrated Livelihood Project para sa iba't ibang asosasyon na benepisaryo sa dinaos na matagumpay na pagdiriwan ng World 28 Philippine Independence Day sa SM City, Rosales, Pangasinan. Ang kay Meridian Hofano, ang OIC ng Dolly Stern, Pangasinan Field Office. Kabilang dito ang mga proyektong pangkabuhayan na tilapia production project ng San Rafael Workers Association na may pondong 511,000 pesos isang convergence project ng Pangasinan 2nd PMFC sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Richard Q. Agrade. Enhancement of tilapia production project ng Arangkada Santo Domingo Farmers and Fisher Fox Association na may pondong 587,810 pesos. Enhancement of bamboo charcoal making project na Season Bamboo Growers Association na mayroong pondong 530,123 pesos. Motorcycle spare parts retailing ng Alcala Toda na mayroong pondong 562,075 pesos and 54 centavos. At establishment ng catering services ng San Nicolas Catering Services Association na may pondong 519,450 pesos isang convergence project ng Water Port Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 1 sa pamumuno ni Police Captain Raymond Risti Wallen, ang acting company commander ng Water Port Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 1. Ang paggawad ng DILP Certificate of Eligibility ay pinangunahan mismo ni Dolly Regional Office 1 Regional Director Honorina Dian Baga, Dolly Stern Pangasinan Field Office OIC Meridian Hofano, Attorney Charlene Lagwa ng LGU Peso San Nicolas, kasama din sina Police Lieutenant Colonel Richard Q. Agrade, ang First Commander ng Pangasinan 2nd Provincial Mobile Force Company, at Police Captain Raymond Riz T. Wallen, ang acting company commander ng Warren Port Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 1. Para sa Bangko Pilipinas, Grace Aqua, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mahigit naman sa 260 residents ng Tayabas City tumanggap ng pansamantalang trabaho sa ilalim ng Tupad Brigada Eskwela. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito ang report ni Mara Grezula.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Mara.
2: Tumanggap ng pansamantalang trabaho ang mahigit 260 na residente ng Tayabas City sa ilalim ng Tupad Brigada Eskwela Program. Ayon sa pabatid ng Dole Quezon, ang mga benepisyaryo ay tutulong sa mga gawain sa Dapdap Integrated School, Tayabas West Central School, Tayabas East Central School, Buenaventura Alandi Senior High School at Luis Palad Integrated School. Kabilang sa kanilang mga gagawin ang paglilinis, pagkukumpuni at iba pang gawain upang maging mas ligtas at maayos ang mga paaralan ngayong nagsimula na ang mga klase. Matapos makompleto ang 10 araw na trabaho, tatanggap ang bawat benepisyaryo ng sahod na 600 pesos para sa kada araw o kabuuang 6,000 pesos. Layunin ng Tupad Brigada Eskwela na makatulong sa kalinisan at kaayusan ng mga paaralan habang nagbibigay ng pansamantalang hanap buhay sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grezula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Itong kandidato sa pagkapangulo ng Palawan State University sinalang sa public presentation. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Palawan. Narito ang report ni Jillian Faye Ibanez.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Jillian.
21: Sinalang na sa public presentation ang pitong kandidato para sa pagkapangulo ng Palawan State University nitong Martes, 16 ng Hunyo ngayong taon. Isa-isang inilatag ng mga aplikante ang kanilang panukalang vision, mission at development goals para sa pamantasan. Sentro sa mga plataporma ang modernisasyon ng mga pasilidad, digital transformation at pagpapatupad ng smart campus system. Binigyan din ng mga kandidato ang pagpapalakas sa pananaliksik o research, particular sa ekonomiya, medisina at kalikasan. Kabilang sa mga advokasya ang pagsusulong ng environmental at maritime stewardship, pati ang suporta sa mga external campuses. Tutok din ang mga plano sa pagpapataas ng kalidad ng edukasyon upang matiyak ang trabaho at tagumpay ng mga mag-aaral. Magtatakda ng bagong direksyon at liderato sa pinakamalaking universidad sa Palawan ang sinuman kina Dr. Frances Muriel Toquero, Dr. Jerry Teleron, Dr. Carlos Alfonso Salvador, Dr. Evangeline Mandia, Dr. Venzon Limpiada, Dr. Vilma Venus Andoy at Dr. Rodolfo Abalos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Police Regional Office Number 8, mas pinalakas ang disaster response capacity. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Narito ang report ni Daisy Belizar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Daisy.
19: Opisyal nang binuksan ng Police Regional Office 8 ang Disaster Preparedness, Search, Rescue and Retrieval Operations Seminar Batch 2 2026 sa Pro 8 Multipurpose Hall Camp Secretary Roberto Canguillon Palo Leyte. Sa ilalim ng pamumuno ng Regional Director, Police Reader General Jason Capoy, 50 kalahok mula sa iba't ibang unit ng Pro 8 ang sumasailalim ngayon sa 5 araw na pagsasanay. Layunin ng seminar na ito na mas pausahin pa ang kalaman at kasanay na matauhan ng pambansang pulisya sa pagtugon sa mga search, rescue at retrieval operations sa panahon ng kalamidad sa kuna sa rehiyon. Ang naturang aktibidad ay dinaluhan din ng matataas na opisyal ng Pro 8 sa pangungunan ni na Police Colonel Richard Badang ng Community Relations Service at Police Colonel Jennifer Sumpo ng Regional Community Affairs and Development Division. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Dole Region 8 pinaigting ang inspeksyon sa mga construction sites sa Eastern Visayas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, so good. Narito report ni Jevic Epiz.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
0: Jevic.
3: Mas pinaigting ng Department of Labor and Employment o Dole Regional Office 8 ang kampanya nito para tiyakin ang kaligtasan sa trabaho at pagsunod sa mga pamantayan sa paggawa sa pamamagitan ng mas pinaigting na inspection sa iba't ibang construction site sa Region 8. Layunin ng inisyatiba na protektahan ang mga manggagawa laban sa panganib sa trabaho, itaguyod ang ligtas na kondisyon sa paggawa at tiyakin ang pagsunod sa mga construction firm sa labor laws, occupational safety and health standards at mga provision sa social welfare. Sa isinagawang inspeksyon kamakailan sa Tacloban City, Leyte, sinuri ng mga otoridad ang pagkakaroon ng tamang paggamit ng personal protective equipment, mga safety signages, emergency response measures, pasilidad para sa kapakanan ng mga manggagawa at pagsunod sa tamang pasahod at mga regulasyon sa employment. Pinangunahan ni Dole 8 Regional Director Attorney Dax B. Villaruel ang inspeksyon kasama ang mga kinatawan ng OSHC, ECC, RTWPB, Bureau of Fire Protection, Office of the Building Official ng Tacloban City at mga media. Ayon sa Dole 8, ang ganitong klase ng inspeksyon ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan upang mapalakas ang enforcement ng labor standards at masiguro ang bawat manggagawa ay nakapaglilingkod sa isang ligtas, makatao at maayos na kapaligiran sa trabaho. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epiz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sugod.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Mahigit 2.3 million passengers sa Davao City, naserbisyoan ang Love Bus Program ng LTFRB. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao City. Narito ang report ni Sheila Lee Sondra.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
0: Sheila.
4: Umabot na sa mahigit 2.3 milyong pasahero ang nabigyan ng serbisyo ng Love Bus o Libreng Sakay Program ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Davao sa loob ng 11 buwan na operasyon dito sa Davao City. Ayon sa LTFRB 11, patuloy na isinisulong ang programa alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamamagitan ng Department of Transportation o DOTR. Ayon kay LTFRB 11, Regional Director Nonito Llanos III, magbibigay ang programa ng abot-kaya at madaling ma-access na transportasyon para sa mga Dabawenyo sa pamamagitan ng libreng sakay. Sinabi rin ng opisyal na higit pa sa libreng sakay ang layunin ng Love Bus Program dahil ito ay bahagi rin ng pagsisikap ng pamahalaan na mabawasan ang gastusin ng mga commuter at matiyak na may ligtas, maaasahan at madaling maabot na transportasyon para sa publiko. Patuloy namang hinihikayat ng ahensya ang publiko na samantalahin ang mga serbisyong inilaan ng pamahalaan para sa mas maginhawang paglalakbay sa lungsod ng Davao. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lizondo Silosha, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: DSWD karaga na mahagi ng mahigit sa 4.1 billion pesos na cash for work sa mga mag-aaral at graduates ng Northeastern Mindanao State University San Miguel Campus. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tandag. Narito ang report ni Angel Obosa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
0: Angel.
2: Umabot sa mahigit 4.1 milyon pesos ang ipinamahagi ng Department of Social Welfare and Development Field Office Caraga sa 554 na mag-aaral at bagong nagtapos ng Northeastern Mindanao State University San Miguel Campus sa ilalim ng Cash for Work Program ng Kalahi Seeds. Ayon sa DSWD, nakatanggap ng kabuuang 4,133,220 pesos ang mga benepisyaryo bilang kabayaran sa kanilang serbisyo ng komunidad at iba't ibang tanggapan sa loob at labas ng universidad. Binubuo ang mga kalahok ng 137 college graduates at 417 kasalukuyang estudyante mula sa mga mahihirap, vulnerable at walang hanap buhay na sektor. Lumampas pa sa target ang programa matapos makapagtala ng 554 benepisyaryo kumpara sa orihinal na layuning 370, katumbas ng 149.73% accomplishment rate. Nagsimula ang implementasyon ng programa noong April 15, 2026 kung saan nagsagawa ang mga kalahok ng hanggang 25 days na community service at development-related activities. 4 oras kada araw ang itinakdang trabaho para sa mga estudyante upang hindi maapektuhan ang kanilang pag-aaral, habang 8 oras naman para sa mga graduates. Na-deploy ang mga beneficiaryo sa iba't ibang partner institutions, kabilang ang 28 offices ng NEMSO San Miguel Campus, mga tanggapan ng local government unit ng San Miguel at DSWD Field Office Caraga. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obos sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tanda.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga pulis, sinusulong ang mas matatag na seguridad at ugnayan ng Marawi at ng Iligan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City. Naritong report ni Malik Mambuay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Malik!
5: Mainit na tinanggap ng pamahalang lungsod ng Marawi sa pamamagitan ng tanggapan ng Vice Alcalde ni Secretary Mahul Gandamra, si Iligan City Police Director at Police Colonel Mario Bakiran Jr. sa kaniyang courtesy visit sa lungsod. Kasama ni Vice Mayor Gandamra si Marawi City Chief of Police sa Police Colonel Muhyiddin Pagayawan sa pagsalubong kay Bakiran sa pagbisita nito sa Marawi City. Ayon sa mga opisyal, layunin ng pagbisita ni Bakiran na higit pang palakasin ang ugnayan ng lungsod ng Marawi at Iligan, gayon din ang pagpapatibay ng seguridad sa rehiyon. Sa kanilang pagpupulong, tinalakay ang mga usaping may kinalaman sa kapwa-interes ng dalawang lungsod at mga posibleng hakbang para sa mas malawak na koordinasyon at pagtutulungan, kabilang sa mga napag-usapan ang pagsusulong ng kapayapaan na pampublikong kaligtasan at mas matatag na intercity cooperation upang mapakinabangan ang mga residente ng parehong lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Malik Mambuay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Miyerkules, June 17, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide, Nationwide. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
22: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
8: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
22: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
9: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
11: Ano nangyari?
9: Sumimplang ko talaga. Lahat kami nasakay.
23: Ako sir, ambulance driver ako.
11: Ambulance driver? Oh.
23: Lagpas 2 oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
8: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
11: Dahil hindi na umabot.
23: Nag-bleeding dahil nga sa malubak. Hindi namin namalayan, napatay na pala.
8: Oo. Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
11: Makapal yung semento.
8: Mas mabilis yung curing time. Mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
11: These are the reinforcements.
8: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
22: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
11: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
22: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina.
5: Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit.

0: fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire.
1: Exactly. Pinapasikat nila yung humble piña cloth natin, which is what most Tenos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced.
0: Ang trahedya naman, if you've read Noli Matangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another cultura.
1: It sure is. Now that's a quick look at cultura, because our culture is cool.
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Radyo Publico Serbisyo Bayang Bayang Mahal News Nationwide.
4: Balitang pambansa.
5: Sa ulo ng ating
4: pinakamalawak na pagbabalita.
3: Ang Radyo ng Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
3: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang Radyo ng Publiko.
5: Radyo Publiko.
3: Nag-uugnay ng pamahalaan
5: sa sambayanan.
3: Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
5: Magkaisa ang tulungan para sa pag-unlad ng ating bansa.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, and The Capital.
5: Ang boses ng Pangulo.
3: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
4: Pagka mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa 104.3 The Capital.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
9: Philippine Standard Time. 9 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga.
6: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
9: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Vega, Manila. Good morning, good morning. Miyerkules, June 17, 2026. Welcome po sa programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sama-sama tayo ngayong umaga ng Miyerkules hanggang 8 a.m.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 a.m.
9: Hanggang alas 8 ng umaga tayo, ito po si Alan Alyanige bilang pambungad natin. Of course, sa mga bibiyahe ngayong umagang ito ng Wednesday, traffic update muna mula sa MMDA Metro Base.
6: Radyo Pilipinas, traffic!
9: Iatid sa atin ni Rogent Mutok. Rogent, good morning! Rogent, babalikan natin maya-maya si Rogent Mutok, ha? Na, ayun, wala pa sa linya. Babalikan natin maya-maya si Rogent Mutok, mula po yan sa MMDA Metro Base.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.

0: Ito na, balikan natin si Roger Motok, direktang mula sa MMDA Metro Base. Roger!
1: Good morning po, Sir Alan, at good morning po sa lahat na nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Medyo makakaranas na po tayo ng moderation simula po dyan sa may West Avenue hanggang dito na rin po yan sa may MRT North Station. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Camillas Road hanggang dito na rin po yan.

0: sa may MRT Ortigas Station. Then makakaranas din po tayo ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may Guevara Street hanggang dito na rin po yan sa may Buendia Avenue. Then masusundan ulit po ng moderation simula po dyan sa may tramo hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkalagpas po niya, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng trapiko hanggang sa may Jokno Boulevard. Then ang ating naman po, northbound po ng EDSA. Moderate to heavy traffic simula po dyan sa may EDSA Roas Boulevard hanggang dito na rin po yan sa may Top Avenue. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may pagkakit po ng Magallanes MRT Station hanggang dito na rin po yan sa may Buendia Avenue. Then masusundan ulit po ng moderation simula po dito sa may Shaw Boulevard hanggang dito na rin po yan sa may Guada. Hanggang dito na rin po yan sa may, ika lang po, sa may, hanggang dito na rin po yan sa may Bank Drive. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng trapiko. Hanggang dyan na rin po yan sa may Monumento area. Then ang atin naman pong C5 southbound. Dito lang din po tayo makakaranas ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may Green Meadows. Hanggang dito na rin po yan sa may Llanusa. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng trapiko. Hanggang sa may Taguig area. Then ang atin naman pong northbound po ng C5. Moderate to heavy traffic naman po tayo. Simula po dyan sa may Leve Mariano Avenue. Hanggang dito na rin po yan sa may Upper McKinley Hills. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic natin simula po dyan sa may C5 Divis flyover hanggang dito na rin po yan sa may Colonel Bonnie Serrano intersection. Then pagkalipas po niya, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng trapiko hanggang sa may Commonwealth Avenue. Then ang ating naman pong Commonwealth Avenue naman po, makakaranas naman po tayo ng moderate traffic simula po dyan sa may Regalado Highway hanggang dito na rin po yan sa may Camaro. Then pagkalagpas po niyan, makakaranas ulit po tayo ng moderation simula po dyan sa may Pilpawa hanggang dito na rin po yan sa may elliptical po ng Quezon Avenue. Then paalala na rin po natin sa ating mga motrisa na may mga plakan na 5 and 6 ngayong araw ng Miyerkules. Meron po tayo pinapatupad ng number coding. Ito po nagsimula ng 7 a.m. to 10 a.m. Then babalik po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. Maliban po sa Makati na tuloy-tuloy kanilang number coding na nagsisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayong katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMD hotline 136. Ako po si Roger Mutok ng MMD Metro Base. Magandang umaga po.
1: Thank you so much, Roger Mutok. Traffic update po yan, direkta mula sa MMDA Metro Base.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 14 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Update muna, mga kaibigan, direkta mula po sa FIVOLX Mayon Volcano, patuloy pa rin nagbubuga ng lava.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Ang detalye po atin sa atin ni Marian Bastasa. Mary. Mary. One more time. Marian Bastasa, direkta mula sa FIVOLX. Mary, good morning. Oh, wala pa. Maya-maya. Oh. Babalikan natin si Marian Bastasa, direkta mula po dyan sa FIVOLX, Philippine Institute of Volcanology and Seismology. 15 and a half minutes makalipas po ang 7 a.m. O yan, ready na ba talaga yan? Marian Bastasa, good morning! Wala pa. Babalikan natin maya-maya si Marian Bastasa, direkta mula po sa FIVOLX. Ilan munang makapaalala?
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
2: Viber.
3: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
2: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Ito na yung report ni Marian Bastan sa ambulansa FIVOLC sa Mayon Volcano. Patuloy pa rin nagbubuga ng lava.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Marian Bastasa, Mary, good morning.
7: Yes, magandang umaga. Higpit pa nga rin binabantayan ng FIVOLC itong sitwasyon sa Mayon Volcano dahil sa patuloy na effusive eruption o yung mabagal na pag-agos ng lava sa bulkan. Sa inipas na camera ng FIVOLC ang 9:23 kagabi ay makikita yung patuloy na pag-agos ng lava at pagbuo ng collapsed fed pyroclastic density currents o PDC o yung mas kilala bilang uson. Dumaloy ang lava sa Basud Gully, sa Bongga Gully at PDC Gully. Naitala rin ang 8 volcanic earthquakes habang nagkaroon ng 248 rockfall events. Nananatili naman sa alert level 3 ngayon ang Bulkangan Mayon kaya may higpit pa rin ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. Samantala, alam tayo doon sa kaninang report ko sa MRT3 na kaninang 6:57 ay inireport ng MRT3 na balik na muli yung normal na operasyon sa buong tren kaya ang biyahe ay mula North Avenue hanggang Top Avenue Station na muli. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you so much, Marian Bastasa. Mula po diyan sa Quezon City. So, yung pahabol na report ni Mary, balik na sa normal ang buong linya ng MRT Line 3. Balik servisyo na. Ha? Both directions from end to end ang MRT Line 3.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Maya-maya tayo po makikipag-ugnay naman sa Government Service Insurance System. Tuloy-tuloy pa rin ang kanilang paghatid ng tulong, lalo tigit sa mga kababayan natin na naapektuhan po ng malakas na lindol, 7.8 magnitude earthquake sa iba't ibang areas diyan po sa Mindanao. Maya-maya makakausap natin ang Vice President for Mindanao ng Government Service Insurance System o GSIS, si Rachel Edjan. Sa pagbabalik po maya-maya ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh! Nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
8: Yan, ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 kHz sa inyong mga AM dials, habang broadcast po sa 104.3 The Capital FM. At sabay ang napapanood sa live streaming ng nabanggit po ng mga impilan sa aming mga social media sites. Hingi tayo ng update mula sa Government Service Insurance System o GSIS. Makakausap natin mga kaibigan ng Vice President from Mindanao, si Ms. Rachel Edjan. Magandang umaga, Ms. Rachel!
10: Maginhawang umaga po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa Bagong Pilipinas sa programa po ninyo, Ginoong Alan Alanige.
1: Napaka-formal mo naman, ma'am. Good morning.
10: Schoolmate po tayo, sir.
1: Oy, talaga. Ayan, nagkumustahan eh. Anong course mo?
10: Political Science at Foreign Service po, sir.
1: Yun. Ako naman eh, BS Journalism. Doon sa...
10: Opo, nakilala kayo, sir, noon.
1: Hala.
10: Okay. Naabutan ko po kayo, sir. Mm,
1: sa Lyceum of the Philippines University Intramuros. Yan. Okay. Madam VP, Madam VP, makikibalita muna kami from your end sa GSIS. We understand, merong inilaan na aabot sa 15 billion pesos na emergency assistance para sa mga miyembro ng GSIS at mga pensioner ng GSIS diyan po sa Mindanao. Please give us additional details tungkol dito, VP Rachel.
10: Yeah, totoo po sir, bilang tugon po ng GSIS sa magnitude 7.8 earthquake na naka-apekto po sa ilang bahagi ng Mindanao noong June 8, 2026, naglaan po ang GSIS ng 15.1 billion upang makapagkaloob po ng agarang tugon sa ating mga members at pensioners na nangangailangan ng ating tulong po, financial, sa kanilang immediate needs po.
1: Mm-hmm.
10: Ang application po ay open hanggang September 7 of 2026.
1: Okay. VP Rachel, itong binabigyan...
10: Rachel na lang, sir.
1: Itong inyong tulong para sa mga kababayan natin dyan sa Mindanao, lalo tigit yung mga naapektuhan ng lindol, ano? In what form ang mga ito? Ang mga ito ba ay merong special na loan window para sa mga GSIS members and pensioners natin, ma'am?
10: Opo, sir. Meron po tayong apektadong sa ating assessment, 608,000 na members at pensioners.
1: Opo.
10: Ang mga kwalipikado pong members at pensioners ay maaari pong makahiram sa GSIS ng halagang 20,000 pesos.
1: Mm-hmm.
10: Pero kung sila po ay may existing emergency loan, papahintulutan po sila na mag-loan hanggang 40,000 na kung saan yung prior loan nila na 20,000 ay ima-minus po doon sa 40,000. Napakagaan po ng amortization nito sa halagang 600 plus a month. Yun lang po, payable po ito in 3 years. Meron pong interest rate na 6%. At ito po ay 655.56 po to be exact ang kanilang monthly amortization.
1: Kasama...
10: Open po ito, sir, sa lahat ng active member, old age or disability, pensioners, working or living in the declared calamity areas po ng Mindanao.
1: Ayun, okay. Nabanggit mo na working or living in the areas na declared under calamity.
10: Opo, sir. Opo.
1: So nagtatrabaho o kaya doon nakatira, magkukwalify sila. Okay, nabanggit mo ito ay uri ng pautang isang bago, karagdagang loan window from the GSIS, maximum of 20,000 pesos payable within a period of 3 years.
10: Yes, sir. Opo. At ang deduction po nito, after 3 months pa po, umpisa po nang nag-loan sila.
1: Okay. So, ang unang deduction, ang unang bawas o kaltas sa kanila para yung unang buwan will be 3 months after ma-approve yung loan.
10: Opo, sir.
1: Okay.
10: Kasi gusto po natin na makahinga po muna sila dito sa kanilang... Nararanasang sakuna, opo.
1: Opo. And based on the initial info na nakarating sa inyo, posibleng aabot sa ilang GSIS members and pensioners ang maaring mabinipisyuhan ito sa kasalukuyan?
10: Opo. Naglaan po tayo, in-estimate po natin na around 608,000 na members and pensioners po na nasasakupan ng Mindanao ang binigyan po natin ng allocation para po makapag-avail ng loan program na ito.
1: Ayun, okay. Well, Isang tanong pa rin ito eh, kasama ba yung, of course, mga government agencies, mga LGUs, maging yung mga policy holders na halimbawa mayroong mga GSIS insured properties, madam?
10: Sinaalang-alang po ng GSIS na may mga ahensya po tayo na tinamaan din po ng kalamidad. Kung kaya po, tayo po ay meron pong separate program para po sa kanila dahil alam po natin na kailangan din pong bumangon ng mga ahensya dito po sa kanilang naranasang sakuna. Mm. Meron po tayong property insurance coverage kung sila po ay nakapag-avail po ng insurance coverage po para po sa kanilang ahensya.
1: Okay. So itong emergency loan na ito, paano ang pinakamabilis na makakapag-apply yung mga qualified at yung mga naapektuhan ng lindol dyan po sa Mindanao?
10: Napakabilis po ng paraan ng pag-avail po ng emergency loan sa GSIS kung sila po ay merong mobile phone. Ito po ay maaring ma-avail agad through GSIS Touch mobile phone. Napakabilis po ng paglo-loan dito, or kung nahihirapan po sila dahil there are some areas po ng Mindanao na hindi pa po naka-app ang kanilang internet, pwede rin po silang magpunta sa pinakamalapit na branch office po na agarang makakatugon po sa pangangailangan po nila.
1: Mm-hmm. At ano ang mga dokumento na kailangan bit-bit na nila o dala nila when they visit any GSIS office sa Mindanao?
10: Wala na po silang dapat alalahanin sa GSIS Touch po. Isang click lang po, loan, tapos emergency loan. Kung ito po ay maaprubahan ng kanilang agency authorized officer o kanila pong HR, within 3 working days po, makukuha po nila yung proceeds. Ngayon po, kung sakali naman po na wala pa silang access sa internet, pwede po silang mag-fill up ng application form. Wala pong dadalhin kahit anong requirements.
1: Opo.
10: Ito po ay kailangan lang aprubahan ng kanilang AAO, yung kanilang HR. After 3 working days, may credit na po sa kanilang ATM ang kanilang proceeds po.
1: Ayun. At yung pag-credit ng initial na proceeds ng mga kumuha, no, nag-avail ng emergency loan, paano yun? Walang interest na ba na deduction kagad? Paano yun?
10: Meron pong upfront na deduction na 1.2% ng kanilang loan kapagkat ito po ay agarang kinocover ng redemption insurance.
1: Opo.
10: Ibig sabihin lang po, if something happens sa kanila, fully paid po, din paid po ang kanilang loan obligation. Yun po ang purpose ng ating redemption insurance. Kung sakali po na meron silang loan dati, ma-minus po yun sa current loan obligation po nila.
1: Ayun. Okay. Now, mensahe po in closing, VP Rachel, mensahe sa mga nakikinig at nanonood sa atin this morning, lalo na yung mga naninirahan o nagtatrabaho dun sa mga areas na naapektuhan ng lindol diyan sa Mindanao. Please, go ahead. Go ahead, ma'am.
10: Yeah, sa lahat po ng ating kababayan sa Mindanao na naapektuhan ng lindol, nais po nating ipaabot ang aming pakikiisa at taus-pusong pagdamay. Sa GSIS, nag-unawaan namin ang mga hamon na dulot ng ganitong kalamidad. Kaya naman po kami ay nakahanda upang magbigay ng agarang tulong sa ating mga miyembro at pensyonado sa pamamagitan ng GSIS Emergency Loan Program. Hinihikayat namin ang lahat ng kwalipikadong miyembro at pensioners na samantalahin ang programang ito. Patuloy po tayong magtutulungan at makikisa upang makabangon at makapagsimula muli ng mas matatag na pamumuhay. Ganon din po sa mga local government agencies na naapektuhan po ng bagyo. Nais po namin ipaalam sa kanila na pwede po silang insured po yung kanilang properties na nasira o napinsala dahil sa lindol, mag-submit lang po ng insurance claims sa GSIS. Naka-ready po ang ating GSIS branch offices upang maagarang matulungan sila sa rehabilitation at panunumbalik ng kanilang mga pasilidad.
1: Okay.
10: I'm taking also, sir, this opportunity na doon po sa mga meron pong bagong programa ang GSIS, yung tinatawag po nating scholarship program.
1: Mm-hmm.
10: Kung saan ito po ay magsisimula ngayong June 30, 2026 para po ito sa mga may mga ito po ay para scholarship program po ito na nagkakaloob ng 15,000 monthly yearly assistance po sa ating mga kwalipikadong freshman, first time college freshman na nakakuha ng general weighted average na 90% sa senior high school. Yun okay. Po ang kurso lang po na pwede at least may course nila it related po sa STEM. Mm-mm. Yung tinatawag nating science, technology at education and mathematics program, engineering and mathematics program po.
1: Okay, ayun. Okay. VP Rachel Ejan, salamat na marami ha, sa mga updates mula sa inyo sa GSIS diyan sa Mindanao. Thank you very much.
10: Salamat po sa pagkakataong ito, Ginoong Alan.
1: Thank you. Good morning. Si Mindanao Office Vice President ng GSIS, Rachel Ejan.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan. Meron ho tayong 32 minutes makalipas ang 7 AM. At maya-maya tayo po'y makikipag-ugnayan sa Overseas Workers Welfare Administration. Merong bagong batch na naman na mga OFW na umuwi na, no? At makibalita rin tayo sa patuloy po na pagtulong ng OWA sa pamilya at sa pamilya ng mga OFW at mismo sa kanila mga OFW na umuwi na dito sa ating bansa. Meron tayong 33 minutes na makalipas ang 7 AM. Sandali lang, ilan mo ng mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
11: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa'yo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag, panatag ang may alam.
12: Hi! I would like to order one caramel ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go, okay. Bakit bukas naman ba ang mga ilaw?
13: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
2: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: At gaya po ng binabanggit ko kanina, tayo po ay makikibalita naman sa Overseas Workers Welfare Administration. Kaugnay po ito sa patuloy na mga repatriation efforts at integration initiatives ng OWA para sa ating mga OFW. Na reintegration. Halimbawa, gusto nilang dito na muna magtrabaho, maghanap buhay, manatili, at magnegosyo. Makibalita tayo, makakausap natin OWA Administrator PY Kaunan. Admin, magandang umaga po.
14: Sir Alan, magandang umaga po. Magandang umaga sa lahat po ng nakikinig sa atin ngayong umaga.
1: Opo, nako, kung tamang aking figures Abot na sa halos 11,000 OFWs at kanilang pamilya ang ligtas na naiuwi ng pamahalaan. Ano po? Mula dyan sa gitna, mula sa iba't ibang bansa, lalo na dyan sa gitnang silangan, magmula noon nagkaroon po ng krisis dyan na Admin PY.
14: Tama po yun. Simula po nung Marso at hanggang ngayon po ay nakapagpauwi na po ang pamahalaan ng malapit-lapit na sa 11,000. Higit kumulang 11,000 po ng ating mga kababayan mula sa Middle East. At ang huli po ay yung kahapon na 165 na galing po sila sa Kuwait. No? Tinawid pa po natin sila mula Kuwait papuntang Riyadh kasi kung opo, maalala nyo po, Sir Alan, nagkaroon ng pagbomba dun sa airport ng Kuwait nung I think last week po ito. And so, 2 weeks ago, so minarapat po natin ang mas ligtas na gawin. Yung ginagawa po natin na nung mga Marso at Abril na itawid yung ating mga kababayan mula Kuwait papuntang Saudi Arabia sa Riyadh para po sa flight nila papuntang Maynila.
1: Ayun. At itong huling batch ay merong from the National Capital Region, meron ding from Luzon, we have 28 from Visayas and about 37 ang tiga Mindanao naman, Admin PY. Ano po?
14: Tama po yan. And kahapon po, dinala natin sila after natin silang sunduin sa lubungin sa airport, sa NAIA Terminal 3. Dinala natin sila doon sa post repat center natin at sa DTI PTTC, no? Malapit yan sa OWA. Doon natin pinroses yung mga taga Visayas at Mindanao kasi,
1: opo,
14: Sir Alan, ibinigyan pa natin sila ng hotel accommodation kasi papaliparin pa rin natin sila papunta sa mga home provinces nila. Yung mga taga Luzon naman na, at NCR, tinulungan din natin sila sa transportation assistance nila and lahat po sila nakatanggap din ng financial assistance mula sa OWA.
1: Opo. At dito po sa batch na ito, Admin PY, meron na po bang nagpahayag ng intent, halimbawa na dito na muna kami mananatili sa Pilipinas at balak naming magtayo ng maliit na negosyo. We understand na pati ito ay kasama sa mga intervention na pinagkakaloob ng OWA kung sakali para mas maginhawa at mas mabilis ang reintegration ng ating mga former OFW, Admin PY.
14: Tama po yan. Yung pong mga nauna na batches, syempre po, normal naman po na yung mga first 2 weeks or first month nila,
1: opo,
14: ay hindi muna sila nag-iisip ng ganito, Sir Alan, after ng pinagdaanan nila doon.
1: Yes.
14: They'd rather spend time with their families po.
1: Opo.
14: Pero pumupunta na po sila sa OWA. At doon po namin nilalatag after a month or even a few weeks yung ating pong reintegration program na bilin ng ating mahal na Pangulo.
1: Mm-hmm.
14: Tulong sa livelihood, kapartner natin dyan ng DTI, SB Corp, pati na rin ang DOLE na nagpo-provide. Kasi may mga kababayan tayo, Sir Alan, hindi naman negosyo ang hanap, kundi trabaho.
1: Trabaho.
14: Trabahong lokal. O kaya naman, gusto pang lumipad ulit, ngunit hindi na doon sa bansa kung saan sila galing. Diyan naman, DMW, of course, yung katuwang natin. At marami din po sa kanila ang nagsasabi sa amin na ang gusto nila ay training. Domestic worker sila ngayon. Gusto nila maging caregiver or housekeeper or kung ano pa po, barista. At diyan naman po, katuwang natin yung test. Sa batch pong ito, kahapon pa lang, nung aking maikling siguro speech na sinasabi sa kanila yung programa na OWA,
1: opo,
14: ay meron na pong nagpipresenta na gusto na nga pong negosyo, nagtataas sila ng kamay. Meron din pong napapaiyak, Sir Alan, dahil talagang para sa kanya wala po siyang naipon at kailangan niya ng tulong para magsimula ng maliit na negosyo dito dahil ayaw na po niyang umalis ng ating bansa.
1: Ayun. So tuloy-tuloy ang pagtutok at pagtulong ng OWA, even yung mga intervention gaya ng pamumuhunan, and you also mentioned TESDA, bahagi ng mga training para sa dagdag kaalaman sa pagninegosyo kung sakali, ano, o mga skills na kakailanganin sa pagtatrabaho dito sa ating bansa, admin?
14: Tama po yun, dahil mahirap po kung ayuda lang ibibigay o tulong pinansyal or initial capital.
1: Opo.
14: Sa pagninegosyo, alam mo yan ng mga ng ating pumakababayan na negosyante, marami po diyang kailangan pang malaman kung paano pong patakbuhin ang isang negosyo. Kaya kami po sa OWA at sa DMW, malugod kami na tinatanggap yung partnership natin sa iba't ibang ahensya. Kunwari po, yung ating mga kababayan na taga-probinsya na gustong magkaroon ng agricultural base na negosyo, farming, o kaya naman o, nagbebenta ng mga farm products, kausap po natin dyan ng Department of Agriculture at saka DTI pa rin para bigyan ng mga capacity building seminars yung ating mga kababayan. Dahil hindi po basta-basta rin ang magnegosyo.
1: Yes.
14: Kami naman po sa OWA, we also encourage yung mga micro-businesses, katuwang ang DTI. Meron na po kaming ilulunsad, nagsimula na po kami ng pilot dito, yung Nego Cart po namin. At natutuwa po kami, at kahit mga asawa po ng aming mga miyembro, ng aming mga OFWs na natutulungan, ay nai-encourage po na magkaroon din ng konting negosyo kahit na po, for example po, yung isa pong napadala sa akin, na-repatriate ng OWA po yung kanyang mister, hindi na humakatrabaho, natulungan po natin at nabigyan natin ng nego card at ngayon po meron na silang maliit na negosyo at tuwang-tuwa po sila kahit paano ay nagkakaroon po sila ng kita dahil po dito sa tulong ng OWA at ng pamahalaan.
1: Ayun, okay. Nako, Attorney PY Kaunan, salamat po ng marami sa mga updates na ito mula sa ating Overseas Workers Welfare Administration. Admin.
14: Maraming salamat din po and good morning po sa lahat.
1: Thank you. Good morning, Administrator PY Kaunan ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Philippine Standard Time, meron tayong 44 minutes. Makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya sa pagbabalik po ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ay, makikibalita naman tayo mula sa Pag-ibig Fund, ha? Yung pong kanilang mga tulong sa mga kababayan natin na naapektuhan din ng lindol dyan sa Mindanao at meron din silang loan program para sa mga OFWs. Ha? At saka malalaman natin ang mga detalye ho niyan. Ang tawag nila ron eh, Safe Loan Program for OFWs. Alamin natin ang lahat ng yan maya-maya sa pagbabalik po ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
15: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key.
17: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: Kilatisin ang sarili,
17: ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
18: Importante rin na ating laging isipin.
17: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
18: Isang mahalagang paalala
17: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
19: This is a public service announcement.
20: Public service announcement
19: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
17: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Pinalakas, pinalawak.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo
20: Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
21: Colab. Radyo Magazine.
22: Sports Radio. Radyo Pilipinas.
23: World Service.
24: Ang tagintig ng FM.
25: At lakas ng AM.
26: Sa iisang himpilan.
27: Pinagsanib na puwersa.
28: Para sa mas malawak.
29: Mas maraming mararating.
30: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
31: At serbisyo publiko.
32: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
33: Radyo Pilipinas.
34: News nationwide.
35: Trending issues na pinag-uusapan.
36: World News in 5.
37: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Rocket.
38: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
39: 66 Informasyon.
40: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
41: Radyo Publiko.
42: 738.
43: Sports Radio.
44: 918.
45: Radyo Magazine.
46: 1278.
47: At Radyo Pilipinas World Service.
48: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
49: Mapapakinggan na
50: sa Capital 104.3 FM.
51: Capital 104.3.
52: Radyo Pilipinas World Service.
53: Sports Radio.
54: Radyo Magazine.
55: Serbisyo Publiko.
56: The AM and FM Collab.
57: Sa Capital 104.3 FM.
58: Radyo Pilipinas.
59: Radyo Pilipinas.
60: And Capital 104.3 Collab.
61: Collab.
62: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
63: Radyo Pilipinas.
64: Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Tayo po'y makikipag-ugnay naman sa Pag-ibig Fund Vice President for Public and Member Relations Group, si VP Jack Jacinto Jr. Sir VP, magandang umaga po.
65: Magandang umaga, Sir Alan, at magandang umaga po sa lahat ng nanonood at naikinig sa atin ngayong umaga.
1: Yes, sir. Una, sir, ingi kami ng update from your end sa Pag-ibig Fund sa mga tulong na ipagkakaloob naman para sa mga kababayan natin na naapektuhan. Dito muna tayo sa mga naapektuhan po ng 7.8 magnitude na lindol dyan po sa Mindanao, sir.
65: Opo, Sir Alan. Patuloy po yung paghatid natin ng mga benepisyo at programa para po makatulong sa ating mga miyembro ng Pag-ibig na nasa General Santos City at sa mga apektadong lugar sa Mindanao dulot po ng lindol nitong nakaraang linggo.
1: Mm-hmm.
65: Tubuno natin yun sa panawagan ng ating Pangulo na dapat mabilis at agarad yung tulong na ating maihahatid. Kaya po, yung ating calamity response ay apat po yan, Sir Alan.
1: No?
65: Apat na bagay po yan. Una po yung housing insurance, yung pong insurance para sa mga Pag-ibig housing loan borrowers na kung sakali po ano, kung yung kanilang property na tinitirahan ay binabayaran sa pamamagitan ng Pag-ibig housing loan, ay meron po yung kaakibat na insurance coverage. Ibig sabihin po yung damage, yung cost ng damage o yung pagpapagawa dahil dun sa pininsala ng lindol sa kanilang property, ay yung cost po niyan ay maaaring cover nung kanilang insurance cover, ng kanilang insurance benefit o insurance coverage ilalim ng Pag-ibig housing loan.
1: Okay.
65: So yan po yung una. Yung pangalawa po ay meron po tayong one-month payment moratorium na maaaring i-avail ng mga housing loan borrowers po natin sa mga areas under a state of calamity. No? So, sa pagkakaalam ko po ay nagdeklara na po ng state of calamity ang Sarangani province sa General Santos City.
1: Mm-hmm.
65: Kaya po yung mga Pag-ibig housing loan borrowers po natin sa mga areas po na yan ay maaaring mag-apply para sa one-month payment moratorium para sa kanilang housing loan. Ibig sabihin, no, iuusog yung kanilang next due date para hindi na ho nila alalahanin yung bayarin nila for this month para sa kanilang housing loan at lalong makatutok sa pag-recover at sa kanilang kaligtasan.
1: Mm.
65: Pangatlo po, Sir Alan,
1: yes,
65: yung pong ating Pag-ibig calamity loan. Yung calamity loan naman po ay cash assistance, cash loan assistance, para po sa mga miyembro na nakatira o nagtatrabaho sa mga areas under state of calamity, kung mga nabanggit kong areas kanina. At dito po, makakahiram po sila ng hanggang 90% ng kanilang ipon sa Pag-ibig, kasama pa yung hulog ng kanilang employer at yung kinitang dibidendo ng kanilang ipon. So 90% po niyan, yun yung katumbas ng kanilang maaaring mahiram para pantawid, pantulong pantawid, pang-recover sa matapos po ang lindol. At yung pang-apat po, sa lahat po ng qualified members na meron pong property, whether may pag-ibig housing loan sila o wala, maaari po silang mag-apply for a home improvement loan para kung sakaling may kailangang kumpunihin sa kanilang mga sarili-sariling mga bahay,
0: opa,
65: ay maaari po silang humiram sa napakababang interest sa ilalim po ng home improvement loan na hanggang 300,000 pesos. Ayun. So ito po yung mga
0: apat
65: paraan po natin. Ito po yung apat nating mga programang available at bukas para po sa ating mga miyembro muli po bilang tugon po sa direktiba ng ating Pangulo na magdatid ng kapakipakinabang at mabilis na tulong sa ating mga kababayan dyan po sa Mindanao.
0: Opo. Now, maliban dito, we understand na meron din kayong isang loan program naman para sa mga overseas Filipino workers. You call this the Special Assistance for Financial Emergencies or Safe Loan Program for OFWs. Briefly, please tell us more about this, VP Jack, sir.
65: Ay, salamat po, Sir Alan. At ang maganda po rito, ito pong SAFE. Ang tawag po namin, tama po kayo, Sir Alan, SAFE. Special Assistance for Financial Emergencies. Uli po, tugon po natin ito sa direktiba ng ating Pangulo na dapat po ay mayroon tayong assistance. Dahil po ay ramdam pa rin po natin yung epekto ng tensyon sa Middle East. Kaya po itong safe loan ay para po sa lahat ng miyembro, Sir Alan, no? Hindi po lamang ito para sa OFWs.
0: Aha, okay,
65: para po
0: okay
65: ito lahat ng eligible Pag-IBIG Fund members, qualified Pag-IBIG Fund members, kung saan maaari po silang makahiram ng hanggang 10,000 piso. So ito po ay isang 10,000 peso cash loan assistance na napakadaling i-apply via virtual Pag-IBIG online po.
0: Opo.
65: At maaari po nilang matanggap ng napakadali rin sa tulong ng kanilang Pag-IBIG Loyalty Card Plus or Land Bank Cash Card.
0: Ayun.
65: So ito po ay available sa ating mga miyembro. Ang mahihiram po dito ay up to 10,000 pesos. Basta't hindi po lalagpas sa 90% ng kanilang ipon sa Pag-IBIG Fund.
0: Ayan, okay. Nako, VP Jack Jacinto, sir, ha? Salamat po na marami sa mga update at sa mga impormasyon na ito mula sa Pag-IBIG Fund, sir. Thank you so much.
65: Maraming salamat, Sir Alan. I'm glad to hear you again.
0: Thank you. Yes, sir. Thank you, thank you. Pag-IBIG Fund, Vice President for Public and Member Relations Group, si VP Jack Jacinto Jr.
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Bye-bye time muna kami sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong Wednesday morning, June 17, 2026. Ang ating pong mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you very much. Ating mga co-pilot sa technical side, Rovan Malilin, Rolly Bumatayo, Jomari Refarial, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
3: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
4: Radyo Magazine,
5: 1278 AM.
6: Mas pinalakas, pinalawak.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo
9: Publico. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
10: Colab.
11: Sports Radio. Radio Pilipinas.
12: World Service.
13: Ang taginting ng FM.
14: At lakas ng AM.
15: Sa iisang himpilan.
16: Pinagsanib na puwersa.
17: Para sa mas malawak.
18: Mas maraming mararating.
19: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
20: At serbisyo publiko.
21: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
22: Radio Pilipinas.
23: News nationwide.
24: Trending issue na pinag-uusapan.
25: World News in 5.
26: Ang inyong institusyon
27: sa Philippine Sports Broadcast.
28: Ipapahuli
29: sa mahahalagang kaganapan.
8: usapan.
10: 66 Impormasyon.
12: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
17: Sports Radio. 918.
18: Radyo Magazine. 1278.
22: At Radyo Pilipinas World Service.
23: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
25: sa Capital 104.3 FM.
26: Capital 104.3.
27: Radyo Pilipinas World Service.
28: Sports Radio.
29: Radyo Magazine.
30: Serbisyo Publiko.
31: The AM and FM Collab.
32: Sa Capital 104.3 FM.
33: Radyo Pilipinas.
34: Radyo Pilipinas.
35: And Capital 104.3 Collab. Collab.
36: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
37: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
38: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
39: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
40: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
41: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
42: Radyo on the go.
41: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
43: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
44: PBS Receiver.
43: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
41: Libre to ha?
43: Walang bayad?
41: Oo, walang bayad!
43: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
63: Pinalakas, pinalawak.
45: Radyo Pilipinas.
65: Radyo Publiko.
46: Radyo Pilipinas
47: and Capital 104.3 Collab.
48: Collab.
49: World Service Sports Radio.
50: Ang tagintig ng FM
51: at lakas ng AM
52: sa iisang himpilan.
53: Pinagsanib na puwersa
54: para sa mas malawak na
55: serbisyo publiko.
56: Radyo Magazine 1278.
57: Sports Radio 918.
58: Radyo Pilipinas.
59: Radyo Publiko
60: 738.
61: At Radyo Pilipinas World Service.
62: Mapapakinggan na
64: sa Capital 104.3 FM.
66: Capital 104.3.
67: The AM and FM Collab.
68: Sa Capital 104.3 FM.
69: Radyo Pilipinas.
70: Radyo Pilipinas.
71: And Capital 104.3 Collab.
72: Collab.
73: Oy, gising na! Unang araw ng klase ngayon!
74: Ma, 5 minuto pa.
73: 5 minuto mo, kalahating oras sa totoong buhay.
74: Ma, nasa yung notebook ko?
73: Nasa bag mo na, kagabi ko pa nilagay.
74: Yung ID?
73: Nasa leeg mo na.
74: Ay, oo nga pala.
73: Excited ka ba?
74: Medyo, pero kinakabahan din.
73: Normal lang yan. Bagong guro, bagong kaklase, bagong aralin.
74: Paano kung mahirapan ako?
73: Hindi naman kailangang alam mo agad lahat. Kaya ka nga papasok para matuto.
75: Balik eskwela na naman. Bukod sa mga gamit sa paaralan, huwag kalimutang ihanda ang sarili. Kumpletong pahinga, tamang pagkain at positibong pag-iisip.
74: Tara na, Ma. Baka malate pa ako.
73: Yan ang masipag!
75: Sa mga mag-aaral, magulang at guro, sama-sama nating gawing ligtas, masaya at makabulhan ang pagbabalik eskwela. Maligayang pagbubukas ng klase. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
36: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
37: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
38: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
39: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
40: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
46: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
47: Radyo Magazine 1278.
48: Bubungad sa umaga.
49: Trending issues na pinag-uusapan.
50: Mga programang aabangan.
51: Agahan hanggang hapunan.
52: 66 Impormasyon.
53: GIS, your General Information Station.
54: Radyo Magazine 1278 AM.
55: Radyo Pilipinas.
56: Radyo Publiko.
57: Radyo Pilipinas.
58: Showbiz! Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba?
0: swak na budget recipes light na buong family.
1: Tala kayang makakalikasan.
2: Anything under the sun.
3: Radyo Magazine 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
6: School on the Air, programang maghahatid ng iba't ibang aral sa mga bata mula sa alpabeto, pagbibilang at mga makabuluhang kwentong pambata.
7: It's so much fun ang learning sa Radyo Magazine.
6: Makinig na sa School on the Air kasama si Teacher Cha araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes
7: sa Radyo Magazine.
6: School on the Air, katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata.
7: School on the Air sa Radyo Magazine 1270.